0: Mayor o ang ama ng Kamalig Albay, Mayor Caloy Baldo. Maganda umaga po, Mayor Baldo. Si Ray Sampang po ito sa programang Bangon Bayang Mahal.
1: Maganda ang umaga po, Sir Ray.
0: Thank you po, Mayor Baldo, sa pagpapaunlak sa amin. Sa ngayon po, ano po ba ang sitwasyon ngayon sa Kamalig Albay ngayong araw na ito ng Lunes, ganitong oras ng umaga?
1: Sa ngayon po, ito, nandito po kami sa flag ceremony namin. May mga busy lang po tayo sa mga tao natin pagkatapos ng flag ceremony. Then, yung vulkan naman, parang wala po nangyari lang. Taimik na naman si vulkan, pero yung lakas na iniwan niya nung magkaroon ng uson, talagang ramdam ng mga tao.
0: Mm-hmm. So, meaning to say, Mayor Baldo, medyo quiet na ngayon si vulkan, si Magayon.
1: Opo, taimik. Chef, pwede muna, kakas muna, magsasalita ako.
0: Okay, okay, sige po, babalikan po namin kayo. Opo, babalikan po namin.
1: 10 minutes lang po. Opo.
0: Opo. Salamat po. Okay, na-chain po. Nasa flag raising ceremony si Mayor Baldo, Mayor ng Kamalig Albay. Babalikan natin siya, no? Kamusta kayo dyan, yung ating mga kababayang dyan sa Albay? At bukod dito sa pagtutok natin, of course, sa kalalagayan ng ating mga kababayan, sanhin ng itong pinang-latest na aktibidad ng Bulkang Mayon, tututukan din po natin kasi ngayong linggong ito, Asian Leader Summit na gaganapin sa Lapu-Lapu City. Yan, Asian Leader Summit na po ngayong linggong ito. I think magsisimula ng May 7. Ngayong linggong ito, simula na po yan. At actually, last week pa, nagdadatingan na po yung mga delegations. Mga delegations ng 10 heads of state na miyembro ng ASEAN. Of course, kasama na yung security detail at iba pang mga kailangan ng mga staff, ano po. Ibang mga foreigners na dumarating na rin po dito sa province of Cebu. At mahigpit po ang seguridad na ipapatupad dyan, ano, sa pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit involving, ng nakausap natin na PIO, Provincial Information Officer na si Ms. Oreng, nasa mahigit 10,000 PNP personnel ang nakatakdang ma-secure ang security dyan po sa pagsasagawa ng ASEAN Leaders Summit. Pakasama dyan yung AFP at iba pang mga security agencies na kinakailangan masiguro kaligtasan ng isang ASEAN Leaders Summit this week. At ngayon ding araw na to, Martes, impeachment. Dito malalaman natin sa House of Representatives kung ipo-forward na ba, isasampa na ba sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kinakailangan ng 1/3 votes ng plenary sa House of Representatives para ito yung maiakyat sa Senate of the Philippines. Samantala, dumako naman tayo ngayon dito sa Department of Social Welfare and Development, Bicol Region, para po sa mga tulong, assistance na ibigay ng ating DSWD Bicol Region sa mga naapektuhan nito pong pinakahuling pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Si Director Norman Laurio ng DSWD Bicol Region. Director Laurio, maganda umaga po. Si Ray Sampang po ito sa programang Bangon Bayang Mahal.
2: Yes po, good morning. Magandang umaga po sa'yo, sir. Magandang umaga sa iyong mga tagapakinig at good morning, Pilipinas.
0: Good morning po. At Director Laurio, kamusta po ang kalalagayan ngayon ng at least Bicol Region, lalo na sa inyong mga nasasakupan, humupa na po ba ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon?
2: So far, medyo nag-dissipate na po yung ating mga ibinugang abo, yung ashfall, dahil nga po sa kahapon ay medyo bumuhos po yung ulan po natin dito sa Albay at iba pang parte o pang bahagi ng ating Bicol Region. But at the same time ay naka-alerto rin po pa rin kami, dahil yun po yung anunsyo po sa amin ng ating P-Box na standby kung ano pa ang posibleng mangyari dito nga sa Mayon Volcano, na kung saan hanggang sa ngayon ay nasa alert level 3 pa rin po yung Mayon. Yes po, sir.
0: Okay. So, sa ngayon po, ilan pong mga evacuation centers ang nakatayo at

0: Nag-ooperate. Tali, kasi yung matinding mga tinamaan, for example, sa Ginubatan at saka sa Kamalig, ano po, Director?
1: Tama po yan, sir. Bago pa man po nagkaroon ng, sabi ka, malakas po, medyo malakas na pagbugan ng asphalt, ano, nung nakarang araw, mayroon na po tayong 1,105 sa mga evacuation centers po natin dito po sa Albay. Particularmente doon po sa Malilipot, sa Tabaco, sa Kamalig. At matapos nga po itong pagbaba ng PDC at Uson, ay nakapagdagdag po tayo ng additional 393 families mula po ito sa limang barangay po sa bayan ng Kamalig. Dito naman po sa Ginubatan, although marami po talaga yung naapektuhan, kung makikita po ninyo sa mga balita po sa ating telebisyon, talagang nabalot po ng asphalt yung mga pamamahay dito po sa Ginubatan. Ito po yung masasabi natin o ito po yung itinuturing na talagang grabe po yung tama ng pagbugaw nga po nitong Uson. Pero so far po ay wala pa man po tayong naitalang mga evacuees po dito sa bayan ng Ginubatan. Pero ang apektado po dito ay humigit kumulang po mga 30,000 na mga pamilya, mga residente dito po sa Ginubatan. But at the same time, dahil apektado po sila, ilang araw po na mag-iis na kanilang mga pamamahay, at ang iba naman ay mga magsasaka po natin, eh, hindi po talaga sila makakapaghanap buhay. Kaya naman po kahapon mismo, ay sa utos po ng ating buting secretary na si Rex Gatchalian, dahil mahigpit pong minumonitor po niya yung mga ginagawa po nating response operation dito po sa Bicol Region, dito po particularmente sa Albay. So nakapag-release po tayo ng 16,000 family food packs. Inisya lamang po yan sa bayan ng Ginubatan. Sa Kamalig naman po ay nakapag-release po tayo ng 8,000 plus na family food packs para naman po doon sa mga apektadong pamilya. At hindi ko po nabanggit kanina sa bayan ng Kamalig, mayroon po tayong almost 9,000 po na pamilyang naapektuhan din ng pagbuga po nitong makapal na asphalt. Ngayon, ganun din po sa RTEFs po natin, yung ready to eat food. Kung inyo pong matatandaan, lumabas po yung mga larawan ng ating mga kasamahan, tayo po mismo, na 5 o'clock po nagkaroon ng pag-alboroto yung mayon nung nakarang araw. Kinagabihan po, pagdating ng mga pamilya, mga apektadong pamilya dito po sa mga evacuation center, lalong-lalo na po sa Kamalig, ay agad-agad po na nagbigay po tayo ng paunang ready to eat food. Dahil po walang talagang, sabi pa nga, madalian po na pina-evacuate natin yung mga nasa 7 kilometer. Although ito po yung extended 7 kilometer na yun na nag-evacuate yung 393 na mga pamilya. Kaya lang po dahil nga sa grabe na pagbugan ng asphalt, ano, yung grabe na uson, talagang kailangan mo talaga silang ilikas. So agad-agad po na nagbigay tayo ng mga ready-to-eat food sa mga apektadong pamilya. At ngayon po, ngayong araw, ay magdidistribute pa po ng family food packs doon sa iba pang mga apektadong pamilya dito po sa bayan ng Kamalig at Ginubatan.
0: Liwanagin ko lang po, Director Laurio, no? Yung 30,000 na sinasabi po natin apektado, pamilya po yan, 30,000 families.
1: Opo, pamilya po yan, 30,000 families. Wow. Po yan na apektadong pamilya dito po sa Ginubatan.
0: Sa Ginubatan pa lang po yon, sa Ginubatan pa lang.
1: Po yan. So klaruhin po natin, pag sinabi mo po kasi apektado, ibig sabihin, yung iba pong mga pamamahay nila ay talagang tinamaan po ng nitong pagbaba ng asphalt. Kahapon kung makikita po ninyo, talagang habang nililinis po ng ating mga kawani ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, particular na yung ating mga taga-BFP na bit-bit yung mga hose mula sa kanilang fire truck, talagang puting-puti yung mga pamamahay. Nakasara pa yung ibang mga pamamahay ng ating mga kababayan sa Ginubatan. Kaya naman, sa utos po ng ating Secretary Rex Gatchalian, agad-agad po tayo na nagbigay ng family food packs. Kasi po nga, hindi po yan makakapagtrabaho ng ilang araw habang maglilinis po sila. At siyempre, habang bumubuga pa po yung uson o yung asphalt mula sa mayon, eh, talaga madidisrupt po yung kanilang paghahanap buhay. Mm-hmm. Eh, tayo naman po dito sa DSWD, eh may naka-stockpile po tayo na sapat na food and non-food items sa ating mga warehouses. Yes. Eh, buti na lamang po, eh dito po sa Albay, dito po yung may pinakamalaking regional warehouse po natin. So wala po tayong problema. Agad-agad okay. po na nakakapag-bypass tayo.
0: Yung pong mga pangangailangan na binibigay po ninyo, kasama ba yung malinis na tubig? Dahil isa sa mga problema ngayon is source ng malinis na tubig, Director Laureo.
1: Tama po yan. In fact, mayroon po tayong water filtration truck. Ito po water filtration truck, mula po ito sa DSWD Central Office. Naka-standby na po ito bago pa man po nag-alboroto ng medyo grabe itong Mayon Volcano noong nakarang araw. Naka-standby na po ito sa ating 10 city. May 10 city po tayo doon sa Malilipot. 390 plus na mga pamilya po ang pansamantalang naka-anlong doon po sa 10 city natin. Sila po yung mga nakatira sa 6 kilometer permanent danger zone. So simula pa po noong January 9, noong nag-alert level 3 yung Mayon Volcano, sila po ay nilikas na po natin doon sa 10 city. So andun po naka-standby yung ating water filtration truck. And kahapon ay minobilize na po ito natin para kahit pa paano makatulong po sa pag-supply ng tubig dito po sa mga residenteng naapektuhan sa Kamalig at sa Ginabatan, sir.
0: Alright, Director Laureo, please hold the line. Nasa kabilang linya po natin si Mayor Caloy Baldo ng Kamalig Albay. Ano po, nasa linya po siya. Mayor Baldo, maganda umaga po muli.
2: Magandang umaga po si Raiden. Kay Narigo, nandiyan po si Kuya Director R.D. Laureo.
0: Opo,
2: magandang umaga po, R.D.
0: Alright. Okay, Mayor Baldo, so sabi niyo po kanina before the itong flag raising ceremony ninyo, medyo nagbalik na sa normal ang sitwasyon. Hindi na masyado nag-aalboroto itong si Magayon?
2: Opo, medyo kalmado na po si Bulkang Mayon. Pero sabi ko nga po, yung bakas na iniwan niya, nandun pa rin. Kaya kailangan po talaga namin may mga gagawin pa rin akbang para po may balik yung anak po ay ng mga tao po natin.
0: Alright, Mayor Baldo, so sa kasalukuyan po, ilan pong mga constituente ninyo sa Kamalig Albay ang apektado?
2: Yung apektado po nung landfall, nasa 8,000 plus families po to, na yun po ang iningi po namin din po sa DSWD na mabigyan po natin ang pupa. Pero okay naman po kay RD na mabigyan po to lahat.
0: Okay, so sa ngayon po, kamusta yung mga pangunahing lansangan, kalsada? Dahil na-feature po sa mga balita simula pa nitong weekend, yung matinding bagsak ng asphalt, yung kapal. Ano ho, at halos talagang tumakip na sa mga kalsada.
2: Hello po, napuputol-putol po.
0: Okay, yan po, Mayor Baldo, naririnig niyo na po ako?
2: Hello.
0: Mayor? Okay. Medyo baka...
2: Hello po.
0: Hello, Mayor?
2: Medyo okay na.
0: Ayan, okay. Kamusta po yung mga pangunahing lansangan natin, Mayor Baldo? Nadadaanan na po ba ito? Kasi last weekend talagang matindi yung bagsak ng asphalt. Maraming mga kalsada na takpan ng ikanga abo. At pag ito ay napabayan, talagang titigas ito. Pero kamusta po ang coordination ninyo with the DPWH din, Mayor Baldo?
2: Okay naman po yung clearing operation namin po doon sa mga kalsada namin. Natapos na din po namin yung National Highway. Sa tulong po ng Bureau of Fire and ng DPWH, then ng PNP po, medyo na-clear na po to. Doon na po kami, papasok doon po sa mga barangay kasi nandun po yung mas makapal na tambak na abo na kailangan po malinis.
0: Mm-hmm. So sa ngayon po, ano po ang mga hakbang ngayon ng inyong pamunuan bilang mayor ng Albay, ng Kamalig, para po dito sa ating mga kababayan na apektuhan ng asphalt na ito?
2: Sa ngayon po, mamimigay po kami ng food pack na binigay po ng DSWD doon po sa naapektuhan ng asphalt. Then, pero yung talagang makapal na abo na tinamaan na barangay, yun po ang inihingi po namin sa DSWD na mabigyan po ulit ito para magamit nila doon po sa paglinis ng mga kanilang mga bahay-bahay. Kasi talagang apektado, wala na po mga gulay-gulay na pwede nilang lutuin doon po sa mga bahay nila kasi talagang tinamaan po ng abo.
0: Okay. Alright. Siguro balikan ko lang si si Director Laureo. Director Laureo, narinig niyo po ba yung nabanggit ni Mayor Baldo?
1: Tama po yun. Tayo naman po dito sa DSWD. Alos na sa 301,000 ngayon yung stockpile po natin sa ating regional, provincial at mga municipal warehouse po natin sa buong Kabikulan. So ibig sabihin, hindi lamang po mayroon ang ating pinaghahandaan. Kung inyo pong makikita, papasok na po yung buwan ng Hunyo. So papasok na naman po yung mga malalakas na bagyo na kung saan ito pong Bicol region ay talagang kinukonsidera po nating typhoon path po ito. So ibig sabihin, aside from the 300,000 po, ay may mga parating pa po tayong augmentation. Yun po yung minomonitor at talagang mahigpit na kautusan ng ating buting secretary na si Rex Cachellan. Dahil alam naman po natin, mismo ang ating Pangulong, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay talagang nagmo-monitor dito po sa mga kaganapan sa pag-aalboroto po ng mainit. So si Mayor Baldi naman po ay palagi po kaming nagko-coordinate, nag-uusap po kami kung ano pong kailangan ng kanyang mga kababayan po natin, kapwa Bicolano sa Kamali, ay binibili po natin yan, sir.
0: Alright, with that, Director Laureo, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. Thank you very much po. Alright, balikan ko lang. Alright, balikan ko lang si Mayor Baldo. Mayor, bukod kasi sa mga evacuation centers at sa ginagawa po niyo mga hakbang bilang ama ng bayan ng Kamalig, siyempre bukod dito sa mga agricultural at saka sa inyong mga konstituwente, kapansin-pansin din yung mga ulat na may mga naapektuhan ding mga alagang hayop, livestock, nangangamatay din. Meron din po ba kayong provision para dito? Dahil malaking bagay din yung mga livestock na ito para sa kabuhayan ng ating mga kababayan dyan sa Kamalig.
2: Actually, kinausap po na agriculturist po namin na mag-coordinate po sa DA na baka pwede mabigyan uli ito ng mga kalabaw kasi ginagamit din po nila ito sa kanilang farming. Then, nagagamit din dagdag kabuhayan din po ito sa kanila. Yun po ang isang para namin para mabigyan ng tulong din.
0: Mm-hmm. Oy, teka, naputol yata yung linya ni Mayor Baldo. Po, kausap lang natin kanina, naputol lang ang linya kay Mayor Caloy Baldo. Kanina kausap din natin si Director Laureo, SWD Bicol Region. Yan naman, dumako tayo sa aspeto ng kalusugan. Ang ating mga kababayan na apektado ng matinding pag-alboroto na yan ng Bulkang Mayon. Kanina po natin ang komunikasyon ng OIC o Officer in Charge ng Regional Director ng DOH Bicol Region. Ang iba kundi si Dr. Rosa Maria Rempilio. Director Rose, magandang umaga po at welcome sa programang Bangon Bayang Mahal.
3: Magandang umaga po sa inyo, sir, at sa inyong mga tagapakinig sa programa ninyo.
0: Maraming salamat po, Director Rose. Ma'am, napatawag po kami para kamustahin ang mga hakbang ng Department of Health Bicol Region para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kababayan na talagang apektado nitong mga ash fall na nangyari ngayon dahil sa pag-alboroto muli ng Bulkang Mayon. Ayun pong mga face mask at gamot at anumang mga sakit na maaring madulot nitong matinding ash fall na ito, Director Rose.
3: Opo. Ito pong nakaraang ash fall event niya, medyo malakas po talaga siya kasi medyo malapit na po yung abo sa ating mga kabahayan. Kaya kung mapapansin po, medyo kumapal po talaga yung abo na nasa communities natin. So this weekend po, nagkaroon tayo ng pamamahagi ng mga gamot at face mask sa ating mga kababayan sa Albay, especially sa dito po sa naapektuhan sa southern portion ng Mayon, yung mga bayan ng Kamalig, Ginobatan, yung medyo mas matindi yung apekto po ng abo. Mm-hmm. Nag-release din po tayo ng mga advisories kung paano pangangalagaan ng sarili habang merong active na ash fall. Kasi po, itong abo, malaki po ang epekto sa kalusugan. Pwedeng maapektuhan ang ating mata, ang ating pagkain, ang ating paghinga, And yung general safety po, pag ganito pong may asphalt, nagkakaroon po tayo ng malabo o zero visibility sa daan. So, madaki din po yung possibility magkaroon ng aksidente. Alawa, pag may active asphalt po, yung mga napupunta po sa kanilang mga bubong, bumibigat po yung ating mga bubong, may possibility na bumagsak. Pinag-iingat din po na antayin mo nang mawala yung active na asphalt bago maglinis.
0: Okay.
3: So, for our eyes po, ang pangangalaga, mas maganda, aside from the face mask po, na N95 ang recommendation, but we can use alternatives po. Pag hindi available lang N95, makabubuti po na may nakagoggles.
0: Alright,
3: para
0: sige.
3: Hindi malagyan na.
0: So sa ngayon po, tanong ko lang, Dr. Rose, ano ang status ng ating mga government hospital? Anong alert status ng mga DOH hospitals natin ngayon?
3: Ang DOH hospitals natin po, since January, hindi naman po kami nagbaba ng code white. Nasa code white po talaga tayo.
0: Okay,
3: sige. In anticipation for any eventualities. And itinataas po natin ito pag meron potential na mass casualty. So far po, wala naman tayong nakikitang rason pa para magtaas ng code alert.
0: Okay. Sige, Dr. Rose, nasa binabalik lang namin sa linya si Mayor Caloy Baldo ng Kamalig Albay. Ano po? Huwag niyo pong bababa yung telepono, ano po? Mayor Baldo, thank you po sa pagpa-reconnect sa amin sa ating programa, Mayor Baldo. Mayor Baldo.
4: Hello, good morning.
0: Ayan, good morning po. Ayan. Okay, Mayor, kamusta po ang kalusugan ng ating mga kababayan sa Kamalig? Meron na po ba tayong mga reported na mga dumaranas na mga sakit o pulmonary diseases sa hipo ng asphalt?
4: Kasi ang kapo na talaga dito, yung mga ubo ng mga at saka yung mga senior citizen na medyo talagang naapektuhan ng asphalt, nakalangap ng mga abo. Kaya medyo yun ang nagiging ko lang naman po, initial na problema.
0: And of course, yung pong malinis na tubig, Mayor, may sapat po bang malinis na tubig na maiinom yung ating mga kababayan o kinakailangan pa natin itong tulong ng DSWD?
4: Hello sir, medyo mahina po signal, di ko masyado po maintindihan.
0: Okay, sige po. Alright. Sige Mayor, ganito na lamang po. So sa puntong ito, ano po bang mga mensahe na pwede nyong ipadala o iparating sa ating mga kababayan o anumang mensahe na gusto nyong iparating sa Department of Health? Kasi kasama po natin ang Department of Health sa kabilang linya naman, Mayor Baldo.
4: Ang pinakakailangan po siguro namin ay yung face mask at saka yung mga gamot doon sa mga ubo ng bata at doon po sa mga senior citizen na rin. Kasi sila ang masyadong vulnerable na kailangan. Siguro baka mabigyan kami ng gamot, yung po ang pinaka-initial na kailangan namin. Kasi yung mga nebulizer, nagdagdag na din po kami. Kasi kailangan din po yun, kasi yung mga ina-asma, kailangan talaga mausok para po yung kanila makahinga ng malubag po.
0: Okay, with that, maraming salamat po, Mayor Baldo. Dalangin po namin ang maaagarang pagbangon ng Kamalig Albay.
4: Salamat din po.
0: Maraming salamat po. Alright, Dr. Director Rose, good morning po muli. Ano po, narinig niyo po yung...
3: Good morning po ulit.
0: Opo, narinig niyo po yung nabanggit ni Mayor Baldo ng Kamalig. So, face mask, talagang kailangan, ano po, at yung mga additional na mga gamot. So, sa ngayon po, kamusta po?
3: Magbababa na lang po tayo. Oh, sir. Yesterday po, nagbigay na tayo ng initial sa Kamalig. Pero this week po, magbababa po tayo ulit. In the same manner na ganun po yung nangyayari since January. Every month, nagre-replenish tayo. But this time, since mas malakas po yung ashfall, mas magiging madalas yung ating replenishment ng mga gamot. And ang surveillance po ng ating mga sakit na nararanasan ng ating mga kababayan na apektado ng ashfall, hindi naman po siya napapabayaan. Kasi meron po tayong mga health human resource na deployed ng DOH, nurses, midwives, may DTTB pa po, na tumutulong po sa ating mga local health workers para sa pangangalaga ng kalusugan. Lang logistics po, ina-augment po natin yan. At i-augment ko specifically for Kamalig dahil nag-appeal na ulit si Mayor.
0: Mm-hmm.
3: Pero baka hindi na po siya na-inform kahapon na nag-deliver kami.
0: Ayan, okay. Well, so nabanggit po nyo kanina, code white pa rin tayo?
3: Code white, opo.
0: When we say code white, what do we mean by code white ba, Director Rose?
3: Ito po yung naka-alert ang ating mga hospitals and ating health facilities for any eventualities.
0: Mm-hmm.
3: Para handa lang po sila. Ang ating mga resources on standby for possible distribution. Pero nagdi-distribute naman na po tayo, kaya lang hindi siya malakihan pa.
0: Mm-hmm. And based of course sa pagmo-monitor po rin nyo sa mga DOH hospitals natin dyan sa Bicol Region, nakapagtalaba tayo ng pagtaas ng mga na-admit o pumupunta sa emergency rooms sanhi ng mga pulmonary problems.
3: Wala pa naman.
0: Okay. Wala pa.
3: It's just that, nung dito sa dalawang, ito po sa Ginabatan and Camali, meron tayong mga ilang nilang nakita na inatake ng asthma. Kasi ito po talaga yung naapektuhan agad ng ash fall. Yung may mga respiratory conditions ng dati.
0: Mm-hmm. Ito pala, Director Rose, merong isang vlogger, ito, ewan ko lang kung napanood nyo ito, pero may isang vlogger na pinapahid pa niya sa katawan niya. Yung ashfall, parang pulbos.
3: Hindi pwede yun.
0: Ano ba yun? Ano bang pwedeng maging problema niya dyan? Ginawa niya parang ano yan? Parang snow, yung ashfall.
3: Parang ginawa niya kung snow. Yun sir, aside from skin rashes, kasi iritan po kasi ang abo. Mm-hmm. Pwede siya magdala ng reaction dun sa abo.
0: Mm-hmm.
3: Mamumula yung skin, mangangate, aside from mai-inhale niya. So, kung meron siyang existing lung condition po, ma-aggravate yun. At kung pumasok pa yung abo sa mata niya, mas malaking problema po kasi irritant yun.
0: Oo. Ewan ko bakit.
3: Pwede siyang
0: ginawa niya.
3: Hindi ko rin po alam kung anong ginawa niya. Baka po gusto lang niyang maging sikat.
0: Ay, sige. Eh baka makita niyo ho sa mga DOH hospital diyan sa Bicol Region yung vlogger na.
3: Ayan niyo sa ipapababantayan ko.
0: Paalam niyo sa. Maraming salamat Dr. Rose, Director Rose. Baka may paalala pa ho kayo. Go ahead po, paalala sa ating mga kababayan na huwag gayahin itong ginawa ng itong ating isang vlogger na ito. Pero go ahead po, Director Rose.
3: Maraming salamat po Sir Ray. At sa mga tagapakinig po na taga Bicol or taga Albay na apektado ng pagputok ng bulkan, kung maaari man sana po, kung wala din lang pong importanteng gagawin sa labas, stay indoors po, mas makabubuting hindi kayo ma-expose sa ashfall. Kung kailangan din pong lumabas, magsuot po ng protective equipment, mag-goggles or eyeglasses at yung face mask. Yung face mask po, kung hindi available ang N95, you can use po basang panyo or face towel at takip sa bibig at sa ilong. At makabubuti din po na naka long sleeves, cotton material para mapresko, para po hindi ma-irritate ang inyong skin ng ashfall.
0: Mm-hmm.
3: Magbaon po ng tubig dahil aside from the abo, mainit din po ang panahon para hindi ma-dehydrate.
0: Okay. Alright. Well, thank you very much po, Director Rose. Ha? Pakitimbrihan nyo na lang kami kung makita nyo yung vlogger na yan sa isa sa mga DOH hospital natin sa Bicol Region.
3: Will do po, sir. Maraming salamat po.
0: Okay, thank you very much. Si Dr. Rosa Maria Rempilio, ang ating officer in charge ng Regional Director at DOH Bicol. Nagatid sa ating oras, 31 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
5: Ray Sampang. Ray Sampang. Bangon, Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: All right, yan po yung sunod-sunod nating magkakawing ng mga panayam mula po sa DSWD, mula sa local government ng Kamalig Albay, and of course sa Department of Health Bicol Region. Pantala sa putong ito, dumako naman tayo ngayon sa mga balita sa labas ng ating himpilan. DPWH, mabilis na tumugon sa atas ng Pangulo na bawasan ang perwisyong dulot ng pagsabok ng Bulkang Mayon sa mga motorista. Detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Personal na inspeksyon ng Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ng clearing operations ng DPWH sa Kamalig Yunabatan Road sa Maharlika Highway sa Albay. Layunin ng inspeksyon na matiyak ang maayos sa pagdaloy ng trapiko o ng mga sakyan matapos mapalot ng makapal na asphalt mula sa Bulkang Mayon ang nasabing kalsada. Kaugnay nito, iniutos din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pakipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residenteng apektado ng pag-alboroto ng bulkan. Patuloy rin ang deployment, equipment at manpower ng DPWH sa iba't ibang kalsada sa Albay upang mapabilis ang clearing operations at maibalik ang normal na biyahe ng mga motorista. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, sa iba pang kaganapan, Manila Solon, itinutulak ang ilang mga kasamahan sa Kamara na bubuo sa prosecution team sakaling umusad sa Senado ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye mula kay Lani Baldos Reyes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Itinutulak ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang pagsama kina Deputy Minority Leader Shel Jocno at Senior Minority Leader Leila De Lima sa lilikhaing impeachment prosecution team ng Kamara sa pagbabalik ng sesyon ngayong Mayo. Giit ni Valeriano, critical ang komposisyon ng panel at dapat itong binubuo ng mga veteranong mambabatas mula majority at minority para palakasin ang credibility at husay nito. Ayon sa kanya, malaking bentahe ang karanasan ni Jocno at De Lima sa larangan ng batas at pag-uusig. Iginit din niya na ang presensya ng minority lawmakers ay magpapataas ng integridad at pagiging independent ng koponan. Bukod dito, inirekomenda rin niya sina Iloilo Representative Lawrence Defensor at Manila Representative Joel Chua na anya'y may matibay na legal na kakayahan at malalim na kaalaman sa mga isyong iniimbisigahan, partikular sa confidential funds. Nakatakdang pagbotohan ng Kamara ang magiging miyembro ng prosecution team sa muling pagbubukas ng sesyon kung saan ang mayorya ang magpapasya sa pinal na lineup. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, ika-apat na civilian mission ng Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea, portado ng Armed Forces of the Philippines. Si J. Mark Dagala sa balita.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinuli ng Armed Forces of the Philippines ang pagtatanim ng watawat sa Sunday kay na bahagi na ika-apat na civilian mission ng grupong Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea. Ayon kay AAP spokesperson for the West Philippine Sea Navy Reservist at retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi lamang anya ito isang simbolikong hakbang kundi pagpapahayag ng karapatan ng bansa sa natura at teritoryo. Mahalagaan niya ang ganitong inisiyatiba upang mapalakas ang boses ng mga mangingisda at lokal na komunidad na umaasa sa karagatan bilang kanilang kabuhayan. Kasabay ng pagdating ng grupo sa Pag-asa Island itong Sabado, nagsagawa ng jet ski caravan ang iba't ibang personalidad at nag-aloy ng konserto para ipagdiwang ang matagumpay na misyon ng mga Pilipino doon. Isinakatuparan ng grupo ang ipinangakong pag-jet ski noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi umano natupad sa kanyang 6 na taong administrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Magbabalik po ang inyong impilan makalipas ang ilang paalala.
5: Ray Sampang! Ray Sampang! Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
9: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na ah, kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag, panatag ang may alam.
10: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
16: The public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Balita, impormasyon, isyung dapat tutukan, iisa-isahin, at bibigyang linaw. Pakinggan ang mga palitan ng usaping pambayan kasama si Ray Sampang dito sa Bangon Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 37 na minuto, 30 segundo makalipas ang alas 8 ng umaga. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ng pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway Project Subsection 3 sa General Trias, Cavite. Para malaman ang sitwasyon doon, kasama natin ang ating senior correspondent Alvin Baltazar.
5: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
17: Parang Greg, magandang umaga. Itong gagawing pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway Subsection 3 ay nasa 7.88 kilometers to, Paring Ray, na nagpapalawig o magpapalawig ng expressway hanggang sa Governor's Drive Interchange sa General Trias, Cavite. At inaasahang lalo nitong mababawasan yung traffic at mapapikli yung biyahe sa pagitan ng Binyan, Laguna at General Trias, Cavite mula isang oras at magiging 26 minutes na lamang. At ito'y magpapalakas sa transport network ng South Luzon. Ito, Maring Ray, dinisenyo para makapag-accommodate ng karagdagang 6,000 motorways araw-araw. Nagbibigay ng ang subsection 3 ng mas mabilis na alternatibong ruta para doon sa mga commuters at saka doon sa mga kababayan nating nagnenegosyo sa pamamagitan ng pag-iwas sa matinding traffic sa mga lokal na kalsada sa lumalawak na industrial at residential corridors dito sa lalawigan ng Cavite, Paring Ray. Alas 9, inaasahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Paring Ray, para dito sa pagbubukas itong kalaksak sa subsection 3. At antabayan na natin kung magbibigay ng statement si Pangulong Marcos ukol dito. Nag-ulat mula dito, Paring Ray.
0: Isang tanong lang, so magiging operational na yan, kailan magiging operational yan, Alvin?
17: Mukhang ngayong araw na ito. Ito na yung araw ng pagbubukas.
0: Okay.
17: At inaasahan natin na baka mamaya, kasi sa mga nakaraang pagbubukas ng mga expressway na pinangungunahan ni Pangulong Marcos, usually libre ng isang buwan eh.
0: Yun, ang susunod kong tanong sana, kung libre ba yan, ayun. Libre.
17: Kasi yung huli na kinover natin sa kanya doon sa Metagig, Paring Ray, bago yung Holy Week, ay umabot pa ng mahigit isang buwan yung libre ng toll fee. At bungas yata doon sa may Tagig, doon sa may Tagig C5 interchange, ay mukhang bukas may bayad na.
0: Pero ngayon, yan, yan, yung sa kinaroroonan mo ngayon, pag nag-operate sila, libre muna. Libre muna dapat. Sige.
17: Antabayan na natin, antabayan na natin.
0: Okay.
17: Malamang.
0: Sige. Thank you very much, Alvin.
17: Sige, Pare Gray. Mula dito sa lalawigan ng Cavite, kasama si Ryan Abuan, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ray Sampang. Ray Sampang. Bangon, Bayang Mahal. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Bangon, Bayang Mahal. This week, itong linggong pong ito, particular May 7 hanggang May 8, ito na po yung isasagawa na po yung ika-48, 48th ASEAN Summit sa Lapu-Lapu City sa Cebu, sa probinsya ng Cebu. So, a lot, marami na pong nangyari leading to this week, to this event na 48th ASEAN Summit, particular sa leader summit ito eh. At ika nga marami na pong mga meetings ang naisagawa bago po sumapit itong ika nga itong linggong ito. Ano po? For example, nagkaroon na rin po ng ASEAN Business Ministers Meeting nakalipas na linggo. Nagkaroon na rin ng ASEAN Tourism Summit nung nakalipas na Enero, if I'm not mistaken. Ano? Napakarami na pong mga kaganapan leading to this week. Marami pa tayong dapat asahan dito. At makakasama po natin para malaman natin ang detalye tungkol dito. ASEAN 2026, which the Philippines chair for this year. So, ang chairman po ng ASEAN Business Advisory Council na tinurn over mismo ni Pangulong Marcos sa kanya ang chairmanship nito, walang iba kundi si Chairman Joey Concepcion. Chairman Joey, maganda umaga po. Welcome back to Bangon Bayang Mahal.
16: Magandang umaga rin.
0: Thank you po, Chairman Concepcion, sa pagpapaulak. So Joey, after months of preparations, gaganapin na yung ASEAN 48 Leaders Summit and Related Summit on May 6 to 8 sa Lapu-Lapu City with top delegations expected to arrive bukas. Para po mas maintindihan ng ating mga kababayan, ano po ba ang significance nito sa ating masa? Bakit kailangan natin itong abangan o antabayanan?
16: Well, malaking bagay ito para sa Pilipinas kasi tayo ngayon ang host ng ASEAN, no? And bago tayo, yung Malaysia ang nag-turn over sa atin last year, no? Now, ang susunod sa amin sa Pilipinas ay yung Singapore. That will be next year, no? Mm-hmm. So, may itong sistema ng pagpapas ng torch mula from an ASEAN country to another ASEAN country has been done even way back in the 1965 when my father was the ASEAN chair as well, no? Mm-hmm. So, malaking bagay ito kasi kailangan natin na bigyan natin ng kumpiyansa yung mga entrepreneurs natin dito sa Pilipinas, yung mga malaking negosyante pupunta dito sa bansa natin para to discuss anong posibleng mangyayari dito. Kasi yung ASEAN, 10-11 countries yan. So, kailangan tulong-tulong tayo. Yung European nation, ang laki ng grupo nila. Mm-hmm. So, yung ASEAN, in competing, katulad sa negosyo, you need scale eh. So, if the Philippines alone is competing against the rest of the world, mahirapan tayo. But as 10-11 countries in ASEAN come together, it's more of a power, mm-hmm. a powerhouse, no? Mm-hmm. That you can really grow faster. And that's why these ASEAN countries regularly meet every once in a year, katulad itong ASEAN summit natin.
0: Alright. Chairman Concepcion, siguro ang isa pang katanungan dyan is how can this ASEAN leader summit o yung pagsasagawa ng mga ASEAN meetings itong mga nakalipas na buwan leading to this event, how can this help the Philippines? Lalo pa ngayon yung nangyayari ngayon sa Middle East. Kasi lumalabas ngayon parang nawawala na yung free trade, yung liberalization ng trade, parang nagiging protectionism na yung ibang bansa. How can this help ASEAN as a whole, particularly the Philippines?
16: Well, katulad ng Europe, no, European nations, no, lahat sila, nakagrupo rin sila. No? Tayo dito sa Asia, We are all close to each other, Malaysia, you know, Myanmar, Vietnam, Thailand, Philippines, etc. No? So itong mga grupo ng ASEAN countries really have to solidify and come together, no? Because if you do that, you create scale. Katulad ng just Estados Unidos, if they have 51 states, that's huge, no? Tayo dito, Metro Manila, if we, and Philippines, it's very hard to compete, no? Mm-hmm. If you don't have scale. And that's why during my father's time, they founded the ASEAN, no? And that's how it started.
0: Yes.
16: So countries like Vietnam, Myanmar, Laos, they're also struggling, except for Thailand, who's very strong in tourism, Singapore, Malaysia. Now the Philippines is on its way, no? We're doing very well. While there are a lot of people who criticize this administration that we're not going anywhere, I believe so that the private sector, you know, mga negosyante natin dito, mm-hmm. mga entrepreneurs, talagang we are growing our business. The economy is growing. Mm-hmm. What we need to do is to create more jobs for our people.
0: All right. Okay. So masasabi rin po ba natin na Chairman Concepcion, itong ASEAN summit na ito would also help yung ating mga small and medium enterprises? And if so, how can this help them, itong mga MSMEs natin?
16: So ang gagawin namin sa the ASEAN Business Investment Summit will be in the month of late October, November. Now, we cannot bring all of our small entrepreneurs, mga micro small entrepreneurs dito sa mga where the event will be kasi hindi kasha. So ang gagawin namin, lahat ng malls, ang SM, Robinson, Ayala, we will set up LED screens, no? And then we will launch, and we already have launched, yung trabaho at negosyo natin.
0: Mm-hmm.
16: This coming week, it's going to be in Cebu. Itong pinakamalaking event na ginagawa namin ngayon sa lahat ng mga malls. Kasi nandyan, pumupunta dyan ang mga many people, mga women entrepreneurs. And so we will show them when ASEAN is happening, it will be beamed into the malls that we are creating the Trabaho Negosyo. So Trabaho Negosyo is a program of Go Negosyo in partnership with ASEAN to how do we generate more jobs for our people. Yun ang solution natin, mm-hmm. dito. Mm-hmm. Trabaho at negosyo. A family has to have at least a job, mm-hmm. which is trabaho, or a business. If you don't have that, then you will not move up in life. Kaya itong programa na Trabaho Negosyo, talagang swakto sa mangyayari ngayon dito sa ASEAN.
0: Alright, speaking of that, Chairman Concepcion, job creation, tulad na nabanggit nyo, isa sa talagang pangunahing sagot. Ano po? And of course, to do that, you have to have foreign direct investments, di po ba, Chairman Concepcion?
16: Tama. Yes. Alright. Yes.
0: Now, pag sinabi natin foreign direct investment, may mga issues kasi sa mga ibang mga investors, both local and foreign. May mga issue na pinupukol sa Pilipinas. For example, high cost of electricity. Sinasabi nila, ang Pilipinas din daw isa sa may pinakamataas na labor cost. Ma-address ba yan dito sa ASEAN, Chairman Concepcion?
16: Well, definitely it will be addressed. Each company has their own advantage, no? At I have to say that the private sector is really the engine of growth. Pero what's important here is yung tumutulong rin kami sa mga maliit na negosyante. Yun ang importante. Now, how will they relate to the ASEAN? Very difficult kasi technically the ASEAN is really a meeting of really big business, no? But yung intention namin, yung thing natin ngayon, is the same as the previous years. How do we achieve prosperity for all, no? Yun pa rin ang pinaka-importante because the economy will not grow if many people remain at the poverty level.
0: Mm-hmm.
16: We have to upskill them. We have to give them jobs or start a business. There's no other way. I mean, if you, and many of them sa programa ng Go Negosyo, talagang over the past so many years, we have been focusing on this. And ASEAN is one place that we can shout out, okay, how do we collaborate with the other ASEAN countries so that we can make it more inclusive, no?
0: Mm.
16: Yun ang importante. The solution really here, I mean, what the outcome of this ASEAN should be is that will we generate more jobs, mm-hmm. after this?
0: Mm-hmm.
16: Will we be able to bring more foreign investors after this event that will take place soon? And my answer there is yes. Because we are now the host.
0: Yes.
16: And it will be another 10 years before we become again the host.
0: Mm-hmm.
16: So it's very important that this ASEAN should become a success in yeah. when we execute in Manila.
0: Sabi nga nila ano po, Chairman Concepcion, na ang tema yata ang tema ng 2026 ASEAN ngayon is navigating our future together. Ano? Chairman Concepcion. So, isa yun dun sa mga key factors sa tinitingnan, digital economy and AI, meron pang supply chain and connectivity, and of course, yung pong food security, sustainable and capital markets, and of course, sa mga MSMEs natin. Alright. So, with that, Chairman Concepcion, you have the floor kung ano po yung mga hindi namin na itanong na nais po ninyong iparating sa ating mga kababayan. Go ahead po, Chairman Concepcion.
16: Well, malaking bagay ito na itong ASEAN hosting natin will happen in the Philippines. The last time was many years ago, no? And I think what we have to do, ang focus natin, yung ang mga tao natin sa below the pyramid. Eh. You know, I know that big business is doing well, but not unless we have those at the bottom of the pyramid, the Philippine economy will not grow as we want, no? Kaya itong mga malaking negosyante natin, we are helping in whatever way we can. The ASEAN will not solve our problem. It's not going to solve our problem, but it will allow dialogue among ASEAN countries. And as the host of the ASEAN this year, we will be able to relate, since we are the chair, we can direct the agenda towards creating prosperity for all, not only in ASEAN, in each country, no? Katulad Singapore, Thailand, Malaysia, all of these countries are doing very well. There is no reason why the Philippines cannot do equally as well or even better. And kaya itong mga big brother natin sa negosyo, sa mga negosyo natin, katulad namin, RFM Corporation, marami dyan, malaking corporation, we are now asking them to support our micro, small, and especially the micro and small, to help them scale up. Ang dami nila. They are running into the millions, no? Itong mga micro, small enterprises. So, it's a whole of one nation to really support, upskill our people. Mm-hmm. If they have a job, walang problema. But if they don't have a job and want to start a small business, that's what we're trying to do, help them scale up.
0: With that, Chairman Concepcion, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa ating programa. Thank you very much po.
16: Salamat.
0: Ang ating pong Chairman ng ASEAN Business Advisory Council, Chairman Joey Concepcion. Diyan po tayo magpipilit ng isa pang edisyon na programang Bangon, Bayang Mahal. Ito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ngalan po ng ating Maagang Bumangon team sa engineering side, si Van Malilin, Jobel Lustre, Arnel Villamor. Sa production side, ang ating producer Al Corpus, executive producer Jam Season. Ako naman po yung lingkod Ray Sampang mula sa Radyo Pilipinas World Service. Tabayan na ng mga balita, atin po sa inyo ni Misep Bosongan mula naman sa PBS News Division. Ito ang programang Bangon, Bayang Mahal.
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Philippine Standard Time, 8:56. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ang pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway Project Subsection 3. Tulong pinansyal sa mga barangay, pangungunahan din ng Pangulo sa General Trias, Cavite. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
20: Dalawang public engagement ang nakaschedule ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magsisimula ang aktibidad ng punong ekutibo ngayong alas 9 ng umaga at ito'y kaugnay na ang gagawin itong pangunguna sa pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway o Calax Project Subsection 3. Sa Clau nang humigit kumulang 5.7 na kilometrong bubuksang expressway mula Silang Aguinaldo Interchange hanggang sa Santa Rosa Tagaytay Interchange na inasang magpapabilis ng biyahe mula Cavite, papuntan Laguna at vice versa. Mula dito, idediretso naman ang Pangulo sa General Trias Cavite upang personal na maghatid ng Financial Assistance on a Local Government Support Fund o LGSF. Sa ilalim na din ito nang itinataguyod ng Marcos Administration na bawat barangay makikinabang. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Committee report at articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nakatakdang aprubahan ng House Committee on Justice ngayong araw. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Pagtitibayin ngayong Lunes ng House Committee on Justice ang ulat na may probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte kasama ang resolusyon at articles of impeachment bago ito iakyat sa plenaryo. Ayon kay Justice Chair at Batangas Representative Jervy Luistro, kukumpletuhin na ng komite ang mandato nito matapos ang nagkakaisang 53-0 na boto na pumabor sa mga reklamo. Dagdag ni Luistro, nakabase ang kaso sa mga ebidensya kaugnay ng umunoy maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at banta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Diin ng panel chair, hindi ito politika, bagos ebidensya at pananagutan ang usapan. Kapag inaprubahan ng hindi bababa sa iksakatlo o 106 members ng Kamara, dediretso ang articles of impeachment sa Senado na tatayong impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Tangkang tunnel robbery sa isang pawn shop na harang ng Quezon City Police District. Ang detalye sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Napigilan ng Quezon City Police District o QCPD ang tangkang tunnel robbery na target ng isang pawn shop sa Novaliches, Quezon City. Sa ulat ng QCPD, nag-ugat ang operasyon sa sumbong sa pulisya ng isang gwardiya noong April 22 matapos makarinig ng kahinahinalang ingay mula sa manhole. Agad rumisponde mga tauhan ng Novaliches Police Station 4 kung saan natuklasan ang isang tunnel na hinihinalang hinukay ng mga suspect para pasukin ang pawn shop. Na-recover din sa lugar ang iba't ibang kagamitan tulad ng grinder, baterya, cutting disc, hydraulic jack at iba pang tools na pinaniniwala ang ginamit sa operasyon. Lumalabas din sa investigasyon na konektado ang tunnel sa kalapit na establishmento na patunay na planado at organisado ang tangkang pagnanakaw. Wala namang naitalang nawawalang gamit dahil agad itong naaksyonan ng gwardiya at pulisya. Patuloy ngayon ang investigasyon ng QCPD para matukoy at mahuli ang mga responsable sa tangkang tunnel robbery. Mula sa QCPD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Mayor Isko Moreno nagbabala sa mga magnanakaw ng gamit ng pamahalaan. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Binalaan ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang mga kawatanan ninanakaw ang mga gamit na pag-aari ng pamahalaan, partikular ang mga bakal, metal railings at iba pang materyales mula sa pampublikong infrastruktura sa lungsod. Ayon kay Yorme, sinabi nito na sisikapin ng lokal na pamahalaang katuwang ang Manila Police District o MPD na agad na maaresto ang sinumang magnanakaw ng nabanggit na kagamitan. Muling iginit ng alkalde na ang mga pasilidad at materyales na inilalagay sa public places ay pag-aari ng pamahalaan at pinondohan para sa kapakinabangan at kaligtasan ng taong bayan. Aniya, bukod sa mga magnanakaw, sisikapin rin ng Manila LGU at MPD na mapanagot ang mga sumisira sa iba pang government properties na batid ng babala ay matapos makatanggap ng ulat ang otoridad na may ilang kawatan ng pasimpleng kinukuha ang mga bakal sa ilang mga infrastructure project ng pamahalaan sa lungsod ng Maynila. Para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Local Government Unit Baguio patuloy ang monitoring sa fluctuating oil prices sa lungsod. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Monar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
24: Naglabas na ng pinakuning talampamalang lungsod ng Baguio sa pangunguna ng Baguio City Police Office ukol sa presyo ng produkto ng petrolyo sa lungsod, kung saan na nakapagtalang may bagyang pagbabago sa presyo ng diesel at gasolina mula Abril 30 hanggang Mayo 1 taon kasalukuyan. Batay sa Pagkatapos ang presyo ng diesel ay nananatiling nasa pagitan ng humigit kumulang 88 pesos and 30 centavos hanggang 98 pesos and 62 centavos kada litro para sa regular, habang ang premium diesel ay umaabot hanggang 101 pesos and 62 centavos sa ilang gasolinahan. Ang gasolina ay nasa pagitan ng 88 pesos and 50 centavos hanggang 93 pesos and 50 centavos kada litro para sa regular at maring umabot hanggang 98 pesos and 70 centavos para sa premium. Karamihan sa mga pangunahing gasolinahan tulad ng Petron, Shell, Caltex at Total ay nagtala ng halos hindi nagbago o minimal na paggalaw sa presyo sa naturang mga petroleum products sa naturang petsa. Gayunpaman, kapansin-pansin na may ilang gasolinahan sa lungsod ang nakakaranas ng kakulangan sa supply kung saan nagsabit na ng mga paabisong out of stock sa diesel, gasolina at maging sa kerosene. Batay sa ulat, patuloy na minomonitor ng mga

0: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
1: Ng ating walang gutom program.
0: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
2: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
0: Regular nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
3: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
0: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
3: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
4: Salamat, President. Okay, salamat.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Leslie Bukopo. Leslie Bukopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bukopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:04 ng umaga. Ang petsa po ay May 4, 2026. Lunes na Lunes po. Napakaganda po uli ng sikat ng araw. It's a beautiful Monday morning. Flag ceremony sa mga government offices. At saka syempre, new hope, new chance in life, new promises, and new accomplishments, no? So, I wish everyone a brand new work week this Monday morning. Siyempre, babati tayo sa ating kasama, sa CESA, sa Cagayan Economic Zone Authority, sa aming mahal na kalim, si Secretary Katrina Ponce-Enrile, ang MPR Group, patuloy ang pagbigay ng mga programa ng Pangulo sa grassroots level, no? We are hand in hand in giving the much needed assistance and help for our countrymen, no? On the programs of the Marcos Jr. government. Kumusta po kayo? At syempre may mga breaking news tayong papasok, but just the same, yung heat index natin tumataas, nasa 43, 42, sometimes even 44, no? So, ang panawagan ko sa aking mga co-seniors, mga kasin ko, mag-ingat po. Huwag maglalakad sa ilalim ng araw between the hours 10 a.m. to 3 p.m. Yun ang pinakamatinding init talaga, no? At magbaon lagi ng tubig, no? You need to be rehydrated all the time.

0: ngayon ang panawagan ko at ang greeting ko sa ating mga nakikinig at nanonood. May the fourth be with you. So, ayan. Merong news kasi na yung Supreme Court nullified already the order of former President Rodrigo Duterte. Naalala nyo, January 18, meron siyang inutos na i-dismiss ang serbisyo ng overall Deputy Ombudsman, walang iba kundi si Melchor Arthur Carandang. Ito dahil sa siya ang nag-reveal ng alleged anti-money laundering council records related to Duterte's alleged unexplained wealth. You know, in a unanimous ruling by the Third Division of the Supreme Court, the court asserted that the president, ito ang sabi ng Supreme Court, wala pong administrative or disciplinary authority ang Pangulo, ang dating Pangulo, over a deputy ombudsman. Ang kasi ginawa ni former President Rodrigo Duterte, inimbestigahan ng AMLC, based on the MALC reports, no, ng deputy ombudsman si Carandang, ang kaso ng dating Pangulo. At ang ginawa ng Pangulo ay he dismissed him from service. Ito ni-reverse ngayon ng Supreme Court, ng Third Division, na walang authority ang dating Pangulo. Well, it is a late reversal, you know, but just the same, at least nagawa na ng paraan. I don't know if the Deputy Ombudsman will be reinstated or... Well, that also depends on the yung mga benefits niya, no, as a retiree, no. But just the same, justice has been served kasi nga na-nullify yung order ng Pangulo. Kaya po, may mga tao nagsasabi, binabansagang diktador ang ating kasalukuyang Pangulo. Pero tingnan niyo naman ang ginawa nung nakaraang Pangulo. He was the one who was using dictatorial powers and he was not even... he did not even have the authority to dismiss the services of a sitting deputy ombudsman. Okay, bago tayo magpatuloy, papasok tayo ng mga report. Sige po. Christopher, pasok tayo ng report kung meron na, no? Kasi inaantabayan na natin yung live report sa yung Bulkang Mayon, no? We need to find out kung ano na ang latest na nangyayari. So while we're waiting for the report, we're trying to get a live report from our reporters there. Titingnan muna natin yung may event din ang Pangulo ngayong umaga. We will also wait for the report. Anyway, yon ang panawagan natin. Again, mataas ang bilihin, no? At syempre, we are being encouraged to save on energy. Tumataas yung singil sa kuryente, mataas na ang presyo ng gasolina at krudo, langis, no? Of course, everything will follow, no? Kung mataas na ang presyo ng krudo, tataas bigla yung presyo ng transportation. The reason why the government now is enhancing really the mass transport system. Ako po, personally, I take the MRT on a frequent basis, no? And I must say that I'm very much satisfied with the services that's given, especially para sa isang senior citizen katulad ko na minsan I face challenges, no? Just going to the MRT, no? Pero maayos ang mga elevator, maayos ang mga escalator, tsaka very orderly, may bantay lagi sa ng gwardiya doon sa mga MRT, no. Anyway, magpunta naman muna tayo kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo. 100,000 pisong likha global award na iuwing premyo ng OFW na negosyante mula sa La Union. Albert.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Ginawaran ng Department of Migrant Workers o DMW Region 1 ng checking nagkakahalaga ng 100,000 pesos ang isang overseas Filipino worker mula sa La Union matapos tanghaling regional winner sa Likha Global Program. Kinilala si Felix Jacob Bernabe sa seremonya na ginanap kamakailan sa DMW Regional Office 1 sa lungsod ng San Fernando. Si Bernabe na 11 taon nang nagtatrabaho bilang merchandising supervisor sa British Virgin Islands ay lumahok sa Likha Global upang maisakatuparan ang kanyang planong negosyo, ang produksyon ng organic fertilizer sa kanyang bayan sa Aringay. Ayon kay Bernabe, malaking tulong ang suporta ng DMW sa mga tulad niyang OFW na nagnanais magnegosyo. Aniya ramdam niya ang malasakit ng ahensya kahit siya ay nasa ibang bansa at madali umano itong lapitan ng mga manggagawang Pilipino. Layunin ng Likha Global Program na hikayatin ang mga OFW na mamuhunan at magtayo ng negosyo sa Pilipinas bilang paghahanda sa kanilang pagbabalik bansa. Samantala, tiniyak ng DMW na magpapatuloy ang kanilang programa upang masuportahan ang mga OFW sa pagtataguyod ng kabuhayan at pangmatagalang oportunidad sa sariling bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cahuile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Albert. Anyway, nag-aantay tayo ng live report mula doon sa Albino, doon sa may Mayon Volcano. Kasi yung heavy ashfall from Mayon Volcano is affecting Albay communities. No? We reports coming in that it has already destroyed crops and mga alagang hayop. No? Well, we speak of the yung mga carabaos, yung mga cows, siyempre yung mga farm animals doon, they will be affected greatly. Naalala niyo yung nung pumutok yung Mount Pinatubo, umabot hanggang Metro Manila ang dagsa ng ashfall, no? So I don't know if the same will happen with Mayon Volcano, but I don't think kasing lakas ng Pinatubo yung eruption ng vulkan, no? So anyway, we will wait for a live report from that, no, sa Mayon, no. Anyway, magpunta tayo kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. Ito na, may live report na tayo. Tulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng ashfall sa Albay, kaagad na bumuhos matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gary?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Agad niyang bumuhos ang tulong sa lalawigan ng Albay matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang agarang pagbibigay ng tulong at mga programang pangsuporta sa mga lugar na naapektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ayon kay Rafi Alejandro, ang Civil Defense Deputy Administrator ng Office of Civil Defense, kasalukuyan ng possible o nadaraanan na ang lahat ng mga pangunahing kalsada sa Albay matapos ang insidente ng ashfall. Nagsimula na rin ang pamamahagi ng face mask at mga family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Nakadeploy na din ang mga emergency medical teams ng Department of Health sa 17 evacuation centers sa Albay. Habang tulong-tulong naman ang DPWH, Coast Guard, PNP, Philippine Army at BFP sa paglilinis o flushing ng mga kalsadang natabunan ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon. Batay sa tala ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, tinatayang nasa 55,191 ng mga pamilya ang naapektuhan na sumasaklaw sa mahigit 195,000 na mga individual o residente mula sa 129 na barangay sa lalawigan ng Albay ang naapektuhan ng nagdaang ashfall mula sa Bulkang Mayon. Samantala, ibinahagi din ni ASEC Alejandro na wala pang indikasyon upang itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gayunpaman, nananatili itong nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay dahil sa patuloy nitong pag-aalboroto. Yan muna ang updates mula rito sa lalawigan ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Gary? Gary? Gary, nandiyan ka pa ba? Anyway, sige. Bago tayo bumili kay Gary, magpunta naman tayo sa Radyo Pilipinas Lawag, no? 84 na naglalako at negosyante sa merkado publiko sa Sarat Ilocos Norte dumaan sa inspeksyon ng DTI. Rennie?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Matagumpay ang unang inspeksyon ng Department of Trade and Industry sa merkado publiko ng bayan ng Sarat, Ilocos Norte kaugnay sa programang Check, Protect, Disseminate Ilocos Norte Palengke o CPD in Palengke. Ayon sa DTI Ilocos Norte, umabot ng 84 na vendor at negosyo ang dumaan sa inspeksyon para sa kanilang timbangan at compliance sa fair trade laws. Sinabi ni Consumer Protection Division Head Dominator Alberto, mayroong 6 na timbangan ang nakumpiska dahil ito ay depektibo. Agad namang ipinasakamay ng DTI sa Local Price Coordinating Council ng LGU Sarat. Samantala, nabigyan naman ng serbisyo at tamang impormasyon hinggil sa kanilang karapatan ang mahigit 100 na consumer sa naturang palengke. Nagpaalala ang DTI na patuloy ang kanilang pagbisita sa mga palengke upang matiyak ang patas na pagnenegosyo at tama ang timbang ng mga binibili ng mga consumer. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Rani Durilag. Siya nga pala, itong taon nito, ang bansang Estados Unidos, ang Amerika, United States of America, at ang bansang Pilipinas, we are celebrating 80 years of diplomatic relations with increased cooperation in health and education. Kaya po, dun sa mga bumabatikos na yung presensya ng ating mga EDCA sites sa ating bansa, siyam po yun. Sinasabi na gagamitin po ng Estados Unidos itong mga lugar na ito para dun sa kanilang conflict, no? Or, well, digmaan sa bansa ng Iran. Hindi po totoo yan. No less than our defense secretary has already declared that the sites, no, the American sites where the American servicemen are, will not be used as a component with America's conflict with Iran. No? The EDCA sites are purely for humanitarian purposes, infrastructure, and exchange of technology. Tulad ng sinabi ko earlier, doon po sa amin sa Cagayan, paborito pong daanan ng bagyo yun. So, tuwing dumadaan ng bagyo, especially ngayon, climate change is very severe na po ang weather. Talagang flattened ang rice lands, ang cornfields, pati mga bahay, no? The presence of the agreement, no, of the American forces is to help rehabilitate the local townsfolk there, no? Kasi po, a lot of them are impoverished, kailangan talaga ng tulong, kailangan ng farm equipment, kailangan ng technology. The EDCA sites provide that. They have the engineering brigade, no? The Army engineering brigade is there. They're helping out in the community. So, ayun, maghahanap pa tayo ng mga ibang report na papasok. Just the same, we are awaiting the news that will come from the program of the president this morning. No? So patuloy ang nag-aantabayan tayo ng mga report tungkol dun sa Mayon volcano. Again, the economic forecast for the Philippine economy is projected to reach 30.22 trillion pesos or 512.22 billion dollars, no, as the 35th largest globally according to the IMF or the International Monetary Fund. And then yung mga key concerns natin, the economic strain, the rising cost of basic goods, low wages, but of course, the Department of Labor and Employment, they're correcting that already, no? And corruption are top public concerns in the first quarter of 2026. Of course, again, the current government is curbing and addressing that problem, especially in the institutionalized corruption. That's why I always say we must really change from within. And then, of course, no less than the president has called on the public, and then to help out, pinpoint the existing corruption in our systems, no? In our government offices, in our private offices. As a nation, the president is calling on all Filipinos to help in this cancer in society, the corruption. This is a long-standing problem that our country is facing. Not only our country, but in globally, in a lot of countries in the world, they are really faced with a lot of the hardships because of corruption. So anyway, bago pumasok ang next report natin, mag-break muna tayo. We'll take a break.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik, pero lumigas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Leslie Bocobo.
9: Leslie Bocobo.
8: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 9 na po na umaga. Meron tayong good news. Meron tayong successful beauty queen, no? The crowning of Bea Milian-Windorsky as Miss Universe Philippines 2026. So, Bea Milian-Windorsky is crowned as Miss Universe Philippines 2026. Alam niyo po, in terms of marami tayong mga beauty queen actually, no? And I'm happy to note, hindi lang beauty yan. Brains, pati ang brains kasama yan. So, the Philippines takes pride in having a lot of our beauty queens with brain that represent the country. So, maraming natutuwa na meron na tayo Miss Universe Philippines 2026. Si Bea Milian-Windorsky. Congratulations. Magpunta na tayo kay Raquel Bayan, no? May live report. Sitwasyon sa General Trias Sports Park para sa pagbababa ng bawat bayan makikinabang or BBM, no? Program na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Rahel?
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
10: Magandang umaga, nandito tayo ngayon sa General Trias Sports Park sa Cavite. Kung saan pamilihan mismo ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung pagdulong nitong bawat bayan makikinabang program ng administrasyon. Ito yung programa ng pamahalaan kung saan pinibigyan ng gobyerno ng 600,000 pesos yung bawat barangay sa bansa, partikular ngayong araw yung mga barangay dito sa General Trias Cavite. kung saan mula sa kabuuan 200,000 pesos na yan, 100,000 pesos dito ilalaan para sa rice distribution ng ating pamahalaan, tulong ito ng gobyerno para mapagaan yung buhay ng bawat sabihing Pilipino, lalo na sa gitna ng epekto ng sigalot sa Middle East na nararanasan dito sa bansa. Ngayon yung natitira 100,000 pesos na doon sa 200,000 pesos ilalaan naman ng mga barangay, ng bawat barangay para doon sa tinatawag natin presidential scholars. Ito naman yung programa ng Marcos Administration kung saan pipili ng 5 scholars bawat barangay, lalo na gusto ni Pangulo Marcos Jr. Matiyak na bawat barangay sa buong bansa mayroong mga college graduate. Kung nakirinig niyo lamang sa background ko, ongoing yung orientation ng presidential scholars kung saan ipinapaliwanag sa kanila yung ano yung mga benepisyo na matatanggap nila dito sa ilalim ng presidential scholars. Nasa 5 kasi yung ating mga scholars bawat barangay. Bawat barangay, so hahatiin sa kanila yung 100,000 pesos na pondo para sa para magamit nila sa kanila mga pag-aaral. Karamihan sa mga ito, mga college graduate. And then yung natitirang 100,000 pesos tulad ng binabanggit natin kanina, yan naman yung mga pondo para doon sa bigas na ipapamahagi sa ating mga barangay. Base doon sa natanggap natin na informasyon na sa 165 scholars para dito sa presidential scholars, habang nasa 2,000 naman yung life beneficiaries ng makakatanggap ngayong umaga. Pakinggan muna natin yung naging bahagi ng panayam natin sa mga makakatanggap ng bigas ngayong umaga.
7: Sa akin, sa aming lahat, malaking tulong na yun, lalo sa hindi makabili ng mga pangangailangan katulad sa bigas. Siyempre, yung mahihirap na sobra talagang hindi. Malaking pakinabang, malaking tulong na ibinigay ni Presidente Bongbong Marcos. Malaking tulong talaga ito sa mga mahihirap at katulad namin.
9: Unang-una po, dahil sa panahon ng krisis ngayon, malaking bagay po yung programa ni Pangulong Marcos ngayon sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga taga rito.
10: Yan ang magkasunod na tinig ni Nanay Maria Luisa Mirano at Analiza Hoya. At antabayanan na lamang natin ang pagdating ni Pangulong Marcos. Magbabalik tayo para sa iba pang update. Ito muna yung pinakaulan mula dito sa General PBS, Cavite Racalbay ng Radyo Pilipinas Radyo.
11: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Okay, maraming salamat, Raquel Bayan. Patuloy ang pag-antabayanan ng ating mga reports that are coming in, especially now, mayroong live event ang ating mahal na Pangulo. So we will wait for that, no? Anyway, magpunta naman tayo kay Juris De La Rosa ng Radyo Pilipinas Virac, no? Agrario Mercado sa Catanduanes, muling inilunsad sa DAR sa Catanduanes. Juris?
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Tumanggap ng tulong pinansyal ang mga magsasaka sa Catanduanes mula sa Department of Agriculture Bicol sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk o PAF na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isinagawa ang payout sa Virac Sports Complex sa Barangay Rawi sa Virac para sa mga magsasaka mula sa mga bayan ng Virac, Bato, San Andres at San Miguel. Sa ikatlong araw na ito ng pamamahagi sa probinsya, umaabot sa 2,006 na po ng mga benepisyaryo ang tumanggap ng tig 2,000 piso at 325 piso na ayuda. Tinatayang aabot sa halos 7,000 magsasaka naman ang target na mabigyan ng ayuda ng pamahalaan sa Catanduanes sa ilalim ng naturang programa. Ayon sa Department of Agriculture, layunin ng programa na mapagaan ang gastusin sa produksyon ng mga magsasaka sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Juris. Anyway, magpunta na tayo kay Gary Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. Meron na siya live report. Gary, nandiyan ka na ba? Gary? Nandiyan na ba siya? Si Gary? Magbibigay na ng live report? Okay. Kung wala pa, magpunta muna tayo kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayo, no? El Niño Contingency Plan pinalakas ng NIA Ilocos Region kasabay ng nalalapit na pagtatapos ng Paitan Dam sa Pangasinan. Mildred?
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Mas pinaiigdi ng MIA Ilocos Region ang kanilang El Nino Contingency Plan upang mabawasan ang posibleng epekto ng tagpuyod sa agrikultura. Kabilang sa mga hakbang, ang maagang pamamahala ng water release sa mga dam at reservoir, koordinasyon sa irrigators associations para sa maayos na schedule ng patubig at pagbibigay prioridad sa mga pangunahing rice-producing areas. Dinalalakas din ang rehabilitasyon ng mga umiiral na irrigation systems sa Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union, kabilang ang canal line repairs, desilting ng mga pangunahing kanal at pag-upgrade ng maliliit na water impounding projects upang maiwasan ang pagkawala ng tubig sa panahon ng tag-init. Kasabay nito, malapit na matapos ang Paitan Dam sa Barangay Paitan, Santa Maria, Pangasinan na sinuri sa joint inspection ng DAR at NIA. Ayon kay NIA Region 1, Acting Regional Manager Engineer Jeffrey Catulin, inaasahang makatutulong ang dam sa pagtiyak na sapat at tuloy-tuloy na supply ng tubig sa mga sakahan, lalo na sa gitna ng banta ng El Nino. Idinisenyo ang Paitan Dam upang maging back at mag-regulate ng tubig mula sa mga ilog na magpapababa sa pagdepende ng mga magsasaka sa ulan at magpapatatag sa produksyon ng pananim kahit sa panahon ng tagpuyod. Binigyan diin ng mga opisyal na ang pinagsamang hakbang na ito ay mahalaga upang mapanatiling produksyon ng agrikultura, mapataas ang food security at masuportahan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform sa Region 1 sa kabila ng inaasahang dry spell. Para sa Bagong Pilipinas, Marinel Dredestrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat sa iyo. Anyway, ang ating Pangulo ay he is considering postponing barangay elections to save funds, no? Kasi nga we are under a crisis now. So pinag-iisipan ng ating Pangulo of postponing barangay elections to save funds. And he has also declared several non-working days for the months of April, which already was last month, until May this month. So if you notice, karamihan ng mga government offices nag-adjust na po ng working days. No? Katulad sa amin dito, pumapasok kami ng Monday, Tuesday, Wednesday, tapos ang Thursday po ay work from home na po. No? Yung Friday, na-absorb na po ng 4 days. Yun, 2 days for Monday, 2 hours for Monday, 2 hours for Tuesday, 2 hours for Wednesday, and 2 hours for Thursday. Yung 8 hours na ipasok na po sa 4 days. Anyway, magpunta naman tayo sa may report, no? Ayan, pwede na. Let's bring in already si Gary, no? May live report. Si Gary Carl Carino ng Radyo Pilipinas Albay. Gary?
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Alinsunod niya sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na full government response sa pag-aalboroto ng bulkan ngayon, todo bigay na ang lahat ng ahensya ng pamahalaan, mapa national or regional government offices dito sa Bicol Region para sa pagpapadala ng para po sa mga naapektuhan ng ashfall nitong si Bulkang Mayon. Ang DPWH sa tuloy-tuloy sa clearing operations ng mga kalsadang natabunan ng abo, habang ang Department of Health naman tuloy sa pamamahagi ng mga N95 mask at paglalagay ng mga mobile clinics at water stations sa 17 evacuation centers dito sa lalawigan ng Albay. Ang Department of Social Welfare and Development naman, libo-libong food packs ang ipinapamahagi na siyang nagpapatuloy ngayong araw sa iba't ibang barangay.
17: Isang 100,000 noon gagamitin para sa inyo. Patigti 20,000 ang bawat presidential scholar. So bawat barangay makakatulong tayo ng 5 scholar, which will with approximately 42,000 barangays in the Philippines, lampas-lampas na 200,000 ang magiging presidential scholar. Kaya napaka-importante na programa ito para sa akin at sa lahat ng pamahalaan, dahil sa aming palagay talagang kahit lahat ng mga programa na ginagawa ng government, sa local, sa national, ay pagka hindi maganda ang training at ating mga kabataan ay hindi rin magiging successful, hindi rin magiging matagumpay yung ating mga ginagawa. Kaya kailangan na namin kayo. Ang sabi ko nga dun sa isang grupo ng Presidential Scholar, kailangan pag natapos na kami, ito yung mga nakikita mo rito, pag natapos na kami, kailangan ready na kayo. Kaya kailangan mag-aral kayo na mabuti at lagi kong sinasabi at idinidiin sa ating mga scholar, mag-aral kayo mabuti, masipag kayo mag-aral dahil ang edukasyon, ang magandang edukasyon ay isang napakalaking kayamanan na daladala na ninyo. At kahit ano pang mangyari sa buhay ninyo, hindi ito pwedeng kunin sa inyo, hindi ito pwedeng agawin sa inyo, hindi ito pwedeng nakawin sa inyo. At ito ay tutulong sa inyo para tulungan ang inyong sarili, ang inyong mga pamilya, magiging pamilya, and of course also your community. So good luck, work hard, and the government is here to support you. Sige, ganda umaga.
18: Okay.
0: Teka muna, I cannot monitor her well, no? Medyo mahina ang pasok niya. Babalikan na lang natin siya, no? We'll get back to her. Sige.
19: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Okay, subukan natin kunin ulit si Raquel, no? We will try to get her kasi meron na akong usot talaga sa kanya. In the meantime, pwede natin balikan si Gary, no, dun sa live report na. But just the same, gusto ko lang malaman kung sino ang kasama ngayon ng mga opisyalis ng ating Pangulo. Kasi po, syempre, yung mga programa ng Pangulo, nagpupunta siya sa mga iba-ibang komunidad. At kailangan din talaga on the spot yung mga opisyalis ng kanyang pamalaan para the solutions to the day-to-day problems of the people can be addressed right away. It is very important that the solutions are accomplished right away kasi sunod-sunod po ang mga nangyayari dyan ngayon sa mga kinaharap ng ating pamalaan, no, based on the programs of the president. So it's good that every time the president travels the countryside, he is accompanied by his officials. So there will be an instant relay of the problems, and also the problems of the townsfolk are addressed immediately. Anyway, meron na dapat tayong live report? Okay, we have a live report now. Sige, pasok na natin.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sige, ipasok na natin, Christopher, si Gary Carl Carino ng Radyo Pilipinas Albay. Gary?
18: Hello?
0: Okay.
18: Tuloy-tuloy nga yung pagpapaabot ng tulong at asistensya mula sa national government. Alinsunod yan sa naging utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na full government response sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. At dito nga sa lalawigan ng Albay.

0: Christopher, pwede ba natin makausap si Gary? Gary, narinig mo ba ako?
1: Sir Leslie, good morning po. Yes po, naririnig po kita.
0: Yan, Gary, kumusta ang sitwasyon dyan? Madilim ba ngayon dyan? Of course, kasi nga, sumabog yung bulkan. Siyempre, minsan kasi, doon sa panahon ng pinatubo, kahit araw, parang gabi. Kumusta ang situation dyan, Gary?
1: Sa ngayon, sir, mainit ang panahon dito sa lalawigan ng Albay, particular na dito tayo ano sa Legazpi City, Albay, at nakikita natin ano doon sa hugitong si Bulkang Mayon, kitang-kita yung perpektong hugis ng Bulkang Mayon, at doon sa una-unahan ay nagiging makapal ng ulap, hindi dahil doon sa siguro sa mga nakikita nating pagbuo ng mga panakanakang ulan. Dahil nga dito sir sa lalawigan ng Albay ay nakakaranas po ng mga panakanakang pagulan. Maya-maya nagkakaroon po ng pagunting ulan at maya-maya na naman ay iinit ng matindi na namang init. At doon po sa naganap na ashfall sa dito sa particular na sa mga ikatlong distrito ng Albay, sa bayan ng Kamalig at Ginubatan, Albay, kung saan nga dito particular na diniretso ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung mga tulong mula sa national government. At kahapon sa pagbisita ng kalihim ng Department of, ng DPWH na Secretary Dizon, Vince Dizon, ay personal nitong nakapanayam si Albay Governor Noel Rosal, at doon din nakipag-ugnayan si Albay Governor Noel Rosal kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa para sa mga pangunahing pangangailangan ng mga Albayano. Kabilang na dito yung mga supply ng tubig at face mask na pangunahing hiningi si Albay Governor Noel Rosal kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At kahapon nga, agad din ibinigay ng Pangulo sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, agad na nagpatupad itong Department of Health ng mga mobile clinics sa 17 evacuation centers dito sa lalawigan, at tuloy-tuloy ang pamamahagi ng N95 face mask para sa mga residente dito sa lalawigan ng Albay.
0: Tama po. Gary, kumusta naman yung mga taong bayan dyan? Nailikas ba sila sa isang lugar? Usually there is a place where they can have temporary shelter. Meron bang ganun na lugar ngayon? Katulad ng mga basketball court where they are safe there, no, Gary?
1: Yes, Sir Leslie. Actually, nung January 6, nung itaas sa Alert Level 3 itong si Bulkang Mayon, ay agad na inilikas itong mga residente na naninirahan sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Dinala sila sa tent city na binuo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Malilipot, Albay. Itong tent city na binubuo ng halos daang-daang tent kung saan naninirahan itong mga residente na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Kaya naman nung naganap itong ashfall nitong Sabado ano ng hapon ay nasa walang tao na ninirahan sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone dahil lahat sila ay nasa evacuation centers na ipinatupad ng iba't ibang lokal na pamahalaan, Sir Leslie.
0: Tama. Gary, siyempre do, sa mga nakikinig ngayon sa programang ito, especially those who would like to donate mga face mask, no, tsaka water, importante po ang tamang face mask. Hindi po pwede yung surgical mask na yung ginagamit sa mga ospital, sa mga clinic. Importante nung katulad ng nabanggit mo kanina, yung N95. Tama ba, Gary?
1: Yes, Sir Leslie. Tama po yun. Ano, napaka-importante para malaman ng mga Albayano kung ano yung tamang paggamit ng face mask at ano yung angkop na face mask upang maiwasan nga itong mga sakit na makukuha doon sa inilabas o binagsak na abo mula sa Bulkang Mayon. Actually, nandito tayo Sir Leslie ano sa EMB dito sa Department of Environment and Natural Resources upang kumuha ng detalye kaugnay nga sa air quality ng hangin dito sa Bicol Region, specifically na doon sa mga lugar na dinaanan o binagsakan nitong abo para makumpirma din kung safe ba yung hangin at kung maganda yung kalidad ng hangin na nahagip sa kabila ng pagbagsak ng abo mula sa Bulkang Mayon.
0: Okay. Gary, kumusta naman ang sitwasyon ngayon sa Bulkan? Is it still erupting or tumigil na? Tumigil na muna.
1: Sa ngayon, patuloy pa din, Sir Leslie, yung pagkakaroon ng mga aktibidad ng Bulkang Mayon, mataas pa din yung earthquake, yung paglabas ng sulfur dioxide, and of course ito yung mga parameters sa alert level 3. Ngunit sabi nga ng OCD Deputy Administrator Rafi Alejandro na wala pang nakikitang indikasyon ng PVOX para itaas sa alert level 4 ang Bulkang Mayon. At ilan sa tinitingnan dito kapag nagkaroon na ng lava fountaining itong si Bulkang Mayon saka itataas ito sa alert level 4.
0: Okay. Gary, kumusta naman, how do you compare this with the previous eruption of Pinatubo? Ang intensity, is it similar? Malaki pa rin ang ashfall ba yan na nararamdaman ng taong bayan dyan?
1: Yung naganap na ashfall nung Sabado, Sir Leslie, ano, medyo malaki yon sa nung magsimula yung pag-aalboroto ng Bulkang Mayon itong buwan ng Enero. Ngayon, Sir Leslie, ito yung 117 days na nag-aalboroto itong si Bulkang Mayon. Ito na yung ika-117 days na nag-aalboroto si Bulkang Mayon dito sa lalawigan ng Albay. At yung naganap na ashfall nitong Sabado, ayon sa PVOX, ito na yung pinakamalaking pyroclastic density currents na nangyari sa pag-aalboroto nito simula nitong Enero.
0: Okay. Maraming salamat sa iyo, Gary. Babalikan ka namin mamaya ulit, if not bukas, no? For the additional live reports. Okay? Thank you, Gary.
1: Yes, Sir Leslie. Maraming salamat po para sa Bagong Pilipinas. Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Salamat. Magbalik naman tayo sa Pangulo sa kanyang speech ulit.
2: Rin natin, lalong-lalo na ang mga barangay officials na nandito ngayon, barangay officials ng gentry, at yung ating mga ipapang beneficiary, magiging presidential scholar. Magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po kami dahil meron tayong inilulunsad na programa, dalawang klaseng programa. Yung isa po ang tinatawag na ang manggagaling sa LGSF. Ito po yung nakikita ninyo na bawat yung meron pa ibang anong karatula doon, bawat bayan makikinabang. Yun po, ito po ang ibig sabihin. Ang LGSF po ay Local Government Support Fund. Ngunit sa nakakaraan, hindi po nagagamit ito masyado at kung saan-saan napupunta yung pondong yan. Kaya ako po ay laki ang tawag ko sa sarili ko, laking local government po ako dahil siyam na taon ako naging governor ng Ilocos Norte. Nakita ko po ang patakbo pagka sa mga provincial level, sa mga municipal level, hanggat sa barangay. Kaya po sabi ko, siguro panahon na nagamitin natin sa tama yung LGSF. Yan po ang pondo na nasa national government. Ang ginawa po namin ay lahat ng probinsya, lahat ng lungsod, lahat ng mga bayan ay kukuha po tayo dun sa pondong yan at ipinamimigay natin sa ating mga local government officials. Kasama dun sa programang yun, hindi lang po, siyempre yung pondo ay binababa natin sa local government officials, ngunit meron din kaming counting condition na kailangan kasama doon ang pagbigay ng mga 10 kilo na sako ng bigas sa mga lahat na nangangailangan. Yan pong listahan kung sino ang mabibigyan, sino ang matutulungan dito sa 10 kilo na sakong bigas ay kinukuha po namin sa ating mga local government officials, sa mga barangay officials, sa mga mayor, sa mga governor. Para alam po namin kung sino ang dapat makatanggap nito. At kailangan po niyo malaman, hindi lang po minsanan ito. Itong 10 kilo na bigas ay magbibigay kami 6 beses kada taon. Bawat 2 buwan may 10 kilo ng bigas. Para naman matiyak natin ang food supply ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Yan po ang gamit namin dito sa LGSF. At yung isa pang programa, yung social, tawag sa nanggaling naman sa ibang pondo, Socio-Civic Program Fund, SCPF. Ito po, ay ginamit naman namin para bigay sa mga barabarangay. At yung binibigay po natin, kagaya na napaliwanag, yung pong checking binigay ko sa ating ABC at saka kay Mayor, yan po ay para sa bawat barangay, makapagbigay po tayo ng 200 piso. 200,000 piso. Ang 200,000 piso na yon, meron na naman, meron kaming hinihingi sa mga barangay official na kalahati nun, 100,000 piso doon sa barangay ay ibigay sa mga gagawing presidential scholar. Tigda 20,000 piso ang bigay sa bawat scholar, kaya't bawat barangay magkakaroon tayo ng 5 presidential scholar. Kaya po ito ay dahil napakahalaga po na meron tayo magandang training ng ating mga kabataan na may maganda silang pinag-aralan at para pagkatapos ng pagkapanahon na na kami lilipas din kami. Kaya kailangan nakaredy na kayo para pagsunod ninyo. Kayo magpapatakbo ng Pilipinas. Kaya we have to have good training. Kailangan maganda ang inyong pag-aaral. Ang lagi kong sinasabi, nasabi ko doon sa ibang kasamahan ninyo sa labas, nag-orientation, ika ko sa kanila, gawin nyo ng mag-aral kayo na mabuti. Study hard. Talagang napakahalaga ang magandang edukasyon. Dahil, lagi kong sinasabi ito, dahil ito yung natutunan ko sa sarili kong buhay. Dahil kapag magandang naging edukasyon mo, nag-aral kayo ng mabuti, napakabigat na kayamanan yan na nasa sa inyo. At kahit ano pang mangyari sa inyo, hindi na makukuha yan sa inyo. Hindi pwedeng agawin, hindi pwedeng nananakawin, hindi pwedeng kunin sa inyo yan. Yang edukasyon na yan. At yan ang tutulong sa inyo habang buhay na matutulong sa inyong mga sarili at sa inyong mga magiging pamilya at sa mga barabarangay ninyo, sa komunidad din ninyo. Kaya nakakatuwa na makita dito sa Gentry at sa Cavite at sa lahat ng Pilipinas ay magagawang po natin ng paraan upang tumulong. Natapat pa po dito sa crisis natin, sa nangyari, yung oil crisis dahil sa gera nga sa Gitnang Silangan, ay nagtataasan yung presyo ng langis. Alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng langis, sasabay yung ibang mga bilihin. Kaya mabuti na lang at meron na tayong programang ito. Hindi namin ginawa ito dahil sa crisis. Ginawa talaga lang namin ito. Swerte lang tayo. Mahal talaga ng Diyos ang Pilipinas dahil naisabay ang ating programa. Kaya po, at meron din binulong sa atin si meron din binulong sa atin si SILG, SILG John Vic, na bukod pa rito, meron tayong bubuksan na branch ng PGH na ilang beds ito? 200 beds. Meron tayong mag-groundbreaking daw kami. Itong Mayo na ito, isang PGH na ospital sa Carmona. Kaya at ang title ni Sec. John Vic, Secretary of All Local Governments, pero parang nauuna yung Cavite lalo eh. Nakakahalata na kami sa cabinet meeting eh. Puro Cavite yung naririnig namin sa ating mabutihing secretary. Pero mabuti yan dahil dumalaki po ang populasyon ng Cavite. Tinatanong ko nga, sabi ko yung una kang tumakbo, Sec. John Vic, ilan ang population, ilan ang botante mo nung una kang tumakbong governor? 1,000,000 ang botante niya. Ngayon, tatlo na. Magto 2.6, ganun, 2.8. 2.8 million. Ang bilis ng progreso ng Cavite. Ang bilis talaga. Ang daming nangyayari. Ay, lumilipad lang kami at nasa daan kami. Ang dami namin nakita na pagbabago. At kaya kailangan naman suportahan ng national government. Kaya't nandito po ang ating mga programa. Asahan po ninyo na walang katapusan ang aming paghahanap ng iba't ibang paraan upang tumulong sa ating mga kababayan, upang maramdaman ng taong bayan ang mga programa ng hindi lamang po sa national government, kundi pati na sa local government. At sinasabi ko nga sa ating mga local government officials, pag tignan natin, medyo pilot project pa lang ito eh. kaya unang beses pa lang ito. Kung mapaganda natin na mabuti ito at makita natin na magandang takbo, na fine-tune na natin at maayos ng pag-deliver ng serbisyo ng mga ng mga tulong sa ating mga kababayan, ay pipilitin natin na sa susunod na taon, lalakihan na pa natin ang pondo para mas malaki pa ang tulong na maibibigay namin. Kaya po, magtulungan po tayo, lalong-lalo na sa ganitong klaseng mga araw na may hamon tayong hinaharap. Magtulungan po tayo. Pagka nagtulungan, pagka maayos ang ugnayan ng local government at saka national government, maraming po nagagawa. At basta tayo ay ipalabas po natin ang ating ugaling Pilipino na may bayanihan, na may malasakit, na may pagmamahal sa kapwa Pilipino, ay tayo po ay magiging matagumpay kahit ano pa ang mangyari. Maraming salamat po. Magandang maga po sa inyo.
3: Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon po ay ating hinihiling sa ating mahal na Pangulo.
4: Para ito sa pagbababa ng bawat bayan na isinabang, sabi ng Pangulo, target nila na maibaba itong programa sa bawat barangay sa bansa para sa sama-samang pagunlad ng Pilipinas. Sabi ni Pangulo Marcos, isiguruhin ng national government na magtutuloy-tuloy lamang itong programa para sa mga Pilipino, lalo na yung mga kababayan natin na tunay na nangangailangan ng tulong. So, may naman sa presidential scholar, sabi ni Pangulo Marcos, napakahalaga nito, lalo sinisiguro nito na mayroong dekalidad na edukasyon ng ating mga mag-aaral at upang masiguro na bawat barangay sa bansa ay mayroong college graduate. Sa pagdating anya kasi ng panahon, itong mga mag-aaral na ito, sila yung kinabukasan at sila rin na rin yung magpapatakbo sa hinaharap ng Pilipinas. Ngayong umaga naman ni Pangulo Marcos, yung patuloy na epekto sa Pilipinas ng sigalot sa gitnang silangan, sabi ng Pangulo, timing anya, yung pagulong nitong programa na makakatulong talaga sa pagpapadaan sa buhay ng mga Pilipino. Muling nanawagan si Pangulo Marcos mula sa mga local government ng suporta dahil kahit anong gandaan niya ng mga programa ng national government, kung walang suporta o hindi maayos yung pagpapatupad sa local level, nahihirapan na maabot nitong mga programa yung bawat komunidad. At sabi ni Pangulo Marcos, sa oras na ma-fine-tune itong programa na

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publiko!
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time. 6 na minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.

Yeah! Hello! Beautiful Monday! Ayos ba? May pampagana, Engineer Alvin Pelgon. Pelgon yan actually. Pero Pelgon nga. Pero Pelgon eh, palagi nandito. Thank you! Hello there! Ayan, Attorney Al Corpus. Gandang umaga. Yes, at Engineer Jobel Lustre. Kasama pa rin si Arnel Montemayor. Mabati po kami ng magandang umaga. Energy, energy, energy level. Dahil Lunes po dito sa mga kaservisyo. Mga kabisyo sa ating Radyo Publiko Servisyo. Dito po sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Radyo Publiko Servisyo Program, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Nako, eh may mga balita, mga impormasyon. Marami po, ang daming po ihahantid sa inyo. At syempre, kung kayo naman po gustong sumali, magbigay ng inyong reactions, magbigay ng mga tawag pansin, pwede po may mga public service, pati shout out, birthday ba, o mga anniversary, or fiesta sa inyong lugar. Dahil, Attorney Al, ano na, month of May. Dahil fiesta-fiesta, ang tawag dyan, the Mayflower Festival. Ayos ba? Yes! Welcome, welcome, welcome! May mga balita, antabayanan po sa ilang saglit at ang mga masisipag na mga reporters ng Radyo Pilipinas. Ay, ang mga nagmamaneho ng kalimang sasakyan, baka kumikending-kending kayo riyan dahil maganda itong aking ginagamit na ang tawag namin dito, music bed. Oh, yan, pampagana ba? Yan! Kita mo naman, ha? Hello! Siyempre, narito muna. Andali, mga makabalita muna at mga impormasyon ng

0: inyo mapapakinggan dito po sa Radio Pilipinas ang mga balitang ito. Stand by please! Ating mga headlines, pagbubukas ng Cavite Laguna or Calax Project Subsection 3, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pangulo, dumalrin sa General Trias dyan sa Cavite, bawat barangay makikinabang 200,000 pesos ipinamahagi sa 2,000 mga beneficiaries. At higit na 71,000 pamilya nabigyan na po ng family food packs na ang naibahagi na ng Department of Social Welfare and Development. Yan po mga kababayan ng mga balita, mga headlines at mga karagdagang detalye nyo mapapakinggan dito po sa pag-usad ng oras sa Radio Pilipinas, Radio Publiko 738 at 104.3 FM. 10 minuto na makalipas ng alas 10 ng umaga. Nakahanda na po ang aking makakausap. Kaya't kailangan ko nang makausap ngayon ang Municipal Mayor ng Ginobatan, Albay. Bakit po? Dahil po nag-aalboroto ngayon ang bulkang Mayon. At ang apektado ay ang Ginobatan, Albay, ang Kamalig at isa pang bayan. Nako, makikumusta po tayo sa nangyayari ngayon dyan. Makakausap natin sa pamamagitan ng telepono si Mayor Ann Onghoco. Maray na aga, Mayor Ann Onghoco. Gumusta po?
1: Good morning, Sir Kiko. Good morning.
0: Maray na aga po sa inyo dyan. Kumusta po nga ni sa dyan po sa Ginobatan?
1: Maalikabok na umaga.
0: Maalikabok na umaga. Nako po, kayo po ba? Natawa po kayo. Talaga po, asphalt ano? Saan po ang inabot ngayon ng asphalt na dyan? Ang buong munisipo ba ng Ginobatan, Mayor Onghoco?
1: Opo, buong barangay, ano, Sir Kiko.
0: Buong bayan?
1: May affected, opo, buong bayan.
0: Oo.
1: Buong bayan ang affected po ng ano, ng asphalt.
0: Ebe, kumusta mga kabayan natin? Nailikas nyo ba lahat? Saan yun ilagay kung meron pa rin asphalt ngayon?
1: Actually po, kasi alert level 3 pa lang naman.
0: Mm-hmm.
1: Pero may emission tayo ng ano, ng yan, sa may asphalt tayo. Hindi naman po ano kami nagpa-evacuate. Pag nag-alert level 4, pag alert level 4, that's the time po na magpa-evacuate po kami.
0: Oh, nako, paano po? Mabuti naman po, magandang balita po yan na hindi muna wala kayong in-evacuate ng mga kababayan natin. Pero may mga naapektuhan na ba mga kababayan dinala sa mga hospital? Anong lagay nila ngayon? Saan po mga dinala? Kung meron man.
1: Saan po, sir? Ano? Wala po kaming evacuees. Wala kaming ano, sa evacuation center. Kasi ang ano po kasi ng ano sa FIBOX is pag nag-alert level 4, that's the time na magpapa-evacuate po ang LGU. And for the, ano nga, yung sa threat sa lahar, ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Pero po yung sa Ashfall ngayon, wala po kaming evacuation po. Kasi wala naman kaming mga constituent living within the 6-kilometer danger zone po.
0: Oh, ebe, as we speak, kumusta ang mga, ang kalsada, kumusta din po mga lagay yung pungdali ng kuryente, ang tubig, kumusta din po Mayor Onghoco?
1: Okay, so ngayon po ang kalsada namin yun ang maalikabok.
0: Okay.
1: Then yung tubig po yun ang may shortage po kami.
0: Mm-hmm.
1: Yung sa potable kasi syempre apektado po yung ang namin water source and kakadagdag pa po yung pagpa-flushing and may mga hydrant kasi kami sir na doon kami kumukuha ng pang-flushing, kaya medyo bumaba din yung level po ng sa water source namin.
0: Ang ibig niyong sabihin, Mayor Onghoco, ay sinasagwa niyo na ang road clearing at flushing nitong asphalt dyan sa mga kalsada, the Mayor?
1: Ay, opo. Nagki-clearing na kami, sir, kasi since nung magkaroon ng asphalt nung Saturday around 4 o'clock, 5 o'clock, nag-start na kami na mag-clearing hanggang gabi, hanggang the following morning ng Sunday, kahapon, nung mga 10, 11, bumuga na naman si Mayon. So, dagdag ashes na naman yun sa amin. So, toxic talaga. Ngayon, nagpa-flashing na naman po kami, pinong-pino baga po ang abo, ang anak.
0: May mga nakakalabas po ba sa mga kababayan natin o pinanantili niyo muna, huwag munang lumabas sa kanyang tahanan, the mayor of Hoho?
1: May advisory naman po kami, sir, na ano, stay put, stay inside, preferably sa ano muna, mag ano, ano sa bahay, kasi kung wala naman masyadong importante. And inano po namin na wala po kaming classes ngayon sa ang nagka-classes naman po ngayon is college po, so inano po namin na suspended po yung face-to-face.
0: Kumusta po ang suporta ng government agencies sa inyo, the Mayor Ong Hoho?
1: Okay, awa ng Diyos po, mabilis naman ang responde ng DSWD, so ang provincial government of Albay, and yung DPWH, tulong-tulong po yung ahensya, tapos nagpasyal din dito si Secretary Vince Dizon.
0: Okay.
1: Nadala ni Presidente. And ni-raise namin yung mga concern, yung magtupad sa DOLE, mag-cash forward, yung ano namin sa DA, kasi opo, apektado yung mga pananim. And yung DOH, nandito rin, nagbigay din ng mga gamot, nebulizer, nebules. And may ano naman tayo po, probinsya na tumulong through kay Governor Buboy Hamor ng Sorsogon.
0: Opo.
1: Nagpadala ng food packs na 5,000, tapos water tank for flushing and yung for drinking. And mamaya darating din yung padala ni ano, governor ko ng ano, Masbate. So si Governor El Rey din na Villafuerte ng Kamsun, nagpadala rin po ng ano, water tank for ano, for clearing operation, flushing operation. So appreciated po ng LGU na through the bayanihan spirit ng ano natin, mga karatig na probinsya, hindi nga lang munisipyo, yung probinsya mismo, Kamsur, Masbate, Sorsogon, talaga po nagpadala naman po sila ng tulong. May munisipyo naman po within Albay, nagpadala rin ng tulong, yung congressman ng the congressman namin, si Kong Adrian, nagpadala rin ng tulong po. So, collective effort na po to, sir.
0: Oo. Merong hoko para sa kapakanan ng mga nakasubaybay ngayon sa atin on a national and worldwide broadcast, ay ang ginubatan, ang dinapuan nitong asphalt nito. But how many kilometers pa siya doon sa area na nakasakop ng Mayonda o Bulkang Mayon?
1: Nasa ano pa kami, sir? Malayo pa kami. Mga nasa 10 to 11 kilometers away kami. Pero eto dito, basic dito ang location ko sa dito sa opisina ko, kitang-kita ang ano, view ni Mayon. So di ko nga alam, parang ano ba to, may asphalt na naman, talagang napakabiglang cloudy sa Mayon.
0: Oh, anyway, ba amin pong aalamin 'yan sa P-Vault sa upang malaman natin. I'm sure meron naman kayo diyan ano, direct na information na nare-receive. So
1: apa.
0: Diyan po sa ginubatan, ano po ang buong ang population? Ano ang kinabubuhay ng mga kababayan natin diyan para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay ngayon?
1: Purely agricultural town po kami, sir.
0: Okay.
1: Agricultural town kami. Ang produkto namin, may product namin, niyog.
0: Niyog, copra.
1: Then okay. Opo, copra, then farming rice kami. Then vegetable po.
0: So how is it, mainisal na ba ang inyong municipal agriculture officer upang malaman ano ang extent ng damage na nitong asphalt na ito?
1: Kinokulate na, sir, yung ano, kasi pinapahiwa-hiwalay ko yung damage sa vegetable,
0: opo,
1: damage sa corn, damage sa rice,
0: nako,
1: and damage sa coconut.
0: At saka yung livestock, kung
1: sa
0: meron
1: livestock
0: din po.
1: Opo, sa all livestock, right, po.
0: So, kailan po niyo malalaman kaya within the day ngayon?
1: Mamaya, siguro po, mga after lunch. Kasi kahapon po, yung iba walang signal. So, they have to make, ano, ikot sa mga barangay just to check kung ano talaga ang kalagayan po ng mga pananim nila.
0: Opo. Opo. May panawagan pa po ba kayo sa mga national government agencies upang, I'm sure, nabanggit nyo naman, may mga tulong-tulong na. But, pero meron pa rin po ba kayong panawagan?
1: Ah, okay. So, ano,
0: go ahead po.
1: na ano po kami, na kikiusap, humingi po kami ng tulong sa national government through kay Presidente, kay President BBM Marcos, na sana po matulungan. Nandito na yung tulong, pero sana opo, hindi lang naman yung isang bigayan lang ng food pack na isang ano lang. Mga, kasi siyempre po, nasa recovery, maglilinis, di po sila nakapag, yung mga tinanim po nilang mga vegetables, siyempre, na-damage ng ano, ng ano dito, ng pagano, ng asphalt.
0: Asphalt, so, opo.
1: Hindi, nakakayaman sabihin, pero yung ayuda ngayon na isang ayuda pala ngayon na ano, na maibibigay ng gobyerno, sana makaulit pa rin yung constituent
0: natin. Alright. Well, maraming salamat po sa pagpapunlak nyo ng aming interview na ito, ang panayam na ito. Mag-ingat din po kayo, Tabi, ano? The Mayor okay. Ongnoco. Alright?
1: Okay.
0: Sige po.
1: Mabalos po.
0: Mabalos, sige, mabalos po.
1: Okay po. Bye-bye.
0: Alright. Si Mayor Ann Ongnoco, ang Municipal Mayor ng Ginubatan, Albay. Pag panalangin po natin na wala pong mga ma-apek, yung bang masaktan doon sa mga kababayan nila dyan sa Ginubatan, Albay. Oh, pero kailangan, mga kababayan, lalo yung mga nandyan sa lugar, nasabi naman ni Mayor Ongnoco na walang movement. Ano, hindi ho... Hindi po ma yung bang ano, hindi mo na pinalalabas at sila ay kailangan i-monitor din ang mga kababayan natin diyan sa Ginubatan, Albay. Saka yung ibang bayan, lalo na yung bayan ng Kamalig, Daal at yung may katabi pa na bayan sa yung nga kahapon pa ay nag-alboruto na po na yung ang bulkang Mayon. It's 20 minutes after 10 o'clock. Meron po tayong tatanggaping report mula kay Mary Ann Bastasa sa ilang saglit. Narito muna si Mary Ann Bastasa. Daglian na rin ang Department of Housing and yung DSOD, mga kababayan. Iniutos ng moratorium sa housing amortization ng mga Bicolano na apektado ng pag-alboroto ng bulkang Mayon. Diba? Ang DSOD, the Department of Human Settlement and Urban Development. 1021, Mary Ann Bastasa, report please.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
3: Kakiko, iniutos nga ngayon ni DSOD Secretaryo Sir Ramon Aliling na ipatupad muna ang moratorium sa housing amortization ng mga pamilya sa Bicol na apektado ng pag-aalborota ng bulkang Mayon. Ito ay tugon na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng buong aksyon ang pamahalaan para matulungan ang mga residente ang tinamaan nga ng matinding ashfall. Ayon sa kalihim, layo ng hakbang na mabigyan ng pansamantalang ginhawa itong mga apektadong pamilya para hindi muna nila aalalahanin ang pagbabayad ng kanilang buwan ng amortisasyon. Ayon din kay Secretary Lili, ay inatasan na niya ang mga pangunahing ehensya kagaya ng Pag-ibig Fund ng Social Housing Finance Corporation at National Housing Authority na ipatupad ang pansamantalang paghinto sa pagbabayad ng buwan ng amortisasyon dito sa Bicol Region. Samantala, ang National Home Mortgage Finance Corporation ay may umiiral ng moratorium para sa kanilang mga miyembro kaugnay ng State of Energy Emergency. Sinabi rin ng kalihim na bukod dito sa moratorium ay iniutos na niya na mahigpit na makipag-ugnayan itong DSOD Regional Office 5 sa iba pa mga ahensya, partikular na ang Office of Disabled Defense, para mabigyan ng karampatang housing assistance ang mga apektadong Bicolano.
0: Ay, Mary Ann, yung aksyon na kaagad ng DSOD, ay mabilis, ano? Kailangan din siguro maglagay na rin, mag-standby na rin ng mga temporary shelter, lalong-lalo yung mga gagawing evacuation centers. Ano? Dahil nga, pagkatuloy-tuloy yung pagbuka at yung asphalt na yun, makaka-apekto. Lalong-lalo na yung tatlong bayan na magkakasunod yun. Kamalig, Ginubatan at isa pa.
3: For sure yan, lagi yan nakakiko kapag merong nangyayaring anumang kalamidad ay nag-a-activate yung housing assistance ng Department of Human Settlements and Urban Development. Kaya ngayon, ang utos agad nitong Secretary Ariling ay makipag-ugnayan yung kanilang regional office, Office of the Civil Defense, para malaman kung ano yung mga kinakailangan ng mga kababayan natin sa Bicol na apektado nga ng muling aktibidad ng bulkang Mayon.
0: Pangatawa na rin ng DSOD, pati yung ano, hindi lang yung bahay, temporary shelter, kundi may tubig din ano, na nakakabit, Mary Ann.
3: Tama, tama, Kakiko. At ito talaga, eh, whole of nation, whole of government approach na ito, Kakiko.
0: Yes.
3: Hindi lang ang DSO, DSWD, DPWH, nakikita natin, even BFP, talagang lahat tulong-tulong ngayon para agad na matulungan yung mga kababayan natin dyan sa Bicol.
0: Alright. Thank you, Marianne.
3: Marianne Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Marianne Bastasa sa kanyang report, yun na ma'am, damang kababayan, aksyon kaagad, ginawa ng Department of Housing Settlements and Urban Development. Okay, yan sa Ginobatan, Kamalig, Ligao City. Oo, mga kababayan natin, yan, malayo naman, pero yung asphalt, yung napunta sa kanila eh, yung mula dun sa Uson. 24 oras, minuto na makalipas ng alas 10 ng umaga. 10:24. Oy, shout out ha doon sa mga na ngayon ay nakikinig sa kasalukuyan. Aba, eh kahapon, lalo na nabanggit ng susunod yan, mga medical mission, yung katulad niyang mga naapektuhan ngayon dyan sa pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Ano po? Lalong-lalo kausap natin kanina si Mayor Onghoko dyan sa Ginobatan, Albay. Direct yun, ating kausap. Kaya kahapon naman, successful yung medical mission namin diyan sa Malabon. Opo, abay diyan sa Malabon City. Nako, eh magandang umaga po si Kapitan Da Rolly Lau, ng Barangay San Vicente ng Malabon City. Ayos siya, ayos yung aming ML medical mission diyan po sa Malabon da si poblasyon mismo o sa ano, barangay diyan sa San Vicente. Okay, may Barangay Captain Rolly Yao, Lau, okay. Rolly Lau, opo. At yung grupo na nandyan din si Dr. Amy Tumolva. At ang aming grupo dyan si Dr. Philip Tan, Dr. Imelda Tan. Aba, si Ms. Margie Lim, nakasama rin po namin. Yes, siyempre. At saka si Doc Denny, Dr. Cordero, and Dr. Hector Lumibaw. Si Dr. Noemi Lumibaw. Nakakompleto ng ating mga grupo dyan sa medical mission dyan sa Malabon. 10:26 ang oras. Kayo muna, Engineer Jobel.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
7: Kuya Kicks, now, alam na this.
0: Hello, we're back. 29 na minuto makalipas ng alas 10 ng umaga. Shout out sa mga taga Imus, Cavite. Ha, nakikinig po sila. Oy, at saka yung ating mga kababayan niyan sa sina Rivera. Oh, Lisa Rivera, Siko at yung mga diyan po sa Malagasang Imus habang nagko-coffee. Hello. Gandang umaga. Nangiinggit ka ba? sige. Hindi kami tumatanggi ni Al at saka yung mga tropa dito. Kung merong pakapi kayo riyan. 10:29 ang oras. At sa ating trivia, kilalang-kilalan niya po ang bulkang Mayon sa buong mundo dahil sa perpektong hugis na cone, opo, sa Ingles, ho, na kanyang yung pituktok, ano po, dahilan kung bakit ito itinuturing na isa sa pinakamagandang aktibong bulkan sa mundo. Kita mo, aktibong bulkan, ha? Umuusok, nag-aalboroto ngayon, pero maganda. Kaya ang taga na, Magayon ang tawag nila dyan. O, kaya ginawang Mayon. Magayon is beautiful. Opo, ang salita dyan ng mga Bicolano, ano, Magayon, Bulkang Magayon. It's beautiful. Yan, kaya ginawang Mayon. Ang magandang simetriya nito ay nakakatawag at isa ring simbolo ng lalawigan ng Albay. Opo, yan. Kaya, kwan eh, pagka biruan namin dito, yung Albay, taga Albay, Albay you this, Albay you that. Okay, hey, pampajoke lang yun.
7: Kuya Kicks, now, alam na this!
0: Yes! Alam nyo na yan, ha? At ang isang magayon na magre-report ay narito, manggagaling sa Radyo Pilipinas, Albay. It is pamamagitan ng report ni Helen Grace Balian na meron na pong mahigit na 4,000 residente sa Ginobatan, Albay na apektado ng ashfall. Ayan ay nababanggit ni Mayor Ong Hoco, di ba, the Al kanina. Oo, bagamat hindi niya nasabi yung mahigit na 4,000. Pero ito na, ang report na bibigyan na ng DSWD ng face mask at mga pagkain pa. Helen Grace Balian, maray na aga sa iyo. Helen.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Magandang araw, o Pilipinas. Nasa kabuang 4,288 na nga na individual sa bayan ng Ginobatan, Albay, ang agarang nabigyan ng food packs at face mask ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol kasunod ng matinding ashfall mula sa Bulkang Mayon. Pinakamaraming benepisyaryo ang naitala sa Barangay San Rafael na may 1,363 na individual, sinundan ito ng 1,100 sa Travesia, 830 sa Morera, 665 sa Ilawod at 330 sa Poblasyon. Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda, ang mga magsasakang lubhang na apektuhan matapos mapinsala ang kanilang mga pananim at kabuhayan dulot ng abo. Ayon sa DSWD Bicol, tuloy-tuloy pa ang pamamahagi ng tulong sa iba pang residente sa Ginobatan na apektado ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Tiniyak naman ng ahensya na may sapat na supply ng pagkain at tulong para sa mga apektadong komunidad, alinsunod sa direktiba ng pambansang pamahalaan na agarang tumugon sa panahon ng kalamidad. Para sa bagong...
0: Helen, kumusta nga ni dyan sa location mo? Nagkasuod ka ng face mask, tabi?
9: Yes, sir. Marami pong na nakasuot dito ng face mask dahil marami po talaga. Hindi pa sa ngayon, nagsasagawa po ng flashing yung mga kawani ng Bureau of Fire Protection Bicol dahil sobrang kapal po talaga ng asphalt sa Ginobatan, Albay.
0: Gaano kakapal yung asphalt na nasukat nyo?
9: Well, sir, kanina may nakapanayam tayong tricycle driver mula doon sa Morera, Ginobatan, Albay.
0: Oo.
9: And actually, sir, yung tricycle niya, may mga bakas pa talaga ng asphalt. And nung tinanong ko,
0: naging putik.
9: Nasa 2 to 3 inches pa, sir, yung kapal nung abo doon sa may kalsada, sa mismong main highway dyan sa Ginobatan, Albay.
0: Kumusta? Paano kayo nakakaikot ngayon sa pagkakocover nyo dyan sa Ginobatan, the Helen?
9: Sir, sumasabay kami sa services ng DSWD Bicol. And kahapon po sumabay din kami sa service ng DPWH And then meron naman pong inaalok na mga sasakyan yung lokal na pamahalaan po dito sa Albay habang naglilibot po dito sa mga lansangan sa Ginubatan at sa Kamalig po.
0: Kumusta ang ating radio station dyan? Apektado din ba ng asphalt?
9: As of now, sir, hindi naman
0: malayo.
9: Po naligtas naman po dito sa Linyon Hill dahil malayo naman po siya doon sa talagang tinamaan ng abo doon sa Ginubatan. Sir.
0: Wala, mabutit na ang hangin napunta doon sa side ng Ginubatan at sa Kamalig, no, na area.
9: Pardon, sir? Paulit po, sir?
0: Ang hangin ay naitulak niya yung abo at na asphalt na ngayon nandiyan na sa bayan ng Ginubatan at saka diyan sa dalawa pa na bayan, 'di ba, Al? Oo, naka-thumbs up kayo, hindi ko na mabasa eh.
9: Ay, yes, sir. Oh. Actually, sa lahat po ng evacuation dito sa Albay po, pinaka na punterya po talaga yung Kamalig at Ginubatan. Bali yung
0: yan.
9: Sa Ligaw at Tabaco at ito din ay maayos naman po yung sitwasyon nila.
0: Okay, thank you tayo. Mabuti. Magpasuot kayo mismo palagi ng face mask, Helen.
9: Opo, sir. Thank you so much, sir.
0: Alright, salamat po. Mabalos, Helen Grace Balian ng Radyo Pilipinas, Albay.
9: Yan muna ang update mula dito sa Ginubatan, Albay. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Helen Balian na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Balian, Daal, hindi Balian. Mababalian tayo ng buto-buto nun. Napakaganda pa naman dito sa picture. 10:35 ang oras. Tuloy-tuloy tayo. May mga iba pang reports. Anong sinalang nyo? Live report ma rin ngayon ating pakikinggan. Alam po ninyo, yung matakati yan na-experience ko na po yung madapuan noong abo mula sa bulkan. Alam nyo po yung bulkan Pinatubo sa Central Luzon. Nakaapekto sa maraming kababayan natin diyan sa lalawigan ng Pampanga, Tarlac, Bulacan at umabot pa sa Pangasinan many years back. Talagang pag pumasok yan at dumapo sa katawan mo, Makati. Kaya nga po, kailangan mag-face mask at hindi ordinaryong face mask. Ano po, may binabanggit po na face mask na and talagang pang-abo. Kaya alam, kung wala po yung N95 na yan na face mask, ay kailangan po, mga kabayan, yung mga panyo, pwede nyong basain din yan, nang sagay makahinga pa rin kayo. Yung mga ordinary na medical face mask, doblehin nyo na lamang po yun. Yun po ang suggestion, ang advice ng mga doktor. Kung maiwasan nyo po, wag muna lumabas. Hanggang mag-antay po kayo ng announcement o yung pong balita mula sa inyong pinakikinggang mga radio. Dito, Radyo Pilipinas 738 at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Inaabot po ng broadcast yung mga ganyang mga pagkakataon. Dito po nakahanda palagi yan. Alright, 10:37 ang oras. Samantala, narito ang report ni J. Mark Dagala. Mahigit namang 4 milyong pisong halaga ng pabuya. Aba, ang tinanggap ng 2 impormante mula sa Philippine National Police. Kung 4 na milyon yan di ba? Abay, hati-hati sila. J. Mark, tama ba? J. Mark, gandang umaga.
2: Radyo Pilipinas, report.
10: Tumanggap ka ng pabuya, Kuya Kiko, nasa 21 impormante ng Philippine National Police Intelligence Group ngayong umaga. Aabot sa kabuuang 1.1 milyong pisong halaga ng gantimpala ang personal na inabuti PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. sa...
0: Ay siya, ano nangyari? Tignan natin si J. Mark Dagala. Umitaw po ang kanyang signal mula sa kanyang ginagamit na communication para dito sa kanyang report. Abay, 4 milyong piso na yon na halaga ng pabuya na nanggap. 4 million divided by 21, ilan yun, Al? Na at least kahit pa paano, nabibiyayaan sila, na nabigyan sila nung pera, yung pong pabuya yun na tinanggap ng mga impormanteng ito mula sa Philippine National Police. Balikan natin si J. Mark Dagala. J. Mark? Go.
10: Yes, Kuya Kiko, tumanggap nga ng pabuya. Nasa 21 informante ng Philippine National Police Intelligence Group ngayong umaga. Aabot sa kabuang 4.1 milyong pisong halaga ng gantipan ang personal na iniabot ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa isinagawang seremonya sa Campo Crame. Ang nasabi mga pabuya ay bunsod ng mga ibinigay nilang impormasyon na naging daan sa matagumpay na operasyon ng pambansang pulisya. Sa kanyang talupati, sinabi ni Nartates sa mahalaga ang pagtutulungan ng pulisya at mamamayan upang magtagumpay ang kanilang mga layuning maging ligtas at mapayapa ang komunidad. Kasunod ito ay pinagmalaki rin ni Nartates ang epektibong pagpapatupad ng Safer Cities Initiative dahil sa malaking pagbaba ng krimen mula nang ipatupad ito. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
11: Top cases, makikita natin tumaas. Why? Because nandiyan yung pulis natin sa kalsada. Makikita natin yung mga pulis and the public, sila na mismo ang lumalapit sa pulis such that yung kanilang reklamo ay ating naasikaso.
10: Yan nga ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. matapos ang isinagawang handover ceremony ng mga pabuya sa 21 impormante dito sa Campo
0: Crame. Jay Mark, yung bang 21 pare-pareho doon na nabigay yung pabuya o iba-ibang denomination, iba-ibang presyo?
10: Iba-ibang denomination nito, depende doon sa mga kahinawakang kaso, Kuya Kiko.
0: Ibig sabihin,
10: ang kabuuan nito, 4.1 million pesos, ba? Pero ito ay subdivided na doon sa mga informante at iba-iba nga yung presyo nito, depende doon sa bigat ng kaso na kanilang itinimbre sa pulisya.
0: So iba't ibang presyo, iba-ibang pabuya. Sa doon, depende doon sa mga naibigay nilang impormasyon, ano?
10: Depende rin sa kasong kanilang tinimbre. Dahil yung mga ano, yung halimbawa, yung mga suspect, no, may mga patong sa ulo, no, ay yun ang kanilang ano, yun ang kanilang natanggap.
0: Yung ba yung may mga kaugna, sorry, naputol kita, J. Mark. Yung ba yung ano bang pinakamarami diyan? Kaugnayan ba? May kaugnayan sa illegal drugs operation?
10: Halo-halo na ito.
0: Halo-halo na.
10: Halo-halo na ito. Mga illicit cigarette, yung mga illegal na droga, yung iba pa mga aktibidad. Gaya nga nung mga sa LPG, sa mga fuel. Yeah, ano na ito? Halo-halo na ito. Dahil sa dami nga ng hinahawakang kaso nga ng PNP, naging madali para sa kanila yung impormasyon yung binigay nito mga impormante.
0: Gaano katagal ba ito usually? Pasensya ka na, parang naisip ko, ikaw si Chief PNP. Parang baka mga kumadagdagan mong ating kaalaman. J. Mark, ano? Gaano ba katagal bago ma-process yung pagbibigay ng pabuya pagka na ibibigay ng impormasyon?
10: Depende yan sa ano, depende yan sa kung gaano kabilis na resolve ang kaso, Kuya Kiko. Kasi so, kapag halimbawa, yung mga ibinigay nilang impormasyon ay talagang kung tawagin nga sa wikang kalye, pasok sa banga.
0: Pasok
10: ay talagang mabilis. Mabilis talagang nare-resolve ang kaso. Napapadali rin yung proseso ng pagbibigay sa kanila ng mga pabuya, Kuya Kiko.
0: Ito pa isa pang tanong ko diyan kung mamarapatin mo, ha, J. Mark. Pagka ba naibigay ng pabuya, meron din bang security protection itong mga nabigyan na ng pabuya at saka yung mga nagbigay ng impormasyon na yon?
10: Kung mapapansin mo, Kuya Kiko, doon sa video na ating pinadala, nakatakip yung kanilang mga mukha para maprotekta ang kanilang pagkakakilanlan. Kaya makasisiguro no, yung kanilang seguridad ay mapangangalagaan. Kahit na lumabas sila sa kalye na hindi sila nakikilala na kahit sino.
0: So, kompletong nakatalukbong, hindi nakikita yung mga mukha niyang mga informant na yan, the J-Mark.
10: Tama.
0: Wala kang narinig o nalaman na humingi ng security protection mula sa PNP?
10: Dito naman, Kuya Kiko, depende sa magiging bigat ng circumstansya. Kung halimbawang may panganib, may nakikita ng panganib sa buhay ng mga informante, ay agad naman itong binibigyan ng seguridad ng PNP. Pero sa pagkakataong ito, ay itong mga informante na ito ay talagang mga concerned citizen ito na nagturo ng mga illegal na aktibidad sa kanilang mga komunidad na nagresulta nga sa matagumpay na operasyon ng mga otoridad.
0: Thank you, J. Mark, sa karagdagang detaling ito.
10: Yan mo na ang update. Kuya Kiko, balik mo na sa iyo.
0: J. Mark Tagala, sa report niya, mahigit na 4 milyong pisong halaga ng pabuya ang tinanggap na ng 21 impormante mula doon sa iba't ibang kaso na nangyari dito sa ating bansa. At ang mga ang pabuyang yan ay mula sa Philippine National Police. Ay siya, shout out muna dahil kay Lawrence Atanasio na nakamonitor sa atin. Raquel Espirito, hello, hello, hello. At syempre, yung kahapon. Alam mo, yung kahapon na medical mission namin dyan sa Barangay San Agustin sa Malabon City. Ayan, si Barangay Chairman o Punong Barangay Rolly Lau, ang aming mga nakasama dyan, at sa Dr. Amy Tumolva, at ang aming ML Medical Mission, Dr. Philip Tan, Dr. Imelda Tan, Dr. Danny Cordero, o isya, Dr. Hector Lumiba, and Dr. Noemi Lumiba. O ayos, tuloy-tuloy. Ang daming ano, nagpatuloy, Al. Oh, mga bata, ay naku, mahigit na 100 na pag, saka yung nabigyan ng mga senior citizen ng libreng medical check-up. At saka may pabunot pa. Oo, ng ngipin. Siyempre, siyempre, na, nakakatuwa naman na napagbigyan ng medical attention dyan sa Barangay San Agustin sa Malabon City sa pamamagitan ni Barangay Chairman o Punong Barangay Rolly Lau. Ay siya, kayo na muna, Indira Jovel. Babalik po, wag ko kayo maglilipat ng channel dahil pabalik din po kayo.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating, at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 Informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
15: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Publiko. Serbisyo.
15: Radyo Publiko.

0: Hala, hala, hala! Shout out muna mga kabayan, mahabang alas 10:47 na. Sa shout out kay Mang Ramon, kay Mang Antonio, kay Mang Ruben. Aba, nakikinig kayo sa Caloocan City, sa De Faro. Hello, mang tatlo. Ano bang ginagawa niyong tatlo? Baka kayo'y alam niyo na, meron kayong hawak na malamig na... Ah, hindi alak. Pakaaga naman, malamig na halo-halo. Oh, thank you. Shout out dyan. Aling Linda Hardin, hello dyan sa GMA Paliparan. Gandang umaga po. Thank you sa inyong pakikinig. Aba, siya may nakalusot galing sa ay mga taga Canada. Hello, Miss Moriel. Mula dyan sa Canada. Thank you. Oo. Dahil sila nakikinig. Thank you. Mas nga nagpapa-shoutout din, ha? Ray Ferrer, gandang umaga sa iyo. Hello, hello. Oo. Talagang meron, ano? Siyempre, mga kababayan natin. Aring Ray, pero alas 10:48 na. At siyempre, yung mga taga-Imus din, na kung nagkakape pa rin hanggang ngayon, hindi pa natatapos ang inyong kape pag inom ng coffee. Yun, shoutout daw mula kay Lisa Rivera Sico ng Malagasang Imus, Cavite, habang siya'y nagko-coffee. Okay, sige, habang nako, napaka ano, tindinan, sikat ng araw, pero may maulap-ulap sa ibang lugar dito sa Luzon. Alamin nga natin ang balita, ang weather update mula sa eksperto, mula sa DOST Pag-asa, ang ating weather forecast na si Benny Estareja. Magandang umaga, Benny.
1: Rancho Pilipinas. Weather!
0: Morning, Benny.
2: Good morning po, Sir Tico. Gayun din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, meron tayong minomonitor na dalawang low pressure areas sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung isa na mas malapit is 1,350 kilometers east of Mindanao. At hindi naman po inaasahan na magiging isang ganap na bagyo. Kung magkakaroon man ng epekto, more on mga pag-ulan po. Pagsapit po ng Thursday and Friday sa bahagi ng Visayas and Mindanao because ina-expect natin na papalapit ito ng ating kalupaan as low pressure area. Samantala, yung isa naman, mas malayo sa ngayon. Nasa 2,870 kilometers silangan ng Mindanao. Lampas pa po or mas malayo pa dun sa may parting Guam. No? At ito yung posibleng maging isang bagyo sa susunod po na 48 oras hanggang sa araw po ng Wednesday. Wala rin inaasang epekto pa sa ngayon or even in the coming days itong isa pang low pressure area na mas malayo sa ating kalupaan. Subalit, tulad nyo nabanggit natin, posible itong maging bagyo at habang nasa labas ng PAR is unti-unting papasok or lalapit hanggang sa mga makapasok po ng PAR pagsapit po ngayong darating na weekend. Hmm. Ang susunod po na pangalan natin ng bagyo ay Bagyong Kaloy.
0: Ay, Kaloy! So, yung magiging pangalan niya, Kaloy na yan, the Benny, no?
2: Apo. Hmm. Then, wala pa naman tayong definite po na track regarding dito sa pangalawang low pressure area na mas mataas ang chance na maging bagyo, no? Kaya lagi tayong tumutok. Inulit natin yung effect is more on mga Thursday pa and Friday. Oh, malapit po. Yung sa mas malapit na LTA. Pero yung sa malayo, wala pang effect.
0: So, isa pa lang ito. Pero dalawa ang binabantay nyo na nasisilip nyo na dyan. Apo. Benny, kumusta dyan sa area ng Albay? Uulanin ba ngayong araw na ito? Alam mo, nag-aalboruto ang bulkang Mayon. Mm-hmm. Napakahalaga kasi yung ulan, baka kasi pagka, lalo na pag yung asphalt na pumatak sa datatlong bayan, Benny.
2: For today po, dito sa may parting Albay, ang forecast natin is fair. So, ibig sabihin po, maliit lang yung chance ng ulan.
0: Ay, salamat.
2: At, yun po, walang masyadong mga impacts po of probable lahar or yung mga mud flow.
0: Oo, yun.
2: Wala pa naman.
0: Yun kasi ang pinangangabahan, pag umulan, abay lahar flow. At saka mapuputik, nag-half-flushing. Can you imagine yung nag-flushing ngayon dyan sa mga kalsada na inabot nung pinatakan itong abo, ano?
2: Ng bulkan ngayon. May time pa naman po para maligpit yung ash.
0: Oo. Magiging putik yun at minsan yan na tumitigas eh pagka naging putik kaya dapat ma-secure ng mabuti. Diba, okay. Benny?
2: Yes po. Luckily naman po hindi naman natin nakikita na may mga parating na mga thunderstorms or malakas na ulan.
0: Oo. Kumusta ang heat index? Ang damang init ngayon? Ano mga lugar ang mainit at pinaka?
2: Yung pinakamataas po ng mga heat indices natin dun pa rin sa mga lugar dito sa Luzon For example, sa may Cagayan, sa may Isabela, halos buong Ilocos region, posibleng umakyat po sa 40 degrees or higit pa yung ating heat indices. Yung danger level kapag umabot ng 42 degrees po, yun nga, posibleng mag-cause po ng mga heat stroke. Dito naman sa Metro Manila, 38 to 39 degrees po ang heat index.
0: Alright. Maraming salamat sa iyo sa update nito, Benny Stareja.
2: Salamat po.
0: Ingat din po kayo dyan sa PAGASA. Sa, mula sa kanyang opisina, DOST PAGASA, isa sa mga eksperto na weather forecaster si Benny Estareja. Alas 10:52 na.
3: Now, alam na di.
0: Oh, tuloy natin magbibigay sa inyo ng alam na di. Kuya Kicks, alam na di. Ang trivia, alam nyo si Bulkang Mayon ay isa po sa pinaka-aktibong bulkan sa Pilipinas. O na may higit sa 50 na dokumentadong pagsabog mula noong 1616 sa pananaliksik pa rin ni Al Corpus. Aba, ang kanyang huling malakas sa pagsabog ay nagkaroon ng malaking epekto sa mga kalapit na komunidad, lalo na sa mga bayan sa lalawigan ng Albay. O yan ha, mga karagdagan pong impormasyon.
3: Kuya Kicks! Now, alam na di.
0: Oh yes. 10:53 ang oras. Umako naman tayo sa report ng mga taga Baguio. Ah, ang Radyo Pilipinas Baguio. Meron na po silang mga panayam at mga follow-up na reports mula sa Department of Social Welfare and Development Cordillera na namahagi na ng tigli-5,000 cash assistance. Yan po, yan sa mga jeepney drivers at operators sa lungsod. Jong Monar, na imbagag sa pub, da Jong. Good morning,
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
4: Naimbag nga agsapa, Sir Kiko, at patuloy nga ang pagdagsa ng ating mga public utility jeepney drivers at operators dito sa Baguio Convention and Cultural Center para makuha ang kanilang benepisyong cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Hindi alintana ng mga benepisaryo ang pagtungo dito sa Baguio Convention and Cultural Center, bagamat ay kapansin-pansin sa kanilang pagdalo dito ay nagkukulang tayo ng mga public utility jeepneys as of now sa ilang mga ruta sa lungsod ng Baguio. Anyway, ay aabot sa 6,670 mga beneficiaries ng cash assistance mula sa pamahalaan sa buong Cordillera ang magkakasunod na matatanggap ang kanilang tig-5,000 pisong cash assistance mula sa DSWD sa lungsod ng Baguio na siyang naunahang payout na isinagawa ngayong araw. Meron tayong 3,868 mga PUJ drivers at operators. Bukas naman ay isasagawa ang payout ng DSWD dyan sa may Benguet Wangal Sports Complex sa La Trinidad na meron tayong 2,372 beneficiaries, akalin sabay na rin ng 11 mula sa Ifugao o particular na sa Lagawi, Ifugao. Sa darating na May 7 sa araw ng Webes ay isasagawa naman ang payout sa lalawigan ng Abra na merong 131 beneficiaryo. Sa Kalinga merong 157 beneficiaries at 131 beneficiaries PUJ drivers at operators sa Mountain Province. Mas matabilis ang proseso pagbabatbat ng mas maayos na sistema ng pagpila, verifikasyon at batching ng mga beneficiaries ang isinasagawa ng ating Department of Social Welfare and Development Cordillera. Kaakibat na rin ang pagtatalaga ng mga help desk, grievance areas at nakaantabay ang medical at emergency response teams sa lahat ng mga payout sites. Ito ay kabahagi pa rin ng tulong ng ating pamahalaan para sa ganun makagapay sa pang-araw-araw na pangangailangan, especially sa mga petrolyo ng ating mga public utility jeepney drivers at operators sa Cordillera.
0: Ayos, Jong. Paano ang reaction ng mga kababayan natin? Anya Tico, reaction na.
4: Yes, well, natutuwa naman sila. Karamihan dito sa ating mga nakapanayam, bagamat ay hindi pa natin naiposto, Sir Kiko, ano.
0: Aba,
4: tuwang-tuwa naman sila at malaking tulong na rin sa kanilang pangangailangan. Although, may tuturing na medyo kulang dahil pang isang araw lang ito.
0: Pero
4: ay nasa nila
0: at
4: na
0: least meron na silang natanggap, John.
4: Ano? Ang solusyon ng ating gobyerno.
0: John, at least meron silang natanggap at i-imagine ko. Pero yung isang concern, yung mga sasakyan na kailangan din makapangsuporta sa ating mga kababayan, lalong-lalong yung mga naghahanap ng mga sasakyan ngayong araw na ito. Diba, John?
4: Yes, tama po kayo, Sir Kiko, dahil medyo mahaba ang pila sa ilang mga areas dito. Kulang na kulang yung ating mga drivers. Pero ayon na rin sa ating mga drivers, pagkatapos nila matanggap yung kanilang cash assistance, agad naman silang BBI ulit.
0: Alright. Thank you, John, sa report na yan.
4: Yan muna ang ating latest development mula sa Baguio City para sa Bagong Pilipinas. John Muna, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Jose Aguina, Apo Jong, si Jong Monar mula sa Radyo Pilipinas, Baguio. 10:58, mga kababayan, ng oras. Bye-bye time na, syempre. Naka-standby na ang mga balita. Napakikinggan po na yun silang saglit ang Radyo Pilipinas News Nationwide. O siya, yung mga hindi nahabol ng mga nag-shoutout bukas. At akin po na babanggitin muli. Magandang umaga muli dyan sa Barangay San Agustin. Yan sa Malabon City, Barangay Chairman Rolly Lau. Ganang umaga po at ang kanyang mga miyembro, mga kagawa din. Thank you, Indira Jobel Lustre, Arnel Villamor, Christopher Tirambulo, and Al Corpus. At salamat din po sa inyong lahat, mga nakasubaybay. Alam niyo na po ang gagawin niyo. Kung nag-enjoy po kayo, nakakuha po kayo, nakatanggap po kayo ng mga balita, mga impormasyon, share, follow, like. Kompleto, Radyo Pilipinas, ang Radyo Publiko Servisyo Program. Ang inyong kabisyo, siyempre, sa public service. Siyempre, ang inyong lingkod, Kakiko Flores, na nagsasabing, God is good, God is great all the time.

0: Radio Público Servicio. Radio Público Servicio.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magandang araw, Pilipinas. Narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Suporta sa pangangailangan ng Albay sa gitna ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon na ipagkaloob ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga kalsadang nagsara dahil sa ashfall. Mabubuksan ngayong araw ayon sa punong ehekutibo.
2: Headlines. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan kumikilos na para tulungan ang mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon batay sa direktiba ng Pangulong Marcos Jr.
1: Headlines. Pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ipinagpapatuloy ngayon ang House Committee on Justice.
2: Headlines. Panibagong rollback sa liquefied petroleum gas o LPG kasado na bukas.
1: Headlines. Ulat ng Asian Development Bank, patunay ng mabilis na aksyon ng pamahalaan sa epekto ng Middle East crisis ayon sa Malacanang.
2: Headlines. Mga rekomendasyon para solusyonan ang epekto ng digmaan sa gitnang silangan, inilatag ng economic leaders ng ASEAN.
1: Headlines. At Pag-asa nagwawala sa 13 lugar na posibleng dumanas ng mapanganib na heat index ngayong Lunes. Samantala, Intertropical Convergence Zone na naispatan ng Pag-asa, posibleng maging low pressure area.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, May 4, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Live po tayo sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, 7:38 AM at napapakinggan sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Sa detalye ng ating mga balita, suporta sa pangangailangan ng Albay sa gitna ng ibinubugang ashfall ng Bulkang Mayon na ipagkakaloob ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga kalsadang nagsara dahil sa ashfall, mabubuksan ngayong araw ayon sa Chief Executive. Magbabalita si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinangyad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naipagkakaloob ang kailangang suporta at pangangailangan ng mga taga-Albay sa gitna ng ibinugang ashfall ng Mayon Volcano. Sa ambush interview sa Pangulo, sinabi nitong nagkausap sila ng gobernador ng Albay at nagsabi itong nakararating ang suporta para sa kanilang mamamayan. Tinayak din ng Pangulo na kasama rin sa naipagkakaloob sa mga apektadong residente ang kailangang medical attention na yung prioridad sa kanyang pinasisiguro ang health concerns. Dagdag ng punong ekotibo na kabilang din sa pinamamadali ay ang pagbubukas ng mga kalsadang naisara dahil sa mga ibinugang ashfall ng Bulkang Mayon. Pero ayon sa Pangulo, kaya nang mabuksan ngayong araw ang mga daang pansamantalang hindi mabagtas dahil sa ibinugang abo ng Bulkang Mayon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: I spoke also to the governor and sabi naman niya that lahat ng needs ng Albay so far ay meron tayong support ng binigay. So we will be able to say that the thoroughfares will be open siguro by today. Huwag lang magbuga ulit. Kung hindi na magbuga ulit, mabubuksan na natin ang mga thoroughfares pasok-labas doon sa area.
3: Mula sa lalawigan ng Cavite, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Philippine National Police o PNP tumutulong na para sa mabilis na clearing operations sa mga lugar na apektado ng ashfall dulot ng pagputok ng Bulkang Mayon. Si J. Mark Dagala sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umikilos na ang Philippine National Police para tumulong sa clearing operations sa mga lugar na pinaka-apektado ng ashfall dulot ng pagputok ng Bulkang Mayon. Ito ay ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng tulong sa mga apektado ng pag-alboroto ng bulkan. Layo din itong matiyak na ang mga sasakyang pang emergency at mga convoy ng relief ay may tuloy-tuloy na access sa mga lugar na apektado ng ashfall. Partikular na iniutos ng PNP Chief ang aga ng pagpapadala ng mga pulis at kagamitan sa mga bayan ng Camalig, Ginobatan at Ligao City para tutukan ang paglilinis ng makapalabo na maaaring makasagabal sa humanitarian efforts. Inatasan din inatate sa mga lokal na unit ng pulisya mula sa Police Regional Office 5 na panatilihin ang presensya sa mga kalsadang nabalutan ng abo kung saan halos zero ang visibility rito. Kumamit na rin ang mga pulis ang ilaw na patrol at real-time

0: advisories para gabayan ng mga motorista palayo sa mga mapanganib na lugar. Bukod dyan ay kinumpirma rin ni Narcate sa mayroong espesyal na kagamitan ng mga mobile unit para sa search and rescue at high-powered lighting para sa operasyon sa gabi. Dahil sa upgrade na ito, mas epektibong makapag-ooperate ang mga team sa mga lugar na mahirap marating kung saan ang naipong abo ay nakaharang sa mga karaniwang daanan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
1: We are working on it, no? In order to secure assist our kababayan who are affected in this ASPOL. Actually, it's not only about the ASPOL, but months before this ASPOL, tuloy-tuloy na po yung police natin na nagpapatrol at tumutulong dyan. And the rest of the security assistance as well as public safety assistance ng ginagawa ng PNP. Patuloy po yan.
0: Ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr. Mula sa nga po kami para sa Mago Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publik.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Aktibong kumikilos ang mga ahensya ng gobyerno para tulungan ang mga naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Sa ngayon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na buong puwersang pagkilos ng pamahalaan para tiyakin ang kalusugan, kaligtasan at akses ng mga biktima sa mahalagang serbisyo ng gobyerno. Kaugnay po niyan, agad sinimulan ng Department of Public Works and Highways ang clearing operations para tiyaking ligtas na madadaanan ang mga pangunahing kalsada. Namahagi na rin ng N95 masks ang Department of Health at itinaga ang mga mobile clinic at water station para tugunan ang mga respiratory illness na dulot ng ashfall. Sa pamamagitan ng Department of the Interior and Local Government, ipinadala ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection para sa water spraying at ash clearing operations. Nanguna naman ang Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council sa evacuation efforts habang mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang high-risk zones na sa palibot ng bulkan. Naka-preposition din ang libo-libong family food packs at iba pang relief supplies mula sa Department of Social Welfare and Development para sa mga bakwit sa Bicol Region.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Higit 300,000 food items at basic needs ang nakaposisyon ngayon para sa mga residente ng Bicol Region sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD Advisory, 301,311 family food packs ang nakapreposisyon para sa mga residente ng Albay na apektado ng makapal na ashfall mula sa Bulkang Mayon. Kabo ang 27,322 na ready-to-eat food boxes at 15,156 non-food items ang handa na ring ilabas ng ahensya. Bukod sa essential items, sinabi ng DSWD na nakapagpalabas na rin ang kanilang Bicol Field Office na higit 11 milyong piso para sa emergency cash transfer. Higit 28 milyong piso naman anila ang naipalabas ng kagawaran para sa cash for work.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Namamahagi ngayon ng 5,000 family food packs ang pamahalaang panlalawikan ng Sorsogon sa Ginobatan, Albay na apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Sorsogon Provincial Information Officer Dong Mendoza, magbibigay din sila ng fire at water trucks, gayon din ang water and sanitation machine o Watsan.
5: Dala po kami ngayon 5,000 food packs and then makikipag-coordinate kami kay Mayor Gemma dito sa Kinubatan kung saan mga barangay ito ibababa. Kung ano po mang tulong ang pwedeng i-reach out ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon, makikipag-ugnayan po kami sa SPDRRMO at sa MDRRMO ng mga apektadong bayan.
3: Si Sorsogon Provincial Information Officer Dong Mendoza.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mahigit 71,000 family food packs na ipamahagi na sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Si Marian Bastasa sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Tuloy-tuloy ang distribusyon ng family food packs sa Department of Social Welfare and Development sa mga lalawigan sa Bicol Region na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa pinakahuling talang DSWD, aabot na sa 71,000 family food packs ang naipaabot sa mga residente, partikular sa mga pansamantalang lumikas dahil sa aktibidad ng bulkan. Bukod dito ay nasa 1,400 ready-to-eat food boxes na rin at 7,600 non-food items ang naipamahagi ng ahensya. Una nang sinabi ng DSWD na nakahanda ito sakaling kailanganin pa ng augmentation sa pagkain at iba pang supply ng basic needs para sa mga pamilya apektado ng makapal na abo mula sa bulkan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mel and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa ring balita, kumikilos na ang Kamaligalbay para matulungan ang mga magsasakang na apektuhan ng nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Namatay kasi ang isa ang ilang alagang kalabaw at nalanta ang mga pananim matapos ma-expose sa abo na inilabas ng bulkan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Kamaligalbay Mayor Caloy Baldo na may ugnayan na sila sa Department of Agriculture para matulungan ang kanilang mga magsasaka.
7: Kinausap po ng agriculturist po namin na mag-coordinate po sa DA na baka pwede mabigyan uli ito ng mga kalabaw kasi ginagamitin po nila ito sa kanilang farming. Then dagdag kabuhayan din po ito sa kanila. Yun po ang isang para namin para mabigyan ng tulong din.
3: Si Kamaligalbay Mayor Caloy Baldo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nangangailangan ang mga apektadong residente malapit sa Bulkang Mayon ng potable water, face mask, kabilang ang N95, gamot para sa respiratory illness at karagdagang manpower. Ito ang nabatid sa isinagawang pulong ng Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon kay Office of Civil Defense Bicol Officer in Charge Director Jessar Adornado, mahalagang matukoy ang agarang pangangailangan ng mga apektadong local government units o LGUs para maayos na matugunan, kabilang ang Kamali, Ginobatan at Ligaw City sa araw-araw na nangangailangan ng face mask. Hiniling din ng Kamali ang hygiene kit sabang 15,000 liters ng potable water kada araw ang kailangan ng Ginobatan para sa 1,325 na apektadong pamilya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy ang pagbuhos ng tulong sa bayan ng Ginobatan makaraang mag-zero visibility doon bunsod ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Sa programang Boses, sinabi ni Ginobatan Albay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head Joy Maravillas na sanib puwersa ang mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa pagbibigay ng pangangailangan ng mga apektadong residente. Nagpapatuloy naman ang clearing operations makaraang pumalo sa 4 inches ang kapal ng abo na tumabon sa bayan ng Ginobatan.
8: Dumating na din po yung mga tulong para po sa potable drinking water. Malaking tulong po, especially sa mga ibang provinces. Natulungan kami yung province of Albay, especially yung Ginobatan. So, naka-hands-on naman po yung provincial government. Kahapon nandito po yung PDRMO. Nakita niya po ng kailangan sa kayong OCD, original. Nagpadala na din po. So, andito na rin po yung mga tulong nila. So, ang gagawin na lang po namin as of this moment is yung action na lang po kasi meron ng resources.
3: Ang tinig ni Ginobatan Albay, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head Joy Maravillas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nananatiling sapat ang stockpile ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol para tulungan ang mga residente na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DSWD Bicol Region Director Normal Laurio na bukod sa halos 301,000 ang stockpile sa regional, provincial at municipal warehouse sa buong Bicol at may paparating pang augmentation. Una nang nakapagpalabas ang DSWD Bicol ng inisyal na 16,000 family food packs para sa 30,000 families sa Ginobatan, habang 8,000 family food packs naman para sa halos 9,000 apektadong pamilya sa Kamalig.
9: May naka-stockpile po tayo na sapat na food and non-food items sa ating mga warehouses. E buti na lamang po, dito po sa Albay, dito po yung may pinakamalaking regional warehouse po natin. So wala po tayong problema. Agad-agad po na nakakapag-dispatch tayo.
4: Si DSWD Bicol, Bicol Region Director Normal Laurio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, nananatiling nasa maayos na kondisyon ang lahat ng naka-imbak na supply ng bigas at palay ng National Food Authority o NFA sa Albay sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa NFA Albay, hindi apektado ang operasyon ng kanilang mga bodega, partikular ang mga pasilidad sa 3rd District ng Albay, kabilang ang mga bodega sa Libon at Ligaw City. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng NFA Albay sa mga lokal na pamahalaan kasabay ng pinaigting na precautionary measures. Mahigpit ding nakabantay ang ahensya para matiyak na walang aberya sa serbisyo sa mga magsasaka at residente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pinayuhan ng FEVOC sa mga residente malapit sa Bulkang Mayon na manatiling kalmado at alerto sa pangambang tumagal pa ang sitwasyon sa bulkan. Kasalukuyang may effusive activity ang bulkan at hindi inaalis ang posibilidad na maulit ang lava flow sa dilis-dis nito sa nangyari o nangyari nito nga Sabado. Sa programang Ronda Pilipina, sinabi ni FEVOC Director Teresito Bacolcol na kailangan maging handa ang mga lokal na pamahalaan sakaling iakyat sa alert level 4 ang bulkan.
10: Manatili tayong kalmado, but we have to stay alert. Maaari pang magkaroon ng ashfall, rockfall, lava effusion, and PDC. So huwag pumasok sa 6 km per minute danger zone. Mag-ingat sa ashfall at sumunod sa official advisories. Para sa mga LGUs naman, they have to continue yung pag-enforce ng safety restriction. Naging handa rin sila in the event na itaas natin yung alert level from alert level 3 to alert level 4.
4: Si FEVOC Director Teresito Bacolcol.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Tourism pinaalalahanan ng publiko na iwasan ang ilang tourism activities malapit sa Bulkang Mayon sa gitna ng pag-aalboroto nito. Ang report mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Report.
11: Diyan, kasunod ng muling pag-alboroto ng Bulkan Mayon sa Bicol Region, pinapayuhan ang lahat ng mga turista na maging alerto at planuhin ang kanilang mga biyahe. Sabi so nga dyan ng Department of Tourism, hinimok nga ang mga turista na pansamantalang iwasan ang paligid ng Bulkan Mayon kung hindi naman importante ang pakay. Kumpirmahin ang bookings at schedule ng mga hotel at iba pa mga booking bago bumiyahe at sumunod sa itinatutupad na regulation of safety protocol. Sa monitoring kasi dyan ng Department of Tourism, apektado ng ashfall ang mga komunidad maging mga tourism sites sa Ginubatan, Kamaling, Daraga, Ligao City, sa Albay. Patuloy naman dyan ang pagkikipag-ugnay ng DOT sa mga lokal na pamahalaan at otoridad sa Bicol Region para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga turista. Diyan, muna pa rin dito sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Senador Cheese Escudero, nanawagan sa mga residente ng Albay na sumunod sa safety advisory sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Si Nympha Asuncion sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Report.
12: Nanawagan si Senador Cheese Escudero sa mga residente ng Albay na mahigpit na sundin ang mga abiso ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon na nagdulot ng ashfall at pyroclastic density currents sa ilang lugar sa lalawigan. Pinahayag ni Escudero ang pakikiisa niya sa mga mamamayan ng Albay at nakahanda ring magbigay ng tulong sa mga lokal na pamahalaang maaapektuhan ng pagtaas ng aktibidad ng bulkan. Nakapagdala ng ashfall sa ilang bahagi ng Legazpi City at mga bayan ng Kamalig, Ginubatan at Daraga. Pinayuhan naman ng mga lokal na otoridad ang mga residente na manatili sa loob ng bahay, isara ang mga bintana at pintuan at gumamit ng face mask o basang tela bilang proteksyon laban sa ashfall. Pinag-iingat din ang publiko at sinabihang umiwas sa mga ilog at gully na maaaring daluyan ng volcanic materials. Hinimok din ni Escudero ang publiko na manatiling mapagmatsyag at makinig lang sa mga official na updates mula sa FEVOC at mga lokal na pamahalaan habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon sa Bulkang Mayon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Matamang nakabantay ang Department of Health o DOH Bicol sa kalusugan ng mga residente kasunod ng pagbuka ng abo ng Bulkang Mayon. Ayon kay DOH Bicol, Center for Health Development Officer in Charge, Dr. Rosa Maria Rempilio, na-monitor nila ang ilang kaso ng asma sa ilang residente na agad namang binigyan ng paunang lunas. Magpapatuloy naman aniya ang replenishment ng mga gamot at iba pang medical supplies habang nananatili sa Code White Alert status ang mga ospital sa Bicol.
13: Mas magiging madalas yung ating replenishment ng mga gamot. And ang surveillance po ng ating mga sakit na nararanasan ng ating mga kababayan na apektado ng ashfall, hindi naman po siya napapabayaan kasi meron po tayong mga health human resource na deployed ng DOH, nurses, midwives, may DTTB pa po na tumutulong po sa ating mga local health workers.
3: Si DOH Bicol Center for Health Development Officer in Charge, Dr. Rosa Maria Rempilio.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11.24 ng umaga. Ang tabayanan ng iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11.25 na ng umaga sa iba nating mga balita. Mahigit 30 barangay sa General Trias, Cavite, benepisyaryo ng bawat barangay makikinabang program. Ang ulat mula kay Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Masa 33 barangay sa General Trias, Cavite ang benepisyaryo ng bawat barangay makikinabang program ng Marcos Administration sa Cavite. Pinanggunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rice distribution at pamamahagi ng 200,000 pesos na financial assistance ngayong araw. Mula sa kabuuan pondo na ito, 100,000 pesos dito ay ilalaan para sa 165 scholars ng 5 barangay. Habang ang natitirang 100,000 pesos naman, pondo para sa pagpapatuloy ng rice distribution. Nasa 2,000 rice beneficiaries mula sa Barangay San Francisco at Barangay Santiago. Ayon sa mga beneficiaryo, malaking tulong ang programa para sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, lalo na ngayong humaharap sa krisis ang Pilipinas, bunsod ng sigalot sa gitnang silangan. Pakinggan natin ang magkasunod na tinig ni Nanay Maria Luisa Mirano at Annalisa Haula, kapwa residente ng General Trias, Cavite.
17: Sa akin, sa amin lahat, malaking tulong ngayon, lalo sa hindi makabili ng mga pangangailangan katulad sa bigas. Siyempre, humihirap na sobra talagang dito. Malaking pakinabang, malaking tulong na ibinigay ni Presidente Bongbong Marcos. Malaking tulong talaga ito sa mga mahihirap at katulad namin.
18: Unang-una po, dahil sa panahon ng krisis ngayon, malaking bagay po yung programa ni Pangulong Marcos ngayon sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga taga rito.
16: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa puntong ito, alamin natin ang pinakahuling kaganapan kaugnay sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Nasa linya si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Said, binigyan din ng House Justice Committee Chair Jervin Luisro na maituturing na isang mahalagang accomplishment ang isinagawang maratong hearing ng Komite kaugnay ng pagtalakay at pagtukoy ng basihan ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Luisro na dumaan ang komite sa isang mahirap at masusing proseso at walang shortcut. Anya, maraming ebidensya at testimonya ang kanilang sinuri at binusisi upang matukoy kung merong probable cause ang mga reklamo. Sa kabila umano na hindi pagdalo ng Vice President, gayon din ang mga batikos at paghahain ng kaso mula sa kampo nito, iginiit ni Luisro na nanatiling nakatuon ang komite sa kanilang mandato at hindi nalihis ang tamang direksyon alinsunod sa konstitusyon. Ngayong araw, nakataksang aprobahan ng House Justice Committee ang Consolidated Report, Resolution at Articles of Impeachment sa kanilang, na kanilang iaakyat sa plenaryo. Narito pa kaya ni Committee Chair Jervin Luisro.
20: Kukumpirmahin natin kung anuman ang mga nangyari noong nakaraan sa pamamagitan ng isang committee report. We are therefore here to finalize the committee report along with the attached resolution setting forth the articles of impeachment. Our task is to approve these documents and transmit everything to the plenary. This is our mandate under the rules.
19: Yan ang update mula dito sa Kamara. Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hinihingi ni Senate President Tito Soto ang suporta ng mga empleyado ng Senado sa posibleng dagdag responsibilidad sa mga susunod na araw. Sa harapan rin ito ng posibleng pagdaraos ng impeachment trial ng mataas na kapulungan na tatayong hukom sa paglilitis. Sinabi ni Soto na naharap din sa pagsubok ang Senado dahil posible silang magkaroon ng dagdag na trabaho sakaling magkaroon ng impeachment hearing na mandato ng saligang batas. Umaasa rin na aniya siya sa suporta ng lahat sa paghahanda sa dagdag na tungkulin upang manatiling epektibo at maasahang institusyon ang Senado.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Irerekomenda ni Senate President Tito Soto sa Ethics Committee na hingan ang komento si Senador Bato de la Rosa sa reklamong kanyang kinakaharap sa komite. Ayon kay Soto, ang tanging magagawa lamang niya ay magrekomenda dahil hindi naman siya ang chair ng komite kundi si Senador JV Ejercito. Kagayaan niya ito ng inilalabas nilang show cause order sa mga ipinatatawag pero hindi dumadalo sa mga pagdinig ng Senado. Kailangan anyang ipaniliwanag ni De La Rosa na kung bakit hindi dapat pumabor ang Senado sa reklamo laban sa kanya. Nilinaw naman ni Soto na wala pang desisyon sa hinihinging pagsuspinde sa sweldo at allowances ni De La Rosa at hanggang ngayon ay hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanya ang senador.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbabala ang pag-asa na 13 lugar sa bansa ang inaasahang daranas ng mapanganib na antas ng heat index ngayong araw ng Lunes. Batay sa heat index forecast ng pag-asa, maglalaro sa 42 hanggang 44 degrees Celsius ang heat index sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag City, Ilocos Norte, Dagupan City, Pangasinan, MMSU sa Batac, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, Tuguegaro City, Cagayan, San Ildefonso, Bulacan, Tau, Kamaling, Tarlac, San Jose, Occidental Mindoro, Cuyo, Palawan, Maasin, Southern Leyte, Davao City at Davao del Sur. Samantala, 61 lugar kabilang ang Metro Manila ang inaasahang daranas ng extreme caution na heat index sa araw na ito.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, kinumpirma ni LPG Marketers Association at Regasco President Arnel T na kasado na bukas ang 5th rollback sa liquefied petroleum gas o LPG. Ayon kay T, 2 piso ang inaasahang rollback sa LPG bunsod ng pagbaba ng shipping cost. Bagamat ang Department of Energy na ang nagdidikta ng presyo ng oil price products sa ilalim ng National State of Energy Emergency, nilinaw ni T na wala pang sariling computation ang kagawaran dahil hinihintay ang pagdating ng biniling LPG sa May 27.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naglatag ang economic leaders ng Timog Silangang Asya ng mga rekomendasyon para masolusyunan ang epekto sa rehiyon ng digmaan sa Gitnang Silangan. Sa pulong ng ASEAN Economic Community Council, tinalakay ang pagtaas ng gasto sa enerhiya at transportasyon, partikular ang pagmamahal ng fertilizer at banta ng pagkaantala ng supply chain ng mga abono na posibleng magpababa sa produksyon at supply ng pagkain. Iginiit ng konseho ang implementasyon ng mga napapanahon at eksklusibong polisiya kabilang ang pagtutulungan ng rehiyon upang matiyak ang access sa supply at impormasyon. Isinusulong ng mga opisyal ang kooperasyon ng mga bansa sa ASEAN at pagbuo ng mga mekanismo para masolusyunan ang mga hamon sa supply ng tubig, sustainable na pagsasaka at climate change. Ito'y upang matamo ang seguridad sa pagkain, mapatatag ang supply chain at masuportahan ang mahihirap na pamayanan sa rehiyon. Mahalaga rin anila na manatiling ligtas at bukas ang mga karagatan para sa malayang paglalayag ng mga barko at paglipad ng mga eroplano batay sa international law.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 21 transport network companies pinatatawag ng LTFRB kaugnay sa paglobo ng fuel subsidy beneficiaries sa ride-hailing sector. Sa ulat mula kay Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Pinahaharap sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang hindi bababa sa 21 transport network companies kaugnay sa imbestigasyon sa umulipaglobo ng fuel subsidy beneficiary sa ride-hailing sector. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, inisuhan ng show cause order ang TNCs para pagpaliwanagin sa nakitang discrepancy sa bilang ng mga TNBS beneficiary na isumunong matukoy ng ahensya kung may illegal na onboarding ng mga MC taxi rider na hindi otorisado o walang pahintulot sa ahensya. Nag-ugat ito matapos ang isinagawang verifikasyon kung saan nadiskubre ang malaking pagkakaiba sa talaan ng mga tumatanggap ng fuel subsidy sa sektor ng ride-hailing. Sa inilabas show cause order, inaatasan ng mga TNC na magsumite ng kailangan paliwanag kung bakit hindi dapat nasuspendihin o bawiin ang kanilang pransisa. Inatasan din ang mga kumpanya na isumite ang listahan ng kailangang mga driver na isinumite ng PSWD kabila ang plate number ng mga sasakyang kanilang ginagamit. Nakatakda naman ang pagdinig sa May 14 kung saan inaatasan ng mga pinuno o kinatawan ng TNC na humarap. Tiniyak naman ni Chairman Mendoza na bibilisan ang investigasyon at papatawan ng karampatang parusa ang mga mapapatunayang may pananagutan. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Mustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kakapasok lamang na balita, inaprubahan ng House Justice Committee ang committee report sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa inaprubahan ang resolution at articles of impeachment as amended sa pamamagitan ng unanimous vote of 55 justice members ang nagmanifest ng kanilang boto, pinagtibay po ng komite ang committee report.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Iginiit ng Malacanang na ang pinakahuling ulat ng Asian Development Bank o ADB ay nagpapakita ng mabilis at malawakang pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa epekto ng Middle East crisis. Taliwas ito sa puna ng ilan sa umano'y mabagal na pagkilos ng pamahalaan. Una nang iniulat ng ADB na isa ang Pilipinas sa pinakaaktibong bansa sa Asia-Pacific pagdating sa pagtugon sa pagtaas ng global fuel prices. Gate ng ADB, inadapt ng Pilipinas ang isa sa pinakamalawak na hanay ng policy action sa rehiyon para maprotektahan ang mga consumer at ipagpatuloy ang paglago ng ekonomiya. Bagamat ang krisis ay dulot ng external factors, sinabi ng Malacanang na ang tugon ng pamahalaan ay nakabatay sa prinsipyong hindi dapat gawing household disasters, ang global shocks. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Marcos, inilatag ang ilang contingency measures para tugunan ang tumataas na presyo ng langis, kabilang ang targeted subsidies, tulong sa transport workers, suporta sa vulnerable households, price monitoring, fuel supply safeguards at mas mabilis na renewable energy initiatives.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ni ASEAN Business Advisory Council Chair Joey Concepcion na makikinabang sa ASEAN Summit ang maliliit na negosyante sa Pilipinas. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Concepcion na makikipagtulungan sila sa mga mall para maipaabot pa rin sa mga negosyante ang mensahe sa idaraos na ASEAN Business Investment Summit. Isasagawa ang naturang aktibidad sa Oktubre at Nobyembre sa Cebu.
0: Lahat ng malls, ang SM, Robinson, Ayala, we will set up LED screens. We will show them when ASEAN is happening, it will be beamed into the malls that we are creating the Trabaho and Negosyo.
3: Yan ang pahayag ni ASEAN Business Advisory Council Chair Joey Concepcion.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Farm to Buyer Program ng lokal na pamahalaan ng Maynila, target makapagbigay ng mura at sariwang bilihin sa mga residente ng lungsod. Si Lawrence Sanhoco sa ulat.
2: Radyo Pilipinas Report.
21: Binuksan ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila ang direktang ugnayang pangkalakalan sa lalawigan ng Ilocos Norte para sa supply ng produktong agrikultural patungo sa mga hotel, restaurant at cafe sa lungsod. Pinangunahan ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang pagtanggap sa delegasyon ng Ilocos Norte sa sinagawang product showcase sa Manila City Hall, kabilang sa mga dumalong institutional buyers ang mga kinatawan mula Diamond Hotel, Bayview Park Hotel, Aviary Cafe at Grand Cafe 1919. Ayon kay Dumagoso, layunin ng direktang farm-to-buyer arrangement na mabigyan ang lungsod ng dekalidad at sariwang produkto sa mas mababang presyo kumpara sa tradisyonal na supply chain. Ipinunto rin ng alkalde na makatutulong ito sa pagpapalago ng negosyo, paglikha ng trabaho at pagtaas ng kita ng lungsod mula sa buwis. Samantala, tiniyak naman ni Ilocos Norte Vice Governor Matthew Marcos Manotok ang kalidad ng mga produktong agrikultural mura sa kanilang lalawigan at personal na pananagutan sa anumang reklamo. Nauna nang ipinatupad ang kaparehong sistema sa Nueva Ecija at inaasahang susundan pa ito ng iba pang lalawigan sa mga susunod na linggo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Posibleng maging low pressure area o LPA ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na naispatan ng PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, ang ITCZ ang linya kung saan nagtatago ang mga hangin mula sa hilaga at o nagtatagpo ang mga hangin mula sa hilaga at katimugang hemispheres. Sinabi ni PAGASA Weather Specialist Alzar Aurelio na wala pang direktang epekto ang ITCZ sa alinmang panig ng bansa. pero posibleng dumanas anila ang Metro Manila ng temperatura na mula 24 hanggang 35 antas ng sentigrado. Samantala, posible ring makaranas ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao at Palawan ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: Sa larangan ng palakasan, top seed Pistons sa kumpleto ang comeback para sa mula sa 3-1 deficit upang patalsikin ang Orlando Magic sa Game 7 ng kanilang Eastern Conference First Round Playoff Series. Mula Sports Radio 918, may report si Rhea Arevalo.
5: Pasok na sa Eastern Conference Semifinals ang top seed Detroit Pistons matapos patumbahin ang Orlando Magic 116-94 sa Game 7 ng kanilang First Round Playoff Series kanina. Nagposes si Cade Cunningham ng 32 points at 12 assists habang nag-ambag ng 30 points at 9 rebounds si Tobias Harris para sa Pistons na inangkin ang huling tatlong laro ng serye upang muling makabante sa playoffs mula noong 2008. Nagtala ng 16 points si Dennis Jenkins habang 15 points at 15 rebounds ang inambag ni Jalen Duren sa panalo. Ang Detroit ang panglabinlimang team sa kasaysayan ng NBA na nakabangon mula sa 3-1 deficit. Pinamunuan ni Paolo Banchero ang Magic sa kanyang game-high 38 points. Ito ang ikalawang beses na natalo ang Orlando sa Detroit pagkatapos humawak ng 3-1 lead sa serye. Ang unang beses ay naganap noong 2003. Makakaharap ng Detroit sa Eastern Conference Semifinals ang mananalo sa laban ng Cleveland Cavaliers at Toronto Raptors. Mula Sports Radio 918, Rhea Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:41 oras po natin abangan ang mga karagdagang balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pagbabalik natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 18 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita sa Luzon, Friendship Game at Static Display isinagawa sa lalawigan ng Batanes bilang bahagi ng Balikatan Exercise 4126. Mula Radyo Pilipinas Batanes, narito ang ulat ni Mayan Bata.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
23: Magsisilbing malaking tulong para sa mga guro at mag-aaral ang bagong tayong multi-purpose building sa JT Domingo Central Elementary School sa Butuan City na inihandog ng Department of Public Works and Highways Butuan City District Engineering Office. Formal itong iturn over ng DPWH-BCDEO kamakailan lamang sa layuning makatulong ito para sa development ng mga mag-aaral at magkaroon sila ng disente at ligtas na lugar para sa physical activities at social engagement. Dinisenyo ang multi-purpose building na may modernong multifunctional features gaya ng stage, basketball court, bleachers, back storage, tatlong comfort rooms at mayroon ding gate para sa dagdag na safety measures. Nag-donate din ang tanggapan ng 400 monoblock chairs, baffle speakers, 20 office table, office chairs, inkjet printers, 2 industrial fan at 3 wall fan para may maayos na ventilasyon sa sports event. Inaasahan na sa darating na pasukan, magiging mahalagang bahagi ito ng paaralan bilang recreation center para mas mapalago pa ang kaalaman at kakayahan ng mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Punta naman tayo sa Southern Tagalog, 40 million peso na halaga ng cold onion storage ipinagkaloob sa kooperatiba ng mga mag-asaka sa Oriental Mindoro. Sa detalye mula kay Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ipinagkaloob ng DAME Maropa ang 40 million pesos halaga ng onion cold storage sa mga magsaka na kasapi ng Bulalakaw Development Cooperative sa Oriental Mindoro. Ayon sa pabalita ng ahensya, ang pasilidad na pinondohan sa ilalim ng High Value Crops Development Program ay may kapasidad na mag-imbak ng hanggang 20,000 bags of 540 metric tons ng sibuyas. Anila, sa tulong nito, mababawasan ang pagkabulok ng mga inimbak na sibuyas at magkakaroon ng mga magsaka ng mas magandang pagkakataong maibenta ang kanilang ani sa mas paborableng presyo. Ang proyektong ito ay bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa sektor ng pagsisibuyas sa lalawigan, gayon din ang mas malawak na layunin na palakasin ang agricultural logistics at food security sa pamamagitan ng modernong post-harvest facility para sa mga kooperatiba. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 11:45 ang ating oras, 5,000 food packs ipinamahagi ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa mga apektadong residente ng Ginobatan, Albay. Live report mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Agad na nagpadala ng tulong ang pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa lalawigan ng Albay na naapektuhan ng ashfall dulot ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Kaugnay nito, sinimula na ngayong araw ang pamamahagi ng 5,000 food packs sa mga residente sa bayan ng Ginobatan upang matugunan ang agarang pangangailangan. Ayon sa Sorsogon Provincial Information Office, bunga ito ng pagtutulungan ng mga kawali ng provincial government ng Sorsogon at Philippine National Police sa pagre-repack ng ayuda para masigurong mabilis at maayos sa distribusyon. Nagpadala rin ng Sorsogon Provincial DRRMO ng Watsan o Water and Sanitation Machine sa Albay upang makapagbigay ng malinis na inuming tubig sa mga apektadong individual. Personal din nakipag-ugnayan si Governor Buboy Amor kay Albay Governor Noel Rosal upang mapabilis ang pagpapadala ng tulong sa mga apektadong lugar. Nagpasalamat naman si Ginobatan Mayor Jeman Hoco sa paunang tulong na ipinagkaloob ng Sorsogon na ani ay malaking tulong sa pagdugon sa pangangailangan ng kanilang mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Punta naman tayo ng Radyo Pilipinas, Palawan. May dalang balita si Lizelle Pilapil. Mga residente, sibilyan at mga opisyal magkakasamang idinaos ay ika-4 na pista ng karagatan sa kanluran sa Isla ng Pag-asa sa Kalayaan, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Nagdahos ng parada ang mga opisyales at mga residente ng bayan ng Kalayaan, Palawan bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-4 na pista ng karagatan sa kanluran na West Philippine Sea Festival nito ika-3 ng Marso. Nakisa rin dito sa Western Command Commander Vice Admiral Alan Javier, mga kawani ng Philippine Coast Guard at iba pang unipermadong kawani. Aktibong nakisa rin dito ang mga Atenito Coalition na namahagi ng school supplies, bigas at krudo para sa mga mangingisda sa lugar. Kasabay rin na ika-4 na taong pagdiriwang ng pista ng karagatan sa kanluran ay sinagawa rin ng grupo ang isang jet ski flag ride at itinirik ang bandila ng Pilipinas sa Isla ng Pag-asa. Samantala, nagdaos din ang medical mission ng ilang mga volunteer doctors na nagkaloob ng libreng gamot at mga bitamina para sa mga lokal na residente. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, mga balita naman mula sa Visayas at Mindanao. Sunod nating ihahatid dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
29: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo
11: publiko.
12: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:49 po ang ating oras. Balita sa Visayas, Karagatan ng Tacloban City magiging sentro ng Philippine-US Balikatan Exercises. Philippine Coast Guard nagpalabas ng alerto. Mula Radyo Pilipinas Boronga, narito ang ulat ni Daisy Belizar.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Isang navigational warning ang ipinalabas ng Philippine Coast Guard District Eastern Visayas para sa gaganaping Philippines-United States Balikatan Exercise 2026 sa Tacloban City. Sa ilalim ng pamumuno ni Commodore Jonathan Marfil, inabisuhan ang lahat ng mandaragat at maritime stakeholders ukol sa aktibidad ng BK-41-26 na gaganapin sa vicinity waters ng San Pedro Bay simula ngayong ikalima hanggang ikapito ng Mayo. Itinakda ang apat na pangunahing coordinates na magsisilbing hangganan sa exercise area. Dahil dito, pinapairal ang extreme caution para sa lahat ng masasakyang pandagat na dadaan sa nasabing lokasyon o malapit dito. Hinimok ng Coast Guard ang mga operator ng barko at mga mangingisda na panatilihin ang pagmatyag at sumunod sa mga safety measures upang maiwasan ang anumang untoward incident. Layo ng abiso na matiyak ang seguridad habang isinasagawa ang mahalagang pagsasanay militar. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa ibang bahagi ng Visayas, Cebu Governor umapila ng pagtulungan upang maging maayos at matagumpay ang pag-asagawa ng 48th ASEAN Leaders Summit sa Cebu ngayong Linggo. Sa report mula kay Jessa Aguailana ng Radyo Pilipinas, Cebu.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Umapilan sa Cebu Governor Pamela Ricotro sa mga Cebuano na magtulungan upang matagumpay na maidaos sa Cebu ang 48th ASEAN Leaders Summit ngayong May 7 at May 8. Ayon kay Ricotro, ang kanyang apila ay hindi lamang bilang gobernadora ng host province ng Cebu, kundi bilang pangulo ng Cebu Coordinating Council upang huwag masayang ang aniya isang golden opportunity upang maipakita ang galing at ganda ng Pilipinas. Kaugnay nito, nagbigay ng ilang mungkahi ang gobernadora na makakatulong sa matagumpay na ASEAN 2026 hosting sa Cebu. Kabilang na dito ang maayos na pakikitungo sa mga delegado, visiting media at mga kasamang bisita. Malaking tulong din aniya ang pagsigurong malinis ang kapaligiran at ang tamang pagtapon ng basura. Kasabay ng hosting ng ASEAN ay ang ipatutupad na traffic at security measures, kung kaya hinimok ni Ricotro ang lahat na makipagtulungan at tumalima sa abiso at pulisiya. Ang konting sakripisyo aniya ay magdudulot ng pangmatagalang epekto sa ating turismo, ekonomiya at imahe ng Cebu at Pilipinas upang mas mapalago ang ating bansa. Gaganapin ang 48th ASEAN Leaders Summit sa Lapu-Lapu City sa pangunguna ni President Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailana, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dako naman tayo sa Mindanao, Bayanihan, para sa maayos na water system sa isang liblib na barangay sa Holo, isinagawa ng UNDP, AFP at PNP. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Holo para sa detalye.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Tagumpay na naisagawa nitong Sabado ang pipe laying sa Barangay Panglayahan, Patikul Sulu. Isang bayanihan ang naganap upang maging maayos at guminhawa ang supply ng tubig sa naturang barangay. Bahagi ito ng programa na matulungan at mapaunlad ang lagay ng kabuhayan ng mga balik barangay community sa Patikul. Tinugunan ng UNDP ang pangunahing pangangailangan ng 10 barangay sa Patikul at sa Barangay Panglayahan. Tinukoy ni Basir Yusuf, punong barangay, ang problema sa kailang water supply. Matapos ang ilang buwang pag-usuri at pag-aantay na bigyan ng halos 2 kilometrong hose ang barangay mula UNDP at nakatanggap din ng karagdagang water hose mula sa PNP. Labis ang pasasalamat ni Yusuf sa UNDP at iba pang katuwang na sektor na sa wakas ay natugunan ang matagal na nilang pangangailangan at matiyak na ginhawa na sa tubig ang kanyang barangay. Naging posible din ito sa inisyatibo ni UNDP Coordinator Jainab Abdul Majid, Community Affairs Officer Jolkiram Arastam, PNP, AFP at buong komunidad ng Panglayahan. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Wala naman sa Radyo Pilipinas, Butuan na may dalang balita, si May Jess. Itinayo ang multipurpose building para sa isang paaralan sa Butuan City na i-turn over na ng DPWH Butuan District Engineering Office.
12: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas Report.
23: Magsisilbing malaking tulong para sa mga guro at mag-aaral ang bagong tayong multi-purpose building sa JT Domingo Central Elementary School sa Butuan City na inihandog ng Department of Public Works and Highways Butuan City District Engineering Office. Formal itong itinurn over ng DPWH-BCDEO kamakailan lamang sa layuning makatulong ito para sa development ng mga mag-aaral at magkaroon sila ng decente at ligtas na lugar para sa physical activities at social engagement. Dinisenyo ang multi-purpose building na may modernong multifunctional features gaya ng stage, basketball court, bleachers, back storage, tatlong comfort rooms at mayroon ding gate para sa dagdag na safety measures. Nag-donate din ang tanggapan ng 400 monoblock chairs, baffle speakers, 20 office table, office chairs, inkjet printers, 2 industrial fan at 3 wall fan para may maayos na ventilasyon sa sports event. Inaasahan na sa darating na pasukan, magiging mahalagang bahagi ito ng paaralan bilang recreation center para mas mapalago pa ang kaalaman at kakayahan ng mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, mga miyembro ng Motherly Association for Labor Initiatives Towards Environmental Sustainability o Marites sa lungsod ng Tandag, sumailalim sa Basic Water Safety and Survival Training. Magbabalita si Raymond Aplaya ng Radyo Pilipinas Tandag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Nasa 30 miyembro ng Motherly Association for Labor Initiatives Towards Environmental Sustainability o Marites dito sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur, ang opisyal na nakapagtapos sa Basic Water Safety and Survival Training. Sa nasabing pagsasanay, ipinakita mga hands-on demonstration at simulation exercises na isinagawa sa baybayin ng lungsod. Nagsilbi itong praktikal na aplikasyon sa mga kalamang natutuhan sa 2 araw na pagsasanay. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng City Disaster Risk Reduction Management Office sa pagpagtulungan ng Philippine Coast Guard Substation Tandag na nagsilbi bilang mga resource person. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, May 4, 2026. Ang ating pong oras, 4 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. Pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
16: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
16: Radyo Mag 1278.
0: Sports Radio 918.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.com. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas
5: Presidential Action Center.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Pinas ngayon.

0: operations ng DPWH sa mga kalsadang natabunan ng abo at ang pamamahagi ng Department of Health ng mga face mask at iba pang serbisyo medikal. Dagdag ni Pangulong Marcos Jr., partikular niyang pinatututukan ang kalusugan ng mga residente at paglilikas ng mga nasa delikadong lugar. Isinasaayos na rin ang pagbubukas ng lahat ng isinarang kalsada. Samantala, inanunsyo ng Pangulo na libre ang toll fee sa Calax Subsection 3 sa loob ng isang buwan na epektibo mamayang hating gabi. At bago naman po tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Assistant Secretary Irene Dumlao hinggil yan sa kasalukuyang assistance ng DSWD sa mga apektado nating mga kababayan mula to sa pagputok ng Bulkang Mayon noong Sabado. ASEC, sa kasalukuyan po, ano po ang mga naipamahagi na nating tulong sa ating mga kababayan sa Albany?
1: Well, Joshua, unang-una, happy birthday sa'yo.
0: Salamat.
1: And nais lamang po nating banggitin sa ating pong mga kababayan na patuloy po ang Department of Social Welfare and Development sa pagbibigay ng tulong sa ating pong mga kababayan na apektuhan ng unrest nito nga pong si Bulkang Mayon. Sa katunayan nga po, meron pong mahigit 52,000 na mga pamilya o may katumbas yan na 199,000 mahigit na mga katao ang apektado ng pag-aalburuto ni Mayon Volcano. At sa kasalukuyan, meron tayong 1,444 na mga pamilya or 5,459 individuals po iyan na pansamantala nanunuluyan sa mga evacuation centers. Meron namang pong 26 families or 85 individuals po iyan na pansamantala rin nanunuluyan sa mga tahanan ng kanila pong mga kaanak. Alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., ang Department of Social Welfare Development ay tinitiyak na merong sapat na makakain at mga mainom na tubig at non-food items ang ating pong mga internally displaced persons, lalo na yung mga nasa evacuation centers. Sapagkat ang instruction nga po ng Pangulong Marcos Jr., tiyakin na walang pamilyang magugutom sa gitna ng kalamidad at sapat yung ating pong mga resources na ipinapahatid sa mga naapektuhan. At gaya nga po ng napag-usapan natin, kanina umaga, nasa mahigit 71,000 na po na family food packs ang na-distribute ng DSWD as part of our augmentation support to the local government units. Mahigit 1,400 na ready-to-eat food boxes na rin ang ating pong naipamahagi and mahigit 7,600 na mga non-food items yung na-distribute na to the internally displaced persons. Yan ay simula nung tayo ay nag-umpisang magbigay ng tulong nung unang pumutok itong si Bulkang Mayon. And aside from the food and non-food items that we've distributed, Joshua, ang ating ding pong kagawaran ay namahagi rin ng ibang interventions kagaya ng cash for work, especially for farmers who were displaced o naapektuhan yung kanilang hanap buhay. And gayon din po yung emergency cash transfer para nga suportahan din yung mga ibang pangangailangan ng ating pong mga kababayan. And as of this morning, ang total cost of humanitarian assistance provided by the DSWD ay umabot na po ng mahigit 117 million pesos. At okay, nagpapatuloy pa po tayo na nag-o-augment nga sa resources ng mga local government units. I'd like to take this opportunity to mention also that handa ang Department of Social Welfare Development na tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa katunayan, may get 4.6 million family food packs ang nakapreposition sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. At yan ay maaari nating gamitin para tulungan ang mga kababayan natin na apektuhan. Hindi lamang po ng pagputok ng Mayon Volcano, but ng iba pang mga kalamidad na maaari nating kaharapin.
0: Well, yes, tama ka dyan, ASEC. Yan ang isa sa mga pinakamahalagang malaman natin mga kababayan, yung pagiging handa ng kagawaran. Now, kanina po na kapanayan po natin si Alcalde ng Ginubatan at nabanggit po niya na, well, majority or perhaps wala po silang mga inilikas na mga residente. Mm-hmm. Now, with this being said, are we still gonna reach out to them to give relief goods para po bigyan sila ng ayuda kahit nasa tahanan lang sila at wala sila sa mga evacuation
1: center?
0: Well,
1: yes, that's correct, Joshua. Kapag may mga affected families din, mm-hmm, no, kahit hindi sila lumikas, mm-hmm, nagpapahatid pa rin po tayo ng tulong sa kanila. Hindi lamang po mula sa DSWD, but from other government agencies as well because we operate as one cluster under the NDMC pillar, no? In fact, nung linggo nga po, nagpulong ang response cluster at tinignan natin yung mga iba pang mga pangangailangan kagaya ng sa tubig at yung mga face mask.

0: And the other member agencies have committed to provide these things doon naman po sa mga kababayan natin dyan sa Bicol Region.
1: Okay. Now, sa ngayon po, ano-ano po mga lugar ang tinututukan nyo ngayon para bigyan po ng tulong dahil nga po dito sa pinsalang idunulot ng ashfall mula sa Mayon?
0: Well, of course, nandyan yung Kamalig, Daraga, Malilipot, Ligao City, Tabaco City. Yan yung mga areas na nakapagpahatid na nga po tayo ng cash for work, especially for farmers na naapektuhan nga po yung kanilang hanap buhay. At dito rin po karamihan yung mga evacuation centers. But of course, tinitingnan din natin yung ibang lugar pa sapagkat alam naman natin na itong ashfall ay nakaapekto hindi lamang po sa mga lugar na ito, umabot rin ito sa ibang bayan. Kaya sabi ko nga, doon sa pagpupulong natin sa response cluster noong pong linggo, tinignan natin yung iba pang mga pangangailangan, which we've identified yung nga pong steady supply of water and of course yung pong face mask.
1: Okay. Now, ASEC, well, we understand na yung mga nanatili sa kanilang bahay, yung mga kasamang bata, gayon din yung mga nasa evacuation center. Now, with this being said, are we also providing psychosocial support? Since hindi rin sila sanay, although sanay na yung mga matatanda na makaranas ng ashfall, syempre yung mga bata pagka umaalis, lumilikas.
0: Yes, mahalaga yung intervention na yan, no? Yung psychosocial interventions, kabilang na dyan yung incident stress debriefing. Dahil alam naman natin na to the vulnerable sectors, very traumatic yung ganitong experience, ano, na mayat-muya ay nag-aalboroto yung bulkan. And then nakaka-apekto ito doon sa kanila pong mga normal na gawain. Kaya meron tayong mga camp managers na tumutulong sa pag-supervise ng ating pong mga vulnerable sectors. In fact, meron tayong mga women and child-friendly spaces sa mga evacuation centers para magkaroon tayo ng mga ibang mga learning activities para sa mga bata at hindi masyadong iniisip ano, yung pong sitwasyon sa kanilang lugar. Because this could also cause anxiety and stress to most of them. And gayon din po, tinitingnan din natin, because we were in Malilipot last week with Secretary Rex Cochalean, na tinitingnan din natin yung sitwasyon ng ating mga internally displaced persons. Nakita nga natin dyan, dahil mainit ang panahon, sabi natin na dapat binabantayan ng ating pong mga camp managers, yung mga elderly, dapat nagkakaroon ng regular health surveillance, health monitoring, because they're highly vulnerable to health-related illnesses at maaring magkaroon ng heat exhaustion sa matagal nilang pananatili sa mga evacuation centers, lalo na nga po at elevated ang heat temperatures. So yan yung ilan sa mga pinag-usapan natin with other member agencies para again, mabigyan ng magkaroon tayo ng mga cooling stations, magkaroon tayo ng sapat na mainom na tubig, and nababantayan nga yung ating mga vulnerable sectors.
1: Okay. Lalo na ngayon na mainit nga ang panahon, eh pagkatapos nga doon na lang i-flashing yung mga abo, eh natutuyo agad at nagiging alikabok ulit. Now, ito naman po, wag naman po sana mangyari, ano, pero ano po kaya ang contingency plan ng DSWD sa kasakali man na lumala ang sitwasyon at tumaas sa alert level 4, na wag naman sana, itong kalagayan ng Bulkang Mayon?
0: Well, the DSWD, as lead in camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons, and also as lead in the food and non-food item provision, nakaanda po tayo na mag-augment sa resources ng mga local government units. Sa katunayan, sabi ko nga, mahigit 4.6 million family food packs ang nakapreposition sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. Gayun din po, meron tayong mahigit 1.6 billion na standby funds na maaari nating gamitin para sa iba't ibang assistance na maaari nating ipahatid, ano, sa ating mga kababayan na kailangan pang ilikas aside from those na nasa mga evacuation centers na. And gayon din po, nakahanda rin ang ating mga quick response team members na tumulong, ma-deploy sa mga iba't ibang mga bayan dyan po sa Bicol Region para ma-augment yung current workforce, lalo na from the from the provincial and local governments para mag-assist sa mga IDPs natin.
1: Okay. At panghuli po, Asek, kumusta po ang inyong pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para ma-maximize itong ating resources at maiwasan na walang duplication na kukulangan sa pamamahagi ng tulong?
0: Well, yes. Actually, sabi ko nga dun sa pagpupulong namin nung Sunday, ang aming pong regional director sa Bicol Region ay in close coordination with the OCD of Region 5 and gayon din po sa PDRMO. At sila po ay tinitiyak ano, na maayos yung koordinasyon para yung pong pangangailangan ay nai-re-report ng maayos din sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At nang sa gayon, targeted din yung ating pong mga interventions. At gaya nga ng nabanggit mo, Joshua, maiwasan yung duplication na i-improve o na-strengthen yung pag-complement ng iba't ibang mga programa at serbisyo ng ating pong pamahalaan.
1: Alright. On that note, maraming salamat po, Assistant Secretary Irene Dumlao, sa mga updates at impormasyon na ibinahagi mo sa amin mula yan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Samantala, sa puntong ito, alamin naman natin ang sitwasyon ng Bulkang Mayon at iba pang updates. Hinggil dito, kasama si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Yes, sir. Magandang tanghali din po sa inyo.
1: Sir, ano po ang pinakahuling update natin ng FIVOX sa naging aktibidad ng Mayon Volcano nitong Sabado? At ano na po ang kasalukuyang kondisyon ng bulkan sa ngayon?
2: Okay, so noong Sabado, nagkaroon ng sustained collapse generated pyroclastic density events mula 4:28 hanggang 8:40 p.m. So more than 4 hours. Ang PDC ay umabot ng 5 kilometers mula sa summit, but still within the 6-kilometer permanent danger zone. May ash plume din na umabot ng 3,000 meters above mean sea level. And yung ash ay naiulat hanggang 15 to 18 kilometers mula sa summit, kabilang na ang ilang bahagi ng Kamalig, Ginubatan at Ligao City. So sa ngayon, patuloy pa rin ang effusive activity ng Mayon Volcano. Meron pa rin lava flow, rock falls at paminsan-minsang collapse-generated PDC. So in fact, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 5 volcanic earthquakes, 400 rock falls, at 4 na pyroclastic density current. So, at present, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano.
0: Director Bacolcol, pakipaliwanag naman po sa ating pong mga kababayan, ano ang ibig sabihin ng naitalang pyroclastic density currents at gaano ito kapanganib para sa mga komunidad na nasa paligid po ng Bulkang Mayon?
2: Okay, so yung pyroclastic density current o PDC o yung tawag na uson sa ating mga kababayan sa Bicol, ito ay mabilis na daloy ng mainit na gas, abo at volcanic fragments pababa sa vulkan. So PDCs can be generated in several ways. Una, maaari itong magmula sa collapse ng lava dome o di kaya pag-collapse ng lava flow, pwede rin itong ma-generate mula sa explosive eruptions at mula sa pag-collapse ng eruption column. So nung Sabado, wala pong explosive eruption, wala rin collapse ng eruption column kasi wala namang explosive eruption. So ang nangyari nung Sabado, yung PDCs natin were collapse generated. Ibig sabihin, galing ito sa collapse ng mga mainit na lava flows na nasa summit or nasa upper slopes ng vulkan. So isa ito sa pinakamapanganib na volcanic hazards dahil napakainit, napakabilis at mapaminsala, and it can incinerate everything on its path. Kaya noong 1993, nagkaroon po ng casualty, 1993 eruption, 77 people died as a result of these PDCs.
1: Okay. Director, sa atin pong sa may lugar po, sa may Ginubatan, we understand na normal na nga po ito o nakasanayan na nila itong ashfall. Pero pakipaliwanag po, ano po kaya yung mga factor kung bakit naging matindi yung ashfall this time? Ito po nangyari last Saturday, kung bakit ganito na lang po kakapal yung abo na kanila naranasan. Meron po bang contribution dito yung hangin?
2: Yes, may contribution yung hangin. At the same time, malaking factor yung volume na nag-collapse. So, kaakibat ng pag-collapse ng ating lava flows would be yung pag-generate ng mga abo. And again, malaki yung volume. In fact, umabot sa 5 kilometers from from the summit. And yun yung isa sa mga factors kung bakit makapal yung abo. At the same time, of course, yung direction ng hangin.
0: Yeah. Director, a follow-up lang po on that. May connection po ba sa temperatura o init ng panahon itong pyroclastic density currents?
2: Wala pong connection ito sa weather systems natin. Naging unstable lang talaga yung mga bato natin, yung lava flows natin, kasi ongoing pa rin naman yung paglabas ng lava flow sa summit ng vulkan. So nasa summit ng vulkan, meron pa rin tayong effusive eruption and ongoing pa rin yung paglabas ng lava flow and naiipon sila sa taas sa dalisdis ng vulkan and throw time nagiging unstable kaya bumagsak. So yung pagbagsak nito has nothing to do with the weather system.
1: Pero Director, sa ngayon po nananatili ang Mayon Volcano sa Alert Level 3. Ano-ano po yung mga indikasyon na inyong binabantayan para huwag naman po sana itaas ang alert level nito?
2: Okay, so binabantayan natin kung magkakaroon ng sustained lava fountaining, mas malakas o mas madalas na explosions, pagdami ng volcanic earthquakes, malaking pagbabago sa ating sulfur dioxide emission, pagkakaroon ng inflation o pagbabago ng dalisdis ng vulkan, at mas malawak o mas malalayo pang PDC. So kapag sabay-sabay at sustained ang mga parameters na nabanggit ko, maaari itong nagpapahihwating ng mas mapanganib pa na activity. And if this happens, then we may raise the alert level from alert level 3 to alert level 4.
0: Director, may impormasyon na po ba kung hanggang anong bayan ang inabot po nung abo na inilabas nga po nitong Mayon Volcano?
2: Okay, so base sa reports, nakaranas ng ashfall sa ilang bahagi ng Kamalig, Ginubatan at Ligao City. Meron din sa Daraga. May heavy to moderate ashfall sa ilang bahagi ng Kamalig. Observed ashfall sa Ginubatan at trace ashfall naman sa Ligao City.
1: Okay. Director, sa ngayon po ang ginagawa ng mga LGU para maiwasan nga itong paglala, lalo ng sitwasyon dahil nga dahil dito sa ashfall. Ano pong rekomendasyon ng FIVOX para hindi pa kumalat itong abo dahil ang nangyayari pagkatapos na i-flashing dahil sa init ng panahon, natutuyo, nagiging alikabok ulit? Ano kaya magandang gawin dito?
2: So, siguro dalhin nila sa isang lugar na pwede nilang itambak. At tambakan din ng mga bato para hindi maka... kapag uminit at mahangin, hindi na lilipa rin.
0: Well, Director, may nakikita po ba kayong indikasyon na maaring tumagal pa itong aktibidad ng Mayon sa mga susunod na linggo o buwan? And ano po ang nakikita or anong projection dito ng FIVOX?
2: Okay, so yung nakikita natin na event sa activity sa Mayon Volcano, it's basically the same as what we saw during the 2023 eruption ng Mayon Volcano. Effusive eruption din, similar to what we are observing now. And this one lasted for several months. It took 6 months bago natin naibaba. That was June 8th. We raised it to alert level 3, and then December 8th of 2023, we lowered it to alert level 2. So 6 months yan. So sa nakikita natin, ganito rin ang ganito rin tatagal yung current activity ng Mayon Volcano. So right now, nasa pang 118 days na tayo, a little more than 3 months. And we expect this to last for several more weeks. Unless na magkaroon ng explosive eruption and mapabilis yung activity ng vulkan.
1: Okay, Director, mensahe at paalala nyo na lang po sa mga apektadong lugar ng Mayon, eruption o itong ashfall para po manatili ligtas sa panahong ito.
2: Okay, so manatili tayong kalmado pero alerto. Again, nasa alert level 3 pa ng Mayon at maaari pa rin magkaroon ng ashfall, rockfalls, lava effusion at pyroclastic density current. So paalala sa publiko, huwag pumasok sa 6 km per minute danger zone, mag-ingat sa ashfall, at sumunod sa official advisories. Para naman sa ating mga kasama sa LGUs, ipagpatuloy ang pagpapatupad ng safety restrictions at maging handa kung sakaling kailangan natin i-evacuate yung mga tao living beyond the 6 km per minute danger zone kapag itataas natin yung alert level.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa update, FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcon.
2: Maraming salamat din po.
0: Update naman sa sitwasyon sa Bicol Region, ating pag-uusapan kasama si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po.
3: Magandang tanghali, Asik Irene. Magandang tanghali, Sir Joshua.
0: Sir Julie, ano na po ang pinakahuling sitwasyon sa Bicol Region, particular sa mga apektadong lugar matapos ang ashfall mula sa Mayon Volcano noong Sabado?
3: Asik Irene, matapos nga yung nangyaring insidente sa Mayon Volcano noong Sabado, nakapagsagawa na po ng mga clearing operations ang ating mga kasamahan sa iba't ibang ahensya po ng response agencies, ano, magmula doon sa local government units at hanggang doon sa regional. At kasama na rin tayo syempre, no, sa national government ay nakapagpadala na tayo ng ating mga quick response teams para nga po dito sa pag-responde. Nabanggit ko po, no, yung mga debris clearing kung saan magkakasama, no, the debris clearing cluster led by DPWH ay nagsagawa na po, nagfa-flashing yung DFP, yung ating pong mga kasamahan naman from the DPWH ay nagde-declogging ng mga ating mga drainage system at saka yung mga PNP naman po, no, ang kasamahan ng additional manpower. Asik Irene, doon naman siyempre sa ating mga evacuation centers, no, katulad ng nabanggit mo kanina, ay tuloy-tuloy po, no, yung pagtugon ng ating mga response agencies both from the local and from the regional and national government agencies para po doon sa mga pangangailangan sa mga evacuation centers.
1: Okay. Sir Junie, paano nyo po ilalarawan itong kapal ng ashfall sa mga lugar tulad ng Sacamalig at Ginobatan? At may comparison po ba tayo kumbaga dun sa mga naunang ashfall na nangyari sa mga nasabing lugar?
3: Sir Joshua, if you can repeat po your question, hindi ko lang nakuha okay. Yun at nagproblema ng konti sa audio namin. You were
1: yes.
3: saying?
1: Yes, Sir Junie. Pakilarawan po yung kapal ng ashfall sa mga lugar po tulad po dito sa Sacamalig at Ginobatan. May comparison po ba tayo kumpara dun sa nangyaring ashfall before? Mas makapal po ba ngayon? Mas matindi po ba yung epekto? Sir Junie?
3: Base po sa mga natanggap natin ulat Sir Joshua, doon sa mga local government units natin, ano, at saka sa pag-iikot na rin ng mga quick response teams, and umabot po, yung iba po magkakaiba pa, no, pero merong mga umabot po ng mga 2 inches, meron din namang mas manipes, ano, pero ang ginawa po kasi, ano, agaran na nagsagawa ng mga clearing operations, lalo na doon sa mga kalsada. Now, comparing it with other mga nangyari po, ano, ito kasi yung nangyari noong Sabado, kung makikita natin yung mga images, parang ito yung mas makpal na nausok, ano. Ang sinasabi naman, of course, ng FEBOX ay dahil nga ito sa fresh nga daw po yung lumabas na mga uson, ano, yung PDC. Kaya parang bigla siyang umusok ang dating, ano. Kaya nagdala ito ng mga abo, no, sa mga iba't ibang mga munisipyo dito at sa syudad dito sa probinsya ng Albay. Specifically po, itong mga nasa 3rd district of the province of Albay. Syempre nagkaroon nga po, no, mahirap yung nagkaroon ng dahil sa maraming abo, nahirapan po, no, lalo sa mga kalsada, yung ating mga motorista, no. Pero yun nga po, agaran pong nagsagawa ng clearing operations, no, lalo na dun sa mga kalsada, yung ating mga quick response teams.
0: Yes, Sir Junie, ano naman po yung nakikita niyong mga pangunahing pangangailangan ng mga residente ngayon na lubhang apektado yung mga areas dyan nito nga pong paglabas ng abo mula sa Bulkang Mayon?
3: Asik Irene, base doon sa mga napag-usapan nung nagkaroon na nga po ng mga emergency meetings, no, yung iba't ibang level ng ating DRRM councils, ang nakita po doon na pangangailangan, ano, ay yung mga masks, specifically po, no, kung merong mga N95 masks. In fact, ito po yung i-distribute, no, hindi lang ng OCD, pati na rin ng DOH, at saka ng DSWD, at saka iba't ibang ahensya po natin, ano. So bukod doon sa N95 masks, eh nag-recommenda na rin po, ano, na as much as possible, kung walang N95, gumamit pa rin ng mga face towels na pwedeng basain para pwede na rin takpan yon ng surgical masks. And then of course, kasama pa rin sa mga pangangailangan na nabanggit ng ating mga local government units ay yung pong pangangailangan sa tubig, no, both for the supply ng tubig na inumin at saka yung panlinis din nga po, ano, at saka yung mga potable waters, no, kasi lalo pa po, no, na ngayon, syempre, tag-init pa rin tayo. So, iniisip natin both for those who are at the evacuation center at saka mga nasa kabayan, ay dapat po ay lagi pa rin tayong umiinom ng tubig. No? Kaya yun yung dalawa po sa pangunahing tiningnan na pangailangan, yung mga mask po at saka yung mga supply ng tubig. Pero ito naman pong mga supply ng tubig, ginagawa na rin po ng paraan, no? May mga water filtration trucks tayo ng mga pinadala ang iba't ibang ahensya po ng mga DRRM councils, ganun din yung mga karating na mga probinsya nagpadala na rin po, no, magpapadala na rin ng mga water filtration facilities, no, papunta nga po dito. And then of course yung atin naman po mga hygiene kits, mga sanitary kits, no, although sa ngayon po, no, hindi pa natin nakikitang kukulangin ito. We have more than enough, kagaya nga po nabanggit nyo kanina Asek Irene, no, we have more than enough preposition food and non-food items. So yung dalawa lang po ang nakikita natin doon, no, yung sa tubig at saka yung mga mas na yun na po ang ipinadadala natin ng mga tulong doon sa ating mga kababayan.
1: Okay. Sir Junie, kung sakasakali man po na medyo tumagal pa itong sitwasyon ng ating mga kababayan na apektado nga po nito matinding ashfall, ano po ang plano ng OCD as long-term support po sa mga apektadong komunidad?
3: Ang Office of Civil Defense naman po ay tuloy-tuloy yung coordination natin, no, both sa mga response agencies at ganun din dun sa ating mga local government units. Kagaya nga po nang nabanggit kanina ni Director Bacolcol na kung maari man pong tumagal ito, no, tayo naman ang ina-anticipate natin, no, kung tumagal man ito or kung sakaling tumaas man po yung alert level, ay yun ang ating mga pinaghahandaan. So of course, naka-ready po, no, yung preposition ng ating mga resources, ganun din po yung ating mga contingency plans, no, nakalatag dun sa ating mga local government units na kung sakaling nga pong mag-evacuate pa, no, ng extended na mga permanent danger zones. Pero so far, nababanggit naman po ng DOST FIVOX na hindi pa po nakikitang itataas yung alert level. No? But as far as our preparations are concerned, mas itinataas po natin ito para nga po anticipated natin na kung sakaling mag-escalate, ay nakahanda po yung ating mga response agencies.
0: Well, Sir Junie, napakahalaga po ng mga nabanggit niyong impormasyon. At this point, ano na lamang po ang inyong mensahe at paalala para sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa areas na malapit nga po dito kay Bulkang Mayon?
3: Maraming salamat, Asek Irene, sa atin pong mga kababayan, lalo na po itong mga kababayan natin ng mga Bicolano po, ano. Aday po nindo pag sa walang bahala, no, lalo na po ang indong pong kalusugan, ano. Importante po ng kalusugan natin ay ating pangalagaan. Makinig po sa abiso, lalo na nung ating health cluster, no, led by the DOH, yung ating mga provincial city health and city health offices, no. Dahil po ito pong mga abo ay delikado po ito, no, kapag ka na lang hap, lalo na nung ating mga kababayan na may mga medical conditions, no, kapareho po ng asthma o mga respiratory problems. Kaya dapat po talaga as much as possible po magsuot ng masks kung pwede namang nasa indoors lang po, ano, para hindi ma-expose dito sa mga abo. At lagi pong makinig po sa mga abiso po ng otoridad, mga impormasyon na ibinibigay ng ating otoridad, lalo na po yung mga otoridad, lokal na otoridad na malapit po.
0: Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Junie Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense.
1: Bayan, huwag kayong bibitiw, manatili nakatutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Giang, at Angelique Lasso.
5: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
4: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada.
6: at gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magdipid, maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
7: Is it a yes or a no?
8: Are you anti or pro?
7: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
8: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
7: Pag-usapan natin yan sa
8: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
7: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
9: Gadwatch. Safe Spaces Act.
10: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
11: Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang yung sa public spaces and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
10: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
11: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
10: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para merong mechanism na pwedeng ma-reportan. Ang mga MMDAs and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
11: We have our 24/7 Aling Pulis helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila, sa police station.
9: Gadwatch!

0: Babalik ang bagong Pilipinas ngayon, updates sa peace and development agenda at ang mga reintegration efforts para sa mga dating rebelde. Ating tatalakayin kasama si Undersecretary Alan Tanhusay mula sa Peace and Development Group ng DSWD. Yusek Alan, magandang tangali po.
1: Hello, magandang tangali po sa ating lahat.
0: Yusek, hingi po kami ng update sa pagpapatupad ng buong bansa mapayapa framework bilang pangunahing peace and development agenda ng DSWD.
1: Opo, sisimulan ko po sa ating mga kapatid na nasa Moro National Liberation Front. Nakahanda po kaming magbubukas ng panibagong yugto sa pamamagitan ng case management. Sa ilalim natin ng mga Moro National Liberation Front members sa case management upang patuloy natin silang mamonitor, patuloy natin silang masusubaybayan at patuloy natin silang pangangalagaan. Yan po ang sahanay po yan ng Moro National Liberation Front. At sahanay po naman ng MILF ay naka-standby po kami ngayon, naka-ready. At anytime na mag-anunsyo ang liderato ng MILF na ipagpatuloy ang normalization program para sa kanila, ay nakahanda naman po kami. Dito naman po sa hanay ng pagsinaya natin ng isang turnover ceremony ng mga karagdagang 75 bahay o units ng Modified Shelter Assistance Units ay pupuntahan po namin ito ni Secretary Rex Gatchalian kasama po si ASEC Irene. Pupuntahan po namin yan sa Wednesday.
2: Well, Yusek Alan, paano naman po nakakatulong itong buong bansa mapayapa framework sa mas maayos na koordinasyon ng iba't ibang peace programs ng ating buong pamahalaan, lalong-lalo na sa mga conflict-affected areas?
1: Opo, palagi una-una po ay inuuna natin inahanda ang ating mga staff ng DSWD. Palagi po natin silang piniprepare, inahanda sa mga anumang ibibigay sa atin ng ating national government. Kami po ay nakahanda palagi para sa lahat ng panahon upang ipatupad ang mga peace programs ng gobyerno sa ating mga kapatid na MNLF, kapatid na MILF, at ang mga maging yung mga PNPA na nagbalik loob at sumuko at bibigyan ho natin sila ng panibagong buhay.
0: Okay. Yusek, sa usapin naman po ng reintegration, ano po ang kasalukuyang estado ng Social Case Management Service na layon nga pong tulungan ang libo-libo dating mga rebelde na makabalik sa normal na pamumuhay?
1: Opo, kasalukuyan po namin pinapabuti, pinapaganda at pinapaigting natin yung case management tool na ginagamit natin sa ating mga kapatid na MILF, MNLF at mga CPP-NPA. Pinapaganda po natin para tuloy-tuloy po ang ating programa sa kanila na kahit anuman po ang panahon ay mananatili sila sa hari ng gobyerno at magpapatuloy sila sa kanilang tuloy ang pagbago.
2: Well, yes, Yusek Alan, maganda po nabanggit nyo yung doon sa case management. So, aside from that, of course, paano natin natitiyak na tuloy-tuloy yung suporta sa mga former rebels mula nga po sa kanilang pagsuko hanggang sa ganap na silang makabalik o ma-reintegrate sa kanilang pong mga pamilya at komunidad?
1: Opo, tuloy-tuloy po natin ang ating monitoring sa kanila, patuloy po ang ating pakipag-ugnayan sa kanila from time to time. At twice a year, bumibisita po kami sa kanilang mga kampo at kinakamusta po namin sila kung kamusta na ang kanilang kasalukuyang kalagayan. That's the most visit that we can do is twice a year. At ang iba naman dyan ay tatlong beses isang taon. Depende po yan sa kaso na hinahawakan namin. Pero sa kabuuan ay patuloy po ang ating relationship sa kanila. Patuloy po ang ating pag-ugnayan sa ating mga former rebels upang tuluyang sila magbago.
0: Okay. Yusek, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, ano-ano po yung mga pangunahing tulong na ibinibigay ng DSWD sa mga dating rebelde? At paano po natin natitiyak na magkakaroon sila ng maayos na hanap buhay tungo sa kanilang pagbabago?
1: Oh, syempre, una-una pong binibigay natin sa kanila lahat ng mga tulong na available sa DSWD. Yan po ang aming pangunahing ginagawa sa kanila. Kung ano man po ang mga pangunahing tulong na kailangan nila na pwedeng may ibigay ng DSWD, eh inibigay po namin. Ngayon doon naman po sa mga ibang ahensya na labas ng DWD ay nire-refer po natin sila, tinutulungan po natin sila kagaya po ng TESDA, Department of Labor and Employment at DTI. Kami po ay nagre-refer sa kanila at marami na po sa kanila ang sumasailalim sa ngayon sa iba't ibang mga programa ng mga ahensyang ito at marami na po sa kanila nakikinabang.
2: Yes. Yusek Alan, meron po bang mga challenges na kinakaharap sa reintegration ng mga dating rebelde? Lalo na po sa aspeto ng stigma, ng trabaho, at yung pong pagtanggap ng komunidad?
1: Opo, marami pong challenges actually. Unang-una, yan po ang kanilang, yung kanilang status sa kanilang buhay, yung kanilang lawak ng kanilang pinag-aralan. Kasi po, karamihan po ng ating mga trabaho at mga kakayanan sa pagtrabaho, kailangan nila ng mga high school graduate, college graduate, at yan naman po ay pinupunuan po natin sa pamamagitan natin sa pagtulong, sa pag-labor sa kanila sa mga sa TESDA at iba pang mga ahensya ng gobyerno upang makakuha sila ng angkop na trabaho na sapat sa kanilang kakayanan.
0: Okay. Yusek, kumustahin din po namin yung inyong pakikipag-ugnayan ng DSWD sa iba pong ahensya tulad ng sa AFP, sa PNP, at sa mga lokal na pamahalaan para pumatiyak itong holistic o whole of nation approach pagdating po dito sa reintegration process.
1: Sa bahagi na yan, napakainam po ng ating relationship sa mga government agencies, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, sa pangunguna po ng Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police. Tayo po ay nakipag-ugnay sa kanila, lalong-lalo na sa mga pangangailangan ng ating mga rebel returnees. Kung ano man po mga pangangailangan nila na kaya nilang maibigay, ay binibigay nila agad at maganda po ang ating relationship sa kanila. Ganon din po ang ating relationship sa ibang mga ahensya ng gobyerno ay patuloy po ang ating pagkikipag-ugnayan at kung kayang ibigay ng mga government agencies ay binibigay nila agad. Ngayon kung hindi naman ay ginagawa natin ito ng paraan para po mabigay ito ng, mabigay natin sa kanila ng sufisyente.
2: Yes. Yusek Alan, going back to the assistance being extended by DSWD and other government agencies, meron po ba tayong long-term monitoring or follow-up system upang masigurong sustainable yung pagbabagong buhay ng mga dating rebelde?
1: Opo, ASEC, at yan po ang ating isa sa mga tinututukan ngayon dahil kinakailangan sa isang taon ay masakop muli o masakop palagi ang budget ng case managers natin sa DSWD. Kailangan sumailalim sa mga case management ang ating mga rebel returnees. Kailangan masustain natin yung case management system natin na ginagawa natin sa kanila. O kaya patuloy natin tinutuloy-tuloy yung case management natin, lalo-lalo na yung pagbibigay natin ng mga budget at iba pang mga kailangan nating mga case managers.
0: Okay. Yusek, sa ngayon po, ano-ano po yung mga bagong hakbang o inisyatibo ng DSWD para po higit pang mapalakas ang peace building at reintegration programs dito sa ating bansa?
1: Sa darating na linggo o sa May 19 o 18 ay pupunta po si Secretary Rex upang mamahagi, kasama din yata si Karen doon, mamahagi kami ng mga tulong sa ating mga kapatid na dating member ng Abu Sayyaf Group. Sila po ay nasa 105 na mga dating ASG members at tutulungan po natin sila. At in fact, sana po ay makarating din ng Pangulo para maibigay natin iba pang mga tulong. Yan po ang isa sa mga monitoring at tuloy-tuloy na pag-asikaso natin sa ating mga dating member ng former rebels.
2: Yes, and Yusek Alan, maraming salamat po sa mga impormasyon na ipinamahagi nyo ngayong tanghali. Mensahe na lamang po para sa ating pong mga kababayan para mas lalo pa pong maunawaan ang buong bansa mapayapa framework.
1: Well, una-una, nagpapasalamat po tayo sa ating mga kawunin ng ating government agencies na talagang tumutulong at nakikisa sa DSWD upang ibigay natin ang lahat ng mga tulong na dapat ibigay natin ng gobyerno. Ako po ay nagpapasalamat sa mga government agencies na ito. At ako po ay nananawagan po sa ating mga kababayan na sana po ay tuloy po ang inyong suporta sa amin sa anumang pamamaraan nito at pagpatuloy po namin ang tulong natin sa ating mga dating member ng Rebel.
2: And with that, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Alan Tanhusay, mula sa Peace and Development Group ng DSWD.
0: Bayan manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gadon, live dito lang sa PTV.
4: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
5: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
6: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
7: Artsy Craftsy!
3: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 na umaga, dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat barangay makikinabang sa General Trias sa Cavite kaninang umaga. Ipinamahagi ng Pangulo ang 10 kilong bigas sa 2,000 benepisyaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund at ang itinurnover na 6.6 million pesos na tulong pinansyal mula sa Social Civic Projects Fund. Bawat barangay sa General Trias City ay nakatanggap ng 200,000 financial assistance. Nakausap din ng Pangulo ang 165 bagong Pilipinas barangay scholars na sumailalim sa orientation.
1: Aabot naman po sa 8,000 law enforcement personnel ang idideploy para sa 48th ASEAN Leaders Summit 2026 na gaganapin ngayong Linggo sa Cebu. Ang detalye sa report ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
2: Bago pa man nagtungo sa kanya-kanyang mga deployment, pinagsama at binasbasa ng nasa mahigit 8,000 mga law enforcement personnel sa Mactan Shrine para sa opisyal na send-off ceremony na pinangunahan mismo ni PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr. kasama mga opisyal mula sa iba't ibang government agencies at mga LGU. Iisa lang ang mandato ng lahat, tiyakin ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad para sa makasaysayang pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit sa lungsod ng Lapu-Lapu.
3: We don't have any threat so far na nakita since the start of the preparation.
4: The security operations and preparations is a continuing one. Pagka nakita natin kulang, and then we will deploy. Pag nakita natin sobra, and then so be it.
2: Ayon naman sa Cebu Provincial Government, handa na rin ang lahat ng mga ahensya at mga tanggapan sa lalawigan na may gagampanang tungkulin para sa ASEAN Leaders Summit 2026. At dahil sa magiging mahigpit ang seguridad, lalo na sa Lapu-Lapu City, humihingi naman ang kooperasyon ng Cebu Provincial Government sa mga kababayan. Dahil sa makikinabang din ng lahat sa aktibidad na dadaluhan ng mga leader mula sa mga bansang miyembro ng ASEAN.
5: Meron sigurong mga inconvenience na may experience in those days, a few days lang yun naman ng ASEAN. For example, in traffic, when the leaders would be transferring from where they're billeted to the Mactan New Town area or from, let's say, the airport to the hotels. But limited lang naman yung time that the roads will be closed when they will be passing and then after it will be open. So may mga inconvenience in those times. But as GovBam said, long-term na effect kasi ng ASEAN is really, it will be really felt by everybody, especially our sectors. Tourism, our economy.
2: Nananawagan naman si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa mga kababayan na panatilihin ang kalinisan at bigyan ng mainit na pagtanggap ang mga delegadong makakasalubong.
6: Let's keep Cebu clean in the duration and of course after ASEAN as well, no? It's good for the environment. And this is a momentous event. Cebu being featured of all the 82 provinces, no? Kita'y napilian. So that alone would inspire us na we'll do our best and let's be hospitable to our guests, kung naay mga delegates, no? At least give them a smile, give them the warmest Cebuano welcome.
2: Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, patuloy na isinusulong ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagpapalakas ng creative industry o kultura ng bansa. Sa isang post sa social media, ibinahagi ng Unang Gina ang larawan kung saan kasama niya sa pulong sina Ayala Corporation Chairperson Jaime Augusto Zobel de Ayala at Managing Directors Mariana Beatriz Zobel de Ayala at Paolo Maximo Borromeo. Naging sentro ng kanilang pulong ang pagtukoy sa mga bagong pamamaraan para mas lumakas pa ang creative industry ng bansa sa pamamagitan ng public-private partnership. Ayon sa Unang Ginang, naging produktibo ang nasabing pagpupulong.
1: At bago po tayo magpaalam, batiin muna natin ng happy birthday ang ating kasama na si Joshua. Happy birthday, Joshua!
0: Maraming salamat po. Thank you po, lilipas din to. Yun. Ako naman, nagpakik na naman, pambira. Oh. Ayan.
7: Happy birthday!
0: Ayan. Thank you so much po.
1: Happy birthday, Joshua.
0: Thank you po. Thank you po. Thank you po sa BPN family at sa PTV po. Thank you, Asik. Thank you po. Salamat. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng ating pamahalaan. Mula sa Department of Social Welfare and Development, ako po si Assistant Secretary Irene Dublao.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isa bagong Pilipinas ngayon.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
9: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
8: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
9: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
8: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
9: Till I met you.
8: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
9: I love you more each day.
8: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Promosyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 1 o'clock.
4: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Isang magandang hapon po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
5: Isang malusog na araw, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. Lunes na ulit tayo, pero pumasok na tayo sa ikalimang buwan ng taong ito, May 4, 2026. Chad Oliva po, kasama ni Doc Claro, andito ulit para pag-usapan ang ating kalusugan. Doc, pag-usapan pa natin ang iba pang panganib ng tag-init sa ating kalusugan at ito ay ang food poisoning. Sa tindi nga ng init ngayong mga nakaraang araw, mas mabilis mapanis ang mga pagkain. Kaya bukod sa pag-iwas sa dehydration at heat-related illnesses, mahalaga rin nating pag-usapan nga itong bagay na ito na isang kondisyon na pwedeng makaapekto sa kahit sino, bata man o matanda. Kaya sa episode na ito, masuunawain natin ano nga ba ang food poisoning, paano natin malalaman kung ang pananakit ng tiyan, pagusoka o pagudumi ay dulot ng nakontaminang pagkain, ano-ano mga pagkain ang mas madaling mapanis ngayong mainit ang panahon at higit sa lahat, paano natin ito maiiwasan. Kaya dyan lang kayo at samahan kami sa hapon na ito.
3: Tama ka dyan, Ched. At hanggang sa ngayon, medyo mainit pa ang panahon, mabilis masira yung mga pagkain. Kung kaya itong ating pag-uusapan na ngayon ay napapanahon. At manatili lang po kayong nakatutok sa ating himpilan.
5: Sige, Doc. Umpisa na natin. Ano nga ba ang food poisoning? At may pagkakaiba ito? May pagkakaiba ba ito sa tinatawag na foodborne illnesses?
3: Yes, pag sinabi nating food poisoning, ay isa itong uri ng foodborne illness. Ibig sabihin nito, may mga karamdaman tayo o mga sakit na nakukuha sa kontaminadong pagkain o inumin. Pag sinabi nating foodborne illness, mas malawak ito. Pwedeng bacteria, virus, parasites, and even yung mga other toxins na nakikita natin sa kapaligiran. Pero pag food poisoning, kadalasang tumutukoy sa pagkalason dahil sa toxins na gawa ng bacteria. So, magkaiba po ito.
5: Mm-hmm. Doc, bakit nga ba mabilis mapanis ang pagkain kapag tumataas ang temperatura?
3: Yes, dahil sa tindi ng init na mas mabilis dumami yung bacteria actually. Ang mataas na temperatura ay perfect environment para sa kanilang pagdami. So, lalong-lalo na nagkakaroon ng rancidity, yung pag if you're going to expose certain foods, let's take for example, pansit. Itong pansit na ito notorious sa mga examinations ito when it comes to madaling mapanis. And syempre, by the first 2 hours, ito lang ang pinaka-safe na ano niya ito. Within the next several hours, actually, medyo nagbabago na yung timpla nito, yung lasa nito, nagbabago na, medyo slimy na hanggang sa makapag-produce na ng maraming bakterya. And syempre, itong mga bakterya na ito, kapag dumami sila, nagkumpul-kumpulan, sila yung pinanggagalingan nung hindi magandang amoy. That's number one. Number two, hindi magandang texture nung pagkain. Medyo slimy. At pangatlo, napapanis na at that point in time.
5: Mm-hmm. So, Doc, gano'ng kabilis

0: oras na lang ito, ano? Kasi na unsafe na ang isang pagkain kapag mainit yung panahon. Usually on the first hour, meron ng nangyayaring rancidity effect.
1: Parang nag-ano na siya, no? Parang umaasim na, Doc, na hindi mo na maintindihan yung ano niya, yes, yung amoy.
0: Kasi yung presence ng bacteria, it ferments the ano eh. Halong dumadami sila, nagkakaroon tuloy ng fermentation. At syempre, hindi natin nagugustuhan. It produces gas, it produces yung mga toxins na na-excrete ng mga kani-kaniyang mga bacteria, ano? At pag dumami ito, lalo nang very pronounced yung amoy, yung lasa, no, and yung texture ng pagkain.
1: Mm-hmm. 1 to 2 hours dapat ma-consume na,
0: yes,
1: yung pagkain kapag talagang sobrang init na yung ano, yung panahon. Parang hindi lang nga sobrang init eh, kahit na basta mainit yung panahon, ano, kailangan ma-consume na in 2 hours or less. Doc, ano-ano naman yung mga bacteria ang nagdadala ng ganitong klase ng mga problema sa pagkain at nagagawang magkasakit ng mga tao?
0: Yes, ito yung mga madalas, no, yung mga species ng Salmonella, no? Ito yung nagkakos ng typhoid fever, no, yung Salmonella typhi. Yung E. coli, which is actually a coliform bacteria, yung mga hindi naghuhugas dyan, ano? And then magpe-prepare sila ng pagkain, yan, yung mga E. coli, Escherichia coli, kung tawagin natin. Yung Staphylococcus aureus, yan, makikita mo, resident bacteria yan ng mga skin natin, ano?
1: So, namamahay sa mga balat pala,
0: yes,
1: natin.
0: Yes, kitang-kita yan. Yung mga Campylobacter, yan. Meron tayong maraming ganyan na ang resident area naman niya is the colon din, ano?
1: Sa bituka.
0: Yes. And yung Bacillus cereus, no? Ito madalas sa kanin ang nakikita itong mga bacteria na ito. And even yung mga pagkain na kagaya ng mga pansit, yung mga ganyan, Bacillus cereus ang tawag natin sa mga yan. Ito yung mga more common na nakikita natin.
1: Iba-iba pa lang may bacteria ang pwedeng mabuhay sa mga pagkain kapag mainit ang panahon. Hindi lang pala isang klase, Doc.
0: Hindi lang isang klase. Kaya nga kapag nagre-reseta kami ng mga gamot, pagalimbawa, nagtain na, nagsuka na with all these things, ano, sinisiguro namin na yung ire-reseta namin gamot, i-cover niya lahat ng mga bakterya ito para isang gamutan lang siya.
1: Mm-hmm. Doc, nabanggit nyo na nga kanina yung pansit, yung kanin, ano, mga pagkain mabilis na mapanis. Ano-ano pang mga iba na pinakadelikado kapag naiiwan sa init, Doc? Karne, seafood, sauces?
0: Yes, halos naman lahat ng pagkain pwedeng masira talaga ito, ano? Pero ito yung mga high risk talaga. Ito, mga notorious talaga ito na pag napabayaan mo, sigurado in just a few hours, mag-ano na ito, ano? Magko-collect na ng mga tinatawag nating mga coliforms, ano? Unang-una yung karne at saka yung poultry. Ito, mabilis ito eh. Poultry products like yung eggs, ano? If you let them suspended in, kasi mga culture medium sila. Mm-hmm. Ibig sabihin ng culture medium, ito yung environment na gustong-gusto ng mga bacteria.
1: Mm-hmm.
0: They will actually grow faster kasi may pagkain sila and they have a suitable environment para dumami sila, lumaki sila, and mag-thrive sila, no? Ito 'yon. So karne at saka poultry. Kasama na din dito yung seafood, no? Mabilis masira ang seafood, lalong-lalo na if you let it suspend for several hours. Mm-hmm. Sigurado sira na ito at magkakaroon siya ng panibagong amoy.
1: Mm-hmm.
0: Yung gatas and other dairy products, no, kagaya ng cheese, queso, yung gatas na iniinom natin, you let it suspend for some time, no, masisira at masisira siya. Yung mga lutong ulam, siguro yung mga ulam na niluto sa suka, medyo matagal ito, no? Yung suka, toyo, or asin, yan, medyo matagal ng konti. Pero yung ibang klase ng ulam, most especially yan, ginisa mo sa kamatis, magbilis masira yung kamatis, eh, di ba? So, yung kagaya nung kanin, ano, madalas nakakalimutan, pero delikado din to, no? Yung kanin.
1: Mm-hmm.
0: Lalong-lalo na ngayon, iniwan mo siya sa kaldero na napakainit ng panahon, makita mo siya, slimy na siya.
1: Mm-hmm.
0: And meron na siyang amoy. Hindi
1: nagsisimula na kagad.
0: Yes, nagsisimula na yan. Kaya nakakalimutan ito, pero isa ito, dun sa mga notorious na mga good environment para lumaki or dumami yung mga bakterya. And of course, yung mga sauce, ano? Lalo na may itlog or gatas, yung sauce na pinaggamitan mo, sigurado, after several hours, sira na po ang mga ito. Panis na.

0: at hindi na pwedeng i-serve pa.
1: Mm, ayun. Dok, kasi 'di ba, ang lansangan naman ay walang aircon, 'di ba? Usually sa ano lang naman 'yan, sa indoor. Paano yung mga street food, mga iba nabibilad sa ano, sa araw? Delikado ba ito kapag ka summer?
0: Oh, yes, ano? Although sa ako siguro, no? I can tumitikim-tikim din tayo pag minsan nakita natin, nakapag-crave tayo, napagkatuwaan, tumusok tayo ng mga piniprito nilang ano dyan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Ano, pero ito yung napapansin namin, mataas ang risk na masira din ang mga ito kung nakabilad sa init. Ikalawa, yung hindi natatakpan. Ikatlo, pag marumi ang pagka-prepare. Ano, kadalasan sa kanila dahil nga sa kariton lang, wala silang sapat na panglinis, no? Ang bit-bit lang nila, isang galon lang ng tubig, no? Ito yung mga ginagamit nila. Although, lahat naman ng mga kagamitan nila is disposable, kaya inisip natin, maaari pwede na. Pero lalong-lalo na kung paulit-ulit na ginagamit yung mantika. So, siyempre, what can we expect? Ano? So, itong mga ganitong klaseng practices, hindi talaga nagiging maganda. Pero, mas magiging mataas ang risk na masira yung pagkain kapag yung mga nabanggit na ito ay makikita natin lahat sa kanila.
1: Mm-hmm. Oh, so depende pa rin do kano kung paano pin-repair, paano ba ito nakalatag doon sa ano, doon sa pinaglalagyan nito at yun nga pa nakikita natin na nasa kariton lang, wala namang ano yun eh, wala namang lababo ang kariton. So kaya dapat mas maging maingat tayo. Ayan. Ito naman, Doc, safe ba na initin uli ang pagkain kapag ka naiwan sa init? Halimbawa, yung afritada, may tomato sauce yun. Alam naman natin yung mga kamatis, pag may kamatis yung pagkain, madaling masira yan. Pero halimbawa, alas 5, limang oras na nandyan sa mesa lang, pwede bang initin ito kahit medyo parang nagsisimula ng mga amoy?
0: Ito yung mga sinasabi natin, mga pagkain. So, yung afritada, nagiging pangat na ang tawag dyan. Ano? Mm-hmm. Pangatlong init, pangalawa. Ito yung mga tinatawag nilang when we prepare yung mga pagkain natin, we have to be sure na mauubos natin lahat siya, ano. Pero kung halimbawa hindi siya naubos, at least we have a safe storage for them, ano. At least mailagay man lang sa refrigerator or sa freezer, doon mo siya initin from there, ano, kahit papaano hindi magkakaroon ng growth ng bacteria in time. Pero usually hindi recommended, ano. However, syempre dahil dito naman sa atin, ano, ang food napaka-precious niyan eh, hindi ba? Kaya ang practice talaga dito is we need to store it in a good storage area para mapainit o mapakain natin ulit, ano. Otherwise, no, kahit kainin mo 'yan, maaaring hindi na mawawala yung toxins na ipoproduce ng bacteria. Pero makikita mo na yung mga stages nung pagkakaroon ng pagkapanis ng pagkain, like medyo slimy na siya, may amoy na, hindi na maganda kapag pinainit mo, mas magiging matingkad pa yung amoy, ano. Pag napansin po ninyo ang mga ito, huwag ninyo nang kainin, ano.
1: Ayun. Dok, sige, doon na tayo sa mga palatandaan ng ano, ng nagsisimula ng masira, ano, yung pagkain, o yung sira na talaga. So bukod sa amoy, panlasa, ano pa yung mga pwedeng senyales na hindi na safe for consumption?
0: Yes, unang-una dito, no? Maasim or may kakaibang amoy, no? So kapag medyo maasim na, it underwent fermentation na, no? Kaya hindi nagiging maganda ang amoy nito o lasa, no? Medyo maasim-asim at saka yung amoy niya medyo matingkad na, no? Hindi na kagaya nung dati. Kakaiba na yung lasa, no? Kung halimbawa ganito ang panlasa mo kapag apretada, pag hindi na siya lasang apretada, ibig sabihin hindi na ito, nasira na ito, napanis na. Mm-hmm. Nagiging malagkit na siya, no? Or slimy, yung kaya nga nung nabanggit ko sa'yo kanina. Nagkakaroon na ng bula o amag. Yan. Mm-hmm. Kitang-kita na yan. Sure na meron ng bacterial overgrowth kapag may nakita kang bumubula sa area na ito, ano. Pero tandaan, minsan walang obvious na sinyales pero contaminated na pala, ano. Kaya napaka-importante na yung timeline, ano. Kung halimbawa iniwan mo ang pagkain na ito, no? Kaninang umaga pa, tapos gabi na, dun mo siya naisipan, ano? Abay, wag na po kayong magdalawang isip, wag na yung iserve ito kasi chances are, sabat sa tindi ng init ng panahon ngayon, medyo nakapag-umpisa na po yung process ng pagkapanis nito.
1: Mm-hmm. Ayun. Sige Doc, pag-usapan pa natin ang tungkol sa food poisoning kaugnay nga ng mainit na panahon. Magbibigay lang mga paalala ang ating himpilan.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
2: Servicio Publiko.
4: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ang oras, 1:19 ng hapon. Muli, ito po si Dr. Claro Kayanan.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Bago natin ituloy, Doc, yung ating health case ngayong hapon, papasukin lang natin itong mga ilang report mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Committee report at articles of impeachment, iakyat na sa plenaryo matapos aprubahan ng House Justice Committee. Sa detalye mula kay Lani Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Naasahang iaakyat na sa plenaryo ng Kamara ang inaprubahang committee report ng House Justice Committee. Pasado alas 11 ng umaga, inaprubahan ng House Justice Committee ang committee report sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa inaprubahan ang resolution at articles of impeachment as amended. Sa pamamagitan yun ng unanimous vote na 55 justice members ang nagmanifest ng kanilang boto, pinagtibay ng committee ang report. Inatasan ni Justice Chair Jervil Luistro ang committee secretariat na bigyan ng kopya si Vice President Sara Duterte at mga miyembro ng committee. Inaasahang ipapadala naman ang committee report kasama ng resolution at articles of impeachment sa plenaryo na siyang pagbobotohan ng lahat ng miyembro ng Kamara. Narito ang bahagi ng pagdinig ng committee.
10: Be placed on the record that 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Ito naman report mula kay Mary Ann Bastasa, kumakalat na larawan ng umano'y libreng aircon sa four-piece beneficiaries. Fake news ayon sa DSWD.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Tired muling nagbabala ang Department of Social Welfare and Development sa publiko laban nga sa kumakalat na fake news kaugnay na umano'y pamahagi ng aircon sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program of 4Ps. Ayon sa DSWD, gawa lamang ng Artificial Intelligence o AI ang kumakalat na larawan at walang katotohanan ng naturang claim. Paglililo ng ahensya ang 4Ps sa isang conditional cash transfer program na nagbibigay ng tulong pinansyal kapalit ng pagtupad sa mga kondisyon sa kalusugan at edukasyon at hindi kasama rito ang pamahagi ng anumang kagamitan. Pinapayuhan nito ang publiko na maging mapanuri at yaking mula sa official na source ang kanilang mga ibinabahaging impormasyon. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ito naman, update para sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon at PCG, naghanda ng malinis na tubig sa mga residente sa Ginobatan, Albay. Bureau of Fire Protection, Bicol, patuloy ang isinasagawang flushing operations. Sa detalye, JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Nagtagawa ng agarang deployment ng water filtration and purifier and desalination equipment ng Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction Office at Coast Guard District Bicol sa Barangay Travesia, Binuatan, Albay upang matiyak ang supply ng malinis ng tubig para sa mga residenteng apektado ng pag-ulburoto ng Bulkang Mayon. Sa ilalim ng direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., agarang nag-deploy ng mga kagamitan na kaya mag-produce ng 900 litro ng tubig kada oras mula sa SPDRMO at hanggang 15,000 liters naman kada araw mula sa Philippine Coast Guard upang matagunan ang kagiyat na pangangailangan ng mga residente. Kasabay nito, puspusan din ang clearing at flushing operations ng Bureau of Fire Protection Bicol sa kabaan ng Maharlika Highway at sa bahagi ng sentro ng Ginobatan kung saan umabot na 24 na flushing operations gamit ang 23 fire trucks at 174 na personnel upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan ng mga pangunahing kalsada. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa operasyon ng nasabing mga water distribution at flushing operations sa lugar habang nanatili na kanda pamalaan sa susunod na mga akbang para sa kaligtasan at kapakanan ng mga bawat albayano sa gitna ng nagpapatuloy ng banta ng bulkan. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Maraming salamat RP Reporters. Balik na tayo sa ating health case ngayong hapon, ang food poisoning kaugnay ng panahon ng tag-init. At kanina nga napag-usapan na natin ano nga ba itong food poisoning at pagkakaiba sa tinatawag na foodborne illnesses. Bakit mabilis mapanis ang pagkain kapag tumataas ang temperatura? Ano-ano mga bakterya ang nagdadala ng ganitong sakit? Ano-anong mga pagkain din ang pinakadelikado kapag naiwan sa init at yung mga palatandaan na sira na ang pagkain. Sa iba ko pang katanungan, Doc, sino-sino yung mas madalas tamaan itong food poisoning?
0: Ang mga usual dito, no, kasi ito hindi nakaka-recognize kadalasan ng lasa, ng texture, ng pagkain, yung amoy. Ano? Unang-una dito yung mga matatanda. No? Kasi siguro nagbabago na yung panlasa nila, mm-hmm. No? They cannot kumbaga hindi na nila napapansin na slimy na pala yung kinakain, inaamag na, no? O kasi malalabo yung mga mata nila, hindi nila mm-hmm. nakikita na may mga bula-bula na pala.
1: Mm-hmm.
0: And iniisip nila maaaring kakaiba lang ang panlasa, ano? Kasama na din dito yung mga bata, no? So yung mga buntis, no? Tsaka yung mga mahihina, yung immune system, sila ang madalas tamaan ng mga ganitong klase ng mga problema sa pag-store ng pagkain. And kapag ito'y naging nagkaroon sila, more pronounced talaga yung mga symptoms at sila talaga yung kadalasan na ko-confine because of these things.
1: Mm-hmm. Dok, di ba may mga nababalitaan na tayo mga insidente ng food poisoning sa isang event or activity o sa isang ano, sa isang school. Pero napapansin ko, Dok, halimbawa, yun nga, isa yung nakain nilang lahat, pero may iba lang na matindi yung ano, yung epekto sa kanila. Pero ano sila, mga estudyante. Ano kaya posibleng dahilan doon, Dok, na iba-iba yung pagtanggap ng katawan sa ano, sa mga bacteria?
0: Well, yung mga symptoms, they vary from one person to another, ano? And yung mga iba't ibang mga infection, ano, with the same species ng bacteria, either bacteria yan, virus or fungal infection, magkakaiba rin yung presentation sa bawat pasyente, ano. So the signs and symptoms typically varies. Ang pinag-uusapan dito yung host defense system, ano. Kung malakas ang pangangatawan mo, yung mga typical signs and symptoms na kadalasan nakikita na nababasa sa mga libro, eh, hindi ganun ka-pronounce kapag malakas ang pangangatawan mo. However, dun, para naman dun sa mga mahihina ang pangangatawan, no, napaka-pronounce ng mga sinasabi nating mga signs and symptoms mo. Most especially, lahat ng mga signs and symptoms nito are pertaining to the gastrointestinal tract, no. Unang-una, pagsusuka, no. Yung iba talagang kung sumuka talagang wagas, ano, no. Simula hangga't hindi mailabas yung laman ng tiyan, eh hindi sila tumitigil na nagsusuka. Yung ikalawa naman, yung bumaba na yung pagkain, nagtatai naman sila, ano.
1: Mm-hmm.
0: The body has its own way of eliminating things, ano. Unang-una na dito yung pagsusuka, ikalawa yung pagtatae. Nagiging very irritated ang colon, ayaw niyang i-absorb, kaya ang nangyayari, it's either na isusuka niya or lalabas siya kasama ng pagtatae, ano. And kadalasan nga dahil nga irritated yung colon, sumasakitan tiyan. Ito yung reason bakit masakitan tiyan, umiilab, ano? Yung iba naman, dahil nga overwhelming na infection or dehydrated na sila sa kasusuka o sa kadudume, nagkakaroon ng fever tuloy, ano? And the fever here is actually a sign of infection and dehydration. And dahil sa kasusuka nila, kadudume nila, naglalagnat sila, ang hina sila ngayon, ano? Because of dehydration. And syempre, yung dehydration naman, naka-classify natin yan as to mild, moderate, and severe. Ano? Huwag nang halaan na umabot sa moderate o severe. Dahil itong mga ganitong condition, mako-confine ka pa. Sana dun pa lang sa mild case ng dehydration, i-address na natin ito. Ano? So kung gano'ng kadami yung naisuka o inaidume, ganun din kadami yung fluid replacement natin. Usually, yung mga fluids na may electrolytes, ano? Para mas magiging maganda yung magiging pakiramdam ng pasyente.
1: Mm, pasintabi na lang doon sa mga kumakain pa, ha. Baka may nababanggit tayo dito na medyo na-off sila. Pero yun talaga, no? Ito nga yung mga sintomas na kailangan bantayan kapag tinamaan ng food poisoning. Pero ito, Doc, medyo tricky eh. Paano ba malalaman kung food poisoning o ibang problema sa tiyan ang nararanasan gaya ng gastroenteritis o cholera?
0: Well, at the outset, ano, halos pare-pareho sila, no? They all pertain to the gastrointestinal tract. However, pag food poisoning ang pinag-uusapan natin, biglaan yung mga sintomas, ano? Kadalasang ilang oras matapos kumain. Pag gastroenteritis kasi, pwede kasing viral infection lang ito, may kasamang lagnat at mas matagal yung mga symptoms, ano? Hindi ibig sabihin na may nakain kang masama, ano? Yung cholera naman, matinding watery diarrhea. Ang tawag nga niyan, yung itsura ng dumi niya is rice water, ano? Kaya rice water stool ang yung tinatawag nating palatandaan kapag meron kang cholera, ano?
1: Ano yung parang amdok? Yung ba yun?
0: Yes, yung maputi-puti. Mabilis ma-dehydrate ito, ano? Kailangan pa rin ng doktor para makasiguro na ito ay galing sa mga cholera, ano? And syempre, when it comes to the treatment, mas maganda na ito ay isinangguni natin sa ating mga pinagkakatiwala ang mga doktor.
1: Mm-hmm. Doc, ano agad yung mga pwedeng gawin sa bahay kapag suspecha ay nalason sa pagkain dahil nasira na?
0: Oo. Ang diktum naman natin dito is replace losses volume per volume, no? So ibig sabihin nito, para makaiwas tayo sa mga confinement sa ospital, usually ang reason kung bakit kino-confine tayo, it's because of the dehydration, coupled with a comorbidity, lalo talagang magiging more pronounced itong mga nararamdaman mo. So kung gaano kadami yung nailabas mo naisuka ba niyan o naidumi mo man yan, eh ganun din kadami yung mga ipapasok natin. Usually yung mga electrolyte na fluids na marami naman tayo. Yes. Marami naman tayong nabibili diyan, ano, even sa grocery meron. Pero yung mga inumin, sometimes they come in sachet, ano, ilagay mo lang sa tubig, at least kahit papaano kumpleto yung electrolytes mo doon. Mm. At nakasangkap talaga siya, ano. So, uminom ng maraming tubig, most especially yung mga oral rehydrating solution. Magpahinga lang po kayo. Iwas muna sa mga mamantika at saka mga dairy products kasi mahirapan kang magtunaw nito eh. So, kadalasan ilalabas at ilalabas mo rin sila. Pero kung napaka-severe na ng mga symptoms, ano, it is ideal na makita po kayo ng inyong mga pinagkakatiwala ang mga doktor.
1: Mm-hmm. Ayun. Napag-usapan na natin, Doc, itong ano, nabanggit nyo na yung salitang doktor. Kapag ka dinala sa ospital, ano-ano yung mga ipapagawa mga laboratory or test dun sa pasyente?
0: Kung lalong-lalo na, kung severe ito, ano, sapat para bumaba yung blood pressure, or sapat para masira yung mga iba't ibang mga organs ng katawan, kagaya ng kidney, kadalasan sa mga ganitong cases ay meron silang mga comorbidities. No? May sakit sa kidney, no? May sakit sila sa atay. No? Sila yung mga medyo more pronounced kapag natamaan ng mga ganito. Usually, syempre, we need to resuscitate them, ano, dun sa mga fluid resuscitation. Maglalagay tayo ng swero, ipapagawa natin yung mga serum electrolytes nila para kapag derange ang mga electrolytes na ito, most especially sodium and potassium, kailangan makorek natin siya sa lalong madaling panahon. Kung bacterial infection ito at severe talaga, we need antibiotics for this, ano? And yung mga gamot para hindi sila masuka. And syempre, sa hospital, ginagawa natin ito at nakikita na, we expect improvement within a day or two, ano, hanggang sa mag-improve yung hydration status ng pasyente.
1: Mm-hmm. Doc, bukod sa dehydration, kaya nga, di ba, mahalaga yung mga electrolytes eh, kapag suspecha ay food poisoning, ano pa yung mga posibleng komplikasyon nitong ganitong klase ng problema?
0: Yes, unang-una na dito, yung kidney problems, no? Pwede talagang magkaroon tayo ng acute renal failure dito, lalong-lalo na kung severely dehydrated ang pasyente and nagiging severe na din yung infection, ano? Pwede talaga magkaroon ng kidney problem. Kung malubha na talaga yung infection, pwedeng pumasok ito dun sa sepsis, no? Yung infection pumasok na hanggang sa dugo. Syempre, yung electrolyte imbalance, alam naman natin yung puso dependent din siya dun sa health yung bilang ng mga electrolytes natin, ano, kapag sumobra na ang potassium dahil dun sa renal failure, makikita mo yung effect nito sa puso. Makikita mo rin yung effect niya sa puso kung mababa rin yung potassium, ano, and same is true with sodium. Kaya hindi nagiging maganda yung mga drastic changes ng electrolytes, ano, lalong-lalo kapag meron tayong severe dehydration. And in rare cases, maaari nating itong pwede siyang pumasok sa mortality side. Kaya it is ideal na dun pa lang sa stage ng mild dehydration, na-address na natin to sa loob ng bahay.
1: Mm-hmm. Ngayon, Doc, ano yung mga simpleng food safety tips na maibibigay ninyo, lalo na tuwing mainit ang panahon?
0: Oo, yung storage ang pinaka-importante dito. Ano? After we cook it, we need to cover it or we need to put it dun sa safe storage, which is yung mga refrigerators natin. Ano? Huwag nating iwan ang pagkain sa ilalim ng init. Ano? Siguradong-sigurado po, masisira ito in time. Ano? I-ref agad ang tira within 1 hour. Kung mainit ito, ano, kaya itong mga pinag-uusapan natin ito, mga storage technique ito, storage tip, ano, hugasan ng kamay bago kumain, no? Definitely, and siguraduhin malinis yung tubig na iinumin natin. So itong mga simple na food safety tips na ito tuwing tag-init ay napaka-importante po, dahil once na tayo ay nagkaroon ng severe dehydration dahil nagsusuka tayo, nagtataed sa kinain natin na hindi na maganda ang lasa, siguradong mako-confine pa tayo at gagastos pa tayo patungkol dito.
1: Mm-hmm. Doc, kami nagpapatanong lang dito, pwede raw ba na makakuha ng food poisoning mula sa yelo, tubig o mga fruit shake?
0: Well, yung chances mababa, ano, kumpara dun sa mga maiinit na na mga pagkain, no? Alimbawa, na store mo yan sa init, ano, sigurado masisira yan. However, yung mga drinks na that contains coconut milk siguro, and malamig siya nung una, pero na-store siya ng isang buong araw na under sa na mainit, ano, pwedeng mapapansin mo yan, pwede na siyang mapanis, ano. So depende kung ano itong sinasabi nilang mga drinks, ano. Yung mga madaling masira, ano, kagaya ng coconut milk, yan, mabilis masira yan eh. So, halimbawa, nagyayelo siya nung umaga, eh nung gabi, sinubukan mo siyang inumin, ay baka ito'y sira na, pag ganun.
1: Isa pang tanong, Doc, totoo daw ba na soft drinks o kape ang nakakatulong kapag sumasakit ang tiyan dahil sa food poisoning?
0: Well, siguro yung relief lang ng init ng kape, no? Pero hindi sila yung main hindi sila yung mainstay sa treatment. But if they want relief dahil sumasakit ang tiyan o nagtatae, no? Pwede naman yung hot coffee talaga, wala namang issue dito. Ang pinag-uusapan lang natin naman kung anong magbibigay sa kanila ng relief. Actually, yung tea okay nga dito, no? Yung tea, yes, pwede.
1: Okay. Doc, sa atin namang pagbabalik, tatanggap tayo ng mga balitang kalusugan mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Mga paalala uli.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
18: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
19: Ang taginting ng FM
18: at lakas ng AM
19: sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak na
18: serbisyo publiko.
19: Radio Magazine 1278.
18: Sports Radio 918.
19: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
18: At Radio Pilipinas World Service.
19: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3
18: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
19: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
18: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
14: Doctors, doctors on board.
18: Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ang oras, 1:39 ng hapon. Sa puntong ito, narito na ang ating
2: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
0: Yakap at PhilHealth Gamot Program inilunsad sa Tacloban City, Leyte. Sa detalye, Jevic Epis ng Radyo Pilipinas, Sogod.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
20: Matagumpay na isinagawa ang programang yakap para sa manggagawa kasabay ang paglulsad ng PhilHealth gamot sa lungsod ng Tacloban, lalawigan ng Leyte bilang bahagi ng pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan para sa mga miyembro ng PhilHealth. Layunin ng dalawang programa na gawing mas madali at abot kamay ang konsultasyon at access sa mga kinakailangang gamot, lalo na para sa mga manggagawa at kanilang pamilya. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas mapapalakas ang serbisyong medikal sa komunidad at mabibigyan ng sapat na suporta ang kalusugan ng bawat mamamayan. Pinaunahan ang aktibidad ni Mayor Alfred Romualdez ng Tacloban City na nagpahayag ng buong suporta sa patuloy na implementasyon ng mga programang pangkalusugan sa lungsod. Ayon sa alkalde, mahalaga ang ganitong mga inisyatiba upang masiguro na walang maiwang Taclobanon at Litenios pagdating sa serbisyong medikal. Nakiisa rin sa nasabing okasyon ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang na ang DOLE, Cooperative Development Authority, OCDA, Department of Health, Department of Education, DILG at Philippine Statistics Authority. Ang pagtutulungan ng mga ahensyang ito ay patunay na mas pinaigting na koordinasyon ng pamahalaan upang mapabuti ang kalusugan at kapakanan ng bawat mamamayan sa Leyte. Sa pamamagitan ng yakap at PhilHealth gamot, inaasahan ang mas inklusibo at epektibong serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Ito naman, report mula sa ating kasamahan sa Radyo Pilipinas Lawag, LGU, Batac City, Ilocos Norte. Patuloy ang paggamit sa 95% immunization na o pagkamit ano pagkamit sa 95% immunization rate sa mga bata. Sa balitang yan ang may dala si Rani Dorilag.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Patuloy na inaabot ng lokal na pamahalaan ng Batac City ang target na 95% immunization rate sa mga bata kaugnay sa hangarin ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Dr. Mara Medina Borleo ng Batac City, makakamit nila ito dahil may listahan ang pamahalaan. Ngunit inamin ng doktor na nahirapan sila sa pagbabakuna dahil sa takot, lalo na noong katatapos ng pandemya. Dahil mababa ang immunization rate sa mga sanggol at bata, nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng Batac City ng pagbibigay ng insentibo sa mga nagkakumpleto ng bakuna. Nagbigay sila ng 5 kilong bigas, mga bitamina, t-shirt at bag sa mga fully immunized na bata. Dagdag ni Dr. Borleo na unti-unting tumataas ang immunization rate ng Batac City na umabot na sa 76% sa ngayon. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: United Nations Population Fund at Department of Health nagsagawa ng health mission sa coastal town ng Dinapige, Isabela. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni April Racho ng Radyo Pilipinas Tugegaraw.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
22: Dinala ng United Nations Population Fund o UNFPA ang kanilang mga serbisyo sa bayan ng Dinapige, isa sa mahirap tunguhin na coastal towns ng lalawigan ng Isabela. Sa 3 araw na field visit at service delivery activity kasama ang DOH Cagayan Valley Center for Health Development, ipinasakamay ng grupo ang reproductive health kits na napondohan mula sa Central Emergency Response Fund sa Dinapige Rural Health Unit at Dinapige Community Hospital. Ito ay bilang pagtiyak sa availability ng essential maternal and reproductive health services sa mga typhoon-affected geographically isolated and disadvantaged area. Karagdagan dito, nagsagawa naman ang monitoring sa health facilities ang DOH Region 2 sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program, partikular sa Dinapige Community Hospital at Dimalwade Barangay Health Station, kasabay ng validation sa Quick Response Fund utilization sa napinsala ng naranasang Typhoon Uwan. Madadagdagan din ang bed capacity ng RHU sa tulong ng naibigay na cot beds ng ahensya habang mapapatatag pa ang kanilang cold chain capacity sa tulong ng solar-powered refrigerators. Tinitiyak naman ng UNFPA at ng DOH ang kanilang patuloy na suporta sa naturang coastal town para masiguro ang pagbababa ng universal healthcare para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, April Salucon, Radyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, ito, report ni Shirley Espino ng Radyo Pilipinas, Zamboanga. Libreng serbisyong pangkalusugan, handog ng City Health Office sa Farmers and Fisherfolk Servisyo Caravan, Zamboanga City.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng libreng serbisyo ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa pamamagitan ng City Agriculture's Office, katuwang ang ibang ahensya sa mga magsasaka at mangingisda sa lungsod ng Zamboanga. Isa ang City Health Office, Reproductive Health and Wellness Center, na naghandog ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga kalahok sa Farmers and Fisherfolk Servicio Caravan sa Barangay Kuruan nitong syudad. Bahagi ng mga serbisyong pangkalusugan na kanilang binigay sa mga kalahok ay ang libreng blood typing, pagsusuri para sa syphilis at HIV, at random blood sugar testing. Layunin ng mga serbisyong ito na itaguyod ang maagang pagtuklas, pag-iwas sa sakit, at pangkalahatang kamalayan sa kalusugan ng mga kalahok. Ang Servicio Caravan ay nagsilbing one-stop shop para sa tulong na handog ng pamahalaan para sa mga benepisyaryo kung saan nagsama-sama ang mga ahensya ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Medical and Dental Mission hatid ng Maimbong District Hospital kasabay ng selebrasyon ng kanilang ikatlong anibersaryo. Ang detalye sa balitang yan hatid sa atin ni Eloisa Mohamed ng Radyo Pilipinas Holo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Sa huling araw kahapon ng week-long anniversary celebration ng Maimbong District Hospital o MDH sa Barangay Lom, Maimbong, Sulu, libreng medical at dental service ang inihatid ng mga partner doctors at healthcare professionals na dumayo pa sa Sulu para sa naturang programa. Pagbabahagi ni Dr. Shahida Hasiman, Medical Center Chief, kanilang inialok ang medical at dental service sa mga mamamayan hindi lamang ng Maimbong kundi pati na sa mga Karatig Bayan. Bagamat isa itong medical mission, mabilis ang serbisyo ang maiahatid ngayon. Ngunit mayroon naman na sila anyang dental clinic at sa oras na babuksan ito, kaya na maghatid ng iba't ibang serbisyo tulad ng oral prophylaxis, dentures at yabang oral prevention at healthcare. Kasabay din ng selebrasyon ng inaugurasyon sa tatlong pasilidad ng MDH, ang Mariam Ward o ang kailang OBGYN Ward, Dietary Service at ang kailang Outpatient Department Building na makatutulong para sa mas ginhawa at magandang serbisyo ng health institution sa mamamayan ng Sulu. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
23: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
24: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
25: Doctors, doctors on board.
26: Doctors on board.
24: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of José Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
29: Touch Me Not may not just be the title translation of José Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
28: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless chemise. And the panuelo, which is a stiff scarf.
29: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
28: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
29: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
30: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
31: Miss Philippines!
29: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
28: Exactly. Pinapasikat nila yung humble pina cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today.
5: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
5: Health is wealth.
23: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
24: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
25: Doctors, doctors on board.
26: Doctors on board.
24: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 11 minuto bago mag alas 2 ng hapon. Papasukin lang natin itong isang nagmamadaling balita mula sa ating kasamang si Diane Liar. Babaeng umano'y nanloko sa kanyang kaibigan dahil sa pagbili ng luxury bag. Arestado ng CIDG NCR.
3: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: Yes, Ma'am Chedi, arestado nga ng Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region o CIDG-NTR sa ikinasang manhunt operation sa Pasig City. Itong babaeng umano'y nanloko sa kanyang kaibigan dahil sa pagbili ng luxury bag. Nag-ugat ang operasyon sa visa ng warrant of arrest ng Pasig City Court noong April 27, 2026. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, kinilala ang suspect na si Ira, 30...
1: Okay, naputol yung report ni Diane Liar. Subukan na lang uli natin na establish yung kanyang linya ng komunikasyon. Ayan, ano? Nanloko pa yung babae, no, dun sa kaibigan niya mismo dahil lang sa luxury bag. At yan nga, okay na ba uli si Diane Liar? Okay, sinusubukan uli natin na i-establish yung kanyang linya ng komunikasyon. Okay, so ayun nga, yung ating health case ngayong hapon ay tungkol sa food poisoning kaugnay sa mainit na panahon. At okay na? Sige. Okay na uli si Diane Liar. Diane? D, go ahead.
4: Yes, Ma'am Chedi, arestado nga ng Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region o CIDG-NCR sa ikinasang manhunt operation sa Pasig City. Ang babaeng umano'y nanloko sa kanyang kaibigan dahil sa pagbili ng luxury bag. Nagugat ang operasyon sa visa ng warrant of arrest ng Pasig City Court noong April 27, 2026. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, kinilala itong suspect na si Ira, 36 na taong gulang, na residente ng Greenland Village, Barangay Rosario, at siya umano ay siya ay ang ikasyam na most wanted person sa Pasig City. Lumalabas sa investigasyon na ang complainant at itong akusado ay magkababata at magkakilala mula pa noong elementary at high school at dating magkapitbahay sa Sampaloc, Maynila. Batay sa investigasyon, noong January 2025, nagbenta ang complainant ng mga luxury bag at iba pang items pula sa Japan sa kanyang Facebook account kung saan nagpakita ng interes itong akusado. Nag-issue ng dalawang cheque na may halagang tig 75,000 itong akusado bilang bayad dun sa isang luxury bag at nang idiposito itong mga cheque, tumalbog ito dahil walang sapat na pondo. Sa kabila ng abiso at paulit-ulit na paniningil, nabigo ang akusado na bayaran ang kabuang halagang 150,000 pesos. Sa ngayon, naharap ang akusado sa kasong estafa sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report.
1: Okay, maraming salamat, Diane Liar, sa kanyang nagmamadaling balita. Okay, so konting panahon na lang natitira sa atin at ang ating pinag-usapan ngayong hapon ay ang food poisoning na tumataas ang kaso tuwing tumataas din ang temperatura. Dok, bago tayo pansamantala magpaalam, ano yung pinaka-importanting paalala ninyo ngayong mainit ang panahon para maiwasan nga itong ganitong klase ng problema?
0: Opo, totoo yan. Ano? Food poisoning, nangyayari po talaga yan kung may duda ka sa pagkain, itapon na po ito at huwag na nating tipirin, ano? Kasi kadalasan ayaw nating itong ilabas at itapon, pero kung mas mahal po ang gamutan kaysa sa pagkain na pinilit kainin. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
1: Sana nakakuha na naman kayo ng mga mahalaga at napapanahon nga impormasyon patungkol nga sa food poisoning ngayong panahon ng tag-init. At tunay na ang simpleng pag-iingat sa pagkain, tamang paghahanda, ang wastong pag-iimbak o storage at patiyak na malinis din yung ating mga iniinom na tubig ay malaking proteksyon laban sa mga sakit. Maraming salamat po sa pagsama sa amin at syempre sa lahat ng bumubuo ng ating malusog team sa technical side kina Jobel Lustre, Arnel Villamor at sa production side. Andyan si Miss Jam Season ng ating executive producer at si Ice Adan. Antibayanan po ninyo, 5 minuto pagbabalita, ibibigay sa inyo yan ni Albert Sebastian at pagkatapos ay ang Juan Trabajo. Ako naman po si Ched Oliva, isang malusog at ligtas na araw sa ating lahat.
3: Health is wealth.
23: Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
24: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
26: Doctors, Doctors on Board.
24: Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 1:55.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway Project, Subsection 3, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bagong bukas na expressway, wala munang singil ng isang buwan. Ang report mula kay Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway o Calax Project Subsection 3 sa General Trias, Cavite. Sa klaaw ng 7.88 km Calax Subsection 3, ang Governor's Drive Interchange sa General Trias, Cavite na inaasahang magpapabawas sa traffic at mapapaikli ang biyahe sa pagitan ng Binyan, Laguna at General Trias, Cavite mula isang oras sa 20 minuto na lamang. Inaasahang 6,000 mga motorista araw-araw ang makikinabang sa kabubukas lang na expressway na mas mabilis na alternatibong ruta para sa mga commuter at may negosyo. Kaugnay nito, inanunso ng Pangulo na isang buwang walang bayad muna ang Calax Subsection 3 na magsisimula na maging operational mamayang alas 12 ng ating gabi. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: I can announce na mabuksan ito starting 12 midnight tonight and for one month. Wala na walang muna toll. So, yung ating mga kababayan, gamitin po ninyo, makita ninyo, maramdaman ninyo na malaking ginawa na dinadala ng itong mga ganitong malalaking project.
3: Mula sa lalawigan ng Cavite, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senator Bato de la Rosa pinasasagot kaugnay ng ethics complaint laban sa kanya. Ang detalye sa live report ni Nymph Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Pinasasagot na nga ng Senate Ethics Committee si Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng reklamong inihain laban sa kanya dahil sa patuloy na pagliban sa Senado. Ayon kay Ethics Committee Chairman Senador J.B. Ejercito, napagpasahan ng kanilang komite na hingan si Senator Bato ng komento sa isinusulong na pag-amyenda sa Senate Rules kaugnay ng no work no pay ng isang senador. Gayun na din yung reklamong inihain laban sa kanya. Samantala, binahagi din ni Ejercito na naibasura na rin ng Ethics Committee ang 4 na complaint laban sa ilang mga senador dahil walang batayan o hindi na ayon sa form o substance. Pero nilinaw na pwede pa namang i-refile ang mga complaints sa ito. Habang deferred naman ang aksyon sa 3 complaint na for further study pa, habang ang 2 complaint ay hinihintay pa ang tugon ng mga ahensya ng gobyerno. Hindi naman na ibinahagi ni Ejercito kung kanino mga reklamo ng mga senador ang naibasura ng kanilang komite. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Nymph Asuncion. Mga individual na nanakit sa mga pulis nung Labor Day rally tukoy na ng Philippine National Police. Ang detalye live mula kay Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, sa Albert Tukoyna ng Philippine National Police o PNP, ang mga individual na sasampahan ng kaso kaugnay ng insidente ng pananakit sa mga pulis noong araw ng paggawa sa Calaw, Maynila. Nabatid na 7 pulis yung nasugatan sa kasagsagan ng mga kilos protesta. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr., handa na ang PNP na magsampa ng kaukulang kaso pati na yung mga natukoy na organizers nito. Kabilang sa posibleng isasampang kaso ay yung direct assault, physical injuries, robbery at violation ng BP 880. Robbery dahil nga dun sa paghablot umano ng cellphone ng isang pulis sa kasagsagan nga nitong tensyon. Sa kabila nito, tinak ng PNP na nananatiling kontrolado at maayos ang sitwasyon at itinuturing na isolated incident lamang yung nangyaring karahasan noong araw ng paggawa. Pinuri naman ni PNP Chief yung mga pulis na nagpakita ng maximum tolerance at profesionalismo sa gitna ng tensyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Diane Lear. Balita naman sa mababang kapulungan, 4 na articles of impeachment iaakyat ng House Justice Committee sa plenaryo kasunod naman ang pag-aproba ng Justice Panel sa committee report. Si Melanie Valdos Reyes sa report.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Hayag ni Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na apat na articles of impeachment ang iaakyat ng House Justice sa plenaryo. Sa ambush interview, sinabi ni De Lima na kabilang dito ang misuse or abuse of confidential funds, unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman kung saan pinadagdag ang kabiguan na i-divest ang business interests, bribery and graft and corruption, particular sa Department of Education at threats o pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nilinaw ni De Lima na consolidated na ang Sabali at Cabrera complaint kaya naging apat. Anya mula pito naging apat na lamang ngunit mas malinaw na ang articles of impeachment at mas malakas na ang ebidensya laban sa pangalawang pangulo. Dagdag pa ni De Lima, kahit isa lamang sa nabanggit na articles of impeachment ay sapat na para i-convict ang pangalawang pangulo at permanenteng maalis sa pwesto. Narito ang pahayag ni Senior Minority Leader Leila De Lima.
8: So apat po yung articles of impeachment na na-approve as amended. Number one, yung misuse or abuse of confidential funds. Yung pangalawa, unexplained wealth. Several subheadings po yun. Pinadagdag po nga ho yung tungkol sa failure to divest their interest in business. And then, pangatlo po, yung bribery and graft and corruption, yung sa DepEd. And then, pang-apat po, yung threats, the plot to assassinate the President, the First Lady, and the House Speaker. So, a total of 4 articles ang itra-transmit muna sa plenary for the plenary's approval at pag ma-approve po yun, yun na rin po ang papadala sa Senado.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit. Prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo. Tico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
12: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At

0: schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 7 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Walong minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM. Sa FM, nasa 104.3, The Capital po kami. At syempre, sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po lahat ng aming mga social media account. Lalong-lalo na po ang aming Facebook page na mayroong 1.6 million subscribers. At live din po tayong napapanood at napapakinggan sa Free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung meron namang Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. Ito po ang One Trabaho, isa na namang edisyon ngayon pong May 5, 2026. At ang ating pong pag-uusapan maya-maya, ano ba ang trabaho? Ano bang function ng PRC o yung Professional Regulation Commission? Mamaya po yan. Diba? At doon po sa mayroong mga lisensya. Ito ba ay forever and ever na? Baka naman kasi hindi ninyo alam, no? Baka po ma-revoke yung license ninyo. Ano-ano ba yung mga nakapaloob na ika ngay parang guidelines? Bakit or paano marirevoke ang inyong lisensya? Huwag ninyong hayaan na mangyari yon, diba? So yan po ang ating mga pag-uusapan ngayon pong hapong ito sa One Trabaho dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Jamie Quinto po, kasama ninyo hanggang 2:55 ng hapon.
1: Juan Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: At hindi na natin patatagalin pa, syempre pa kasama po natin ang Assistant Commissioner ng Professional Regulation Commission o PRC, si Commissioner ASCOM, ayan, si Assistant Commissioner Luis P. Valera. Magandang hapon po sa inyo.
5: Magandang hapon Jamie. Magandang hapon sa lahat ng iyong mga tiga-pakinig tsaka mga tiga-panood.
4: Magandang hapon po sa inyo, Commissioner ASCOM. Ano ho ba ang mandato ng Professional Regulation Commission or PRC?
5: Thank you, Jamie. Well, ang PRC in a very broad stroke, kami ang ahensya, kami ang national agency ng ating pamahalaan na nag-administer ng exams. Mm-hmm.

0: para regulate yung lahat ng professions, with the exemption of course ng profession ng mga abogado, kasi kay Supreme Court sila. Pero lahat ng may kinalaman or lahat ng may kinalaman sa pagpasok sa isang profession, sa pag-regulate, sa pag-practice ng kanilang profession, si PRC ang may bahala diyan.
1: So kilala po ang PRC sa mga licensure exam, no? Bukod po rito, ano pa yung maaaring maitulong po ng PRC sa mga stakeholders nito?
0: Well, bukod sa, kasi 'di ba, kung na-issue na kunyari natin yung isang individual lang kanyang lisensya, lahat ng mga post-examination services na kinakailangan nila kung sila ay maghanap ng trabaho o mag-employ, ganyan, si PRC din ang gumagawa nun. Kasama dito yung pagre-renew ng kanilang lisensya, pag-issue ng mga certifications, pag-authenticate ng mga iba't ibang dokumento na nire-require ng kanilang employers o kung anuman ibang undertaking na may kinalaman ng kanilang practice or may kinalaman ng pag-practice ng kanilang profession. Si PRC din, kung mababanggit ko lang, Jamie, attached agency kami ni Dole. So yung mga programa ni Dole na may kinalaman sa pagsasayos ng empleo, lalo na yung mga registered professional, si PRC din ang bahala diyan. We also coordinate with DMW, DFA para naman sa mga pangangailangan ng mga professionals natin na OFW. Kasama na diyan yung pagkandak ng exam sa iba't ibang bansa at pagkandak ng off-taking at saka pagdala ng mga serbisyo natin sa kanila doon kung saan mahirap or marami ang nahihirapan na umuwi. Ganyan din yung configuration ng partnership namin with CHED, DepEd, TESDA, para yung kunwari skilled worker ka, gusto mong maging professional, seamless yung paggalaw nung individual sa kanyang professional progression din.
1: Okay. So natanong niyo ho, nasabi ho ninyo, no, yung tungkol po dito sa pagbibigay ng lisensya, hindi po ba? Ito ay para sa mga kumbaga nakapasa or sabihin na natin qualified professionals. Now, kailan po natin masasabi na maaring ma-revoke yung kanilang lisensya or bawian ninyo? May karapatan po kayo, no, na bawiin ang lisensya na ibinigay? On what grounds po?
0: Tama, Jamie. Well, di ba, ang sabi natin, si Estado ang nagbigay ng kanilang karapatan o pribilehyo na mag-practice ng profession nila. Okay. So si Estado lang din, through the PRC, ang may karapatan na isuspend ito o kaya bawiin. Tama yon. Kapag inisyuhan natin yung isang individual ng kanyang karapatan o kaya pribileyo na mag-practice ng profession, hindi pwedeng basta-basta bawiin ito. Isususpend siya o kaya i-revoke siya by cause. So susundin, may sinusunod din tayo na protocol. Mm-hmm. Kunyari, merong isang professional na inihabla kasi sabihin natin merong malpractice, ganyan. Bibigyan din ng pagkakataon yung professional na depensahan ang sarili niya. So susundin din natin yung regular na proseso, na protocol, para may karapatan o magkakaroon ng oportunidad yung nagdedemanda. Ganun din yung dinemanda para maglahad ng kanilang side of the situation, ganyan. Uh-huh. And then si board ang mag-assess kung talaga bang may infraction, talaga bang may malpractice, kung talaga bang may violation ng kanilang code of ethics. At kung ito ay napatunayan, doon yung panahon na si Estado, through the various or the concerned professional regulatory board, will suspend or revoke the authority to practice given to that professional game.
1: Oh, okay. Siguro po, bigyan ko po kayo ng ilang mga scenario, no? Like, halimbawa po, let's say, abogado siya. Yung arkitekto siya, halimbawa. And then, inireklamo siya dahil, halimbawa, ay mali-mali yung binigay sa kanya na plano, mga ganyan. And then, nireklamo ho siya sa PRC. po pwede ho ba yon? May kumbaga parang mayroon ho bang mga ganoong mga pagkakataon na pwedeng ireklamo yun hong ganoong klase ng trabaho? And number two na scenario naman, halimbawa po ay sabihin na natin na siya po ay PRC license, no? Teacher or kung ano pa man. Halimbawa po on the grounds of immorality, or sabihin na natin na halimbawa yung misis niya ay nireklamo siya dahil halimbawa meron siyang ibang kinakasama or infidelity for that matter, or kaya naman vice versa kung yung lalaki at yung babae naman ang mayroon. Kasama ho ba yun sa grounds na maaari hong matanggalan sila ng lisensya?
0: Tama yun, Ms. Jamie. Yung una na sitwasyon na binanggit mo, okay, ito yung tinutukoy ko kanina ng malpractice. So may kinalaman talaga sa practice ng kanilang profession. So di ba, ang isang professional, kapag inisyuan mo ng lisensya, ayaan, ibig sabihin, ang kinya yung nararapat na standard or competency, yes, para doon sa profession na yun. Mm-hmm. So yung binanggit mo kanina na mali-mali, kunyari, yung ginawa niya na plano, ibig sabihin nun, hindi niya na ipapakita na bit-bit niya yung nararapat na competency para sa profession na yon. So it might cause harm, di ba? It might disenfranchise other parties or other people. So kung meron ganito na sitwasyon, yung aggrieved o kaya yung naging biktima nung hindi tama na practice nung profession, pwede siyang magdemanda. But then again, yung katulad ng binanggit ko kanina, hindi pa pwedeng basta pag may nagreklamo isususpend o kaya re-revoke na yung lisensya ng isang professional. May proseso din yan na sinusunod. Uh-huh. Binibigyan ng oportunidad ng yung lahat ng parties, big sabihin yung nagrereklamo at saka yung nagrereklamo ng professional, para ilahad ang side ng kwento, ng kanilang mga ebidensya, ganyan. At ultimately, kung napatunayan nga na may infraction, may pagkakamaling professional, titimbangin ngayon ni board kung anong nararapat na penalty, suspension ba o revocation. So, ito yung malpractice, sabi natin kanina. Yung binanggit mo naman na huli, yung kunyari, hindi tama yung asal o kaya yung ethical manner ng isang professional. Sinero niya, di ba? May standard yan. As a professional, you are supposed to conduct yourself in a certain degree of ethics. So, kung kunyari, meron din reklamo na ikaw ay merong kinakasama bukod sa asawa mo, o di kaya meron kang undertaking in the social context na hindi lugop sa isang professional, pwede ka rin in demanda. So ganun din ang proseso. Papakinggan lahat ng sides and then titimbangin ultimately ng board kung nararapat ba na bigyan ka ng penalty at kung ano ang nararapat ng penalty. So revocation ba, suspension o di kaya reprimand. Ganun yung general structure ng proseso ng PNJ.
1: Aha, okay. So ang PRC, kapag ka ho may ganoon, you would act as parang tama po ba yung parang magiging court kayo yung magde-decide doon sa isinampa na reklamo.
0: Tama yun. Yeah, tama yun, Ms. Jamie. Kasi si PRC, kasama sa kanyang power ay yung quasi-judicial power. So para siyang umaakto na parang korte, pero para lamang dun sa mga sitwasyon na siya ay may jurisdiction at para lamang sa mga personalidad na siya ay may jurisdiction. So si professional, si registered professional, at saka yung aksyon na isinampa against si professional for the revocation or suspension of the authority or the privilege granted to that professional.
1: Okay. Now, yung nabanggit ho ninyo na malpractice, kasama ho ba dito yung medical malpractice?
0: Totoo yun, Ms. Jamie. We had 46 profession under our jurisdiction. So, nandyan ang mga inhinyero, nandyan yung mga doktor, nurse, teachers, real estate brokers, arkitekto, nandyan lahat sila. Accountants, nandyan lahat sila.
1: Oho, when we say of medical malpractice, hindi naman po yung obvious na talagang halimbawa yung iba, 'di ba, kung minsan halimbawa may naiwan na sinulid or karayom dun sa loob ng katawan ng tao, yung mga ganun. Obviously talaga may pagkakamali. Pero kasama ho ba doon sa medical malpractice? Like halimbawa ho, ano, mai-share ko lamang. There was this time na ako ay talagang papagamot sa isang kilalang hospital, no, pribado po ito. And then yung doktor na tumingin sa akin ay kumbaga parang kumakain pa siya at that time. Sabihin na natin na tinanong ko siya, siguro nakukulitan siya dahil ako bilang reporter, kailangan kong malaman ano yung pinagsasabi mo kasi ano siya, medical term. So sinabi ko sa kanya, "Doc, pwede ba pakipaliwanag mo sa akin kung ano yung ibig sabihin nun?" Ang sagot niya sa akin, "In order for you to understand it, parang para maintindihan mo, kailangan mag-doktor ka muna." Yung mga ganun. So yung mga ganong mga actuations or sabihin na natin na mga pag-uugali ho ba ay pwede ho ba yon na maireklamo sa PRC?
0: Well, Miss Jamie, subjective yan lagi, di ba? Hindi, kasi kung may magre-reklamo, manggagaling ito doon sa experience ng magre-reklamo.
1: Okay.
0: So kunyari sa in your case, yung binanggit mo na kwento, kung sa tingin mo ay hindi nararapat 'yon na asal na ipinakita ng doktor sa iyo, then by all means pwede kang magreklamo.
1: Hindi ko nalaman 'yan noon.
0: Hindi ka reklamo 'yan, 'di ba? Oo. Hindi bang tao ang magsasabi sa iyo na, "Hey Jamie, hindi yan reklamo, sensitive ka lang." O kaya, yan.
1: O kumakain pa nga siya ng mais, pumapangas siya ng mais.
0: Oo. So again, kamukha ng sinabi ko, subjective 'yan. That kung if you are going to file a complaint against a certain professional, and that complaint the subject of that complaint would be her or his manner. Syempre subjective yan, depende sa experience mo. Kung sa tingin mo hindi nararapat yung pinakita niya na asal sa iyo, then by all means pwede kang magreklamo. Hindi po pwedeng ibang tao ang magsabi sa iyo na, "Uy, masyado ka lang sensitive, boy. Uy, yan, kareklamo na yan." Hindi. Ikaw 'yon. Kasi anyway, 'di ba, pagdating ng complaint mo dito, titimbangin naman 'yan eh. Titingnan naman yung circumstances. Hindi naman kasi 'di ba, we also have to be wary of circumstances or instances na po pwedeng harassment lang yan. So gusto lang natin perwisuhin yung doktor, ganyan. O alam mo yun. So kaya may proseso siya, Miss Jamie. Yung proseso na sinasabi ko, nandiyan yung yung reception ng complaint, aaralin kung ano yung complaint, ano yung konteksto niya, ganyan. And then kaya nga kasama si board dun sa magde-decide, kasi lalo na kung technical yung binanggit natin kanina na malpractice, kunwari it has something to do with the certain standard or degree of competence that the professional must have. So si board ang titingin doon. Yung iba naman na aspeto niya, kunyari yung binanggit mo kanina, nandiyan din yung mga abogado na nag-assist doon sa board. So magsasama yan, silang dalawa ang mag-aaral, magtitimbang, mag-appreciate ng circumstances, then ibabangga ngayon doon sa code of ethics kung paano mo ang subject ng kaso. So again, it's subjective, no? Hindi kami ang magsasabi or hindi kahit sino magsasabi na hindi ka pwedeng magdemanda. O kadimandanda na yan.
1: Oo, lalo na, no, kasi kung minsan ano tawag dito, yung very personal kung minsan yung mga itatanong sa'yo, lalo na sa mga babae, no? Like if sometimes you would feel na parang very offensive, no, yung mga tanong, ay pwede ho bang ireklamo din po sa inyo? Like halimbawa, bakit ganito yung ano mo, ganyan, 'di ba? Ba't ka nagkaroon ng gantong ano, yung mga ganun na sagot, no, or tanong, 'di ba? Kung minsan medyo hindi ko ma-elaborate kung paano eh, pero parang kung halimbawa po medyo masyadong personal and you feel na parang teka lang, nadedegrade ako doon sa sinabi ni Doc. So pwede pala yung ganon.
0: Yeah, totoo yun. Yes, Miss Jamie. Kasi again, subjective siya. So depende din sa experience ni professional. Kung sa tingin niya, violated siya, then by all means, magre-reklamo siya. Kasi titingnan din naman dito, pagdating dito, aaralin din naman, malalaman naman o kaya i-determine din naman ni board yan na sila din mga doktor kung talaga bang necessary yung question na yun. Talaga bang critical yung sagot supposedly doon para may tama na pag-assess doon sa sitwasyon ng pasyente ganyan. But again, di ba, we're moving in a very thin line, sabi nga eh. Kasi subjective nga, sabi natin. Po pwedeng kay doktor, it's just a very objective question, pero ang dating pala kay pasyente, personal na 'yon, na-violate na siya. So, kaya may sistema tayo na ganoon, Miss Jamie, para masala lahat ito. At saka din para magkaroon ng okasyon, magkaroon ng oportunidad ang estado, ang board, ang komisyon para alam mo yun, i-remind o kaya pagsabihan atong mga kunari, mga practitioners na ito, mga yung doktor na inireklamo na baka sa susunod dapat mas tama yung pagtatanong o mas pulay
1: tama,
0: o kaya
1: tama.
0: So, this is the value of the process, Ms. Jamie. Para ma-check kung saan dapat may ma-check, ma-rectify yung dapat i-rectify, mapanagot yung dapat mapanagot kasi accountable siya rin.
1: Oo. Kasi kaya ako ho na itanong yan, ano? Hindi ko naman ho nila lahat, pero ako bilang isang pasyente and may mga kakilala or mga kaibigan din tayo na nag-uusap-usap kami, no? Kapag kayong mga ganyan, minsan talagang mawalang galang na, talagang mayroong mga kuminsan mga doctors na ano, no? Yung sabihin na natin na talagang, ay! Bakit? Ba't niya natanong or na o kaya naman bakit ganoon yung masungit ganyan or ano? Oo. Tapos kung minsan sasabihin mo pa, ay ayoko po ng ganyang procedure. Eh di sige, bahala ka. Gusto mo ba mamatay yung mga ganoon? Yung mga ganon. Ako lang naman eh kung nalalaman ko lang pala yan dati, 'di ba? So ngayon alam na natin na kapag ganun pala na mayroong mga sabihin na natin hindi maganda na ipinapakita, ay pwede naman pala na meron tayong tatakbuhan para magreklamo, 'di ba? Ang PRC. Oo. O yun. Maganda ho na nabanggit po ninyo 'yan. At least ay kasi 'di ba, kumbaga parang hindi naman absolute siguro yung binibigay ng estado na kayo ay mabigyan ng lisensya, hindi ba? Oo. Okay. So opo. ASCOM, magbabalik lamang po tayo, sandaling-sandali lamang, no? Magkakaroon lang po kami ng kaunting paalala mula po sa ating himpilan and then we'll get back to you po. Ang oras natin 2:28 ng hapon.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publico.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
7: World Service Sports Radio.
8: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Sports Radio 918.
8: Radyo Pilipinas Radyo Publico 738.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3
9: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Juan Trabaho. Juan Trabaho. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabaho. Juan Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito po ang Juan Trabaho. Oras natin 2:32 ng hapon. Kasama pa rin po natin si ASCOM Assistant Commissioner Luis P. Valera ng Professional Regulations Commission. Magandang hapon po muli, sir. Okay, siguro po ay itanong na rin po namin sa inyo, ASCOM. Ito hong, I think, no, napag-usapan ho ito sa social media. Naging viral po ito na sinasabing withheld daw po ninyo ng PRC yung top first name ng katatapos lamang na PLE result. Ayun. O bakit nga po may ganon na mayroong pag-withheld po, pag-withheld ng pangalan po?
0: Yung explain ko din doon sa isang programa na kung saan tayo na-interview, yung pag lumabas kasi yung results ng exam, at kung meron dyan, outlier talaga, ibig sabihin, exceptionally high, it's a matter of protocol, Ms. Jamie, na the commission does what we call a procedural and statistical verification. So, again, protocol lang ito, SOP ito, kumbaga ang purpose niya ay i-validate na tama yung na-capture na statistics, tama pa rin yung mga makina namin, o kailangan na ba nila ng recalibration, maganyan. Although it's highly improbable naman na may problema yung mga machines, kasi kahit walang mga issue na ganyan, they are recalibrated. But again, it's a part of our quality assurance protocol, mm-hmm, na kapag may lumabas na outlier talaga na score, papalo yun. Matitrigger yung procedural and statistical verification na sinasabi namin. Kung mababanggit ko lang, yung tinutukoy nyo, yung sa last physician licensure exams, okay, yung score kasi niya, una, it's exceptionally high. Pangalawa, it's actually the highest in a 10-year history of the licensure exams.
1: Oh,
0: so talagang papalo yan.
1: So protocol yon, nothing unusual. Yeah. Okay. So ito po, since nabanggit nyo, maayos naman ho yung mga makinarya ninyo and all. Pero meron ho ba kayong mga naiisip pa na reformang dapat pong ipatutupad, or ano ho ba yung nakikita ninyo na mga reformang ipinatutupad na ng Professional Regulation Commission upang mas mapagbuti pa yung transparency and efficiency ng licensure examinations?
0: Well, unang-una, Ms. Jamie, yung yung sa yung licensure examination namin, meron na kaming examination schedule talaga. Okay. So, publicly available 'yan. Naka-post sa website namin. Mm-hmm. Nakikita mo doon yung ano, makikita doon kung kailan yung mga licensure examinations for the various professions. Uh-huh. Kailan start ng application, kailan yung deadline, ganyan. Uh-huh. And then yung mga venues kung saan sila ikakandak. So again, this is for the purpose of making it more convenient and more transparent. And then meron din kaming tinatawag na examination program. Mm-hmm. Yung examination program, isang dokumento ito na sanctioned by the commission, of course, and the various boards, kung saan nakalagay yung subjects to be covered para dun sa licensure examination na yun mismo, yung corresponding schedule, yung binanggit ko kanina, at saka yung time allotment. Kasama na rin dyan yung percentage for every subject para makakatulong ito para sa paghanda ng mga examinee at saka para sa pagdiskarte nila kung alam nila, di ba? Siyempre alam nila kung saan yung strength nila, saan yung weaknesses nila, ilan ang average point nito, ganyan. So alam nila kung paano atakihin yung exam. So those are two. Kung mababanggit ko din, Ms. Jamie, ang process namin ngayon, online na lahat. So when you apply for the exams, you do it online. Magbabayad ka, you do it online. Yung dokumento na bibitbitin mo pagpunta mo sa examination venue mo, yung notice of admission, ipoprint mo na, sarili mo yun.
1: Ah, okay. Ang galing, ha?
0: Yung results mo eventually, and then yung rating mo eventually, pagpasa mo na yung exams, makikita mo na rin mare-retrieve mo na rin yun online. Uh-huh. And of course, pati yung announcement ng schedule mo, ng venue mo, online na lahat yun, Ms. Jamie.
1: Uh-huh. Okay.
0: So, ang hindi na lang na completely na nagagawa namin ay yung submission ng mga dokumento. Na meron kasi there are certain professions, Ms. Jamie, na they need to submit a little more documents than the usual professions.
1: Opo.
0: Ganyan. So, hindi naman sa hindi kaya, kanya lang minsan may challenge yung infra natin.
1: Opo.
0: At saka yung software natin para lang din ma-avoid yung pagkaantala. Pinapayagan pa rin na po pwede kang pumunta or pupunta ka sa ating mga tanggapan para doon mo i-submit yung documentary requirements mo.
1: Oh.
0: And then, if I could mention also, Ms. Jamie, we have 16 regional offices and all of our regional offices, so we're present in all regional jurisdictions.
1: Okay.
0: At sa lahat ng regional offices natin, may mga off-site service centers tayo. Mm-hmm. And we are usually located in malls, so madali nang puntahan, convenient na. Wala na yung panahon kung may mga kakilala ka siguro sa generation natin na pupunta dito sa Moray, sa mga opisina namin, makikipagbunuhan sa tila. Pero ngayon hindi na kasi we're in the malls.
1: Opo.
0: So convenient na. Convenient
1: na. Oho. Okay.
0: Tapos licensure examination, binabanggit mo, Ms. Jamie. So meron na computer-based licensure exams na rin kami. Hindi pa lang lahat. Pero yung small and medium exams, computer-based na yan.
1: Opo,
0: so, unless na they make use of the regular paper and pencil, they can do it through a laptop provided by the office, of course, in our testing venues.
1: Opo.
0: At saka, lastly, yung release ng results, Ms. JB, mabilis na. Days na lang ngayon. 2-3 days labas na yan.
1: Ay,
0: yan.
1: Ang galing. But sir, Ascom, siguro mas maganda na ano, no? Yung, kumbaga parang, ito, maitanong ko na lang din, kasama to dun sa tanong kanina, or kadugtong, sabihin na natin. Yung ano, yun hong, paano ninyo, sabihin na natin, ipiniprepare ang PRC for a global, kumbaga parang maging globally competitive tayo among other mga bansa, mga counterpart natin sa ibang bansa. And at the same time, kayo po ba ay nag-apply na din for ISO?
0: Thank you, Ms. Jamie. Nabanggit ko kanina, di ba, na we are in collaboration with other agencies and other departments.
1: Yes po.
0: Yung collaboration natin with DFA, DMW, at saka si DTI na rin, okay. May kinalaman ito sa pagsulong natin sa interest ng ating professionals na OFW din. Uh-huh. So, si DTI, meron, nagpa-participate tayo sa mga free trade agreement negotiations. Mm-hmm. I know that for one, kasi ang matagal na opisina na hinawakan ko, Ms. Jamie, ay yung International Affairs Office. So, uh-huh. Nagpa-participate tayo dito kasi we want to make sure that when our professionals goes abroad, mm-hmm. Kikilalanin ang kanilang credentials.
1: Tama.
0: Yung lisensya, hindi man full recognition yon, pero kikilalanin yung
1: at component, least may bearing
0: yung qualification ng professional natin. Mm. Yan. Meron din tayong flagship program ngayon, yung career progression and specialization. Opo. We are doing this under the Philippine Qualifications Framework. Ang hinihingi nito, dapat nakalinya yung qualifications ng professional natin sa global standard. So, kaya may mga pagbabago, may mga improvement na ginagawa tayo sa licensure system natin, yung examination na yung questions na ginagawa natin para nakalinya siya talaga. Nakalinya siya doon sa curriculum ng mga HEI. Yung examen na bibigay natin, yung hinahanap ng industriya, hindi lang dito sa Pilipinas kundi abroad. So yan in a very general term and configuration is Jenny, yan ang ginagawa ni PRC para matulungan ng ating mga professional para dun sa global challenges na or requirement na sinasabi natin.
1: Okay, I see. Maganda naman po and we look forward to that. Paano po yung pagtiyak ng PRC, no, na ang CPD programs ay tunay na nakatutulong sa pag-unlad po ng kakayahan, lalo na po ng mga professional?
0: Thank you, Ms. Jamie. Well, di ba, ang CPD kasi, Ms. Jamie, hindi lang si Pilipinas ang nagre-require niyan. That's a very staple requirement globally. Dito kay PRC, ang nasa batas kasi natin ngayon, sinasabi niya na bago ka makapag-renew ng lisensya mo, meron ka dapat certain units of CPD na naipon. Pero si Commission, we are going beyond that. Uh-huh. Hindi na lang ang CPD, tinutukoy namin ang CPD hindi lang bilang requirement para sa pag-renew ng lisensya mo. Pero more importantly, we look at it or we consider it as a source of your higher competency or higher qualification.
1: Tama po ba? Sorry to cut you. Tama po ba ang meaning po ng CPD ay continuing professional development po?
0: That is correct. Yes,
1: okay.
0: Yes.
1: Okay, so para po ito sa lahat na ng mga may lisensya na.
0: Yes.
1: Okay.
0: So,
1: okay.
0: Comparable ito sa MCLE ng mga abogado kung familiar tayo. So, tapos kaya sinasabi ko kanina, we go beyond looking at CPD as a mere requirement for the renewal of license. Sa amin, kinoconsider namin ang CPD na source ng iyong micro-credential. Meron tayong tinatawag na ganoon. Di ba, kapag pumasa ka ng isang licensure exam, level 6 ka, kaya parang regular practitioner ka for that profession. Mm-hmm. Di ba, kung familiar tayo dun sa configuration ng mga doktor, meron mga specialista.
1: Yeah.
0: So, para marating mo yun, dapat meron kang mapapatunayan na higher level of qualification or competency. Mm-hmm. So, paano ka magkakaroon nun? Madaming sources yan. Yung professional experience mo, yung aral mo, and then isa ngayon ang CPD. So, ibig sabihin, dahil doon sa CPD na makukumpleto mo, pwede mo nang patunayan before the board o kaya before your specialty society na, hey, narating ko na itong antas na ito kasi ito yung mga continuing professional development na meron na ako.
1: Ayun.
0: So, yun ang binabanggit ko kanina na mas importante na value ng CPD. Uh-huh. At yung tanong mo kanina, paano ina-ensure ni PRC na quality yan? Ang proseso natin, Ms. Jamie, ina-accredit natin. Dalawa. Okay. Ina-accredit natin yung provider at saka yung programa mismo na binibigay nila. Mm-hmm. So, ang mag-accredit niyan ay yung council, yung CPD council. So, hindi si PRC lang. Meron tayong tinutukoy na council. And we have that, or this is true to every profession. Yung council, ang component niya, ang composition niya, ay representation from the board, the professional regulatory board itself, representative from the academe, at saka representative from the industry or the association.
1: I see. Okay. Nako, maraming salamat po sa inyo, ASCOM. Baka po mayroon pa kayong gustong ipaabot na mensahe po bago po tayo magpaalam.
0: Oh yeah. Oh, thank you. Thank you, Ms. Jamie. Well, sa ating mga professional kanina kasi, 'di ba, ang unang napagkwentuhan natin yung pwedeng mangyari sa mga lisensya nila kung hindi yes. nila naalagaan ang kanilang practice. So, well, I'd like to proceed from that pitch, Miss Jamie, na sana, di ba, hindi naman yan pagising mo ng isang umaga, binigay na yung lisensya mo sa'yo. Pinaghirapan yan. Dugot, pawis, ika nga. So, alagaan natin yan. Let us be wary of our actions, personal man o kaya official, kasi again, napaliwanag natin kanina ang pagiging professional ay hindi lang naman doon sa trabaho natin o yung profession na ginagawa natin. Kasama din dyan sa ating personal demeanor, personal conduct, how we conduct ourselves personally. Ganyan. And then sa mga prospective professionals, yung mga mag-apply, ganyan, let us be wary also. Marami kasi, Miss Jamie, yung mga instances na siguro dahil hindi nila, sa tingin nila mahirap yung sistema namin, pinapagawa sa iba, ang nangyayari, nagagamit yung data nila o kaya yung information nila. Kasi ang lahat kasi ng transaction na natin, Ms. JB, online na. So, for every professional, every applicant, meron siyang sariling account sa aming sistema. So, kung ipapagamit niya yun, ipapakisuyo niya yung mga kailangan niyang gawin with PRC o mga transaction niya sa PRC, chances are na abuso ito. Alam mo naman, ang daming mga unscrupulous groups and individuals out there. At they are only waiting to prey on circumstances or instances like this. So, wag ipaubaya ang mga accounts nila, sila ang gumawa ng transaction nila. Get their facts also straight from us. Pwede kami sulatin in time, pwede kami email, pwede kami i-text. So nasa website po namin lahat 'yon. We're always more than willing to accommodate their questions, clarifications and assistance that they require from us. So 'yun lang, Ms. Jamie. Thank you
1: so much po, ASCOM. Mabuhay po kayo dyan sa PRC. Maraming salamat po. Magandang hapon.
0: Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo.
1: Si Assistant Commissioner Luis P. Valera, ang Professional Regulation Commission Assistant Commissioner.
19: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Ay, nako, balitaan naman tayo. Ito pong bayan ng San Juan, Eastern Samar, niyanig daw po ng magnitude 6.1 na lindol. Oh, sige, si Ray Ferrer sa detalye. Kuyang Ray!
19: Radyo Pilipinas, report!
21: Jamie, pasado alas 2 ng hapon ng yanigim na magnitude 6.1 na lindol ang bayan ng San Juan sa Eastern Samar. Ayon sa PBOX, nakonto ng sentro ng lindol sa layong 9 na kilometro ng hilagang kanluran ng San Juan. May lalim lamang ito na 10 kilometro ang pinagulan at tectonic ang dahilan. Naramdaman ang pagganit sa iba't ibang lugar sa Visayas at maging sa Mindanao. Naitala ang intensity 5 sa Kang Abid, Eastern Samar, Tulang at Alanggalang sa Leyte, Kandara sa Samar. Intensity 4 naman sa Abuyo, Balo at Carigara sa Leyte. Intensity 3 sa Nabal, Giliran, Hernani, Eastern Samar, Ormoc City, Ilongos, Alguera, Baybay, Bilyama at Isabel sa Leyte. Sorsogon City, Bulosan, Sorsogon, Balintog, San Francisco, Inondayan at Sugod, Southern Leyte. Intensity 2 naman sa Cagayan, Biliran, San Francisco, Cebu, Montreal at Esperanza, Masbate, Preso, Degas, sa Sorsogon. Intensity 1 naman sa Tabaco, Albay, Carcar, Liluan at Cebu City, sa Cebu. Santa Maria, Davao Occidental, Pasig City, Iloilo, Arroyo at Catahinan, Masbate, Donsol, Sorsogon, Maasin sa Southern Leyte.
1: Mm-hmm.
21: Para sa Bagong Pilipinas,
1: Kuyang Ray.
21: Aha.
1: Oo. Siguro ano no, walang kaugnayan naman dito sa report mo, pero ito na 'yung pagkakataon na nabasa ko kasi na ikaw pala ay na-hack, no? Para lang oo, para dun sa mga kababayan natin at syempre 'yung mga nakikinig at nanonood na din sa atin, baka mamaya sabihin tawag dito 'yung mayroong mga kung ano-nong mensahe from DSWD, baka pwede mong sabihin on air na ikaw eh.
21: Katulayan, Jamie, marami na tayong natanggap na report na merong na nakatanggap ng text at nangihingi ng mga halaga, ano? Nais lamang nating linawin na yung Facebook at Messenger account ko ay na-hack yan kanina lamang. So, ginagawa na natin ang paraan nito para ma-recover yung mga account na yan, Jamie.
1: Okay, sige. Nako, mag-ingat kayo at mag-ingat ka, no? Mukhang talagang tinatarget yung mga legit na mga media. Okay.
21: Marami, no? Media ngayon ang meron ganong karanasan, no? At hindi lamang tayo. At sana naman ay ma-resolve agad ito sa lalo matiling panahon, Jamie.
1: Okay.
21: Sa'yo, Jamie.
1: Okay, ingat ka. Si Ray Ferrer po namin yan. Again, no, ako'y na-feel ko yung ganyan dahil I for one, talagang di ko alam bakit di naman ho tayo sikat eh. Kailangan pang i-hack or kaya naman ay lagi akong nahahack at meron pang identity theft na nangyari. But anyway, dito naman tayo sa 850 all-weather kits na at N95 mask ay pinamahagi raw po ng Department of Education sa mga paaralang apektado ng pagputok ng Bulkang Mayon. Si Dayan Lear sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Dayan?
3: Yes, Jamie, binigyang diin ng Department of Education o DepEd na prioridad ng ahensya ang kaligtasan ng mga paaralan sa Albay matapos ang pagputok ng Bulkang Mayon. Kaugnay nito, naglaan ng DepEd ng 850 na all-weather kits at N95 mask para sa agarang pamamahagi sa mga apektadong paaralan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, sisikapin ng DepEd na hindi maantala yung pag-aaral ng mga kabataan sa Albay sa kabilangan ng kalamidad, lalo na't magsisimula na ang summer remediation programs at ang pasukan. Bukod dito, nagbigay din ang DepEd ng tig 20,000 pesos na halaga ng learning, teaching at hygiene kits sa bawat paaralan upang palakasin yung contingency plans. Sa ulat, hanggang nito nga May 3, tatlong paaralan sa Kamalig ang ginagamit bilang evacuation centers na pansamantalang tinutuluyan ng halos 500 pamilya o mahigit 1,300 na individual. Patuloy naman ang koordinasyon ng DepEd sa mga otoridad, kaugnay nga dito sa nangyaring kalamidad para sa emergency preparedness at safety protocols, habang mahigpit din na ipinatutupad o ipinagbabawal yung pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone at extended danger zone dahil nga sa banta pa rin ng pagsabog ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwan trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: At madalian na lang.
22: Happy
1: birthday!
22: Happy birthday!
1: Kay Tita Rose La Sherda Uy. Happy birthday! Kay Norte Millan. At kay Judeline Flor Toledo.
22: Happy birthday!
1: Ayan, belated happy birthday sa inyo ngayong araw naman na ito.
22: Happy
1: birthday kina Benjamin Lim Vergara. Ayan, si Kuyang. Happy birthday sa iyo. At syempre sa pinsa natin kay Virginia Bolaños Matias.
22: Happy birthday!
1: At sa amin pong masipag na reporter from RP Zamboanga, si Sharif Timhar Majid. Ayan, happy birthday, Sharif!
22: Happy birthday! Happy birthday!
1: At dyan po nagwawakas ang ating pong episode ngayon pong araw na ito. sa One Trabaho. Maraming salamat sa ating mga nakasama, ang ating mga engineers, Orly Lopez, Marvin Toledana, Jobel Lustre, at ang ating pong executive producer, si May Vidania at IC Adan. Ako po si Jamie Quinto, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang hapon, mga ka-Juan Trabaho.
20: Juan Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Philippine Standard Time 2:56.
20: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Mga presidential scholars nagpaabot naman ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye sa ulat ni Raquel Bayan.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nasa 165 na mag-aaral ang benepisyaryo sa ilalim ng presidential scholars ng bawat barangay, partikular mula sa General Trias, Cavite, sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ng administrasyon. Ngayong araw, personal na kinamusta ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang programa at mga scholars kung saan binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng edukasyon sa pag-unlad ng Pilipinas. Mula sa kabuang pondo na 200,000 pesos, 100,000 pesos dito ilalaan para sa scholars ng mga barangay. Ayon sa mga benepisyaryo, malaking tulong ito lalo sa kanilang mga magulang dahil makakabawas ito sa bestusin sa kanilang pag-aaral. Pakinggan natin ang magkasunod na tinig ni na John Christian Martos at Micah Barcoma, kapwa third year college ng course in governance at tourism.
23: Yung scholarship ng presidents sa aming po mga estudyante in aid po to help our parang financial constraints in education. Siyempre po, kaya po kami dito na pili because I believe kasi poverty po yung pinaka main reason why hindi po kami nakakapag-aral ng maayos. So, ayan po. Kasi, ayan po, parang yung in aid din po to help ma-lessen po yung poverty is amen. Tapos also ngayon po kasi nagtitesis po ako, so parang help po talaga siya for education din.
24: First po, napakalaking help po niya para sa aming mga students kasi syempre alam naman po natin kung gaano po nag-struggle yung parents po namin sa especially lalo po ako nasa private school po, kaya napaka-thankful po ako kasi napasama po ako dito sa scholarship po ni President Marcos. And ayun po, talagang helpful po siya kasi makakatulong po yun para sa pangbayad ng tuition and syempre po sa pang-allowance ko po.
8: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Aabot naman sa 17,000 mga AI-ready na body-worn cameras bibili na ng Philippine National Police para sa pagpapalakas ng kanilang operasyon. May live report si Diane Lear.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Yes, sa Albert, nakatakdang bumili ng halos 17,000 na mga body-worn camera na AI-ready ang Philippine National Police o PNP. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr., bahagi ito ng kanilang hangarin na mapahusay ang transparency at accountability sa mga isinasagawang operasyon. Paliwanag ni Hertates, ang mga nasabing device ay AI-ready at direkta na nakakonekta sa central system na magiging mahirap para maitamper o burahin yung kuha ng mga video footage. Bukod dito, na tatawagan din anya itong nasabing device at agad na naisisave sa kanilang system at hindi mabubura. Target naman ng PNP na mapabuti pa ang kanilang operasyon sa oras na magamit ang mga bagong body-worn camera sa umiiral na 3 hanggang 4 na minutong pagresponde sa pangangailangan ng tulong ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Diane Lear. Pag-alis naman ng value-added tax sa systems loss charges para mapababa ang singil sa kuryente, isinusulong sa Senado. Narito ang live report ni Nympha Asuncion.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Atin pong babalikan ang ulat na yan ni Nympha Asuncion. Sa mababang kapulungan naman, House Leader na nanawagan sa Kamara na ipagpatuloy ang momentum sa LEDAC priority sa muling pagbubukas ng sesyon. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nanawagan si House Speaker Faustino Bojie D. III sa mga miyembro ng Kamara na panatilihin ang focus, disiplina at agarang pagkilos sa muling pagbubukas ng sesyon. Ayon kay Speaker D., kailangan ipagpatuloy ng Kamara ang naitalang progreso matapos maipasa o maisulong ang 18 sa 52 priority ng Legislative Executive Development Advisory Council bago ang Holy Week break. Binigyan din niyan ang nalalabing bahagi ng first regular session bago ang sinidi adjournment ng ika-20th Congress ay magsisilbing pagsubok sa pagsusulong ng legislative agenda ng administrasyon. Dagdag pa niya, hindi nasusukat ang Kongreso sa dami ng oras na iginugugol sa sesyon, kundi sa mga reformang na ihahatid para sa mamamayan. Iginiit ng Speaker na responsibilidad ng Kamara na gawing konkretong aksyon ang mga ito at ipakita sa publiko na kayang tapusin ang trabaho ng may kaayusan at kaseryosohan. Sa huli, tiniyak ni D na magpapatuloy ang malapit na ugnayan ng Kamara sa Ehekutibo upang maisulong ang mga priority bills ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang pinananitili ang pagiging independent ng institusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Balikan natin ang ulat ni Nympha Asuncion kaugnay pa rin sa pag-alis sa VAT sa systems loss charges na isinusulong sa Senado.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naghahain nga si Senadora Rizzo Montenegro sa panukalang batas ng DOJ ng value-added tax o VAT sa systems loss charges na ipinapasa sa buwan ng bayarin ng mga consumers sa kuryente. Sa ilalim ng Senate Bill 2076 na isamyendahan ni Montenegro sa National Internal Revenue Code para hindi napatawan ng VAT ng system loss charges na tumutukoy sa pagkawala ng bahagi ng kuryente habang ito ay dinadala mula sa distribution system patungo sa mga kabahayan. Ayon kay Montenegro, hindi na dapat pasanin ng mga Pilipino ang dobleng bayarin dahil bukod sa systems loss charges ay pinapatawan pa ito ng buwis. Pinaliwanag ng senadora na ang VAT ay buwis lang sa mga produkto at servisyong ginagamit ng consumer kaya hindi na niya narapat na patawan pa ng buwis ang systems loss charges dahil hindi naman ito direktang servisyo o produktong binili ng mga mamamayan. Nagdag pa niya, makakatulong ang panukala para mabawasan ang mataas na singil sa kuryente lalo ngayong itang-init at patuloy na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Pinalakas, pinalawak,
9: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World League Service, ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan, pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating, at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide,
10: trending issues na pinag-uusapan,
11: World News in 5,
12: ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
26: Papahuli sa mahahalagang kaganapan.
27: 66 Informasyon.
28: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
29: Sports Radio 918.
30: Radyo Magazine 1278.
31: At Radyo Pilipinas World Service.
32: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
33: sa Capital 104.3 FM.
34: Capital 104.3.
35: Radyo Pilipinas World Service.
36: Sports Radio.
37: Radyo Magazine. Servisyo Publiko.
38: The AM and FM Collab.
39: Sa Capital 104.3 FM.
40: Radyo Pilipinas.
41: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
0: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.

0: itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

ang programa sa radyo ng Philippine Information Agency. Mag-aalit ng tama, nakabuluhan at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Serbisyo ng pamahalaan, idalapit sa taong bayan. Sasagutin bawat katanungan, lilinawin bawat pag-alinlangan, tatalakayin bawat impormasyon at isyu na may kaugnayan sa bayan. Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: magandang araw ng Lunes, mga ka-PIA! Nandito na naman po kami para sa isang oras sa pagbibigay ng mainit na balita at makabuluhang talakayan na walang halong fake news. Kaya narito na po ang paborito niyong programa para maghatid ng tama na papanahon at mapagkakatiwala ang impormasyon. Ito po ang Impormasyon at Aksyon. Ako pa rin po ang inyong host, si Ember Cortez. At syempre, kasama ko pa rin po ang napakagandang co-host.
1: Salamat naman sa walang kupas ko, makisig na RD. Kasama pa rin po niya, Jenny Redmola, PIANCR.
0: Ayan, mga ka-PIA, ang ating programa pa rin po ay mapapakinggan sa Radyo Pilipinas, 73.8 kHz. At mapapanood pa rin po sa Affordbox Channels 45 to 49 at TV Plus Channel 3. At live na live din po tayo mapapanood sa Facebook pages ng PIA at Radyo Pilipinas. Kaya huwag niyo pong kalimutang i-like, i-follow at i-share ang ating programa, mga ka-PIA. Sa panahon ngayon ng laganap po ang paggamit ng e-wallets, online banking, Ms. Jen, o diba? Digital payments, o diba? Ang dami-dami nating online transactions. Siyempre, kasabay din po nito yung pagdami ng scams na mapanlin lang. Diba? Yung mga transactions natin online. Kaya maya-maya po makakasama po natin ang Bangko Sentral ng Pilipinas para ibahagi po sa atin ang kanilang kampanya na tinatawag na Check, Protect, Report. Oh, yan. Tama nga. Check, Protect, Report. No? CPR na CPR talaga. At ito ang kinakailangan talaga ng ating sambayanan pagdating sa financial protection natin. Mm-hmm. Pero syempre, bago po tayo dumako sa napaka-interesting na topic na yan, atin munang alamin yung mga may init na balita sa loob at labas ng ating bansa. Tandaan nyo po, mga kababayan, ang bawat impormasyon na hatid po namin ay dumaan sa masusing fact-checking upang makasiguradong wasto, balanse at kapakipakinabang po ang lahat ng sasabihin namin para sa inyo. At upang ihatid po ang mainit na balita, narito si Ms. Jenny Red para sa In the News.
1: Para sa una nating balita, ngayong araw mahigit 90,000 apektado ng ashfall ng Mayon. Full-scale government response iniutos ni Pangulong Marcos. Umabot sa mahigit 91,000 na residente ang apektado ng ashfall mula sa Mayon Volcano. Habang patuloy ang clearing operations kasabay ang mga ulat ng pagkamatay ng mga alagang hayop sa ilang lugar. Kaugnay nito, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagkilos ng pamahalaan partikular sa Ginobatan at Camalig-Albay. Ayon sa Pangulo, kailangang tuloy-tuloy at mabilis na maabot ng tulong ang bawat apektadong pamilya. Tinututukan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pag-aalis ng abo sa mga pangunahing lansangan upang manatiling bukas.

0: gas, ang daloy ng biyahe at rescue operations. Naglaan na rin ng fuel assistance ang pamahalaan upang mapabilis ang paglilinis ng mga kalsada. Namamahagi naman ang Department of Health o DOH ng N95 masks at naglatag ng mobile clinics at water stations para tugunan ang ubo, hirap sa paghinga at iritasyon sa mata. Samantala, nagsimula na ring mamigay ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng pagkain at pangunahing pangailangan sa mga evacuation centers.
1: Ayan mga kababayan, lahat po ng apektado sa ashfall na nangyayari ngayon sa Bicol, no? Sana po ay manatili po tayong ligtas. Kung maaari pong hindi na tayo lumabas ng bahay, wag na po muna tayong lumabas. At by the way, ang sabi dito ng DOH, ang N95
0: dapat. Oo, hindi pwedeng ordinaryong mask lamang.
1: Kasi ito yung N95, talagang ito yung nakaka-block ng particles. Oo. Ang ibang kababayan kasi natin, iniisip na yung surgical mask ay better. Pero although nakakatulong din naman yun, pero syempre N95 ang ano. At huli na lang, yung kung wala tayong N95 mask o yung surgical face mask, mas maigi na damp cloth.
0: Actually,
1: yung basa na
0: kesa ibang mask na mas manipis at tuyo.
1: Yun, mas effective yun. Sige, Ms. Jen, ano ang pangalawang balita natin?
0: Pangalawa na nating balita. Ngayong araw, halos 1,000 dayuhang media darating sa bansa para sa ASEAN Summit. Magbubukas sa May 5 bukas ang International Media Center sa Mactan World Museum sa Lapu-Lapu City, Cebu para sa halos 1,000 dayuhang media bilang paghahanda sa ika-48 na ASEAN Summit at iba pang kaugnay na pulong gaganapin ng summit sa May 8 kung saan makikilahok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang mga leader ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Ayon sa pamahalaan, nakahanda na ang Pilipinas sa pag-host ng ASEAN Summit kabilang ang maayos na paghahatid ng impormasyon sa publiko sa tulong ng local at international media. At huli nating balita, ngayong araw hanggang 2 bagyo posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Mayo. Inaasahan ng PAGASA na may 1 to 2 tropical cyclone ang maaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong Mayo. Kapag nagkataon, tatawagin itong Kaloy at Doming. Ayon pa sa PAGASA, posibleng magpatuloy ang mainit at tuyong panahon hanggang unang kalahati ng Mayo. Maaring umabot sa 40.8 degrees ang heat index sa Northern Luzon, 40 sa Central Luzon at hanggang 38.1 naman sa Metro Manila.
1: Ayan, medyo mukhang mahigit pa sa may lagnat yun, no? Ang heat index natin. Kaya mga kababayan, patuloy lang po tayo sa pag-inom ng tubig at syempre, again, kung hindi po kayo nakailangan, manatili na lang po tayo
0: at
1: sa...
0: At may bagong payo yung ating mga kaibigan na from DOST. Kung electric fan ang ginagamit, sobrang init pero walang dadaluyan yung hangin.
1: Oo, napaka-importante
0: yun. Kasi
1: para
0: yun. Ka daw nag-air fryer, nag-oven. Yung mainit na hangin, umiikot lang sa'yo.
1: Dapat may ventilation. Kung maaari po, buksan natin yung mga bintana, pinto. Kung may mga screen po ang inyong mga pinto, mas maigi po yun.
0: Pag ganito daw kasi kainit, hindi sapat na may hangin lang.
1: Syempre. Nga naman, parang air fryer nga naman ang dating nun sa loob ng bahay ninyo. No? Pero anyway, mga kababayan, yan po, mga ka-PIA, ang balitang aming hatid at hinanda po na walang halong fake news dahil lahat po ng yan ay sumailalim sa matinding fact-checking. Kaya kung may reaction po kayo or opinion, i-type nyo lamang po sa comment section ng ating live feed at lahat po ng yan ay susubukan po namin basahin bago po matapos ang ating programa. Kaya mga kababayan, comment na po, diba? Ngayon naman, matapos na yung mainit na balita, dumako naman po tayo sa isang segment na laging inaabangan po ng lahat. Ito po yung segment na sinusukat ang inyong talino, stock knowledge, at parang ito yung ultimate challenge, eh, no? Or battle of the brains. Diba? Ito na po ang Think PIA.
0: Ito na nga, mga ka-PIA. Ang ating Think PIA Question of the Week ay, anong uri ng online scam ang gumagamit ng peking email upang makuha ang login details ng biktima? Ang mga pagpipilian, A. Phishing, B. Smishing, C. Vishing, o D. Farming.
1: Ang dami palang mga terms yan, no? Iba-iba yung mga terms yan. So, dapat maintindihan po natin ang lahat ng pagkakaiba po ng lahat ng yan maya-maya, no? Pero yan po ang ating Think PIA Question of the Week, mga ka-PIA. Kung alam nyo po yung tamang sagot, type nyo lang po sa comment section ng ating live stream at bago po matapos ang ating programa, i-reveal po natin yan kung tama po ba ang inyong hula. So kung may mga nanonood po dito at may access kayo sa internet, eh i-comment, pwede niyo nang i-comment niyo na or i-google niyo kung anong pagkakaiba-iba, 'di ba? So mamaya pag-usapan natin 'yan. Matapos po yung challenging na tanong na 'yan, eh dadako naman po tayo sa pinakamagandang talakayan ng ating programa, no, lalo na po sa mga ka-PIA natin na gumagamit ng online banking. O makinig po kayong lahat, ha, yung mga gumagamit po ng GCash, no, yung
0: online cash transfer.
1: Oo, online cash transfer, yung mga Maya, no, mga online banking ganyan. Kaya wag na po natin patagalin at simulan na po natin yung makabulang talakayan dito sa Tinig ng Masa. Ayan mga ka-PIA, kaya nga po nang sabi natin kanina, sa panahon ngayon, laganap na po yung paggamit ng e-wallets or online banking applications at digital payments. Ngunit kasabay po ng mga benepisyo na ito ay panganib ng scams at cyber fraud, no? Kaya po ngayon, makakasama po natin si Director Rochelle Tomas, Director for Consumer Protection and Market Conduct Office ng Bangko Sentral of the Philippines, no, upang talakayin po natin yung bago po nilang programa na tinatawag na CPR o Check, Protect, and Report. Oh, yan. Yan po yung bagong programa nila at na malaman po natin kung paano po tayo maging ligtas sa paggamit ng online digital platforms at pagbabayad na rin ng bills online, kasi mayroong mga website na ginagaya nila talaga yung parang itsura ng totoong website na payment. No? Anyway, magandang hapon po, Director Rochelle. Welcome po sa ating programa. Si Ember at si Jenny po ito.
0: Good afternoon, ma'am.
2: Good afternoon, Miss Jenny and Sir Ember at sa inyong mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Ayan, ma'am. Director, maaari nyo po bang ipaliwanag po sa amin ang ibig sabihin ng cyber hygiene? Kasi palagi po natin itong naririnig, yung cyber hygiene, hindi lang sa social media, no? Pati rin dun sa mga online transactions natin. Ano yung kahalagahan po nito, lalo na sa mga gumagamit po ng digital payment methods?
2: Thank you, Sir Ember, sa pagkakataong maipaliwanag kung ano ibig sabihin ng cyber hygiene. Simple lang naman po siya kung iisipin natin, digital self-care yung tawag doon. Kumbaga, sa physical hygiene, di ba, kailangan nating linisin ang ating katawan, ang ating kapaligiran, yung ating kinakain. So, ganun din po sa pakikipag-transaction online. Tandaan po natin, pera natin yung tinatransaction natin. So, kailangan, when we do financial transactions, kailangan malinis, maayos, at ligtas din yung ating pagta-transact. So, paano ba natin ginagawa dapat yung cyber hygiene? Siyempre, una, kailangan siguraduhin lehitimo po ang ating website na pinapasukan, lehitimo yung app na dinadownload natin at ginagamit nating pang fund transfer. Natural, kailangan din nating isiping mabuti, isa-isahin yung detalye ng ating transaction bago natin i-click yung send. Siguraduhin na tama yung details nung papadalhan yung amount para po hindi tayo magkamali ng papadalhan, ano po. At syempre, kailangan siguraduhin din natin na yung ating device ay hindi siya tinatawag na jailbroken. Yung ating
1: mahilig ang ating mga kababayan sa jailbreaking
2: ating transaction.
1: Yung mga kababayan natin, kapag halimbawa nakabili sila ng cellphone o kaya unit na naka-lock sa isang network provider, no, nagpupunta sila sa mga third party na nakaka-jailbreak nito, eh napakadelikado pala nun. Akala ko ano lang yun, na simpleng pag open line lang, open line yung tinatawag nila doon, 'di ba? So kung pwedeng gumamit ng lahat ng ano, pero delikado pala yung ganong klaseng procedure na ginagawa sa cellphone, direct.
2: Tama ka dyan, Sir Ember, kasi kung jailbroken, ibig sabihin, hindi na yun yung totoong factory settings niya. So, yung initial na security settings ng device, medyo may nasira. Nasa katunayan, alam na yan ng ating mga lehitimong financial institutions at saka e-wallet providers. Kaya kadalasan, kung magda-download tayo ng app, tapos medyo jailbroken yung ating phone, hindi na madadownload yung legitimate apps. Kasi part po yan ng cybersecurity na ginagawa ng ating mga financial institutions para maprotektahan yung madadownload ninyong app sa inyong mga mobile phones. At kailangan din, minsan naglalock yung mga app natin sa phone, no? Kasi hindi updated yung operating system ng devices natin. So meron ng mga ganong klaseng pag-safeguard sa ating mga devices in at the back end ng ating financial institutions. Kailangan lang talaga at our side, bilang tayo yung may-ari ng ating pera at tayo yung tinatawag na first line of defense, no, in protecting our accounts and our information. That's why kailangan tayo mismo ay maging maingat sa ating pagtatransact.
1: Ayan, napakagandang paalala sa ating mga kababayan na hindi tayo, ano, hindi ka rin, minsan din hindi rin tayo masyadong nag-a-update ng software, you know? Kaakibat pala nung software update na yun, yung mga bagong security mga, features.
0: Yes,
1: oo. Pero, Direk Rochelle, ito, napag-usapan na natin initially kanina, inilunsad po ng Bangko Sentral ang Check Protect Report o CPR campaign. Ano naman po itong CPR campaign na po ito? At pwede nyo po bang ipaliwanag kung ano yung mga step by step, kasi tatlong step eh, check, protect, and report eh. Ano po ba ang nakaakibat dito sa campaign na ito, Direk?
2: Tama ka dyan, Sir Enver. Yung CPR is a financial literacy and education campaign to our consumers. Kasi syempre, kailangan lahat tayo, no, may responsibility to protect our accounts and the financial system also. CPR, simpleng-simple lang. Nakalagay C, check. No, check natin yung mga mensahe, kung lehitimo ba yon, kung di natin kilala, wag na natin kausapin, check yung email kung galing talaga sa totoong tao, kung hindi scammer, yung mga tumatawag sa atin, yung mga nagte-text, kailangan i-check natin mabuti. Kadalasan ang nagiging nagfo-fall ang ating mga consumers kasi nagmamadali sila na sumagot, no? Akala nila lehitimo yung tumawa, akala nila lehitimo yung nag-text kasi napo-pressure sila or pina-pressure sila para mag-act, no? Dapat hindi po ganon. I-check natin, let's take our time, let's slow down and do our own research kung legitimate ba talaga yung ating kausap at ating mga pinupuntahang websites at kiniklik na link. Yun po yung C. Sorry, medyo mahabang aking explanation. Mm-hmm.
1: Okay lang po. Natututo po kami.
2: Thank you po. Sa P naman po, protect. Siyempre, ito na yung nabanggit ko na rin kanina, no? Let's protect our information. So, lahat po ng ating mga sinashare sa social media, no? Ang ating mga pictures. Kasi may biometrics na ngayon yung mga apps. So, yung mga pictures natin, di natin alam, magagaling na yung mga scammers. Baka magamit nila for biometric confirmations, ano? The IDs, all the personal and sensitive information that we have, we should protect them, no? Not, we should also make sure na yung mga pinopost natin sa social media ay private, no?
1: Oo, yung iba nagpo-post pa ng ID, no? Diba?
0: Oo, grabe. Nakakalimutan nila.
1: Oo, minsan...
2: Bawal na yung hashtag passport, hashtag...
1: Oo, diba? Minsan na-excite sila na meron na silang passport o meron na silang, ano ba ito, yung ID, yung national ID. Oo, diba? Minsan pinopost nila eh. Tapos, proud pa sila na nakapasa sila ng exam ng drivers, yung sa driver's license, pinopost din nila, diba?
0: Hindi nila alam ang dali-daling kunin at gamitin yun sa iba't ibang illegal transactions.
1: Ayan. So, yun ang protect side.
2: Kamayan, Ms. Jenny, Sir Ember. Kaya, yung personal information, sabi nga nila, data is currency now. So, our personal data, we should really protect. And
1: yes.
2: We closely guarded dapat yung treatment natin. Then, of course, dun sa R naman, report. Kung halimbawa may nakita na tayong unauthorized transaction or kahit suspicious transaction in our accounts, kailangang bilisan nating i-report sa ating financial institution, kay banko man yan or e-wallet provider. Kasi para makakagawa sila ng paraan para ma-preserve yung account or matigil yung unauthorized transactions. Kadalasan nga lang sa sobrang bilis ng transaction, kasi syempre digital and online na yung ating transactions, sa sobrang bilis niya, nakalabas na madalas yung pera, no, outside sa recipient account. So, kapag nag-report tayo sa financial institutions natin, we should also remember na there is due process in the investigation. So, kung halimbawa simple yung transaction, simple yung nangyari na fund transfer, medyo mas pwede silang mag-turn around, no, at baka may ma-preserve pa na amount.
1: Uh-oh.
2: At mabalik pa. Pero dahil nga madalas, mabilis, ma-withdraw ng mga scammers.
1: Oo, no? Minsan habang kausap mo pa sila nawawala na yung balanse ng bank account mo.
0: Sabi nga
1: no?
0: nila, pag
2: kaya lagi dapat tayong nakabantay sa ating mga accounts. Yung regular monitoring of our transactions. Make sure that all of these are legitimate.
0: Kasi kung factor authentication, lahat na po ng barrier, yes, ilagay mo muna.
1: Yes, yes.
2: Pahagi yan by alerts and notifications sa inyo pag may transactions. Dapat naka-enable yon lahat para na kukol yung attention natin kung may transaction sa ating account.
1: Direk Rochelle, ito a question to ng mga kababayan natin, no. Paano ba mag-verify kung legitimate ang isang bank communication o bank call, lalo na pati email, chat or text minsan? Actually na experience ko rin to. Bukod sa text, may tumatawag din talaga na nangangamusta, sir, kamusta po yung paggamit nyo ng gantong bank account or yung credit card, ganyan. Mm-hmm. Kakamustahin lang po namin, hindi po ba kayo nagkakaroon ng aberya, ganyan. So na kukuha yung loob mo dahil kinakaibigan ka, tapos may mga initial information sila na sinasabi na parang totoo naman talaga, tapos maya-maya tatanungin kanila, sir, double check ko nga po yung credit card details nyo. Kung hindi ka talaga medyo wary sa ganun, may bibigay mo nga talaga. No? Paano malalaman kung totoong yun ang isang totoong tawag siya galing banko o email o chat o text? Meron ba tayong pwedeng hanapin dun sa mga kausap natin? Ganyan?
2: Napakagandang tanong yan, Sir Enver. Ang straightforward na sagot dyan is, kung may tumawag sa'yo na taga-banko, hindi yung taga-banko.
1: Ah, ganun?
2: Kasi,
1: okay.
2: Kung may tumawag sa'yo or nag-email sa'yo at hinihingi, una sa lahat, hinihingi yung personal details mo, hinihingi yung account details, hinihingi yung credit card information, in the first place, Sir Enver, dapat alam na nila yon. They should not be asking us about these details, because all of this information binigay natin sa kanila when we opened our accounts.
1: Yes.
2: They are also managing the payment system. So alam nila dapat yun. There is no need for legitimate banks and financial institutions and their staff to call us to ask for this information. Mm-hmm. So super red flag na yun, Ma'am Jenny and Sir Ember. Pagka tinanong ka, patingin ano pong ang credit card number mo, totoo po ba yun?
0: Ibalik mo sa kanila ang tanong. Ano ang credit card number ko sa records mo?
1: Diba?
2: Exactly, ma'am. Dapat alam na nila yon. So, at saka binagbawal na rin ng regulasyon ng BSP yung pagpapadala ng mga financial institutions ng phishing link, no? Bawal na sa kanilang text.
1: Okay.
2: Pwede lang silang magpadala kung marketing lang, walang requirement na mag-i-input ka ng any personal information. Okay. In that link, yun lang yung maaari nilang ipadala sa consumers.
0: Mm. Usually dun kasi ma'am, no? Panic ka, parang click this, may nag-transfer ng pera mo, click this link to cancel.
1: Oo, actually.
0: So, pag naalimpungatan ka, naabutan ka ng panic, na-click mo, ayun na.
1: Ayun na, dire-diretso na.
0: So, tandaan po natin, hindi nagpapadala ng link ang bank. So, wag po natin i-click yan, kahit ano pang mangyari.
1: Oh, yan.
2: Ma'am Jenny, yung yung pagpo-pressure, ang mga financial institutions na legitimate, they should never and they will never pressure us. Eh, dali po, mag-expire yung account niyo, mag-expire yung points, or ma'am, mukhang may unauthorized transaction, i-click niyo po ito, bigyan niyo sa akin ng ganito. So, hindi po yun ginagawa ng ating legitimate financial institutions and their staff.
1: Oh, mga kababayan, ha? Maging maingat po at maging mapanuri, no? Mga ka-PIA, sure po kami na marami pa po kayong gustong malaman, and ang dami na po nating napulot na impormasyon mula po sa ating kasamahan si Director Rochelle. Pero pansamantala po muna nating puputulin ang ating kwentuhan, no? Kasi magbibigay po muna tayo ng daan sa ilang paalala. Babalik po ang impormasyon at aksyon makalipas ang ilang saglit.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumigas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.

Wait lang! Ano nga ba ang ASEAN at bakit dapat may pake ang isang Pinoy? Simple lang, ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay samahan ng mga bansa sa Southeast Asia na nagtutulungan para mas umayos ang buhay sa buong region. For us, ibig sabihin ito, mas open ang kalakalan, kaya mas maraming choices at mas abot-kaya ang products sa market. Plus, mas dumadami ang opportunities, pwede dito sa Pinas, pwede rin sa ibang ASEAN countries. Hindi lang yan, may scholarship, exchange programs, at learning opportunities din for the youth. Kaya mas may laban ang kabataan. At syempre, mas easy ang travel at pakikipag-connect sa mga kalapit bansa natin. Whether for work, study, or gala. Kaya yes, hindi lang siya government thing. Ramdam ito sa presyo, trabaho, education, at opportunities natin araw-araw. Hashtag ASEAN para sa lahat. Ito yun!

0: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3
0: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Mga kababayan, muli pong nagbabalik ang ating programang Impormasyon at Aksyon. Ako pa rin po si Amber Cortez.
6: At kasama pa rin po niya, Jenny Red.
5: Ayan, time check muna tayo, Ms. Jen.
6: Ang oras natin ngayon nga po, 3:34.
5: Ayan, alas 3:34. Diba, pagpapatuloy po natin ang ating talakayan, kasama po natin si Director Rochelle Tomas ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang talakayan pa rin po yung ilang mga bagay kung paano po tayo magiging safe sa ating online transaction. Ipapagpatuloy po natin na ang ating talakayan. Director Rochelle, nandyan pa po ba kayo, ma'am? Ayan.
7: Hindi ko pa, Sir Amber.
6: Good afternoon po ulit.
5: Good afternoon po ulit. Ito, ma'am Rochelle, ito, isa pa rin po ito sa mga topic na gusto natin pag-usapan ngayong hapon. Eh, no? Yung pong authentication measures mm-hmm. po ng mga bank transactions ay yung OTP, no? Na yung mga one-time pass PIN or ganyan. Subalit nagkakaroon po ng mga deadline para po sa mga bangko sa paggamit nito. Bakit hindi mm-hmm. na po ito
6: hindi
5: gagamitin
6: na
5: sa future? Oh. Ano po ba yung magiging alternatibo para rito, Director Rochelle?
7: Alam mo, Sir Enver, kailangan na rin mag-shift kasi ng ating financial institutions sa mas makabagong teknolohiya para maprotektahan talaga yung accounts natin. Kasi na-compromise nga talaga yung one-time PIN paminsan-minsan kasi sinishare din minsan ng ating mga consumers scammers. So, compromise talaga. So, para po mas maprotektahan nga ang ating mga account, gagamit na po ng mga mas makabagong technology yung financial institutions katulad ng biometrics, in-app authentication, mga device-based authentication. Ito po, i-embed na talaga nila yung security dun sa mismong app na ginagamit natin at saka dun sa paggamit ng mga biometrics at iba pa pong teknolohiya. Kasi kailangang mas mauna po yung protection ng technology natin kesa sa mga ginagawa ng mga scammers. So, under the Anti-Financial Account Scamming Act at saka yung Implementing Rules and Regulations po niya, minamandato po ng batas sa financial institutions at sa kanilang industriya na palawigin at saka paigtingin yung kanilang cybersecurity controls para maprotektahan yung funds ng ating mga consumers.
5: Ayan. Tama nga naman. Kasi ngayon, napapansin ko yung mga applications natin na online banking apps, para mabuksan mo siya, kung naka-iOS ka, face authentication. Oo. Tapos kung naka-Android ka naman, meron ding face, meron ding fingerprint, no? Meron din iba't ibang ano. Pero embedded na talaga siya dun sa app.
6: Usually sa device na siya. May lalabas na notification.
5: Kasi nga naman, tama nga yung sabi ni Director Rochelle, kasi minsan yung OTP na bibigay yun o kaya na a-access din mismo yung phone remotely, no? Kung hindi talaga mukha mo yung nakaharap doon or yung fingerprint mo yung biometrics mo yung naka-input doon sa app na yun, hindi ka talaga makakapasok doon sa application na yun. Napaka-gandang alternative noon, no? Pero direct, yun pong ginagawang hakbang po ng inyong ahensya at iba pang mga government agencies para po palawakin naman po yung kaalaman ng publiko sa ligtas sa paggamit ng online or digital transactions. Maaari nyo po bang i-share sa amin kung ano-ano po yung mga kampanyang ginagawa nyo rin po. Online din ba yan? With on air, ganyan? Or on ground? Sige, go ahead.
7: Combination, Sir Ember, kombinasyon po ang aming mga education campaigns sa consumers. So, kabilang nga dito yung Check Protect Report. Marami kaming posts sa social media, sa website ng BSP. May mga kapartner din kami ng mga financial institutions at iba pang ahensya ng gobyerno to share and amplify the same messages na protect yourselves from scams, Check Protect Report. Mayroon din kaming mga media information sessions, mga regional stakeholder information sessions para mas mapalawig yung ating messaging about protecting oneself from scams. Mm-hmm. So, umiikot po ang ating mga speakers ng BSP sa buong regions ng Pilipinas para mag-conduct ng mga ganitong on-site sessions. Meron din po kaming financial literacy partnerships with selected government agencies and private institutions. Kabilang sa mga modules na dinidiscuss sa mga financial literacy sessions ay yung anti-scam at saka mm-hmm. consumer protection.
5: Napaka-daming efforts na rin, no? Parang napaka-partner na rin natin ng BSP, eh, no? Kasama ng mga public information yes. officers ng Metro Manila, no? Sa isang forum kung saan nagbaba rin ng CPR o yung Check, Protect, and Report program ang ating Bangko Sentral ng Pilipinas. Halimbawa naman po, Director Rochelle, na nakaranas po ng scam ang isang individual. Diba, part po nung CPR natin ay ang report. Paano po at saan sila magre-report? At maaari nyo po ba kaming bigyan ng gabay tungkol po dito?
7: Kung mamarapatin mo, Sir Ember, meron pa akong isang acronym dyan.
5: Ay, sige po. Ano pa po?
7: Tayo. Hindi lang basta R, eh. Kailangan alert din tayo, no? Siyempre, avoid na alert natin yung contact pa ulit sa scammer, na huwag nating i-try na i-recover yung ating pera from the scammer kasi baka mas lalong ma-compromise yung iba pa nating accounts. And then L, lock the devices, lock your social media accounts,
5: alert, change and lock
7: passwords, even your internet connections, make sure highest security settings po yon. And then E, evidence. Kailangan yung mga scams na screenshots na mga messages nila, tapos yung
5: link.
7: Gather evidence po kasi kailangan yon para mapunta tayo sa letter R, which is report. No?
5: Ang dami pa pala in between, no?
6: Kasi paano pag voice call, no? Paano ang screenshot? Paano kaya ang ano nun, ma'am? Kunyari, ang scammer nakausap mo via voice call, wala kang masi-screenshot. Paano kaya yun?
7: Pwede nating ikwento, no? Isulat natin. Ito po yung nangyari. So, nung na-scam ka, ikwento natin, isulat natin. Kasi yung sulat na yun, yun yung pwede nating i-report sa ating institutions. So, again, report immediately, no? As soon as you noted na mukhang na-scam po tayo, report immediately to the financial institution kung nasan yung account ninyo kasi sila yung makakapag-initiate ng safety.
5: Yun ang pauna. Tatawag tayo kung anong banko ang kung saan tayo naka-enroll na banko, no? Sige po, go ahead, ma'am.
7: And then, kapag na-report na natin, syempre, we follow, we cooperate kung kailangan pa nila ng further information, we cooperate, we give them more information. Medyo intindihin lang po natin kasi may due process nga dun sa pag-iimbestiga nila, no? So, may mga limitations yung kanilang process. And then, kung halimbawa naman na hindi tayo natulungan or hindi tayo sinagot, maaari po nating i-escalate dun yung reklamo natin sa mga ahensya na nararapat. So, syempre, kung financial institution yan, banko, e-wallet, sa Bangko Sentral po, pwede natin
5: i-escalate.
7: Pero kung halimbawa investment scam yon, Sir Ember, syempre,
5: ibang usapan yon.
7: Ibang usapan. Kung love scam naman yon,
6: Kayusek Aboy.
5: NBI. Or DICT.
6: CICC.
7: CICC. Kung ano naman, kung sa Bangko Sentral, syempre meron kaming BSP online body, no? Yung chat available 24/7 sa Facebook Messenger at saka sa aming website.
5: Pwede po
7: ng complaint doon.
5: I see. At actually, I think meron ding service na ino-offer na protected din ng BSP yung inyong mga accounts, eh, no? Yung mga accounts po ng ating publiko na parang insured sila for a certain amount. Tama po ba ang aking pagkakaintindi pagdating sa ganyang aspeto, Director Rochelle?
7: Yan po ay tinatawag nating business decision ng ating financial institution.
5: I see.
7: So, wala pang regulation or law na nagmamandato niya.
5: Pero
7: dahil nagmamanage ng risk yung ating financial institutions, some of them are partnering with insurers who are able to provide what they call the scam insurance. So kaya makikita niyo sa ibang apps, no, tinatanong tayo, do you want to protect this transaction? So
6: may option tayo bilang consumer.
7: May bayad kasi yon.
5: Oo nga. Meron additional. Kung gusto mong magbayad ng additional premium, no? Para maprotektahan yun. Nakikita ko nga yung option na yun, Direk. So, yun pala yun. Yun pala yung tinatawag nila na insurances para sa mga scams. Okay.
7: Pero kung sure naman tayo na legit yung ating pinapapadalhan, tama yung details, baka hindi na natin kailangan ng scam insurance. Mm-hmm. Kasi hindi tayo masyadong sure, no?
6: So, pwede na. Kalakihan, medyo kalakihan yung ano.
7: Oo, Ms. Jenny. Bago natin i-click yung yes, we want to protect this transaction from scam, we have to know also kung ano yung nakaakibat dun sa insurance contract. Kontrata pa rin yun, no? Insurance isa. So, baka konti lang yung coverage. So, magde-decide tayo.
5: Totoo naman. So, ano talaga to? Discernment talaga ng ating mga kababayan. Pagiging mapanuri talaga eh. Pagdating rin sa mga financial transactions na ginagawa nila. Para, gaya nung una nating pinag-usapan, no? Yung hygiene, no? Kailangan iprotektahan natin yung sarili natin para rin kaperahan din kasi natin itong pinag-uusapan natin.
6: Lalo na yung pagpapalit ng password. Kung ang password mo ay medyo lampas na ng 5 taon, panahon na po para ito ay palitan. I-update.
5: At saka yung, ano, yung mga madadaling matandaan na password, yung mga
6: 123.
5: Password 123, yung mga ganyan ng password nyo, eh medyo pag-isipan na po natin na palitan ng ating mga password kasi siguridad po yan ng ating mga account. No? Anyway, napakaganda po ng ating usapan na Director Rochelle. Sa ngayon po, medyo nakukulangan na po tayo sa oras pero sana po makausap pa po namin kayo ng mas matagal sa mga susunod na panahon. Napaka-importante po kasi ng topic na ito dahil syempre property ng ating mga kababayan ang pinag-uusapan natin dito at napakahalaga po na protektado po ito sa lahat ng uri ng pananamantala sa ng ibang mga tao, no? Anyway, sa ngayon po magpapasalamat po muna kami, Director Rochelle, para po sa lahat ng mga inyong nasabi at looking forward po kami na makausap po kayo ulit sa mga susunod na panahon. O, diba? So, maraming salamat po at magandang hapon, Direk.
7: Thank you din. Maraming salamat.
5: Bye. Ayan, mga ka-PIA, matapos po tayong bigyan ng tips sa ating bisita from BSP, ngayon naman po ay sasamahan po tayo ng ating resident puppet na si Engoy upang bigyan na naman po tayo ng bagong kaalaman dito lang sa Alam Mo Ba?
8: Alam niyo ba na tuwing Mayo ay ipinagdiriwang ng Pilipinas ang National Heritage Month? Sa taong ito, dala natin ang temang Roots and Horizons, Our Shared Heritage, Our Collective Future. Ito'y paanyaya na lingunin ng ating mga pinagmulan habang sabay-sabay tayong humaharap sa kinabukasang ating binubuo. Ang pamana ay hindi lamang mga lumang bahay, simbahan o artefakto. Kasama rito ang mga kwento ng ating mga lolo at lola, ang mga fiesta, sayaw, awit, luto at tradisyong buhay na buhay sa ating mga komunidad. Ang mga tao mismo, ang mga barangay at iba't ibang kultura, ang tunay na tagapag-ingat at tagapagsalaysay ng ating pamana. Idiniklara ang National Heritage Month upang mas mapalakas ang pagmamahal, paggalang at pangangalaga sa ating kultura. Hinihikayat ang lahat na makilahok at maging bahagi sa pagpapatuloy ng pamana. Dahil kapag inalagaan natin ang ating pinagmulan, mas maaabot ang ating mga pangarap bilang isang bansa. O, ayan, alam niyo na, kita kits!
5: Ayan, maraming salamat, Enggoy!
8: Walang haluman!
5: Ayan, oh, see you ulit next week sa isang napaka-interesting na topic, man.
8: Yes!
5: National Heritage Month ngayong buwan, no? Buwan
6: ano
5: ng
6: kaya
5: Mayo.
6: Pamana ni Enggoy, no? Pag nag-retire na siya sa...
8: Ha?
6: Ano ang iiwan mo sa mga co-partners mo?
8: Legacy ko!
5: Oo nga, legacy mo. Trabaho.
8: Yes!
5: Ayan, oh, so mga kababayan, matapos pa ang isang makabuluhang talak, ayan. See you ulit next week, Enggoy! Isang oras na naman po ang ating nagugugol. At ito, bago tayo magtapos-tapos, sana sagutin muna natin yung ating PIA question of the week. Alamin po natin kung tama po ba ang inyong mga hula. O yan, nandito na po si Miss Jenny Red. Kaya take it away, Miss Jen.
6: At ito na nga, mga ka-PIA, muli ang naging Think PIA Question of the Week ay anong uri ng online scam ang gumagamit ng pekeng email upang makuha ang login details ng biktima? Ang tamang sagot ay A, phishing. Ang phishing, ang spelling po nito ay hindi yung katulad ng pangingisda, RD.
5: Ito ay PHISH,
6: no? Ay isang uri ng online fraud kung saan nagpapadala ang scammer ng peking email na kahawig ng lehitimong banko o digital wallet provider. Karaniwan, ang link nito ay papunta sa peking login page kung saan nakukuha ang iyong username, password o OTP. May iba pang uri ng scam tulad ng smishing, vishing at farming o yung pag-redirect sa fake site na pareho ang layunin na kawin ang iyong impormasyon, kaya mahalaga ang pagiging mapanuri upang manatiling ligtas.
5: Ayan, bago po tayo magtapos ng ating programa, nais po muna natin batian ang mga nanonood po sa atin online. Si Mr. Nelson Rante, magandang hapon.
6: Hello po.
5: Ayan, si Miss Janeline Acol, good afternoon. Uy, po. At Sir Lindon Plantilla, ang masugid po natin na tagapanood. Magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, dyan po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng ating programa. Ayan, maraming salamat po mga ka-PIA sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating programa. Magsama-sama po tayo muli sa susunod na Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Maaari nyo pa rin po kami mapakinggan sa Radyo Pilipinas, mapanood sa Facebook pages ng PIA at Radyo Pilipinas, at syempre sa inyong mga telebisyon. Kaya huwag po nyo kalimutang ibahagi ang ating programa sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Muli, ako po si Ember Cortez.
6: At Jenny Red pa rin po.
5: Ayan, kami po ay bumabati ng isang magandang buhay sa lahat. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Lunes dito lang sa Impormasyon at Aksyon.
9: Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Philippine Standard Time 3:52.
12: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
11: Muli, magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Groundbreaking ng Philippine General Hospital sa Carmona, Cavite, asahan ngayong buwan. Ayon nito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Rangel Bayan sa balita.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Aarantada ngayong Mayo ang groundbreaking ceremony para sa Philippine General Hospital sa Carmona, Cavite. Sa talumpati sa bawat bayan, makikinabang program sa General Trias. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na base ito sa impormasyon mula kay Interior Secretary John Vicremilla kung saan gagawin ang groundbreaking ceremony ngayong buwan. Tinatiyang mayroon itong 200-bed capacity at magsisilbing kauna-unahang branch ng PGH sa labas ng Metro Manila. Sabi ni Pangulo Marcos, malaki na ang naging pagbabago sa Cavite kasabay ng paglaki rin ng populasyon nito. Dahil dito, nangangailangan niya ito ng suporta mula sa national government. Sabi ng Pangulo, asahan ang taong bayan ang walang katapusang paghahanap ng paraan ng pamahalaan upang maramdaman ng publiko ang mga programa ng gobyerno. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Lakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Senador Erwin Tulfo, kumpiyansa ang hindi magkakaroon ng leadership change sa Senado sa gitna ng posibleng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. May live report si Nifa Asuncion.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Tiwala nga si Senador Erwin Tulfo na hindi magkakaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado sa gitna ng posibleng pag-akyat sa mga sa kapulungan ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tulfo, malabong magtagumpay ang anumang tangkang panalsikin si Senate President Vicente Soto III para mahadlagan ng impeachment. Naniniwala ang senador na hindi makakakuha ng sapat na boto ang anumang tangkang kudeta laban kay Soto. Pero nilinaw ni Senator Erwin na sa ngayon ay wala naman siyang natatanggap o narinig pang impormasyong may ganitong pagtatangka sa Senate leadership. Sa ngayon ay umaasa ang senador na mas pagtutuunan muna ng pansin ng mga kapwa niya senador ang interes sa pangangailangan ng taong bayan sa halip na ang pansariling interes o interes ng kani-kanilang mga partido. Samantala maging si Senator G.V. Ejercito ay wala rin anyang nababalitaan na nagtatangka ng kudeta at wala rin naman anyang kumakausap sa kanya tungkol dito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Lumang audio recording sa pagitan ni NBI Director Melvin Matibag at Mel Sabio, iniimbestigahan na ang detalye sa live report ni AJ Ignacio.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Iimbestigahan na nga ng National Bureau of Investigation ni NBI ang isang lumang audio recording na kumakalat ngayon sa social media kaugnay ng pag-uusap at pagtatalo nila NBI Director Melvin Matibag at Mel Sabio sa telepono na umabot sa pagmumura at pagbabanta. Ayon kay NBI Director Matibag, totoo ang nasabing audio recording pero noong 2020 pa umano ito nangyari dahil sa bugso ng damdamin at agad din sila nagkaayos ni Sabio. Pinatotohanan din ito ni Sabio na personal na nagtungo sa NBI ngayong araw para magsampa ng reklamo sa pagkakalat ng naturang video. Anila, sila ay matagal nang nagkapatawaran at sa katunayan, ngayon ay magpartner pa sila sa ilang negosyo. Ani ni Matibag, inaasahan niya na marami pang magsusulput ang video para siya ay siraan mula nang siya ay humarap sa impeachment proceeding sa Kamara kamakailan. Pero hindi umano sila magpapatinag at titigil ang NBI. Hindi magpapatinag at titigil ang NBI para gampanan ang kanilang trabaho. Wala pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, AJ Ignacio. PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. binigyan diin na bumaba ang krimen simula nang ipatupad ang Safer Cities Initiative. Ang detalye sa live report ni Dayan Liar.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Yes, sa Albert Nago, Philippine National Police o PNP, yung mga nagsasabing may problema sa kaayusan sa lansangan. Sa isang ambush interview dito sa Campo Crame, binigyan din ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na bumaba ng 13% ang krimen mula nang ipatupad ang Safer Cities Initiative nung nakaraang buwan. Ayon kay Nartates, hindi totoo ang mga kumakalat na issue hinggil sa peace and order sa bansa. Partikular niyang tinukoy ang nag-viral na eksena ng pagdagsa ng ilang kabataan sa isang pampasaherong jeepney sa Las Piñas na umani ito ng iba't ibang reaksyon sa social media. Kabilang sa mga nagkomento rito ang dating PNP chief at kasalukuyang MMDA manager na si Nicolas Torre III. Sa ngayon ay tinanggal na nga itong Facebook post at nanawagan din ng PNP chief Nartates ng accountability o pananagutan upang maramdaman umano ng publiko ang basic necessity. Sa hiwalay na pahayag, nilinaw ng PNP na walang krimen na naganap dito sa naturang video at ito ay insidente lamang ng pagtaboy ng driver dito sa mga kabataan na gustong sumakay o sumabit sa jeep. Na-rescue na rin sa follow-up operation yung 7 sangkot na menor de edad na dinala na sa City Social Welfare and Development Office ng Las Piñas. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Balita naman sa mababang kapulungan, House Panel Chair hinamon si Davao Congressman Paulo Duterte na ipagtanggol si VP Sara sa plenaryo at patunayan ang alegasyon ng defunding. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Hinamon ni House Committee on Public Accounts Representative Terry Lidon si Davao City Representative Paulo Duterte na patunayan ang alegasyon nito na may banta ng district defunding upang mapilit ang mga mambabatas na suportahan ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lidon, dapat ilahad ni Congressman Duterte ang ebidensya ng kanyang paratang sa tamang forum sa halip na ipahayag lamang ito sa publiko ng walang sapat na patunay. Pinunarin ni Lidon na sa nakalipas na buwan ay sa social media lang ito naglalabas ng kanyang mga statements. Sa nalalapit na pagtalakay ng impeachment proceedings sa plenaryo kasunod ng aksyon ng House Committee on Justice, inaasahan din ng mambabatas na personal na ipagtatanggol ni Paulo Duterte ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: At pangwakas na balita, paghahain ng Certificates of Candidacy para sa BARM Parliamentary Elections kasado na bukas. Si DK Zarate sa report.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Magsisimula na bukas May 5 ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa Parliamentary District Representative Gognay sa kauna-unahang BARM Parliamentary Election. Ayon sa COMELEC, magsisimula ang paghahain ng COC alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at tatagal hanggang May 7, 2026. Sa kaparehong mga araw rin isusumite ang consolidated list of nominees ng mga koalisyon. Samantala, sa May 7 nakatakda ang pagsusumite ng opisyal na logo ng mga regional parliamentary political party, gayon din ang mga larawan ng mga kandidato para sa district representatives at first nominees ng sectoral representatives. Habang May 8 ang paghahain ng petition para sa accreditation ng mga regional parliamentary political parties. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publico.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: World Service Sports Radio.
21: Ang tagintig ng FM
18: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa
21: para sa mas malawak na
18: serbisyo publiko.
21: Radio Magic 1278.
18: Sports Radio 918.
21: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
18: At Radio Pilipinas World Service.
21: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3
18: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
22: Radyo Pilipinas is on Viber.
23: Viber.
22: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
23: Receive credible news and information.
22: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
23: Stay on track
22: with Radyo Pilipinas on Viber.
23: Viber.
22: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
24: Good news!
25: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
4: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Ang oras po natin sa buong kapuloang Pilipinas, 4 minuto makalipas ang alas 4.
6: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
2: Mark in!
6: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
2: Mark out!
6: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas.
2: 738 AM.
7: I spoke also to the governor and sabi naman niya that lahat ng needs ng Albay so far ay meron tayong support ng binigay. So we will be able to say that the thoroughfares will be open siguro by today. Huwag nang magbuga ulit. Kung hindi na magbuga ulit, mabubok na nabuksan na natin ang mga thoroughfare pasok-labas doon sa area.
5: Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naipagkaloob na ang kanilang kailangan suporta at pangangailangan ng mga taga-Albay sa gitna na rin ng binugang ashfall ng Bulkang Mayon. Sa ambush interview sa Pangulo, sinabi nitong nagkausap na sila ng gobernador ng Albay at nagsabi itong nakarating na ang suportang para sa kanilang mamamayan. Tiniyak din ng Pangulo na kasama rin sa naipagkaloob sa mga apektadong residente ang mga kailangang atensyong medikal kaya hindi na prioridad sa kanyang pinasisiguro ang health concerns ng mga ito. Dagdag pa ng punong ekutibo na ang nakabilang din sa pinamamadali ay ang pagbubuka sa mga kalsadang nasira dahil sa mga binugang ashfall ng Bulkang Mayon. Ayon sa Pangulo, kaya na mabuksan ngayong araw ang mga daang pansamantalang hindi mabagtas dahil sa ibinugang abo ng bulkan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.
5: Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Ika-apat ng sa buwan ng

0: po yung tinatawag na phreato magmatic eruption. At dito ho eh, sabi nga at na marami hong mga kalsada ang hindi nadaanan dulo to ng makapal na abong ibinuga ng bulkang Mayon. Kaya naman na agad na kumilos ho ang pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong lugar dyan ho sa Bicol Region. Kaya samahan niyo po ang inyong fact checker J. Mark Dagala. Atin pong tututukan ang mga balita mula ho dyan sa Bicol Region. Makikipag-ugnayan po tayo sa iba't ibang mga opisyal po dyan sa rehiyon upang alamin po ang kanilang sitwasyon at kung ano pa ho ang mga pangangailangan na ating iahatid naman sa pambansang pamahalaan. Nakatutok ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dito ho sa ating natatanging pagtatanghal ng mark in, mark out sa mga balita, may kinalaman nga ho dito sa ating Bantay Bulkan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bulkan, Bantay Bulkan Update.

0: Sa ngayon nga ho, eh, nakatutok ho ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa pagbibigay ng agaran tulong sa mga apektado po ng Bulkang Mayon. Kabilang na nga ho dyan, yung pong pagmamahagi po ng N95 mask dahil sa peligrong dulot ho ng makapal na abo mula po sa bulkan. Ang Department of Education ho, ay sinabing prioridad, nananatili ang prioridad po nila ang kaligtasan ho, ng mga mag-aaral. Matapos nga ho ang pagputok ng Bulkang Mayon, kaugnay ho nito naglaan ho ang kagawaran ng 850 all-weather kits at N95 mask para sa agaran pamamahagi sa mga apektadong paaralan. Ayon po kay Education Secretary Sonny Angara, sisikapin po ng DepEd na hindi maantala ang pag-aaral ng mga kabataan sa Albay sa kabila na rin ho ng kalamidad, lalo na't nagmagsisimula na ho ang summer remediation programs at pasukan. Bukod po dito ay nakapagbigay na rin po ang DepEd ng 20,000 pisong halaga ng learning, teaching at hygiene kits sa bawat paaralan upang palakasin ang contingency measures nito. Batay ho sa ulat, Mayo 3, tatlong paaralan sa Kamalig ang ginagamit bilang evacuation centers na pansamantala tinutuluyan na nasa 488 pamilya o 1,315 individual. Patuloy naman ang pag-akipag-ugnayan ng kagawaran sa mga otoridad o kaugnay ho nito para sa mga tinatawag na emergency preparedness at safety protocols. Habang pinagbabawal pa rin ho ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone at extended danger zone dahil na rin ho sa banta ng pagsabog ng Bulkang Mayon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bulkan, Bantay Bulkan Update.

11 sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon. Nakikipag-ugnayan na rin po ang Office of Civil Defense o OCD sa mga lokal na pamahalaan at lalo't sa kanilang Regional Disaster Risk Reduction and Management Office para ho sa kagyat na tulong na kanilang ipadadala para ho sa mga nasalanta po ng pagputok ng Bulkang Mayon. Batay po sa pinakauling datos ng Office of Civil Defense, sumabot na po sa mahigit 30,500 pamilya o katumbas ang mahigit 102 individual. 102,400 individual ang apektado po ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon sa 87 barangay. Sa naturang bilang po, 1,438 pamilya o katumbas sa mahigit sa 5,400 individual ang nananatili sa mga evacuation center. Habang nasa 26 na pamilya o 85 individual

0: Control naman ang nasa labas ng evacuation center at nanunuluyan pansamantala sa mas ligtas sa lugar. Pagtitiyak naman ng OCD, pinatutupad nila ang whole of government response sa pagputok ng Bulkang Mayon. Matuwang din nila mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mahigpit na evacuation protocol para na rin sa kaligtasan ng mga residente sa lugar.
1: Radyo Pilipinas, Bantay Bulkan Update.

0: 13 sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon, mga kababayan, nagpadala na po ang Office of Civil Defense sa kanilang mga water filtration truck sa mga lugar na malalapit po sa evacuation area sa lalawigan pa rin po ng Albay. Di para magatid po na malinis at inumin tubig sa mga nagsilika sa residente bunso doon na muli pagputok ng bulkang Mayon nitong weekend. Ayon no, kay OCD Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano, higit kumulang sa 55,000 pamilya o 195,000 individual ang iniulat po na apektado ng PDRRMO as of kahapon po yan, ha? Pero ngayon po mas nadagdagan pa po ito. Bukod anya sa water filtration trucks, sinabi po ni Mariano na tuloy-tuloy din ho ang pamamahagi ng N95 face mask sa mga residente at dayo sa lugar upang hindi ho makalanghap ng abo mula ho sa bulkan. Sa ngayon ho, nananatiling nakataas ang alert level 3 at patuloy pa rin ginagawang pakikipag-ugnayan at monitoring ng OCD Region 5 upang maging mapanatili pong ligtas sa posibleng pagputok pa ng bulkang Mayon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.
0: Antabayanan niyo po yung ating mga gagawing panayam sa iba't ibang opisyal po dyan o sa Bicol Region. May kaugnayan nga po dito nga ho sa pagputok ng bulkang Mayon. At syempre, hatid pa rin po namin sa inyo ang iba po mga balita. Mga balita sumasalamin po sa mga pangyayari sa ating bayan para na rin sa inyong kapakinabangan. Standby lang po kayo, mga kababayan. Babalik po kami makalipas ang ilang mga paalalang. Oras po natin.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: 15 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or ñ and ng or nang.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo
5: publiko.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Collab.
1: World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
6: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
6: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Radio Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track
7: with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news.
9: Yay!
7: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
8: Fake news.
7: Disinformation.
8: Disinformation.
7: Mark out mo na yan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.
0: Labing siyam na sandali makalipas pong alas 4 ng hapon. Sa pagkakataon pong ito, ating pong makakapanayam ang mga buting ama na nalawigan po ng Alba ay Governor Noel Rosal. Gov, magandang hapon po. J. Mark Dagala po. Live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila.
10: Yes, good afternoon po.
0: Apo,
10: Gov. Gov ba?
0: J. Mark po, sir.
10: Yeah.
0: Apo. Gov, kamustahin po namin ang sitwasyon ngayon, particular na ho dito sa Ginobatan, Camalig at Ligao City, na pinaka naapektuhan po ng ashfall mula po sa bulkang Mayon.
10: Yes, una muna, salamat sa national government talaga sa mabilis na aksyon. Actually, last Saturday, it was about 4:21 na nag-umpisa yung pyroclastic disaster, pyroclastic current, density current that causes the nagkaroon ng anito ng lava collapse, lava dome that triggered yung malaking ashfall, no, na tinamaan yung Ginobatan.
0: Yun.
10: So far, sa ngayon, nakilir na natin yung possible na lahat. Salamat sa DPWH, NOLAS, si Kwampan pumunta dito, Secretary Bin, sinutusan ni Pangulo para i-supervise. So far naman, clear na. May mga kaunting alikabok na lang. And I think as we progress, makiklear na natin to.
0: Ayun, at least maganda hong balita yan, Gov. So, sa ngayon, kamusta naman ho yung ating mga evacuee? Naihatid na ho ba sa yung mga tulong na kinakailangan ho para sa kanila, Gov?
10: Yes. Salamat kay Secretary Gatchalian. Talagang nakatutok siya, no? Talagang ever since na nag-umpisa ito January, nandyan po ang DSWD para sa mga food facts ng ating mga evacuees. 1,200 yan.
0: Yun. Ato, maganda balita yan. Pero Gov, patay ho sa ulat sa inyo ng Feebox. May mga kumakalat kasi sa social media na hindi daw doon sa main crater na buga, na nanggaling yung pagbuga ng makapal na abo. Pakilinaw nyo nga ho itong impormasyon na ito. Batay ho sa ulat sa inyo ng Feebox.
10: Yes, totoo po yan. Kasi alam mo si Mayon, sabab, di ba, last 3 months na palagi siyang bumubuga ng pyroclastic disaster, density current.
0: Apo.
10: Yan yung uso, ano? Naka-standby yan. Nandiyan yan sa paikot sa gitna, ano? Millions of tons na yan, no?
0: Apo.
10: According to Feebox, mas malami na yan kisa nung 2023, no? So pag yan nagalaw, yan ang nagkaroon ng tinatawag nating lava dome collapse, no? Matigas yan.
0: Apo.
10: Pag yan nag-collapse, matindi yan. Talo pa niya ng isang barangay na buhangin na naguguho, no?
0: Opo.
10: That causes sa gilid, kaya noon nangyari nung Sabado, doon mismo sa may Miisi, barangay Miisi, doon nag-collapse.
0: Ah,
10: nag-trigger sa atin ng asphalt, ano? Mataas, ano? Kita mo sa baba lang yan, ha? Pero tumaas yun, kaya binit-bit ng hangin that causes the asphalt. Zero visibility pa for almost 2 hours.
0: No? So parang para sa kapakinabangan ng ating mga kababayan na mga tagapakinigom, ito'y sa gilid ng bulkan, dumaan yung
10: puso? Hindi naman gilid. Galing pa rin sa daan, sa taas yan.
0: Ah, sa taas kaya pa rin.
10: Gumuho yung pababa.
0: Ah, kaya okay.
10: Sa baba, sa bumagsak yan.
0: Ayun. So talagang...
10: Hindi naman talaga sa gilid na.
0: Opo.
10: Nasa mga, siguro mga 6 kilometers.
0: Ah, 6 kilometers.
10: Ayun. Kaya binabawal natin.
0: Mm-mm-mm. Kaya, pero sa ngayon, Gov, cleared na yung 6 kilometer
10: distance. Yes, so yes, ngayon. Yes. Medyo pasalamat. Nagkausap pa kami ni Pangulo na kung in case, extend to ng P-Box, so you're talking of additional 10,000 families. Pero pag-aandaan natin kung talagang kailangan.
0: Ayun. So far, sapat to ang tulong na ipamahagi para sa mga apektadong residente, Gov? O may pangangailangan pa ho na karagdagan?
10: Yes, sa ngayon, yung kwan lang, yung N95 muna, tubig, marami naman nagtulong dito.
0: Mm-mm. And I understand, maging ang OCD, nagpadala na rin po ng water filtration na trucks
10: yes,
0: para ho
10: yes.
0: Dyan.
10: Yes, kompleto na tayo.
0: Ayan. Gov, kami makikibalita from time to time, ha?
10: Sige po,
0: salamat po sa inyong oras. Magandang hapon po. Yan, Governor Noel Rosal, mga kababayan, ang buting ama ng lalawigan po ng Albay.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita. Sa Radyo Pilipinas, 7:08 AM.
0: At ipo munang dakuhan ang iba pa mga malalaking balita ngayong araw na ito ng Lunes. Suporta sa Albay sa gitna po ng pag-aalboruto ng Bulkan Mayon na ipagkaloob ayon po kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Iba't mga ehensya ng pamahalaan kumikilos na para sa mga apektado ng Bulkan Mayon. Mga lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Albay kumikilos rin para tulungan ang mga apektado ng Bulkan. Pagdinig naman sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, pinagpatuloy ngayong araw ng Kamara. Pagbagong rollback sa presyo ng mga liquefied petroleum gas o LPG, kasado na po bukas. Ang isang mambabataso ay sinabing patunay ng mabilis na aksyon ng pamahalaan sa krisis o yung ADB rep. Patunay ng mabilis na aksyon ng pamahalaan sa krisis ayon sa Malacanang. Ito po yung tulong mula po sa Asian Development Bank. Mga rekomendasyon naman laban sa epekto ho ng krisis sa Gulf region, inilatag po ng ASEAN Economic Leaders. Panganib po ng heat index ngayong araw, ibinabala po ng PAGASA.
9: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas, 7:08 AM.
0: Sa iba pa mong mga silip sa mga balita ngayong araw na ito ng Lunes, sa oras na 25 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway o CALAX Project Subsection 3 sa General Trias, Cavite. Saklaw po ng mahigit 7.8 kilometrong CALAX Subsection 3 ang Governor's Drive Interchange sa General Trias sa Cavite na inaasama kapagpapabawas daw po ng trapiko at makapagpapaikliho sa biyahe sa pagitan ng Binyan Laguna at General Trias sa Cavite mula sa isang oras sa 26 na minuto na lamang. Nasa 16,000 mga motorista araw-araw ang makikinabang sa kabubukas lang na expressway na mas mabilis na alternatibong ruta para sa mga commuter at may negosyo. Taugnay ho nito inanunsyo ng Pangulo na isang buwang walang bayad muna ang CALAX Subsection 3 na magsisimula po magiging operational mamayang alas 12 po ng hating gabi.
9: Mark in, mark out.
0: Pinangunahan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rice distribution at pamamahagi po ng 200,000 pisong financial assistance ngayong araw. Mula po sa kabuuan pondo, 100,000 piso rito ay ilalaan para sa 165 scholars sa limang barangay. Habang ang nalalabing 100,000 pisong pondo naman ay para sa pagpapatuloy po ng pamamahagi ng bigas. Nasa 2,000 rice beneficiaries mula sa Barangay San Francisco at Barangay Santiago po ang nakinabang sa naturang tulong. Ayon po kay Annalisa Haula, ang residente po ng General Trias sa Cavite, isa sa mga benepisyaryo. Malaking tulong ho itong programa na ito para sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino, lalo na ngayong umaharap po sa krisis sa Pilipinas, bunso doon na sigalot sa gitnang silangan. Ayon po kay Nanay Maria Luisa Mirano, ang dagdag ginhawa ito, lalo't makababawas yan sa alalahanin ng kanilang pamilya dahil sa matatanggap na bigas. Dalawamput o halong sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon, kinumpirma mo ni LPG Marketers Association at Trigasco President Arnel T. na kasado na po bukas ang ikalimang rollback sa liquefied petroleum gas o LPG. Ayon no kay T, 2 piso ang inaasang rollback sa LPG, busod na rin ho ng pagbaba ng shipping cost. Bagamat ang Department of Energy ang nagdidikta ng presyo ng oil price sa product sa ilalim po ng National State of Energy Emergency, nilinaw ni T na wala pa rin sariling computation ang kagawaran dahil sa inihintay ang pagdating ng biniling LPG. Darating ho ito sa Mayo 27.
11: Mark in! Mark out!
0: Ibinabala naman po ng isang mambabata sa posibleng umina ang critical public infrastructure ng bansa kung hindi ito mapupondohan ng pamahalaan sa ilalim po ng General Appropriations Act. Kaya makarang aminin po ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pagdinig ng Senado na dahil sa kakapusan ng pondo kaya't na may pagkakataon na hindi gumagana ang e-gov super app. Ayon o kay bagong henerasyon party list sa founder at spokesperson Bernadette Herrera, walang dahilan upang hindi ito dapat tumigil sa paghatid ng serbisyo. Iniimok pa ni Herrera ang National Treasury na sertipikahan ang kabuuang cash balance ng national government at ang mga available na pondo nito. Anya, may humigit kumulang 25.7 billion pesos sa earmarked revenue ang DICT mula po sa spectrum users fees. Pondo na malinaw anya na ayon sa special provision ng GAA at sa special release ay nakalaan po sa Free Public Internet Access Program at ICT Infrastructure at Services. Kasama na rin anya dyan ang hosting services ng eGov app at nasa eGov Law sa ilalim po ng Republic Act 12254. At nito'y nakalagay na rin sa batas sa ngayon.
11: Mark in! Mark out!
1: Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in! Mark out! Sa Balita, sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.
0: Alas 4:30 po ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kumikilos na rin po ang Philippine National Police para tumulong sa clearing operation sa mga lugar na pinakaapektado po ng ashfall bunso doon ng pagpatok ng bulkang Mayon. Ayon po ito kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at insunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng tulong sa mga apektado ng pag-aalboroto ng bulkan. Layon po nitong matiyak na mga sasakyan pang emergency at mga convoy ng relief ay may tuloy-tuloy na access sa mga lugar na naapektuhan po ng ashfall. Partikular pong iniutos ng PNP Chief ang agarang pagpapadala ng mga pulis at kagamitan sa mga bayan po ng Kamalig, Dinapatan at Tigao City para tutukan ang paglilinis po ng makapalabo na maaari makasagabal po sa humanitarian efforts. Inatasan din ni Nartates ang mga lokal na unit ng pulisya mula sa Police Regional Office 5 na palatiliin po ang presensya ng mga sa mga kalsadang nababalutan po ng abo kung saan halos nag-zero visibility na. Gumagamit din ang mga pulis ng ilaw ng patrol at real-time advisories para gabayan ang mga motorista palayo sa mga panganib sa lugar. Bukod dito, ginopirma rin po ng PNP Chief na mayroon pong espesyal na kagamitan ng mga mobile unit para sa search and rescue at high-powered lighting para sa operasyon sa gabi. Dahil po sa upgrade na ito, mas epektibo makapag-ooperate ang mga team sa lugar na mahirap na marating kung saan may naipong abo na nakaharang po sa mga karaniwang daanan ng mga sasakyan.
12: Working on it, no? In order to secure assist our kababayan who are affected in this ashfall. Actually, it's not only about the ashfall, but months before this ashfall, tuloy-tuloy na po yung police natin na nagpapatrol at tumutulong dyan. And the rest of the security assistance as well as public safety assistance ng ginagawa ng PNP. Patuloy po yan.
0: Yan po ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.
0: Sa dakong pong ito, makakausap po natin ang Regional Public Information Officer ng Police Regional Office 5, Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Kalubakib. Police Lieutenant Colonel Kalubakib, ma'am, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila.
14: Hi, Sir J. Mark. Magandang hapon po sa mga tagapakinig natin ngayong hapon.
0: Kamusta po kayo? Kamusta ang Bicol, ma'am?
14: Actually, ngayon lang po namin nakita ang, yung bagang nung panahon ng black and white.
0: Yes.
14: Dito sa Ginobatan, sa 3rd District natin. But definitely, that was May 2 na nagkaroon tayo ng pagbuga ng mayon. Pasado alas 5 na po yun ang hapon.
0: Mm-mm.
14: So definitely, agaw na yung dilim. Lalo pat hindi masyadong madilim po yung area. So nangangailangan po yung mga tao, yung mga commuters ng proper lighting. So that was the time na inutusan po ng ating Regional Director, Police Brigadier General Erosito N. Miranda, yung mga police natin sa highways na gamitin po yung mga lightings ng ating mga mobile. So yun po ang naging iliwanag ng mga commuters natin sa mga highways during po nung pagbuga ng abo ni Mayon Volcano.
0: Ayun. And kamusta ho ang clearing operation sa mga lugar po na apektado, ma'am? Na-clear na po ba itong mga daan, na mga critical na daan po ito na sabi nga para makapasok ho yung ating mga emergency responder and as well yung mga tulong po na ipinahatid po ng ating pamahalaan?
14: Yes, Sir J. Mark. Instantly, nagkaroon po ng clearing operation yung mga kapulisan natin, kasama yung BFP, yung mga mamamayan po ng 3rd District, tumulong na rin po that time ng Sabado. So kung makikita po ninyo yung mga pinos namin, ng mga efforts dito sa Albay, yung BFP talagang binugahan nila yung highway ng mga tubig para malinisan po yung highways,
0: yes,
14: sa mga abo. And then yung mga kababayan natin, tumulong na rin po na sabuyan ng tubig yung mga windshield ng mga sasakyan para po mas maliwanag. And then yung mga lightings ng patrol cars natin. So nakatulong tayong maigi nung Sabado. And then the next day, nagkaroon po tayo ng traffic management. Yung mga sa evacuation center, pinuntahan na rin po natin. Tinulungan natin yung DSWD para sa relief operation. So continuous po yung ginagawa nating monitoring sa mga evacuation centers po dito sa 3rd District po, sir.
0: Ma'am, I understand na meron pa rin hong mga nakalikas dahil sa tuloy-tuloy ho yung pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Pero nitong weekend, may mga nadagdag po ba doon sa mga evacuee po na inasistihan, inalalayan po ng ating pulisya, Colonel Ma'am?
14: Yes po, sir. Actually, nadagdagan dito sa 3rd District.
0: Opo.
14: May mga previous evacuation center tayo na meron pa rin pong evacuees, like in Tabaco, meron pong binabantayan ng mga kapulisan natin sa Malilipot. And then, itong weekend, itong Kamali, Ginobatan, Ligaw, Uwas, Libon, meron tayong 128 na barangays po na affected, na kung saan nasa 58,000 families po ang binabantayan po natin. Like sa ngayon po, sir, halos nasa 7,000 na lang po na evacuees ang nakalabas na, while meron po kaming nasa 258 families composed of 882 individuals po. So, patuloy po yung pagbabantay natin. Pinagsisikapan po natin na malinisan yung mga kalsada na hindi na po maging sagabal sa ating mga commuters. Lalo na po, di ba? Pag
0: yes,
14: nag-commute, lalo na yung mga motorista.
0: Opo.
14: Yung mata, di ba? Yung mata. Wait. Ng mga yung mga sa skin,
0: yes,
14: baka yung papasabling mga sakit na may dulot po nito.
0: Ma'am, doon sa 6 kilometer permanent danger zone, itineklara po itong no man's land. Ano po?
14: Yes,
0: ibig sabihin, talagang walang wala na hong, dapat clear na ito sa mga residente, ano po. Pero meron ho ba kayo namomonitor? May natatanggap ba kayong ulat na merong, sabi nga, ay nagtatangka pa rin bumalik para balikan yung kanilang mga ari-arian? Dahil we understand na medyo yung iba talagang hirap na iwanan yung kanilang mga belongings doon, lalo na yung mga alagang hayop po doon, ma'am.
14: Actually, sir, since January 1, tinutukan na po natin yung mga kababayan natin na nakapalibot doon sa 6 kilometer danger zone. Since then, meron po kami doon mga choke points na talagang hindi natin pinapayagan na pumasok yung mga kababayan natin. And hanggang ngayon, nasa evacuation center sila. And then we provide with the aid po ng DSWD and mga LGUs, patuloy po silang nasa evacuation center.
0: Ayan. And na pag-uusapan na rin natin yung sabi nga well-being eh, no? Kumusta naman po yung ating mga kasamahan dyan ng mga pulis po? Alam natin maging sila po ay apektado rin itong sakuna na ito. Kumusta po yung kanilang welfare, ma'am?
14: Yes, sir. Actually, yung naitala po naming affected, halos nasa 2 PCO, 17 na PNCO and 5 NUP. Yun po ay binibigyan din po natin, syempre, ng ayuda, binibigyan natin ng tulong, and we cater them through our regional director na at least kahit papano, maibsan din po yung kanilang nawala ng mga livelihood, if ever man, yes, lalo ma'am, na yung mga bahay nila. So may mga support din po na binibigay ang Philippine National po, sir.
0: Ayan. Kumusta rin po yung ma'am, yung kumustahin na rin po namin, ma'am, yung pong ating mga police infrastructure po diyan, yung ating mga estasyon ng police na natabunan ng mga abo. Ay yun po ba naisailalim na rin sa clearing, ma'am?
14: Ay, nalinisan po natin siya.
0: Linisan na,
14: opo. Since Sabad, opo. And then nung Linggo, so far back to normal na naman po ulit tayo. But definitely with ano na po, may cautions na syempre yung mga abo, kailangan palagi tayong naka-face mask.
0: Mm-mm. Ma'am, panghuli na lamang, baka may mensahe po kayo sa ating mga kababayan diyan po sa inyong area of responsibility, particular na doon sa malapit sa Bulkang Mayon, in lieu sa kanilang pangamba, no, sa kanilang mga naiwang ari-arian, na sabi nga para ho at least at least ho ang kanilang kalooban, ma'am.
14: Yes po, sa ilalim, sir, ng aming Bicol Shield initiative, lalo po na pinagtitibay po natin yung kakayahan sa disaster response para po makabot tayo ng matatag, handa at resilient po na community dito po sa Bicol Region. So higit po sa lahat, kinikilala namin ang tagumpay ng bawat hakbang na hindi lang man po nakasalalay sa aming hanay. This is a whole of the nation approach. Sama-sama po ang pagkilos ng ating mga kababayan. And we would like to thank po yung mga walang sawang tumutulong, yung suporta ng ating mga kababayan, ang mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng gobyerno na patuloy po na nakikiisa sa ating adikain. So kami po, makakasa po kayo ng PRO 5 sa gitna po ng anumang pagsubok, kalamidad at unos, mananatili po tayong matatag at handang maghatid ng serbisyong mabilis, tapat at tunay na nararamdaman ng mamamayan. So Sir J. Mark, mula po dito sa PRO 5, magandang hapon po sa lahat. Patuloy po tayo mag-iingat, maging handa, at magkakaisa po sa kaligtasan ng bawat isa. Ma'am, magandang hapon po, sir.
0: Ma'am, kami rin po yung nagpapasalamat sa inyong oras na ipinagkaloob po sa amin, pagbibigay po ng impormasyon sa ating mga kababayan. Salamat po at magandang hapon. Ingat po kayo dyan, ma'am.
14: Thank you po. Diyos mabalos.
0: Diyos mabalos po. Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Kalubakib, ang Regional Public Information Officer po na Police Regional Office 5.
15: Mark in! Mark in! Mark out! Mark out! Sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: Ang oras po muna natin,
16: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko,
0: alas 4:42 ang hapon.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Kilo! Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe.
19: Killer Joe, go! Holding her so tight.
18: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: Magandang araw, si Ding Dong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakat at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayalak.
21: Good news! Yay! Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
22: Fake news!
21: Disinformation!
22: Disinformation!
21: Mark out muna yan!
23: Radyo Pilipinas!
24: Radyo Pilipinas! Report!
0: Tanggap muna tayo ng mga pag-ulat! House Leader, umaasa raw po may papasa ngayong pagbabalik ng sesyon ng Airtight Kalinga Act laban sa fuel price shocks. Dali po na po kay Melanie Valdos Reyes. Lan!
25: J-Mark, umaasa si House Speaker Faustino Bojd III na makakabuo ang Kamara ng isang matibay at airtight na Kalinga Act, isang pangmatagalan na pananggalang ng pamilyang Pilipino laban sa bigla ang pagtaas ng presyo ng langis. Sa kanyang talumpati sa plenaryo, iginiit niya na ang target ng 13-panel mega-panel ang isang pinagsamang panukala matapos ang serye ng pagdinig sa epekto ng tumataas na fuel prices. Diinidi, hindi lang ito dapat pansamantalang solusyon sa oil shocks, kundi isang pangmatagalang system para hindi na maiwan ang publiko sa oras ng krisis. Ang House Bill Number 8834 ay inihain nila ni Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos ang magtatag ng isang pambansang mekanismo para sa mabilis, maagap at coordinated na tugon ng gobyerno sa fuel-driven crisis. Narito ang bahagi ng pahayag ni House Speaker Bojd.
26: Ito ang pagsulong ng isang matibay na plano, isang malinaw na direksyon upang may sakatuparan natin ang layunin natin para sa isang ekonomiyang gumagana at nagbibigay ginhawa sa araw-araw ng buhay ng Pilipino.
25: Ito para sa bagong Pilipinas, kailangan... Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas, Report.
0: Senate President Vicente Soto III, pinagkokomento po ng Korte Suprema kaugnay sa petisyong ipakontempt siya dahil sa pagbatiko sa binasurang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Detalye mula kay DK Israte. DK!
27: Binigyan ng 10 araw si Senate President Vicente Soto III para magkomento sa petisyong humihiling na patawan siya ng indirect contempt. Inihain ni na Attorney Ferdinand Tupacio ang petisyon nitong Pebrero para hilingin na pa-i-contempt si Soto dahil sa umano'y pambabastos sa kataas-taasang hukuman at kalabisan sa pahayag na nakasira umano sa institusyon. Nagugat ito sa disyon ng Supreme Court na nagdedeklarang unconstitutional o labag sa saligang batas ang Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Supreme Court, partikular na sinabi ni Supreme Court Spokesperson Attorney Camilting na ngayong araw lamang na ipadala kay Soto ang kopya ng resolusyon na may petsa nga April 8, 2026 at inaasahang matatanggap sila ng sagot mula sa senador sa mga susunod na araw. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas, Report.
0: Ang DSWD, TNBS at Delivery Group sa Pulong Ho para sa cash aid payout schedule. At tabayanan po natin ang ulat na yan. Ihatid po sa atin ng ating kasamahan si Kuyang Ray Ferrer. Pero bago po yan mga kababayan, meron muna tayong isang
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Earthquake Update.
0: May niyanig nga po ng lindol kanina, ang magnitude 6.1 na lindol ang bayan po ng San Juan sa Eastern Samar. Ayon no sa Vbox, natuntunan ang sentro ng lindol sa layon 9 na kilometro hilagang kanluran ng San Juan. May lalim itong 10 kilometro na pinagmulan no ang tektoniko ang dahilan. Naramdaman no ang pagyanig sa iba't ibang lugar sa Visayas at maging sa Mindanao, intensity 5 sa Can Avid, Eastern Samar, Dulag at Alang-Alang sa Leyte, Gandara sa Samar. Intensity 4 naman ang naramdaman sa Abuyog, Palo at Cariaga sa Leyte. Intensity 3 ang naramdaman sa Naval, Biliran, Hernani, Eastern Samar, Ormoc City, Hilongos, Albuera, Baybay, Villaba at Isabel sa Leyte. Gayun din sa Sorsogon City, Bulusan, Sorsogon, Malitbog, San Francisco, Hinundayan at Sogod sa Southern Leyte. Intensity 2 ang naitala naman sa Kawayan, Biliran, San Francisco, Cebu, Monreal at Esperanza sa Masbate, Prieto Diaz sa Sorsogon. Habang Intensity 1 naman sa Tumaco City, Albay, Karkar, Liloan at Cebu City, Cebu, Santa Maria, Davao Occidental, Pasig City, Iloilo, Aruroy at Kataingan na Masbate, Donsol sa Sorsogon at Maasin, Southern Leyte.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Earthquake Update.
0: Kaugnay po niyan, makakasama po natin Engineer Thomas Campomanes, ang PDRRMO ng Eastern Samar. May kaugnayan nga po rito sa naging malakas sa lindol, magnitude 6.1 ang tumama po diyan sa may bahagi po ng San Juan. Engineer Campomanes, sir, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Manila.
4: Magandang hapon din po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig.
0: Opo, engineer, kumusta po namin ang Eastern Samar matapos po ang pagyanik dito ng 6.1 magnitude na lindol? May mga napinsala po ba mga gusali, sir?
4: Mayroon mga minor structure lang, yung mga cracks ang walls, wala naman po masyadong mga lalaki. Pero yung mga old buildings, kagaya ng mga simbahan, yung mga wala pang mga kabilya, yun may minor cracks din. Nagka-brown out din po kami, mga at least within 30 minutes, at naibalik naman din po yung ilaw. Medyo nawalan kami ng signal, pati opo, yung sa P-box na ano namin, opo, hindi na nakaka-catch up kung anong lakas. Sa mga ang daan naman, ay okay. Wala naman po nasirang tulay. Passable naman lang na lahat ng kalsada. Yung lumindol lang kanina, eh talaga nawalan kami ng internet. Nahirap po magkaganon.
0: Opo, opo.
4: Nagsuspenda po ng province-wide ng work and private sa government sa kalong classes. Yung province po namin, suspenda po.
0: So far, sir, ang pagkatapos po nito ay yun naman pong pag-i-inspeksyon sa structural integrity po ng mga apektadong struktura po ang susunod na magiging hakbang po. Ano po?
4: Opo, yun po. Kasama po namin engineering office at sa mga LGUs, yung municipal engineers natin. Sa pag-i-inspeksyon ng anong kung kailangan pang i-repair o hindi na gamitin. Kaya lang sa tingin ko, medyo mga minor cracks lang naman yung na-damage ito sa amin.
0: Opo, opo. Pero gayon pa man, magandang maging sigurado rin, ano, para at least mai-recommenda ng ating mga engineer kung ano yung mga dapat na mai-recommenda para sa pagkukumpuni. Tama po?
4: Opo, opo. Kailangan talaga matingnan ng mga structural engineers. Kasi baka lang kunting crack na yan, sa loob ay malaki na pala.
0: Opo.
4: Mahirap din. Ang maganda lang, yung kinakatakutan lang namin, yung magkaroon ng tsunami.
0: Ayun.
4: Kasi nasa Eastern Seaboard kami. Opo. Ang dami ng bayan ng nasa, buti na lang ay hindi naman sa dagat nang galing yung Lindol, sa taas, sa baba. Kaya medyo naano yung kaba namin.
0: Opo, opo. Pero may kinailangan po bang ilikas sa engineer?
4: Sa pagkangayon, yung minumunsor ginagawa namin yung situational report, ay wala pang may request.
0: Ah, okay.
4: Nag-ano yung mga sa IFP, yung sa Philippine Army, kung anong may tutulong nila.
0: Opo.
4: Sabi namin, pag na-submit na lahat ng mga LGUs, kasi nag-consolidate namin yung damage nila, kung ano, doon na kami magre-request ng tulong.
0: Ayun. Yung nabanggit nyo po kanina, meron po mga, sabi nga, yung mga old structures po ng mga simbahan na sabi nga, yung mga walang gabilya na nagtamuri po ng mga minor cracks. Ito po ba, sabi nga, may mga recommendation din po. Ito po, gagawin din po ng recommendation, ano po, para dun sa kinakailangang repair works dito. Engineer, ano po?
4: Oh, kailangan. Doon yung sa bayan mismo ng San Juli. Yung nung natamaan talaga ng malakas. Pati yung may mga school building. Kasi kailangan ipatingin namin sa structural engineer o kailangan kung anong retrofitting ang gagawin.
0: May mga tulay din hubang napinsala, sir?
4: Wala naman.
0: Ah, okay.
4: Salamat lang sa Diyos. Wala tulay.
0: Opo, mabuting maganda ho. At least maging tuloy-tuloy ho no, yung pag-aabot ng tulong kung mga kinakailangan tulong para sa ating mga kababayan. Mensahe nyo, sir, sa ating mga kababayan, sa inyong nasasakupan after nga ho nitong magnitude 6.1 na lindol na ito. Meron po bang, batay ho sa ulat sa inyo ng Feebox, may inaasahan po ba mga aftershocks dito, sir?
4: Ayun nga, mayroon talaga yung sa kababayan natin, ingat po tayo, at saka huwag ba tayong matakot, huwag tayong magpanik, kung ano ang drill na ginagawa natin, yun ang gawin natin, kalma lang tayo, kasi mayroon pa yung mga aftershock na mangyayari. At saka yung kasi nasa Eastern Seaboard kami, marami kaming mga abayan na sa tabing dagat. Kung may tsunami alert, kailangan sumunod po tayo.
0: Ayan. Engineer, kami po ay nagpapasalamat sa pagbigay niyo ng update sa ating mga kababayan, lalo na't yung may mga kamag-anakan ho dito sa Maynila na nag-aalala, at least manalaman po nilang ligtas ho yung kanilang mga kamag-anakan ho dyan sa Eastern Samar. Salamat po, sir. Magandang hapon po. Ingat po kayo dyan.
4: Okay. Salamat din po.
0: Engineer Tomas Campomanes, mga kababayan, ang PDRRMO ng Eastern Samar.
5: Mark! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Bantay Bulkan! Bantay Bulkan Update! Mark! In! Mark in! Mark out! Mark out! Sa balita! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
6: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
0: Senate President Tito Soto tiniyak na handa ang Senado sa anumang oras na isumite ng Kamara sa kanila ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye mula kay Ninfa Asuncion. Ninfa?
7: Tiniyak ni Senate President Vicente Soto III na handa ang Senado anumang oras maiyakyat ng Kamara sa kanila ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Matatandaan ngayong araw ay inapubahan na ng House Committee on Justice ang Committee Report on Articles of Impeachment laban kay VP Sara at nakatakda na itong iyakyat sa plenaryo ng Kamara. Binigyang linaw rin ni SP Soto na ang magiging proseso sakaling maiyakyat sa kanila ang Articles of Impeachment at ang ibig sabihin ng pagkilos nila ng fourth whip. Ayon kay Senate President, aakto sila ng fourth whip. Dapat umabot na sa Senado ang Articles of Impeachment pero hindi ibig sabihin nito ay magsisimula na agad ang paglilitis. Anya, ang gagawin nila ay magkukunhin agad ang impeachment court. Pero magpapadala pa ng mga kopya ng Articles of Impeachment kay VP Sara, pasasagutin ito. Magpapadala ng mga summons at magsasagawa pa ng pre-trial. Pakinggan natin ang paliwanag ni SP Soto.
8: We have been doing our best to be ready for whatever decisions or whatever consequences arise. So whether they vote early, they vote later, they reject it or they approve it, the Senate will do its job. The impeachment itself is yes, forthwith, but within reasonable time. Okay? What do they mean? They mean within reasonable time, yung trial. The trial proper. You cannot forthwith na the day it is transmitted, forthwith, I plan to convene the impeachment court. I convene only. Pero the trial proper will take some time. Because may mga preparations yan.
7: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: BSWD, TNBS at Delivery Group nagpulong para sa cash aid payout schedule. Yan po ang yatin sa atin ni Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray! Manong Ray? Kuya Ray! Pabalikan natin si Kuyang Ray Ferrer. Samantala, arraignment naman ng dating broadcaster na si Jason sa hindi natuloy. DOJ pinagkukomento ng korte sa motion na para ibasura ang kaso dahil sa jurisdiction. Detalye naman mula kay AJ Ignacio. AJ!
9: Yes, Tito J. Mark, hindi natuloy ang arraignment o inaasang pagbasa ng sakdal kay dating broadcaster na si Jason sa Pasay City Regional Trial Court Branch 118 kaugnay ng kasong unlawful use of means of publication and unlawful utterances dahil nga sa umano'y pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon sa kalusugan ng ating mahal na Pangulong Marcos. Ayon sa abogado ni Sonsa na si Attorney Mark Tolentino, pinagkukomento ng Korte ang Department of Justice sa loob ng 10 araw para sa kanilang motion to quash or motion to dismiss dahil sa kawalan ng jurisdiction. Paliwanag ni Tolentino na hindi dapat NBI ang nagsampa ng reklamo, kundi mismo si Pangulong Marcos kung sa tingin nito ay nasira ang kanyang reputasyon at nasaktan ang kanyang damdamin sa social media posts ng kanyang kliyente na si Sonsa. Tito J. Mark, mula pa rin dito sa Southern Part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Balikan natin si Kuyang Ray Ferrer, kaugnay po sa pulo ng DSWD, TNPS at Delivery Crews para sa cash aid payout schedule. Kuyang Ray!
10: Mark, muling nakipagpulong si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga kinatawan ng iba't ibang transport at delivery companies upang pagtibayin ang final schedule ng pamamahagi ng Special Cash Relief Assistance na sisimulan sa susunod na linggo. Kabilang sa mga dumalo ang Angkas, Joyride, Lalamove, Endrive, Foodpanda, ang Plus Express at Tok-Tok. Natasaan ang mga kumpanya na isumite ang kanilang final payout plans hanggang bukas, Mayo 5, upang agad masimulan ang maayos at organisadong distribution ng tulong. Tumulong din sa koordinasyon ang Department of Information and Communication Technology at mga opisyal ng DSWD upang masiguro ang mabilis at epektibong proseso. Ayon sa DSWD, layunin ng akma nito na agad na maabot at matulungan ang mga apektadong magkagawa sa transport at delivery sector. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Yun daw po mga hakbang para mailigtas sa mga minor de edad mula sa paggawa ng krimen sa lansangan, paigtingin po ng Philippine National Police. Balit ang tinutukan naman ni Diane Liar. Diane!
11: Yes, sa J. Mark, pinag-aaralan ng Philippine National Police o PNP ang pagpapaigting sa mga hakbang na maglalayo sa mga minor de edad, sa mga gang sa lansangan at iba pang aktibidad na maglalantad sa kanila sa kriminalidad. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr., ang lahat ng hakbang na mabubuo ay maaring maging bahagi ng pagpapatupad ng Safer Cities Initiative sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa mga urban area. Partikular na tinutukoy nito yung viral video ng mga menor de edad na umano'y nagtangkang sumakay at manggulo sa mga pasahero sa Alabang Zapote Road sa Las Piñas City noong May 2 kung saan isa sa kanila nga yung may dalang ice pick. Agad na rumesponde rito yung mga taga Las Piñas City Police at nahuli yung 8 menor de edad at kalaunan ay itinurn over sila sa DSWD. Kaugnay nito, inatasan ni Hertates ang pakikipagdialogo ng PNP sa mga lokal na pamahalaan at Department of Social Welfare and Development, pati na nga dun yung mga magulang dahil sabi nga ni Hertates na sa tahanan anya nagsisimula ang disiplina. para sa Bagong Pilipinas, Dayan Leyar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, may patutupad pong gun ban sa buong lalawigan ng Cebu kasabay po ng pagsasagawa ng ASEAN Leader Summit. May detalye dyan si Anjali Valiente ng Radyo Pilipinas Cebu. Anjali!
13: Temporaryo munang sinuspindi ng kapulisan sa Central Visayas ang permit to carry firearms outside of residence kasabay ng pagpapatupad ng total gun ban sa Cebu para sa pagsasagawa ng 48th ASEAN Leaders Summit ngayong linggo. Epektibo ang gun ban mula 12:01 a.m. ng Mayo 4 hanggang 11:59 p.m. ng Mayo 11. Saklaw ng ipinapatupad na gun ban ang mga lungsod ng Lapu-Lapu, Mandawi at Cebu at ang buong lalawigan ng Cebu. Kabilang sa sinuspindi ay ang mga permit sa pagtransport ng mga baril para sa mga gun club members, gun manufacturers, dealers, repair services, permit transport and purchase explosives at explosives ingredients. Temporaryo ring ipinasara ang mga firing at shooting range at ang suspensyon ng mga lisensya sa paggawa at pagbebenta ng mga paputok at pyrotechnic. Hanging ang mga uniform personnel lamang mula sa PNP, AFP at iba pang law enforcement agencies na naka-official duty na nakasuot ng kanilang uniforme ang exempted sa gun ban. Ayon kay Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Arnold Abad na ang pagpapatupad ng gun ban ay bahagi ng kanilang pinaigting na security preparations sa pakikipag-ugnayan sa AFP at iba pang law enforcement agencies. Para sa Bagong Pilipinas, Anjali Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, ang US Army inihayag ang pagpapalakas ng kapabilidad sa balikatahan upang masuportahan ang ibang bansa. Yan po ang balitang tinutukan mula sa Radyo Pilipinas Lawag ni Rani Dorilag. Rani!
14: Nakatapos na counter-landing live fire exercise ng balikatan exercise na ginanap sa Lapas San Jose, Lawag City, Ilocos Norte, inahayag ni Major General James Bartolomis, Commander ng 25th Infantry Division ng US Army at nagsilbing Joint Forces Land Component Commander na ang pagsasanay na ito ay para mapalakas ang kanilang kapabilidad sa panghimpapawid, dagat at sa lupa. Sa modernisasyon aniya sa militar ng Estados Unidos ay hindi lang iisa ang binibigyang pansin kundi sa lahat ng mga domains. Hindi lang sa parte ng Estados Unidos ang naturang pagpapalakas sa kapabilidad, kundi kasama ang Pilipinas sa Japan at ibang mga nasyon. Dagdag ni Major General Bartolomis, sa pamamagitan ng mas malakas na kapabilidad ng mga sundalo ng Estados Unidos ay magagamit sa mga unmanned system sa depensa, pagsasanay at ibang aktibidad. Nabatid na umabot sa 800 na sundalo o higit pa na kabuuan mula sa Pilipinas, Japan at Estados Unidos ang kasali sa naturang exercise kung saan ginamit din ang mga modernong artilleries, drones, mga high powered firearms, tangke at ibang mga kagamitan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Mark in, mark out.
12: Radyo Pilipinas.
0: Ay, bago tayo magtapos, attention, attention, attention, gun enthusiast. Muling aarangkada po sa ika-apat na taon ang Invitational Shoot Fest po ng PNP Press Corps National Headquarters Incorporated. Aarangkada po yan sa Mayo 29 hanggang 31. Ito po'y Level 1 PPSA Sanctioned Match. Meron po itong 5 stages at 120 rounds para sa handgun PCC. Gagawin po ito sa Quezon City Firing Range sa Quezon City Police District, Camp Caringal, Quezon City. Masisinayaan po ito mismo, walang idiliba kundi ang panauhing pagdangal na si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Kaya't mga gun enthusiasts, ay kung libre kayo ng araw na yan, Mayo 29 hanggang 31. Ano pang hinihintay nyo? Ay tara! Ay puto ka na!
21: Mark in! Mark out!
0: Maraming po salamat sa inyong pagtugay guys sa ating palatuntunan mga kababayan. Maraming salamat Engineer Orly Lopez, ang ating co-pilot. Siyempre kay Engineer Marvin Toledana at kay Engineer Bell. Maraming salamat din kay Aiza, kay Myla, kay Glory at kay Ice. Ama, patnugot mo na ating palatuntunan. At tabayan na po si John Mogol, palatuntunan ng Fight News Weekly. Malit po sa inyo yan ng Sports Radio. Ito po ang inyong lingkod, J.Mart Degala, Filipino.
3: Good news!

0: gabi, Pilipinas. Bayan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mabilis na kumilos ang pamahalaan sa Bicol para tulungan ang mga apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon.
1: Agad na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development ang mga nakaposisyon ng ready-to-eat foods, non-food items, at namahagi rin ng cash transfers.
2: Nag-deploy din ng medical teams ang health department at namahagi ng protective masks para mapangalagaan ang kalusugan ng mga residente habang tuloy-tuloy ang clearing operations ng Department of Public Works and Highways sa mga kalsadang may makapal na abo mula sa Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Matapos magbuga ng abo ang Bulkang Mayon, maraming residente ang naapektuhan. Kaya naman, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa lokal na pamahalaan sa Bicol.
4: I have just received, last night I was receiving report ng mga pinapunta namin. Secretary Vince was also there. DSWD, there we are already kung ano ngayon, kung anong pangangailangan nila.
3: Alinsunod sa direktiba ng Pangulo, agad na nilinis ng Department of Public Works and Highways sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon ang mga kalsadang nabalot ng abo.
4: Right now, we have kailangan linisin ang mga kalsada dahil sa asphalt.
3: Inatasan din ng Department of Health na tiyakin ang kaligtasan sa kalusugan ng mga residente.
4: At ang DOH nandun din at nagbigay sila ng mga mask para yun nga sa usok at saka sa mga fumes na lumalabas.
3: Agad

0: Kasabay nito ang pagresponde ng Office of Civil Defense at pagpapamahagi rin ng N95 mask. Binigyang diin ng Pangulo na tuloy-tuloy ang tulong ng pamahalaan hanggang sa makabalik sa normal ang buhay ng mga apektado. Pagtitiyak pa niya, tuloy-tuloy ang pamahagi ng tulong ng pamahalaan hanggang sa maging normal na ang pang-araw-araw na buhay ng mga naapektuhan ng ashfall sa rehiyon. Ayon sa Malacanang, lagpas 100,000 individual ang apektado ng pag-aalboroton ng bulkan. Nakapagpamahagi na rin ang DSWD ng nasa 11,000,000 piso na emergency cash transfer. Tinayuhan ng DOH ang mga residente na magsuot ng face mask. Kung walang N95, maaaring magdoble ng surgical mask o gumamit ng basang panyo bilang pananggalang sa abo. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Nagpadala na rin ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard para tumulong sa paglilinis sa makapal na abo dahil sa ashfall mula sa Bulkang Mayon. Inangulat ni Bernard Ferrer.
2: Tulong-tulong na nilinis ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard District Bicol ang mga kalsada at pampublikong lugar sa Kamaligalbay para maalis ang mga naipong abo mula sa Bulkang Mayon upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at motorista. Nagsagawa rin ng clearing operations sa Ginubatan Albay.
3: To maximize yung resources na meron po ang iba't ibang ahensya, tayo po ay in coordination with the PDRRMO, no? So kung saan po tayo i-request ay doon po ang ating deployment. At kagabi nga po at kanina umaga, nagbigay po tayo ng ating mga tauhan para magsagawa po ng clearing operations and to assist as well yung pag-evacuate po ng ating po mga kababayan.
2: Dumating na rin sa Ginubatan Albay ang isang water purification at desalination unit mula sa Coast Guard. Ang nasabing kagamitan ay kaya makapagbigay ng mahigit 10,000 litro ng malinis at ligtas inuming tubig kada araw. Magsisilbi ito bilang mahalagang tulong sa mga residente, lalo na sa mga nasa evacuation centers at mga komunidad na kasalukuyang nakararanas ng kakulangan sa malinis na tubig. Nagsagawa rin ng hauling operations ang Coast Guard upang mahatid ang family food packs mula DSWD. Tiniyak ng Coast Guard na patuloy silang nakahanda upang tumulong sa mga komunidad sa gitna ng unumang pagsubok.
3: Naka-full alert status po ang buong Coast Guard District Bicol at nag-activate na rin po tayo ng ating deployable response group at patuloy po ang pakikipag-ugnayan sa ating local government unit.
2: Sa kasalukuyan, hindi naman naapektuhan ang mga biyahe sa mga pantalan sa buong Bicol region. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Tuloy-tuloy ang pagbabantay at pagtulong ng Philippine National Police sa mga apektado ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Naka-standby din ang mobile unit ng PNP na may special na gamit para sa search and rescue at high-powered lighting sakaling kailanganin lalo na sa gabi. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
5: Walang tulugan ang Philippine National Police o PNP sa kanilang pag-alalay sa mga lugar na naapektuhan matapos ang pagputok ng Bulkang Mayon sa Albay. Mula sa pagpapalikas sa mga nakatira sa 6-kilometer permanent danger zone, pagbibigay seguridad sa mga evacuation centers, abala din ang ilang tauhan ng PNP sa paglilinis at clearing operation sa mga ibinugang abo ng bulkan. Layo nitong matiyak na ang mga sasakyang pang-emergency at mga convoy ng relief ay may tuloy-tuloy na access sa mga lugar na naapektuhan ng ashfall. Kabilang sa mga lugar na pinagtutuuran ng pansin ng mga pulis ay ang Ginubatan, Ligaw at Kamalig sa Albay.
6: We are working on it, no? In order to secure assist our kababayan who are affected in this ashfall.
5: Bukod sa manpower, nasa probinsya na din ang mga mobile unit na may espesyal na kagamitan para sa search and rescue at high-powered lighting para sa operasyon sa gabi.
6: Not only about the ashfall, but months before this ashfall, tuloy-tuloy na po yung pulis natin na nagpapatrol at tumutulong dyan. And the rest of security assistance as well as public safety assistance ng ginagawa ng PNP. Patuloy po yan.
5: Inatasan din ang hepe ng pambansang pulisya, ang Police Regional Office 5 na panatilihin ang presensya sa mga kalsada na nabalutan ng abo kung saan halos zero visibility ang lugar. Nakapag-abot na din ang PNP ng 5,000 food packs para sa mga residente ng Ginubatan Albay. Batay sa pinakahuling tala, nasa 100 barangay na ang apektado ng pagsabog ng Bulkang Mayon noong Sabado kung saan naabot na rin sa 200,000 individual ang apektado ng ashfall. Ryan Lee.

0: Sigas para sa pambansang TV sa bagong Pilipinas.
1: Nasa 30,000 pamilya sa lalawigan ng Albay ang tinatayang apektado ng aktibidad ng bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Gav Villegas.
2: Patuloy na nakatutok ang pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga residente na naapektuhan ng matinding ashfall mula sa bulkang Mayon sa Albay. Ayon kay OCD Bicol Regional Director Cesar Adornado, ang mga bayan ng Ginobatan, Kamalig at Ligaw ang pinakapektadong lugar. Tinatayan 30,000 pamilya ang apektado sa lalawigan kung saan naabot sa higit 1,200 pamilya o katumbas ng halos 5,500 individual ang nananatili ngayon sa mga evacuation center. Patuloy rin ang isinasagawang road clearing operations at namahagi na rin ang OCD ng mga face mask at supply ng tubig sa mga apektadong komunidad. Sa bayan ng Ginobatan, nagsasagawa na sila ng flashing operations upang maalis ang abo sa mga kalsada habang lubhang naapektuhan ang mga pananim ng mga magsasaka dahil sa ashfall.
3: Ngayon po sir, andito naman yung mga ano natin, mga ahensya, yung sa BFP, nagpadala po yung ano natin, yung regional ano director si RD Santiago, and then ngayon nga paalis lang ng ano staff ni ano Governor Hamon ang Sorsogon, nagpadala po ng mga food packs, then mga water tank na magtutulong po sa flushing. So as of now po, ongoing po ang clearing operation from dito po sa business center hanggang ano po, hanggang Maharlika Highway po. Yung mga pananim po na nasa halos sa foot ng Mayon, due for harvest na sana po. Kaso, ito, nag-alboroto, syempre, yung epekto ng abo, ng ashes po sa pananim natin, talagang masisira at nasira po yung ano nila, yung pananim. So, yung, syempre po, yung kapital nila sa pagtanim, yung pagod and everything, talagang, kumbaga, kawawa talaga yung mga ano natin, farmers.
2: Apektado rin ang pananim ng mga magsasaka sa Kamalig Albay.
4: Yung mga pananim talaga ng ating mga magsasaka talaga apektado po. Kumbaga yung makapal na abo na tumama doon po sa kanilang mga tanim ay talaga po hindi napapakinabangan yung mga tanim nila. Kailangan na po talaga nito, matulungan po natin na may balik ang kanilang pananim. Pero sabi natin, hindi po ito ganun kanalik. Kailangan po natin yung medyo magandang plano ito at intervention para may balik po yung hanap buhay nila. Kasi pati mga kalabaw nila ay talagang may mga namatay na kalabaw at sa ngayon wala po talaga po makain.
2: Tinatayang 8,000 pamilya ang naapektuhan sa kanilang bayan, kung saan nasa 258 pamilya ang nananatili ngayon sa mga evacuation center, kung saan sila ay nakatanggap ng mga family food pack mula sa Department of Social Welfare and Development. Nakangailangan ng LGU ng donasyon para makatulong sa pagbago ng mga residente.
4: Initially po, yung face mask nga, then tubig. Then siguro kung may bibigay din po ng mga farm tools, yun po ang pwede natin ibigay doon sa mga farmers. At kung may magbigay din po ng mga seedlings, yun po ang kailangan namin para po doon sa recovery po namin. Kung maibalik po yung hanap buhay ng mga tao natin.
0: Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Sunod-sunod ang pagdating ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para tugunan ang mga pangailangan ng mga residenteng apektado ng heavy ashfall mula sa Bulkang Mayon. Inangulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas.
5: Ilang oras matapos mabalot ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon ang ilang bahagi ng Albay, sunod-sunod ang dating ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard dito sa Legazpa City. Agad nagsigawa ng road clearing ang PCG Bicol, katuwang ang Bureau of Fire Protection, para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at walang maging aberya sa mga tulong na darating sa lalawigan. Ang Department of Social Welfare and Development nga, puspusan ang pamamahagi ng family food pack sa mga residente na naapektuhan ng ashfall. Habang ang Department of Health nag-deploy ng mga emergency medical team sa 17 evacuation centers para matutukan ang kalusugan ng mga evacuee. Ang mabilis na aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga taga-Albay na apektado ng ashfall.
6: Sa utos na rin ng ating Pangulo, si Pangulong Marcos, na lahat kami from the national government ay dapat ready at handang tumulong at lahat ng mga programa namin na pwedeng ibigay sa Albay ay dapat maibigay at para makatulong tayo. So, all hands po. Lahat ng mga NDR member agencies ay nakatutok dito sa activities ng
5: Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente sa mabilis na tugon ng pamahalaan.
7: Thank you po PBBM sa Agar Action and sa suporta po na natatamasa namin. Lalo na sa palawagan mong tulungan kami dito sa Albay.
8: Nagpasalamat po ako sa nauna po kay Presidente. Nakalantabang po yating yating pinauna oportunidad na umuna po sa food pa.
5: Samantala, wala pang indikasyon upang itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Gayunpaman, patuloy na nakamonitor ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan dahil patuloy pa rin ang pag-aalboroto nito. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Nagpaabot naman ng tulong ang mga karating probinsya ng Albay na sursugon sa mga residenteng lubhang apektado ng heavy ashfall. Yan ang ulat ni Paul Happin ng Radyo Pilipinas.
10: Bukod sa national government, agad ding nagpadala ng tulong ang pamahalang panlalawigan ng Sorsogon sa lalawigan ng Albay na apektado ng ashfall. Sa katunayan, sinimula na ngayong araw ang pamamahagi ng 5,000 food packs sa mga residente sa Ginubatan. Bunga yan ang pagtutulungan ng mga kawalin ng provincial government ng Sorsogon at Philippine National Police sa pagre-repack ng ayuda upang masiguro ang mabilis at maayos na distribusyon nito. Nagpadala rin ang Sorsogon Provincial DRRMO ng Watsan o Water and Sanitation Machine sa Albay para makapagbigay ng inuming tubig sa mga apektadong individual. Personal ding nakipag-ugnayan si Governor Buboy Amor kay Albay Governor Noel Rosal upang mapabilis ang pagpapadala ng tulong mula sa Sorsogon patungo sa mga apektadong lugar.
11: Sana po makatulong itong kaunting tulong na ipinadala po ng pamahalaang panlalawigan para po sa mga taga-Ginubatan. Hindi man natin mabigyan ng lahat. Bata at least ano, sa sama-samang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kahit po paano ay makakabupo tayo ng mga resources para ibigay ng tulong sa ating pong mga kababayan.
10: Nagpasalamat naman si Ginubatan Mayor Gemma Onhoco sa paunang tulong na ipinagkaloob ng Sorsogon para matugunan ang pangangailangan ng mga residente rito.
12: Thankful po ako on behalf po ng LGU. Pasalamat po kay Governor Buboy Amor sa ayudang pinadala niya. Malaking bagay po yun sa bayan namin and yung ganyan pong bayanihan spirit talagang napaka-importante po, lalong-lalo po sa ganitong kalamidad.
10: Sa gitna ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon, naging mahalaga ang pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Na ng iba't ibang tulong, Department of Social Welfare and Development, dahil sa pagbuga ng ashfall ng Bulkang Mayon, pinatay na sa 52,000 na pamilya o halos 200,000 Pilipino ang apektado ng pag-alboroto ng bulkan, ayon po kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, habang nasa 5,000 individual naman ang pansamantalang tumutuloy sa evacuation centers. Kaninang umaga, nakapagpamahagi na rin ang kagawaran ng 71,000 food packs sa mga residente para matiyak na walang sinuman ang magugutom at papabayaan sa kasalukuyang sitwasyon.
13: Alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., ang Department of Social Welfare Development ay tinitiyak na merong sapat na makakain at mga mainom na tubig at non-food items.
14: Init sa bansa habang nakararanas naman ng maulap at maulang panahon ng ilang mga lugar dulot ng hanging silangan. Apektado nito ang Zamboanga Peninsula at ang malaking bahagi ng Palawan. Dala rin ito ang maalinsangang hangin mula sa Dagat Pasipiko. Samantala, patuloy rin ang matinding init sa bansa. Nasa 14 na ang lugar na nasa danger zone o above 41 degrees Celsius. Ayon sa forecast, bukas ng hapon, kabilang dyan ang Dagupan City sa Pangasinan at San Jose Occidental Mindoro nasa 43 degrees Celsius maging sa Cuyo, Palawan. Posible naman pumalo sa 42 degrees Celsius sa Bacnonan, La Union at sa Tugigaraw City sa Cagayan. Ibig sabihin ng above 41 o dangerous na heat index, posibleng makaranas na tayo ng heat exhaustion o heat stroke. At o heat cramps, posibleng magka-heat stroke din lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas. Samantala, dito naman sa NAIA area sa Pasay City at Quezon City, tinatayang aabot sa 38 to 39 degrees Celsius. Habang sa Mactan Cebu International Airport area, posibleng umakyat sa 40 degrees Celsius. Sa Davao City, Davao del Sur, papalo sa 42 degrees Celsius. Kaya paalala po muli, para maiwasan ng heat exhaustion o heat stroke, magbaon po tayo ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood na yan.
1: At abangan, iba't ibang tulong para sa mga barangay sa General Trias sa Cavite, personal na inihatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
14: Libreng toll sa bagong bukas na subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway, ipatutupad sa loob ng isang buwan.
9: At La Union bet na si Bea Milian Widorski magiging kinatawan ng Pilipinas sa 75th Miss Universe pageant na gaganapin sa Puerto Rico. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
15: Healthwatch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa haze. Ang haze ay isang uri ng polusyon sa hangin. Binubuo ito ng mga pinong partikulo ng alikabok at uso na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong, pagsikip ng dibdib, pagluluha ng mata, at paglala ng mga respiratory disease. Manatiling updated sa lagay ng air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, may edad, may hika, at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari. Isara ang mga bintana at pintuan. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity at gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi.
16: Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
15: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
17: Dagdag panapasanin ni Ma'am Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
18: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko niya akong pababayaan.
19: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
20: Na hindi patas sa lipunan.
21: Leadership starts from the top.
22: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
23: Good governance, because good governance is a matter of right.
24: Tataka karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
25: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
26: At matuto sa iba't ibang karanasan
27: sa oras ng peligro.
28: Yung hirap talaga yung pag tumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
15: Ito ang mga premiado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
1: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Niyanig ng magnitude 6 na lindol ang bahagi ng Eastern Visayas. Partikular po sa Eastern Samar kaninang alas 2:09 ng hapon. At para po sa pinakauling sitwasyon doon, makakapanayan po natin ang Regional Director ng Office of Civil Defense Region 8, Director Joel Erestain. Magandang gabi po, Director Erestain. Dayan Kirar po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
29: Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi po sa lahat po ng inyong mga nanonood at nakapakinig.
1: Right. Well, Sir Joel, kamusta po ang sitwasyon ngayon doon sa Eastern Samar? At base po sa inyong monitoring, ano pong naging epekto po nitong pinsala, ito pong lindol na ito, Sir?
29: Marami rin po talaga naapektuhan din. Nayanig din po. Siyempre, alam naman po natin, hindi kasi naman talaga common na occurrence ng isang lindol. Kaya marami rin po mga natakot, nayanig din. Pero handa naman din sila. Alam naman nila ganun yung ginagawa nila. Yung mga napunod po tayo, mga CCTV footages po sa nakita po natin, ano? Na mga na-share. Alam naman po ng mga tigkababae ko nung ginagawa nila. Kaya rin naman, so far, sa ating pong monitoring, wala pa po tayong naulat na casualties. Meron po tayong mga naulat na minor damages, hindi na po natin maiwasan yan. Siyempre, may mga nahuhulog pa rin na mga gamit sa mga shelves po ng ating mga bahay o mga tahanan. Meron din mga konting cracks na hindi natin din maiwasan dahil minsan sa pagkapalitan na po yan ng ating mga pader. Pero so far din, wala rin pong major damages po na naiulat po sa atin.
1: So no casualty, mga minor cracks and damages lamang po ang inyong na-monitor. So pakikipag-ugnayan nyo rin po sa FIVOX po, Director Restain, gaano po tinagal ito pong lindol na ito at saan pong lugar sa Eastern Samar yung pinaka naramdaman po itong lindol?
29: Ito po ay yung lindol sa may San Julian. Sa San Julian po sa Eastern Samar, na medyo malakas-lakas din po ang naramdaman, umabot po sa Canavid. Sa Canavid po. Yan.
1: Alright. Sir, may mga aftershocks po bang aasahan?
29: Yes, ma'am. Kasi medyo mataas-lakas din po ang magnitude po ng earthquake. Kaya may inaasahan talaga tayo mga aftershocks. Inaasahan din natin na may mga damages. Pero dahil sa atin po mga una pag naulat po ng mga damages, hindi naman po masyado grabe, hindi masyado mataas.
1: Well, simula po nung nangyari yung lindol kanina ng alas 2, and as of the moment, may mga naramdaman po bang aftershocks ka?
29: May mga ulat po tayo na may mga nakaramdam po na aftershocks, pero mas mabababa na po, may mga 3 point something.
1: Alright, now... Well, you mentioned, sir, na mga minor cracks and damages, but then again, importante pong ma-check pa rin yung mga structural integrity dahil yung simpleng cracks, hindi po pwedeng baliwalain yan. Ano po ang advice po ng OCD or even LGU doon po sa mga residenteng may makikita pong cracks sa kanila pong mga tahanan or even po doon sa mga buildings, sir?
29: Correct po, tama po yan. Meron po kasi mga cracks na nakikita natin doon sa mga dingding na hindi naman load-bearing, no? Meron din mga cracks na makikita natin sa mga, siguro, mga load-bearing na dingding o load-bearing na mga, mga pillars po na ating bahay. Mas maigi po siguro kung may pa-check po natin sa mga engineers, sa mga structural engineers. Kaya rin po, hinihikayat din po natin ng mga LGUs na i-open din sana nila ang kanilang mga tanggapan para yung kanilang mga city or mga municipal engineers. Pwede rin po natin latuitan para humingi ng tulong kung pa-check kung structurally sound pa ba ang kanilang mga bahay po o mga tahanan.
1: Mm-hmm. Dahil po sa nangyaring lindol, sir, may mga interventions po bang gagawin ng OCD sa pakikipag-ugnayan nyo na rin po sa LGU?
29: Yes, ma'am. Kanina po, nagkano na po tayo. Nagpatawag na po tayo ng emergency meeting with the local DRMOs na affected, lalo pa pati mga ibang agencies. At tinignan po natin kung ano po yung assessment natin. Kasi syempre, hindi naman tayo basta-basta magpapadala ng resources na hindi kailangan. So wala, parang hindi po tayo magkaroon ng wastage of resources. Sa ulat naman po sa atin na mukhang okay naman, kaya din po ng ating mga local government units, lalo-lalo na po ng mga provinces. Kausap po natin kanina si Governor Evaldoni. Sila po ay masusi po nilang tinecheck po yung kanina pong lalawigan.
1: Mm-hmm.
29: Well, kasi malakas pa rin po ang intensity 5, pero kasi pinakamalakas talaga naiulat natin is intensity 5 lang talaga.
1: Mm-hmm. Dahil po sa nangyaring lindol, sir, meron ba tayong mga residente na hindi muna pinauwi po sa kanila pong mga tahanan or dun sa kanilang workplace and they have to be stayed in a safer place?
29: Wala po, kuna mayroon po tayong mga evacuate. Wala po kasi sa ulat din po, wala pong kinakailangan i-evacuate. Nadunari po tayo kasi nakitang mga tahanan totally damaged.
1: Alright.
29: Mga minor damages lang. Baba.
1: Okay. Supply po ng kuryente, sir, and communication signals. Kamusta po?
29: So far po, wala rin tayo naulat na nawalan ng kuryente. Pati signal po, nakakonekta naman kagad tayo. Nakaano po tayo, naka-receive tayo ng messages po mula po sa mga natamaan po ng lindol.
1: Well, Director Estain, panghuli na lamang po ang inyong pong mensahe sa ating pong mga kababayan at mga kasamahan po dyan sa Eastern Samar.
29: Opo, nandito po tayo para sa ating mga kababayan po dyan sa dito po sa Samar, lalo na sa Eastern Samar. Dito po sa buong Region 8, nandito po tayo, ang OCD. Kasama po natin ang lahat po ng membro natin na agencies. Pati na rin po ang ating mga LGUs. In contact tayo with our local DRMOs and they're in the thick of response. Pati na rin po sa assessment. Kaya nga rin po ang mga LGUs natin, they're also very busy right now in assessing damages, whether public or private infrastructure. Opo, lalo na mga kabahayan. Meron din po tayo mga nakita po na cracks, no? Sa mga daanan, pero hindi po sila impassable. So, passable naman sila lahat. Lahat talaga minor damages.
1: Well, maraming salamat po, Director Joel Arestain, sa mga impormasyon inyong binahagi. Si Director Joel Arestain po, ang Regional Director ng OCD Region 8. Thank you, sir. Sa ibang balita, tulong sa barangay, sama-samang aangat sa buhay. Yan po ang handog sa mahigit 30 barangay sa General Trias sa Cavite mula mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program. Ang lahat ng yan sa ulat ni Clazel Pardilia.
0: Estudyantes umaga, fast food crew sa gabi. Ganito iginagapang ng third year college student na si Christian ng kanyang sarili. Maabot lamang ang kanyang pangarap na makapagtapos sa kolehiyo at matulungan ang kanyang pamilya.
2: Minsan po gusto ko na pong give up, gawa nga po ng sobrang hirap na sitwasyon ko po ngayon. Na pinagsasabay ko po yung pag-aaral ko at yung pagtatrabaho. Iniisip ko na lang po na matatapos din po lahat ng paghihirap ko pag nakapag-graduate na po.
0: Para matulungan ang mga tulad ni Christian sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program na mahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng ₱200,000 tulong pinansyal sa 33 barangay sa General Trias, Cavite. Kalahati ng pondo na kalaan sa scholarship ng mga estudyante sa kolehiyo.
3: Sa ating mga scholar, mag-aral kayo mabuti, masipag kayo mag-aral dahil ang edukasyon, ang magandang edukasyon ay isang napakalaking kayamanan na daladala na ninyo. Ito ay tutulong sa inyo para tulungan ang inyong sarili, ang inyong mga pamilya, magiging pamilya, and of course also your community.
0: 5 estudyante sa bawat barangay ang makatatanggap ng ₱20,000. Para sa mga estudyante ang benepisyaryo, hindi lamang ito pinansyal na tulong. Katiyakan ito sa pag-abot ng kanilang mga pangarap.
4: Sobrang laking tulong po. Lalo na po ngayon is magkakaroon po kami ng OJT at coming thesis na rin po. So malaki-laki din pong budget ang kailangan kong ilabas. And sa kailangan ko pong bilhin gamit this school year po ulit na pasukan.
2: Maraming salamat po sa malaking tulong po na 20,000 sa aming pag-aaral po.
0: Maaari namang gamitin ng mga barangay ang natitirang pondo sa pagtatayo ng Evacuation Health Center. Nagabot din ngayong araw ng 10 kilo bigas ang presidente sa 2,000 pamilya sa General Trias, Cavite. Layo nitong matiyak na may sapat na pagkain ang bawat pamilyang Pilipino. Clazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Pagtigil sa tangkang pananakop ang ipinakita sa Balikatan Exercises 2026 sa Luwag City, Ilocos Norte ngayong araw. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus live. Patrick!
5: Ayos ramdam ang puwersa ng mga weapon system at iba pang armas kanina dito sa Luwag, Ilocos Norte sa isinagawa nga counter landing live fire exercise na ayon sa Armed Forces of the Philippines ay hindi naman nakatuon sa isang particular na bansa.
6: B- Magkakasunod na rocket mula sa High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng Estados Unidos ang pinakawalan patungo sa target sa karagatan mula sa baybayin ng mainit at mabuhanging lawag sand dunes sa Ilocos Norte. Sinundan ito ng pagpapaputok ng 105mm howitzers ng Philippine Army, pati na ang kanilang Sabra Light Tank. Ang misyon, pigilan ang tangkang pananakop at pag-atake mula sa dagat. Umaligid din ang isang drone. Hanggang sa nasapul ng Stinger missile na pinakawalan mula sa Javelin. Dagdag puwersa ang ibinigay ng US Apache Attack Helicopters na umasinta sa iba pang floating target sa dagat. Para masigurong hindi aabot ang kalaban, dagdag armas pa ang pinaputok ng mga nakaabang na sundalo. Pero bahagi lamang ang mga senaryong ito ng counter-landing live fire exercises ng Balikatan.
7: We are simulating an exercise that has been part of the pre-planned activities that will not only deal with internal concerns or internal combat, of course, anticipation of any force that might come from the from the shore. I would like to emphasize that it is not directed towards any particular country.
6: Hindi naging madali ang pagsasanay sa ilalim ng counter-landing live fire exercise dito sa Lawag City, Ilocos Norte dahil kinakailangan ang pinaigtig na koordinasyon at synchronization mula sa higit 800 tropa ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan na direktang lumahok gamit pa ang iba't ibang weapon system.
8: That combination goes well beyond just marksmanship. It goes into how we put all these efforts together to orchestrate this military operation.
6: Ito naman ang unang pagkakataon na may direktang partisipasyon ang Japan sa counter-landing live fire exercise ng Balikatan.
9: It is a very great experience for us. I'd like to express my great appreciation for you. During this exercise, I believe to make our band, shoulder to shoulder band, strong. We made it.
8: Amazing work by our Japanese forces, longtime allies of the United States, just like the Philippines. It's amazing to see it all come together in this one exercise.
6: Bukod sa mga weapon system, itinampok din ang sea drones at iba pang unmanned surface vessels na nakatulong sa pagtukoy ng mga target.
5: Ay sa Miyerkules, May 6, isasagawa ang susunod na aktibidad ng Balikatan dito pa rin sa Ilocos Norte. Ito ay ang maritime strike kung saan palulubugin ang isang lumang barko gamit ang iba't ibang missile na isa sa pinaka-highlight nitong pagsasanay. Yan ang pinakuling ulat mula rito sa Lawag City, Ilocos Norte. Balik sa iyo, Ice.
1: Maraming salamat, Patrick De Jesus.
10: Samantala, mas mabilis at mas maginhawang biyahe ang pangako ng bagong bukas na Subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway o CALAX. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 45 minutes na lamang ang dating 2 oras na biyahe sa lugar. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng Subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway o CALAX, isang 7.88-kilometer stretch na karagdagang kalsada sa gawing Governor's Drive Interchange sa Cavite. Inaasahang makatutulong ito sa pagpapagaan ng trapiko na ayon sa Pangulo ay malaki ang magiging gaan para sa mga motorista.
11: At hindi lang kasi mabibilisan dahil marilive din ang traffic. At tinitignan namin doon sa mapa ay yung inaantay natin ng matagal na galing dito sa Silang hanggang Kawit na.
1: Dagdag pa ng Pangulo, mababawasan na rin pati ang oras sa pagko-commute, papasok man o palabas ng syudad.
11: Yung dati mga 2 oras, magiging kalahating oras, 45 minutes na lang. At ulit, kahit na nagtatrabaho ka sa Taguig, pwede kang nakatira dito sa Cavite.
1: Sampung taon ang iginugol para mabuo ang Kalax at dinisenyo ang bagong segment para makapagserbisyo sa mas marami pa nating kababayan sa kalsada. Ang Kalax kasi ang magsisilbing alternatibong ruta para maiwasan ang gitgitan sa iba pang local at service roads. Samantala, inanunsyo rin ng Pangulo ang libreng toll fee sa Kalax Subsection 3 sa loob ng isang buwan na magsisimula mamayang hating gabi habang mananatili ang kasalukuyang singil sa ibang bahagi ng Kalax.
3: I can announce na mabuksan ito starting 12 midnight tonight and for one month, walang muna toll. So, yung ating mga kababayan, gamitin po ninyo, makita ninyo, maramdaman ninyo na ang malaking ginhawa na dinadala ng itong mga ganitong malalaking project.
1: Bukod sa libreng toll fee sa segment na ito ng Kalax sa loob ng isang buwan, ay inaasahang mas bibilis na rin yung biyahe ng ating mga motorista dahil yung dating binabiyahe nila ng isang oras sa pagitan ng Binian, Laguna at General Trias sa Cavite ay magiging nasa 26 minutes na lamang at hindi lang yan magaan sa bulsa, kundi magaan din pagdating sa konsumo ng gasolina. At bukod pa dyan, inaasahan din yung karagdagang accommodation ng nasa 6,000 motorista kada araw. Sa sandaling makumpleto, ang 44.6 kilometer Kalax ay magdurugtong sa Cavitec sa Kawit at Eslec sa Mamplasan na may 8 mahalagang interchanges para sa mas maayos na daluyan ng biyahe at kalakalan. Inaasahan naman na aabot sa halos 95,000 na sasakyan araw-araw ang maseserbisyuhan ng pinagsamang expressway network. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: Inaprubahan ng lahat ng miyembro ng Health Committee on Justice para pagkutuhan sa plenaryo ang committee report na may probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
12: 55. Out of 55, justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
13: Unanimously approved ng House Committee on Justice ang committee report sa probable cause ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Consolidated o pinagsama na ang dalawang impeachment complaints sa committee report na may grounds for impeachment na culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and other high crimes.
14: Kahit isa lang pong article ang ma-uphold nila at ma-convict si VP Sara, that should be enough to really convict her and then to remove her from office and to permanently disqualify her to hold further public office.
13: Matatanda ang isinagawa ang clarificatory hearings noong April 14, 22 at 29, kung saan ilan sa mga inilatag sa mga pagdinig ay ang testimonya ni Ramil Madriaga na dati umanong aide at bagman ni Vice President Duterte. Ang mga misteryosong envelope at questionable resibo, COA findings na nag-utos na ibalik ng bise ang 73 million pesos at 375 million pesos sa disallowances, ang ulat ng AMLAC patungkol sa 6.7 billion pesos sa mga transaksyon na dumaloy sa mga bank accounts ng mag-asawang Vice President Duterte at Attorney Man Scarpio. Kaugnay nito, isiniwalat din sa pagdinig ang testimonya ni former Senator Sonny Trillanes na ang malaking bahagi umano ng kayamanang ito ay may kaugnayan sa illegal na droga na tumutugma sa AMLAC record. At inilatag din ang mga ebidensya ng pagmumura, pagbabanta sa buhay at pangungontrata umano ng assassin ng Vice Presidente.
12: Malayo pa! Pero malayo na. Mahaba pa po ang tatahakin nating landas patungong plenaryo at patungong Senado. Huwag nating hayaang masanay ang ating bansa sa kultura ng pagkalimot. Because if we let up now, we fail the very Constitution we swore to protect. Let us therefore move forward with heavy hearts but clear minds. If the Vice President is guilty, Let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her.
13: Nagkaroon naman ng minor revisions amendments sa nilalaman ng committee report. Naghain ng motion sina Representative Laila De Lima at Representative Chel Jocno na itama ang clerical at typographical errors sa committee report at motion to change in language para mas maging akma ang committee report sa articles of impeachment. Samantala, pinabulaanan naman ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Justice Committee Member Terry Ridon ang mga kumakalat na listahan patungkol sa pag-withdraw umano ng ilang mambabatas sa pagsuporta sa impeachment complaint laban kay VP Sara.
16: Una kong tanong sa kanila, kung totoong may nag-withdraw, una, nabanggit mo na, 55 po yung boto ngayong araw na ito. Ilan sa mga personalidad ho na nandun sa listahan, bumoto po ngayon for the committee report. Panghuli, ang tanong ko sa kanila, sino si Bear Rodriguez? Wala kang congressman na Bear Rodriguez yung pangalan dito.
13: Kinumpirma naman ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na hindi siya makikiisa sa botohan ng impeachment sa plenaryo at iniiwasan niya ang maiugnay sa anumang political na kulay. Pero hiling niya na mabusisi ang non-declaration ng cash on hand at cash in bank sa SALE ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Carpio. Dadalhin na sa Committee on Rules ang committee report para sa order of business, tsaka ito pagbobotohan sa plenaryo sa susunod na linggo kung saan kinakailangang makuwang at least one-third na boto ng mga miyembro ng Kamara na pumapabor para maitransmit na ang Articles of Impeachment sa Senado. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Naaksyonan na ang siyam na reklamong nakahain sa Senate Committee on Ethics. Apat dito ang ibinasura. Dalawa ang nangangailangan ng sagot mula sa sangkot na ahensya at tatlo ang kailangan pag-aralan kabilang ang reklamo laban sa hindi pagpasok ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero tuloy-tuloy pa rin ang sweldo. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
17: Pinag-aaralan na ng Senate Committee on Ethics ang pagrekomenda sa Committee on Rules ng pagkakaroon ng guidelines patungkol sa absenteeism at ang pagkakaroon ng no work, no pay policy. Kaugnayan ang reklamo sa patuloy na hindi pagsipot ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga sesyon ng Senado matapos mapabalita ang umano'y pag-issue ng warrant of arrest sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Senate President Tito Soto, wala pa rin pakikipag-ugnayan sa kanila si Senator De La Rosa. Imumungkahi rin niya aniya sa Ethics Committee ang paghingi ng eksplanasyon mula kay De La Rosa.
18: Nasa test ko na hindi si Senator Bato ng eksplanasyon. Matang sa pagkasano, show us why we should not, follow or give in to the complaint.
17: Sabi naman ng chairman ng Senate Ethics Committee na si Senator JV Ejercito, inaksyonan na ng komite ang reklamo laban kay De La Rosa at hinihingan na nila ng komento ang senador patungkol dito.
19: The committee already acted on it. The committee already asked Senator De La Rosa to comment on the proposal to amend the rules.
17: Kaugnay naman sa proseso ng pag-amienda sa rules, kaugnay ng no work, no pay policy, sabi ni Senator JV,
19: we cannot act on it because we have to have the plenary in here to then have to be in session. The Senate, as a body, has to amend the rules.
17: Samantala, inaksyonan din ang siyam na reklamong nakabinbin sa komite kung saan ang isa dito ay laban mismo kay Senator JV. Nag-inhibit siya sa naging pagdinig na pinamunuan ni Senator Pangilinan. Apat sa mga reklamo ang dinismiss at tatlo ang deferred habang humihingi pa ng karagdagang detalye mula sa mga government agencies ang dalawang iba pa. Napagkasunduan naman ng komite na panatilihing confidential ang mga pagdinig at detalye ng mga ito. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Sa kabila ng panggigipit ng China, naging matagumpay ang ikaapat na civilian mission ng atin ito koalisyon sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
20: Mission accomplished. Ito ang masayang ibinahagi ni atin ito Coalition Civilian Mission Commander Rafaela David matapos na makapamahagi ng tulong sa mga residente ng Pag-asa Island, makapag-jetski sa bisinidad ng isla, at makapaglagay ng bandila ng Pilipinas sa Sandy K2. Ito'y bahagi ng ika-apat na civilian mission ng grupo sa West Philippine Sea.
21: Ito po ay para sa atin napakahalagang mga panalo, mga first para ipakita na ang Pag-asa Island ay integral part ng ating teritoryo. At gayon din, klaro sa atin na kung tayo, mission accomplished, ang China, mission failed. sila po ata ang hindi nagwagi na takutin tayo.
20: Ito ay sa kabila ng mga hamon gaya na lang ng patuloy na pag-shadow o pagbuntot ng Chinese Coast Guard o namata ang People's Liberation Army Navy.
4: Ginamit natin ang ating presensya at pagkakaisa para igiit ang ating karapatan. Isang Pilipinas na malaya, matapang at hindi niyuyurakan. Atin ito at habang buhay natin ito ipaglalaban.
20: Kaugnay nito, tinawag ng Chinese Embassy na paglabag sa territorial sovereignty ang ilegal na pagpunta sa Sandikato ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula at ng Atenito Coalition. Ayon kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Wei, ito'y paglabag din sa provision ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea o DOC. Magpapatuloy anya ang China sa pagsasagawa ng mga kinakailang hakbang alinsunod sa batas para ipagtanggol ang kanilang territorial sovereignty at itaguyod ang integridad ng DOC. Binigyang din naman ng Atenito Coalition na ang munisipalidad ng Kalayaan ang namamahala rito, kung saan ang Sandike ay nakapaloob sa territorial waters ng Pagasa Island. Malinaw anya na ang China ang sumasakop at hindi sumusunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at hindi kumikilala sa pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral ruling. Namataan din ng Atenito Coalition ang isang People's Liberation Army Navy malapit sa Pagasa Island. Ayon sa grupo, ang naturang Chinese Navy vessel ay isang Jiangkai 2 class frigate at may hull number na 525 na aabot lang sa 2 nautical miles ang layo sa isla. Bago nito, malapit ang naturang Chinese Navy vessel sa ML Chawi ang mas maliit na vessel ng grupo na siyang nag-deploy sa ginamit na jet ski sa layong 1,000 yards.
21: Talagang nag-cross yung Chinese Navy behind nung Chawi. Buti na lang nauna yung Chawi, kundi baka mamaya kung ano pa yung nangyari. Tapos may helicopter pa na umiikot. Again, this is a clear sign na China yung medyo OA, over kung mag-react.
20: Mula kagabi naman na magsimulang mamataan ng grupo ang barko ng Philippine Coast Guard na kung saan tingin ng grupo ay para tiyakin na maging ligtas ang pagbalik sa Maynila. Hambang naging dalawa pa ang Chinese Coast Guard na nakashadow sa barko ng grupo. At kasabay naman ang isasagawang ASEAN Summit ngayong linggo kung saan ang Pilipinas ang chair, magandang pagkakataon anya ito para maisama sa agenda ang issue ng West Philippine Sea.
21: Pakita sa mga karating bansa natin na ang isang bansang katulad ng Pilipinas, maliit man kumpara ng China, ay hindi magpapabuli at hindi papayag na may ganyang umaasta na siga sa ating neighborhood o sa ating rehiyon.
20: Gaganapin ang 48th ASEAN Summit and Related Meetings mula May 7 hanggang 8 sa Cebu. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: Pansamantalang nakalaya ang dating broadcaster na si Jason sa matapos mayagang makapagpiansa sa kasong pagpapakalat ng peking balita patungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, isa-isa namang kinontra ng National Bureau of Investigation ang umunoy maling mga impormasyon mula sa kampo ni Sonsa. Yan ang ulat ni R.R. Tubise.
15: Nilinaw ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi siya ang nagsampa ng kaso laban sa dating broadcaster na si Jay Sonza kaugnay ng pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Matibag, Enero pa na isang pa ang mga reklamo bago pa siya maupo bilang NBI Director noong Pebrero. Dagdag pa niya, ang Department of Justice ang nagsagawa ng sariling investigasyon at nakakita ng reasonable doubt at certainty of conviction kaya ipinaaresto si Sonza noong April 30.
22: So anything na sinasabi, whoever camp it is, whether it's NBI or the camp of Jay Sonza, dadalhin lang sa korte yan and the final arbiter will be the court. They let the court decide on the matter. They can raise that as a defense, but eventually the court will say kung tama ba o mali yung depensa nila.
15: Binigyang din ni Matibag na ito ay isang kasong kriminal at hindi na kailangan na ang Pangulo pa ang magsampa ng kaso.
22: Sino nag-case build up, sino nagbuo ng kaso, it is the NBI. So the NBI can file a case based on the case build-up na ginagawa na at nagawa ng NBI. Those things that being addressed by the lawyer of Jay Sonza should be addressed properly to the court. Hindi naman natin siguro dapat sa social media o dito sa mga ganitong forum natin pag-usapan.
15: Buwelta pa ni Matibag kaugday ng mga issue na bawal umanong manghuli tuwing holiday o weekend.
22: Well, show me the law that saying that kasi from where I'm coming, wala akong nalaman na batas na ganyan na bawal manghuli. Ang mandato po, pag inilabas ang mandato di aresto, ang warrant of arrest, it is the obligation of every law enforcement officer or agency to do it.
15: Sa ngayon, laya na si Sonza matapos payagang makapagpiansa ng 10,000 piso. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
12: The
0: new queen has been crowned. Nakatakdang katawan ni Bea Million Wendorsky ang bansa para sa 75th Miss Universe pageant sa Puerto Rico matapos magwagi bilang Miss Universe Philippines 2026. Narito ang ulat.
2: Miss Universe Philippines 2026 is...

0: bagong Miss Universe Philippines Queen ang nakoronahan. Si Bea Milan Windorsky ng La Union ay nakatakdang kumatawan sa bansa sa 75th Miss Universe pageant na gaganapin sa Puerto Rico sa buwan ng Nobyembre. Ang 5'11 American Filipino aspiring lawyer ay isinilang at lumaki sa United States at kinatawan ang probinsya ng kanyang ina, ang La Union, sa pambansang kompetisyon. Sa huling question and answer ng pageant, naghatid si Bea ng isang powerful at convincing answer kung saan binibigyang diin niya rito ang pagmamalaki sa kanyang Filipina identity na hinubog sa kanyang paglaki sa isang non-diverse community sa Estados Unidos. Idinagdag ni Windorsky na kung bibigyan siya ng titulo, siya ay magsisilbing isang pampublikong tagapaglingkod para sa lahat, isang pahayag na sa huli ay nagbigay sa kanya ng korona. Panoorin natin to.
1: Miss La Union, are you ready for your final question?
2: I'm more than ready, and daghang salamat po to everyone who supported me through this journey.
1: All right, Miss La Union, here is your question. Many Filipinos are getting frustrated with the country. For you, why is it still worth it to represent the Philippines on the global stage?
2: The Philippines is something and a place that I've been in love with my whole life. Growing up in a predominantly non-diverse part of the United States, I was identified as Filipina first and foremost. I often had to point where the Philippines was on a map to my peers, and I always felt a sense of belonging and home. I chose to pack my life into balikbayan boxes and suitcases because I believe in the limitless potential of the Filipino people and the fact that we need to create local opportunities here so that people don't have to go abroad and be separated from their families in order to survive and thrive. If I were given the title of Miss Universe Philippines, I promise to be a public servant for all.
1: Thank you so much. Miss La Union, you can now breathe.
0: Itinahayag naman ni Bea sa kanyang latest post sa Instagram ang kanyang pasasalamat sa ating mga kababayan. Anya, ready na siya gamitin ang corona para palakasin ang boses ng Pilipino sa buong universe.
3: Congratulations kay Bea, Miss La Union, and now Miss Philippines.
4: Palagay niyo ba may laban tayo sa Miss Universe?
5: Oh, queen na queen yung vibe niya.
3: Oh.
4: Ako, tingin ko sa
5: kaya,
4: kanya.
5: Kayang-kaya.
4: Parang sumasahod mahayak ang beauty.
5: Ah, talaga. Tahawig din niya si Catriona.
3: Oo nga. Actually, ako naman parang Pia Worshback ang
5: okay. May European blood kasi siya.
4: Well, good luck.
3: Bring home the crown. Puerto Rico ang yes. Miss Universe.
5: Alright, at yan po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
4: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
3: At hanggang bukas, ako po si Diane Kire ng inyong pambansang TV para sa
6: Bagong Pilipinas.
7: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo. Radio Filipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
7: World Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM
7: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
10: Radio Magazine 1278.
7: Sports Radio 918.
10: Radio Filipinas.
7: Radio Publiko
10: 738.
7: At Radio Filipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3
7: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano
9: nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Apat na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarif Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang Monday sa ating lahat at mainit pa rin. Mainit na pagtanggap, mainit na panahon, mainit na diskusyon. Lahat halos ngayon ay mainit. Maiinit na balita, talakayan. Nako talaga, no? Pero iga nga eh, dapat huwag na tayo sumabay sa init ng araw. Sa init ng panahon, mga sa panahon ngayon na syempre, no? Sa barn, grabe. Grabe talaga yung usapang eleksyon pag sa barn ang pag-uusapan. No, kumbaga, kung ang topic ay about sa Bangsamoro parliamentary election, eh nako naman talaga, grabe. Anyways, ako po yung lingkod Nords Maguindanao, makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi dito sa ating programong Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM, 4 ng Mayo 2026. At sa ngalan ni Princess Habiba Sarif Paudak, ito po ang Salam Radio. Samahan nyo ko hanggang alas 8 ng gabi kung saan ihati namin sa inyo iba't ibang mga balita, talakayan, impormasyon na dapat ninyong malaman. Mamaya po may makakasama tayo, ha? May pag-uusapan tayo na importante at kakaiba. Oo, makakasama natin ang mga officials natin kaming sa BARMM. Kaya tumutok at makinig. Ano latest? Ano ba ang pinaka-latest ngayon sa mga iba't ibang kaganapan? Actually, wala akong ano eh, wala akong update sa wala akong update sa ilang mga pinaka-mainit na sinusundan natin ngayon. 'Di ba? Wala akong masyadong ano eh. Pero meron tayong actually kanina sinusundan ko din. Na regarding doon sa, syempre, doon tayo. Ay, oo nga pala, yung Mayon, no? Nakita niyo yun? And the Mayon, incident, no? Yung ashes at saka yung ano tawag doon? Plumes. Ano ba yun? Grabe, no? Parang end of the world. Alam mo yun, mga nakuha ng mga netizens natin na pinost nila. Pero

talagang mayon na ayun na nagpapalabas ng mga fumes ng ashes ng iba't iba, no? Kumbaga, akala ko nga umabot na dito pero malayo naman, no? Malayo naman. Marami sa mga netizens na nakakuha talaga nung pagsabog, no? Kasi it happened on a day in broad daylight, no? It happened in broad daylight. Kaya naman madami na nakakuha, no? Ang problema diyan, tourism heavy. Tourism heavy kasi yung area ng Kamalig, yung area ng Kamalig lang naalala ko kasi alam niyo po ba sa area ng Barm, ang daming mga areas na Kamalig din ang pangalan ng municipality. Kamalig din yung pangalan ng barangay, Kamalig din yung para minsan pangalan ng street. And growing up in the area, akala ko the name Kamalig would only be exclusive in the Bangsamoro area. In fairness, meron namang Kamalig Street din sa mga ibang areas of Bangsamoro. Syempre, I mean, it would be considered kasi Bangsamoro area . Pero alam mo yun, napafascinate ako na, uy talaga, meron pa lang ding municipality ng Kamalig o kaya barangay Kamalig sa labas ng BARMM, and not only in the areas of Luzon, kasi sa Luzon meron din . May Kamalig Street sa Pangasinan, meron din sa Cavite, meron din sa mga areas na to, na kumbaga and the term Kamalig, no, the term Kamalig is very original, kung di ako nagkakamali, with the Bangsamoro and particularly sa Maranao. Ha? Yun yung kakaiba. So, alam mo, ano kaya yun? Parang, did our ancestors travel, no, outside of their comfort zone to their areas of exploring places, di ba? Tapos, nakita nila na, uy, teka, ayos ah. Dito tayo, tapos pangalanan natin itong nakita nila yung area, tapos nagustuhan nila, tapos pinangalanan nila dahil na-miss nila yung area nila, pinangalanan nilang Kamalig. Or is it the other way around, na kung saan galing sila dito sa Luzon, sa Visayas, or sa Luzon, tapos bumaba sila ng Visayas, bumaba sila ng Mindanao up until they settled in Mindanao, na kung saan pinangalanan din nila ng Kamalig. Kasi why am I telling this? Kasi kung titingnan mo etong mga areas sa pinangalanan of the same name na Kamalig, which is very related in the areas of Barm, nauna pa yung kanilang creation, no, from BARMM or from Lanao del Sur, nauna na. So these are, alam mo yun, yung parang naunang areas na that pinangalanan ng Kamalig na same as in Mindanao. I mean, one of my fascination being a Muslim, being a Filipino Muslim, being a Maranao, na tila baga, uy, grabe ah. Parang may pagkakahawig na talaga nakahagulat lang, no? Anyways, a little bit of geography and name of ano. Kasi diba, malaking usapin yan, yung mga names. But anyway, another update naman sa Iran-US Israeli war. So, ang sabi, just lately, ang sabi ni President Donald Trump Jr., no? President of the United States of America, ay na-expire na daw yung gera nila with Iran. Meron palang ganun. So, nagulat ako. Diba? Meron palang ganun na nag-expire. So, meaning, ganito pala yun. So, I read about it. So, ganito pala yun. No? The President of the United States of the Philippines, under the Constitution of the U.S., can engage into war, but only up to 60 days without the approval of the Congress of America. Pwede pala yun. So, yun pala yung ginawit niyang powers niya to engage on war, to engage in a war with Iran. Kaso, they did not came into conclusion, wala nangyari, hanggang na paso na, kaya

0: wala ganun siya ka ano, ganun siya ka alam mo yon, porsigido, no? Ganun siya porsigido yun ang nangyari. Kasi talaga engagement o kaya military operations, yun yung mga, kasi ayaw daw niyang, ayaw kasi niyang tawagin or gamitin yung term na war, yung si POTUS, the President of the United States of America, kasi nga daw yun nga yung binabati ko sa kanya, because he engaged into war without the approval of the Congress. Pero yun pala, meron pala sa Constitution that the President of the United States of America can engage into international, domestic, or international war given on the specific range, itong 60 days, no? 60 days. Kaya pala yung mga former engagement of US sa iba't ibang Middle East area, ay doon lang talaga nagtatagal. Hindi sila lumalagpas, no? Eto, talagang, alam mo yun, during the time of Trump, na-exhaust yung 80 days. 60 days rather. Na-exhaust yung 60 days. Now, kaya niya tinawag na expired na, because if Trump wants to extend it for another 30 days, ala, dun na kailangan yung approval ng Congress, because anything that he would do that would engage into war ay hindi na pwede, kasi naglapse na nga. Anyways, ito po ang mga balita, ang pakabangan ninyo dito sa ating programa, Salam Radio.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: People's Freedom of Information Bill pasado na sa Senado. Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at Verifiles magtutulungan para sa kampanya laban sa fake news. Umanulistahan ng mga mambabatas na umanoy nag-withdraw ng kanilang suporta sa impeachment laban kay VP Sara Duterte kinwestiyon ng House Panel Chair. Water Desalination Water Purification Unit dinala ng PCG Albay matapos ang makapal na ashfall doon. Higit 6 na milyong piso pinsala sa agrikultura sa Bicol na itala dahil sa Mayon Volcano. Oportunidad ng senior citizens sa sektor ng turismo sa Ilocos Region mas pinalakas. Paglago ng construction sector sa Ilocos Region pinangunahan ng Pangasinan. Makukulay ng mga boat float tampok sa fluvial parade sa Sakayan Festival sa Isabela de Basilan.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At yan po ang mga detalye ng ating mga balita. Napakaabangan po ninyo mamaya dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samantala, ilang mga paalala mula sa ating himpilan at ang azana din para sa Aisha Prayer. Narito po.

0: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
1: Ng ating walang gutom program.
0: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
2: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
0: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
3: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
0: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
3: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
4: Salamat, President.
5: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question, kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka! Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hehe. Hashtag panatag ang may alam.

0: Politico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: 7:24 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy tayo hanggang alas 8 ng gabi. Sa pagkakatang ito, mga balita naman tayo.
6: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: People's Freedom of Information Bill pasado na sa Senado. Mula sa Senado, alamin natin ang detalye kay Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Diba?
8: Sa botong 22 na senador ang pabor, walang tumutol o nag-abstain sa botohan. Pasado na sa ikatutuling pagbasa ng Senado ang Senate Bill 1432 o ang People's Freedom of Information o FOI Bill. Layo ng naturang panukala na makapagbigay sa publiko ng madaling access sa mga opisyal na records, dokumento at research data ng gobyerno. Kapag naisa batas, palalawakin nito ang Executive Order No. 2 na inilabas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumikilala sa right to information ng taong bayan. Sa klaw ng FOI Bill, ang tatlong sangay ng gobyerno, ang ehekutibo, legislatura at hudikatura, gayon din ang mga constitutional bodies, mga lokal na pamahalaan, GOCCs, government instrumentalities at state universities and colleges o SUCs. Imamandato rin ang panukala ng isa publiko ng presidente, vice-presidente, mga kongresista, senador, justices ng Supreme Court, members ng Constitutional Commission at mga opisyal ng EFP ang kanilang sign-in sa kani-kanilang mga official websites. Gayunpaman, hindi naman sakop ng panukala mga impormasyong confidential ayon sa batas, mga dokumentong may kaugnayan sa public interest gaya ng budget expenditures, bidding contracts, procurement plans, utang at mga kontrata na may halagang 50 million pesos pataas. Sinabi ni Senate Committee on Public Information and Mass Media Chairman Senadora Robin Padilla na itataguyod ng FOI Bill ang transparency at accountability sa pamahalaan. Binigyang din rin ni Padilla na sa tulong nito ay mas malalabanan ang pagkalat ng fake news at disinformation. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Yeah, maraming salamat, Nympha Asuncion. Samantala, Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at Verifiles magtutulungan sa kampanya laban sa fake news. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ray.
9: Pinalalakas pa ng pamahalaan ang kampanya kontra fake news sa pamagitan ng bagong kasunduan sa mga fact-checking organization. Nilagdaan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at ng Verifiles ang isang kasunduan upang mas paigtingin ang laban kontra maling impormasyon sa online space. Ayon kay CICC Executive Director at Undersecretary Aboy Paraiso, sa bilis ng pagkalat ng impormasyon ngayon, kasabay rin ito ang pagdami ng fake news na maaaring magdulot ng kalituhan, takot at pinsala sa publiko. Sa ilalim ng kasunduan, tututok ang Verifiles sa masusing fact-checking habang susuporta naman ito ng gobyerno upang mapabilis ang pagtukoy at pagbigil sa maling balita, lalo na sa panahon ng AI at deepfakes. Hinihikayat din ang publiko na maging mapanuri at i-report ang kahinahinalang impormasyon sa hotline 1326. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Yeah, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, oportunidad sa ng senior citizens sa sektor ng turismo sa Ilocos Region mas pinalakas. Para sa detalye mula tayo, galamin natin kay Mildred Coquia.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Report. Mildred.
11: Mas palalakasin ang partisipasyon ng senior citizens sa sektor ng turismo matapos makipagpulong ang National Commission of Senior Citizens Region 1 sa Department of Tourism sa isinagawang courtesy call sa pangungunan ni Regional Director Benjamin Manahan Jr. Tinalakay ang mga programang maaaring sarihan ng mga nakatatanda, kabilang ang Community Guide Program, isang 7 araw na pagsasanay para maging local tour guides. Ipinakilala rin ang mga oportunidad tulad ng familiarization tours at culinaria training. Natampok ang pagkaing Ilocano sa ilalim ng programang Gastronomical Love at Slow Food Community. Binigyan din sa pulong ang mga inklusibong programa para sa persons with disabilities bilang bahagi ng mas pinalawak na partisipasyon ng komunidad. Ayon sa dalawang ahensya, mahalagang katuwang ang senior citizens sa turismo dahil sa kanilang kaalaman sa kasaysayan, kultura at karanasan na maibabahagi sa mga turista. Para sa Bagong Pilipinas, Marinil Dredestrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
7: Maraming salamat, Mildred. 7:30 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio. Pag-aralan nilang paalala.
10: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
10: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
2: Radyo Magic 1278.
10: Sports Radio 918.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
10: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: 7:31 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang media platform ng Radyo Pilipinas, una sa lahat dito sa Metro and Mega Manila, 738 sa ating mga talapihitan sa inyong mga sasakyan. At syempre pa sa social media, sa iba't ibang social media website ng Radyo Pilipinas, sa Facebook page, please like, share and comment. 1.6 and counting na po ang Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre sa PTV via free digital free TV sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49.
6: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Okay, at dahil mali yung napindot ko. At dahil hindi lang patungkol sa paparating na Bangsamoro elections o parliamentary elections sa ating pag-uusapan or pinag-uusapan dito sa Salam Radio, pag-uusapan naman natin kung ano ang mga positive news naman. Patungkol naman ito sa investments in BARM na tumabo hanggang 5 billion sa second quarter. Ano to? 2025? Second quarter ng 2025? O 2026. O sige, mamaya tanungin na natin. Kasama natin ang ating Bangsamoro Board of Investment Chairman, si Sir Muhammad Omar Pasigan. Sir, magandang gabi. Assalamualaikum. Maraming salamat sa inyong oras.
12: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi, Brother Nords. Magandang gabi sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. at pagpalain ng Bangsamoro, pagpalain ang Pilipinas.
7: Yan. Hopes everything will, I hope everything will be well there or are well there in Bangsamoro. Ngayon medyo sumasabay ata ang Bangsamoro parliamentary elections issues sa init din ng panahon. But we go into the positive news muna, no, sa BARM. Ito pong investment sa BARM that hit over 5 million. Saan po to? Second quarter of?
12: Yeah, itong 5.1 billion ito yung total na nagkaroon na tayo ng investment as of April 13 na third board meeting kung saan inaprobahan natin at existing sa ating region. Mm-hmm. 5.1 billion ay nasurpass niya yung total investments ng 2025, which is 5.03 billion.
7: So na-surpass niya yung expected natin, projected natin investment. Sa mga anong ano industry po to, anong pagkakataon or opportunities investments na ito?
12: Okay. This biggest chunk ng investment ay sa farming or sa agriculture, kung saan may malaking investment na nangyari sa island provinces. At part ay nangyari din dito sa mainland Mindanao. So may malaki tayong investment na sa agriculture, which has a total of more than 2 billion itong last at itong second quarter kung mm-hmm. saan na-add natin sa first quarter.
7: Okay, tapos itong mga investment na ito, are this yung parang alam niyo, parang continuing investments? Kasi parang alam halimbawa yung mga investors nakita nila, uy, mas lumalago. Teka. Mag-i-invest pa ako. May mga ganun ba na pagkakataon?
12: Yes, unda kasama sa mga investors natin ngayon ang mga reinvestors.
7: Yan, oh, wow.
12: They went into second phase of their investments na.
7: Wow.
12: And meron naman din tayong bago at meron din tayong prospect na ini-entertain natin ngayon, inaalalayan natin para makapag-secure ng land for agricultural investments nila. In fact, meron tayong just recently na nag-courtesy kay Chief Minister.
7: Mm-hmm.
12: Sinamahan po ng acting ambassador ng Indonesia.
7: Mm-hmm.
12: At nagpapahanap po sila ng malaking area kung saan pwede sila mag-invest ng aabot inshallah ng 120,000 hectares.
7: Uy,
12: dami ah! Agriculture specifically sa field po ng palm oil.
7: Oh, sa palm oil, which is Indonesia is one of the biggest supplier of palm oil at gusto nilang ilagay, no? Sana dumating din diyan si Elon Musk, naghahanap din daw siya ng lupa sa Mindanao eh, kasi parang gagawa daw siya na dito ng launch pad niya sa Mindanao. But anyway, nabanggit niyo po kanina is about yung agriculture. Malaki pa rin po ba? I mean, the last time that we're talking about when it comes to agriculture is one of the biggest chunk of the on the agricultural sector is yung seaweed industry natin. Nandun pa rin po ba yun?
12: Yes, nandyan pa rin yung ating seaweeds. Pero hindi pa ganun kalaki ang investors natin sa industrial part of our present seaweed industry natin. Kailangan po natin yan ng processing kung anong meron tayo at nang hindi na mahirapan yung mga farmers ng seaweeds na dalhin sa middleman, and this middleman will bring it to Zamboanga, from Zamboanga bring it to Cebu.
7: So yung processing pa rin, no?
12: Meron tayo ng ganun. Yes. Kailangan natin makahanap ng investor kung saan, doon na ipaprocess
7: doon na. Oo.
12: Sa island provinces, specifically sa Tawi-Tawi.
7: Oo, but alhamdulillah pa rin, 5.1 billion of injected investments in BARM, both returning and the new investments, is a big number still. Pero ika nga, umaasa pa rin tayo na sana may mga investors na mag-tumingin naman dito sa seaweed industry natin. Balita,
12: Inshallah, hindi naman tayo tumitigil.
7: At yes.
12: Napaka-attractive ang barn para sa mga investors itong mga nakaraang taon. In fact, hindi natin inaasahan na magkakaroon tayo ng malaking area kung saan magfo-focus itong isang investor natin sa cacao. So, meron tayong investment na nangyaring
7: cacao
12: ngayon.
7: Cacao? Okay.
12: Yes, cacao, kung saan isang company na nag-i-invest ngayon at nandun na sila ngayon sa Basilan. I believe mayroon silang more or less nasa 1,000 plus hectares na po ng tinatarget na area at nasa process na po sila na nakalis sila ng land sa Basilan at nagsisimilya na po sila ng kanilang itatanim na cacao doon sa mga areas na nalis nila.
7: Wow, I mean, listening to these investments na papasok ng pumapasok in BARM gives us more confidence that really the BARM government is right on track, no? I think chocolatier yung mga ganun, no? Yung mga chocolate factory sana, oh, or they, maybe they're sending raw. Let's hope, no? Narinig din po natin na meron ding mga programs and investment na napag-usapan na about JICA. Ano po yung update patungkol doon?
12: Itong JICA naman is facilitator ito sila.
7: Okay.
12: We had a cooperation with JICA para sa kanilang mga prospect investors na Japanese na pwedeng maglagak din ng kanilang mga investment dito. Knowing that Japan ay hindi na sila nakakapag-farming dahil
7: yes,
12: wala na silang mga farmers,
7: yes,
12: at wala na rin silang mga young generations na gustong mag-farm. So, rather than investing in their places kung saan yung season is four seasons compared to tropical area na meron tayo dito sa farm at sa Pilipinas, they're studying to transfer some of their investments. Instead, sa kanilang country, dito nila dadalhin sa farm. And that is what is the JICA trying to study and what is JICA trying to see kung ano yung mga opportunities na yon dito sa atin sa area ng farm.
7: Okay. Nabanggit din natin na itong investment that are coming from Japan, no? And yung nga, yung nabanggit nyo po din na medyo kulang na yung kanilang mga tao, old age na yung kanilang mga farmer, and yung mga kabataan nila, they're not engaging, if not, dun sa farming. Kasi may nabasa din ako, and may narinig ako, correct me if I'm wrong, if you have knowledge of this, chairman, with regards on the scallions in Lanao, wherein they are trying to put up and replicate those, or palakihin yung production because they needed also in Japan. Meron po bang ganon?
12: Of course, yan naman ang madalas na focus ng Japan. Nandito sila sa mga Southeast Asian countries to help and to be helped in return sa future.
7: Mm-hmm.
12: So sa ngayon, tayo ang tinutulungan ng JICA, but in return sa future,
7: para din sa kanila
12: that we will be the food basket.
7: Ayun.
12: of Japan.
7: Oo, kasi hindi naman
12: mahirap ang status ng Japan na Brother Noor.
7: Oo.
12: Dahil 80% ng kanilang population,
7: tama,
12: are mid ages, and yung mga seniors, wala silang mga youth because for the past years, hindi ko alam bakit ganun. Takot ba yung mga hapon na magkaroon,
7: no,
12: ng family or ano ba? That
7: I
12: is mean, based on their culture. Hindi natin alam.
7: Hindi yan, yes. Tama. Kaya yung mga young age, bagus nila. Doon na lang mag-migrate sa Japan. Anyway.
12: Yes.
7: Yun na. Kasi, I mean, it's not new. It's not new that we really are helping Japan when it comes to the scarcity of their products. Like for example,
12: yes,
7: like for example, the ano na ba ito? Yung malalaking isda, tuna.
12: Tuna.
7: Yes. Noong nagkaroon ng scarcity ng tuna sa Japan, ang unang tumulong is ang Philippines, particularly in, yes, Gensan, no? Kaya nangyari 'yon. 5.1 billion investment po this April. Mas mataas pa ito sa 5 billion na total registered investment across the region bukod sa agriculture. Ito yung pinaka maganda, iga nga, no, na pag-uusapan natin. I mean, you shoot beyond yung projected ninyo, no? At saka marami pa na aasahan natin. Meron din daw sa robotics na kung saan the technology that the Japan is using right now, kung magamit din natin here, talagang malaking tulong din yan. With that, I'm sorry, but I have to ask this, no? Kasi parating na yung Bangsamoro parliamentary election.
12: How
7: does it affect yung etong economic build-up natin sa BARM? Given na nakailang beses na tayo cancellation o kaya ma-postpone ng election, and now election is coming very heatedly in some parties, makaka-apekto ba to? Kasi parang teka, iba-iba yung batuhan, may batuhan dyan, may batuhan dito. How does the investment community is looking at this?
12: Yes, Brother Nords, you've been interviewing me for the past years.
7: Yes, po.
12: Even during the COVID.
7: Oh.
12: And I am always very optimistic every time.
7: Yes, I believe, napansin din po natin yan. Yes.
12: Yes, I believe, Brother Nords, as a businessman, hindi po talaga nagkakaroon na malaking problema.
7: Ayun.
12: Then alam na rin ng mga investors, that is a tradition na sa ating politics, na every 3 years ay nagkakaroon tayo ng election.
7: Mm-hmm.
12: At every 3 years, 1 year before election, nagkakaroon ng pangayan. So, sanay na rin kung sinong nag-i-invest sa atin, whether they are from our country or outside our country, they studied it, alam na nila ganito ng situation. Maybe some of them are looking at it as an advantage pa sa kanilang mga interest.
7: Oh.
12: So, putting an optimistic view on this, Brother Nords, nung time ng COVID, tuloy-tuloy pa rin ang investments.
7: Yes.
12: Nakapick tayo ng malaking investments.
7: Mm-hmm.
12: During the time na napopospon din ng election,
7: meron pa rin.
12: Increasing the investments pa rin. At ito naman ngayon, ang nakikita ko, Brother Nors, the stability of the peace and order is one biggest factor. Knowing that everybody is looking forward to have some piece of pie within BARM.
7: Mm-hmm.
12: Dahil pag imapa natin ang BARM sa Southeast Asia, isa sa pinaka-fertile at isa sa pinaka-available, considering pa in addition na nagbibigay ng positive factor on their investments,
7: mm-hmm,
12: the culture of the people, the loyalty of the people, yung kanilang labor costs.
7: Mm-hmm.
12: And yung labor safety nila, knowing Bangsamoro ay mayroong isang kultura na wala sa ibang parte ng Pilipinas.
7: Mm-hmm.
12: Ito na yung wala tayong in-expect na labor union or any protest na nangyayari.
7: Wow.
12: Wala tayong
7: experience
12: sa loob ng BARM.
7: Why?
12: Na nangyayari magigising yung... Yes.
7: Wow, that's my realization. Investor. Actually, tama. Mm-hmm.
12: That is one advantage na meron tayo, na magigising yung investor, bigla na lang may rally na nangyayari among his labor force. So ito yung isang advantage. They only, because of our culture here in Mindanao, especially BARM, every problem has been addressed by the datu and the head of a certain community. So isang
7: maganda
12: bagay yun na advantage sa mga investor.
7: Mm-hmm.
12: They don't need to talk to many group of Bangsamoro or any group of this labor cooperation or corporation or cooperatives. Rather, they will only talk.
7: They listen to the leaders.
12: Head or the leader of the
7: traditional, may it be political or traditional.
12: Yes.
7: Tama, no? Yes. Oh, tama, no? Tamang realization yun. But anyway, i-connect lang natin with what is happening right now with the global crisis na dito sa oil na ito. Wala pa rin po ba tayong investor? I mean, we are sitting on a pot of gold. Kumbaga eh. Eh, doon naman sa oil natin, wala pa po ba tayong napapahanap? O baka may good news tayo with regards sa Liguasan Marsh?
12: Marami tayong good news, Brother North, regarding sa oil. In fact, marami tayong napapacilitate, pero hanggang facilitation lang po
7: sa ngayon,
12: ang kaya natin igawa, ang kaya natin gawin, gawa nung wala po sa mandate ng office namin itong ganitong classic investments kasi
7: I see.
12: It is a joint
7: venture.
12: Dapat joint ito sa dahil sa negotiation na kailangan ng national and the regional should agree on and decide kung sino maging investor.
7: Okay.
12: That's why kung merong investors sa oil and gas, automatic pino-forward natin
7: yes.
12: sila sa proper
7: so, ang importante, merong nagko-contact sa inyo. And
12: meron po. Meron naman po.
7: On process
12: at,
7: to.
12: Na-lead po natin siya doon.
7: Alhamdulillah.
12: And alhamdulillah, the Mendre will meet the national and let this investor sit and they will listen kung ano ba yung proposal.
7: Alhamdulillah. Inshallah. Likewise, as always, maraming salamat po to this positive information na nakukuha natin from them. I mean, giving the how heated it is itong coming election, talaga nakakuha tayo ng positibong response, positibong mga balita naman coming from the investment side of the Bangsamoro, for the Bangsamoro people. Maraming salamat for taking care the Bangsamoro Board of Investment, our chairman, Muhammad Omar Pasigan. Sir, as always, maraming salamat po and we really truly appreciate your time to with us.
12: Maraming salamat, Norts. Pagpalain po tayong lahat, inshallah.
13: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Ayan si Chairman Muhammad Omar Pasigan mula sa BOI o Board of Investment. 7:50 in the evening, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Salam Radio. Balita naman tayo. Umano'y listahan ng mga mambabatas na umano'y nag-withdraw ng kanilang suporta sa impeachment laban kay VP Sara Duterte, kinwestiyon ng House Panel Chair. Mula sa Kongreso, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Melanie.
14: Kwinestyon ni House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon ang kumakalat na listahan sa social media ng mga mambabatas na umano'y nag-withdraw ng suporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview, iginiit ni Ridon na kung totoo ang listahan, bakit may mga pangalan doon na pumoto na pabor sa committee report ng Justice Committee. Binatikos din niya ang kredibilidad ng listahan matapos mapansin ang pangalang Bier Rodriguez na anya'y wala naman sa opisyal na talaan ng mga miyembro ng Kamara. Samantala, sinabi rin ni Ridon na halos sigurado na ang impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Anya umaabot na sa humigit kumulang na 55 hanggang 56 na boto ang nakuha mula sa committee proceedings pa lamang. Kaya't hindi na anya magiging mahirap na maabot ang one-third requirements na 106 na boto. Narito ang pahayag ni Bicolsaro Party List Representative Terry Ridon.
15: Well, may nakita ko listahan kagabi hanggang kanina umaga. Yung mga pangalan puro on. Una kong tanong sa kanila, kung totoo may nag-withdraw, una, nabagi po na, 55 po yung boto ngayong araw na ito. Ilan sa mga personalidad ho na nandun sa listahan, bumoto po ngayon for the committee report. Panghuli, ang tanong ko sa kanila, sino si Bier Rodriguez? Wala akong congressman na Bier Rodriguez yung pangalan dito. Tatlo ho yung Rodriguez, wala akong Bier Rodriguez.
14: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, Water Desalination Purification Unit dinala ng PCG Albay matapos ang makapal na asphalt doon. Para sa detalye, alamin natin kay DK Sarate.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Report. DK.
16: Dumating na sa Ginobatan, Albay ang dineploy na Water Desalinator Water Purification Unit ng Philippine Coast Guard. Ayon sa PCG, ito ay makakatulong para sa paglikha ng 10,000 litro ng malinis at ligtas na inumin na tubig. Yan ay sa pakikinabangan naman ng mga residente maging ang mga nasa evacuation site. Bukod dito, tuloy-tuloy ang sinasagawang clearing operation ng PCG sa mga kalsada at pampublikong lugar sa bayan ng Ginubatan, katuwang ang ahensya ng pamahalaan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, DK Sarate. Samantala, kaugnay naman sa pagputok pa rin ng Mayon Volcano, higit 6 na milyong pinsala sa agrikultura sa Bicol na itala dahil sa Mayon Volcano. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Sir Ray,
9: nakapagtala na ng 6.64 na milyong piso na halaga ng pinsala at pagkalugi ang Department of Agriculture sa sektor ng agrikultura sa Bicol Region. Ito ay dulot ng matinding pag-aalboroto ng Bulkan Mayon sa lalawigan ng Albay nitong mga nakalipas na araw. Ayon sa ulat, apektado ang 62 magsasaka at tinatayang 16 na hektarya ng lupa sakahan ang napinsala. Umabot naman sa 84 na metric tons ang nawalang produksyon. Hindi rin nakaligtas ang sektor na pangkahahayupan kung saan 33 mga alagang hayop ang naapektuhan. Sa ngayon, ang mga datos ito ay sumasailalim pa sa verifikasyon at inaasahang madaragdagan pa habang nagpapatuloy ang assessment sa mga apektado lugar. Samantala, may mga isinasagawang hakbang na ang DA upang matulungan ang mga apektadong magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Eh, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, NDRRMC nakaantabay sa posibleng epekto ng magnitude 6 na lindol na tumama sa Eastern Samar. Para sa detalye, alamin natin kay Dan Lear.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Report. Dan.
18: Nakaantabay na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa mga ulat na ipinadadala ng iba't ibang ahensya kaugnay ng posibleng epekto ng magnitude 6 na lindol na tumama sa Eastern Samar. Ayon sa NDRRMC, sa kasalukuyan ay wala pang naitatalang ulat ng nasawi dulot ng lindol. Gayunpaman, nagsasagawa na ng assessment ang mga regional at local DRRM offices sa mga lugar na naapektuhan. Nauna nang kinumpirma ng FEVOX na tumama ang magnitude 6 na lindol sa bayan ng San Julian, Eastern Samar, kaninang 2:09 ng hapon. Samantala, naitala naman ang intensity 5 sa Tacloban City sa Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, paglago ng construction sector sa Ilocos Region, pinangungunahan ng Pangasinan. Para sa detalye, alamin natin kay mula tayo, Mildred Coquia, nagbabalik.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Patuloy ang paglago ng sektor ng konstruksyon sa Ilocos Region batay sa pinakahuling datos ng PSA sa ika-apat na quarter ng 2025. Umabot sa 3,244 construction projects ang naitala mula sa mga aprobadong building permits sa rehiyon. Pinapakita nito ang masiglang galaw ng infrastruktura at real estate development sa iba't ibang lalawigan. Sa bilang na ito, nanginibabaw ang residential type buildings na umabot sa 2,239 na proyekto, katumbas ng 69%. Ibig sabihin, mas nakatuon ng konstruksyon sa pabahay, isang indikasyon ng patuloy na pangangailangan sa tirahan at paglaki ng populasyon. Samantala, 813 na proyekto o 25.1% naman ang para sa non-residential buildings tulad ng mga gusaling pangnegosyo, opisina at komersyal na establisimiento. Patunay ng patuloy na pag-ikot ng ekonomiya sa rehiyon. Meron din 101 projects o 3.1% na nakalaan para sa alterations at repairs ng mga umiiral ng istruktura, habang 91 na projects o 2.8% ang para sa karagdagang konstruksyon, kabilang ang street furniture at demolition. Sa apat na lalawigan ng Ilocos Region, nangunguna ang Pangasinan sa may pinakamataas na bilang ng construction projects. Umabot sa 1,284 o halos 40% ng kabuuan. Sinundan nito ng Ilocos Norte, 869 projects o 26.8%. Samantala, nakapagtala ang Ilocos Sur ng 611 projects o 18.8%, habang ang La Union ay may 480 projects o 14.8%. Sa kabuuan, ang malinaw na nananatiling aktibo ang sektor ng konstruksyon sa Ilocos Region. Isang mahalagang salik sa paglikha ng trabaho, pagpapalawak ng komunidad at pagpapatibay ng lokal na ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
7: Maraming salamat, Mildred. Samantala, makukulay ng mga boat float tampok sa fluvial parade sa Kayan Festival sa Isabela de Basilan. Mula Zamboanga, alamin natin kay Justine Bulano ng detalye.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Report. Justine.
20: Tampok ang makukulay ng mga sasakyang padagat o boat float sa fluvial parade na bahagi ng Sakyan Festival sa lungsod ng Isabela de Basilan. Ang Parada Sakyan Boat Float Competition ay isa sa mga inaabangang aktibidad sa pagdiriwang ng 25th Charter Anniversary ng lungsod. Itinampok sa kompetisyon ang mayamang pamanang kultura at tradisyon ng Isabela City, partikular ang maritime culture, multicultural na pagkakakilanlan, at ang matibay na pagkakaisa ng iba't ibang komunidad. Nawagi sa naturang patimpalak ang DepEd Schools Division Office ng Isabela City kung saan highlight sa kanilang boat float ang kulturang tausog. Pumangalawa naman sa kompetisyon ang Dola Isabela City Field Office na nagpakita ng kultura ng samabangingi habang sinundan ito ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP na may budget theme na boat float. Ang 25th City Hill Anniversary ng lungsod ngayong taon ay may temang Isabela City at 25 Reflections and Directions. Para sa Bangko Pilipinas, Justine Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
7: At yan po ang kalibunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At maraming salamat sa nakasama natin kanina si Chairman Omar Pasega ng Pasigan ng BOI. At syempre, maraming salamat sa lahat at tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lahat ng ating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site at sa home studio. Nakasama natin si Engineers Marvin Toledana, Engineer Orly Lopez, at syempre si Miss Jamie Quinto, ang ating executive producer. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripaudac, oy again ha, ingat-ingat po tayo sa may area ng Eastern Samar, yung magnitude 6.1 or 6 na lindol. Ayan, binabantayan na, and so as dyan sa Albay. Ayan. No, ingat po tayo. Always wear your mask para at least sigurado tayo. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao, na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Oras 8 p.m. Magandang gabi. See you tomorrow.
19: Mas pinalakas. Pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
19: Radyo. Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
21: Ang taginting ng FM
19: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan.
19: Pinagsanib na puwersa
21: para sa mas malawak na
19: serbisyo publiko.
21: Radio Magazine 1278.
19: Sports Radio 918.
21: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
19: At Radio Pilipinas World Service.
21: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3.
19: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
21: Collab.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
24: Ng ating walang gutom program.
23: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
25: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
24: Regular.
23: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
26: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
23: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
26: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
23: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat maggutom, mapabayaan, walang maiiwan.
0: Salamat, President.
1: Okay, salamat.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Let's go.
1: Oras para sa musika.
2: Back in time with sweet memories.
0: Oldies but goodies na tugtugan.
2: Oras para sa musika.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my... Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians, pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
2: Ng ating walang gutom program.
1: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
3: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
1: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
4: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
1: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
4: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
1: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
5: Salamat, President.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3.

0: doon sa mga kabataan, no? Karapatan ng mga kabataan. At alam ho ninyo, isisingit ko na, this is our first investment as a nation dapat. Madami tayong pinagkakaabalahan na iba. If we don't invest enough for and to our children, then we will cease as a nation. No? So ang unang investment na pagtutuunan ng pansin ng isang bayan ay dapat sa kabataan. At ngayong gabi, tayo po ay mapalad na may guest po tayo. Ang pangalan ho ay Anghel. Siya po ay Anghel ng mga kabataan, si Undersecretary Angelo Tapales. Ano mo, Anghel, malapit sa akin yung pangalan na Tapales dahil ang aking Spanish teacher in high school is Mr. Tapales.
1: Mr. Tapales.
0: Nasasabi ko lang ho ito, mga kaibigan, dahil kung minsan, parang hindi natin napapansin dahil ang

programang ito ay natutuon po sa inyo. Galing po sa inyo at dahil sa inyo. Kaya kung ano man po ang dapat nating harapin na hamon, tayo po ay magsama-sama at pag-usapan po natin ito. Magandang gabi sa ating mga minamahal na nakikinig at nanonood po. Alam ho ninyo ngayong gabi, napaka-importante po ang ating pag-uusapan dahil ito po'y natutuon sa mga kabataan, no? Karapatan ng mga kabataan. At alam ho ninyo, isisingit ko na, this is our first investment as a nation dapat. Madami tayong pinagkakaabalahan na iba. If we don't invest enough for and to our children, then we will cease as a nation. No? So ang unang investment na pagtutuunan ng pansin ng isang bayan ay dapat sa kabataan. At ngayong gabi, tayo po ay mapalad na may guest ho tayo. Ang pangalan ho ay...

0: the development of children. Alam ho ninyo mga kaibigan na ngayong gabi, madami ho tayong pag-uusapan na uukol po dito, and we will go into the programs and into the policies at yung problema ng council. So bago ang lahat, itutos ko lang ho ang ating kaibigan, si Undersecretary Angelo Tapales. Immediately, I will have to ask you, pakisabi lang ho kung ano ho yung council ninyo, ano ho ang mission ng council ninyo, at ano ang vision na iyong tinatawag natin ipinaglalaban para sa kabataan.
1: Okay. Isang makabatang gabi po, Manong Oka. Thank you for having the Council for the Welfare of Children po sa pag-usapan natin. Ano, lagi po namin itong inaabangan talaga. Thank you for giving the Filipino children a voice. Ano. So, going to your question, Manong Oka, ang Council for the Welfare of Children ay itinayo po noong 1974 pa. Wow. Bunsod ng Presidential Decree No. 603. Ito po yung Child and Youth Welfare Code natin. Ano. Batay po dyan sa PD 603, ang Council for the Welfare of Children po ay ang focal or Apex interagency body ng ating pamahalaan.
0: So coordinating siya.
1: Opo, para sa lahat po ng concern ng bata, ano. So of course ang mission namin ay talagang pangalagaan at isulong ang karapatan ng mga bata. And yung vision naman namin, Manong Oka, talagang hanggang ngayon, yan naman ang vision is parang standardizing or mainstreaming child rights in all levels of governance, national to local.
0: So how do you open? Paano niyo binubuksan ngayon? Maganda yung programa nyo. Ito ngayon yung audience nyo. Paano nyo mabubuksan ngayon ito para sila po ay pumunta sa inyo at yung benefits ng tinatawag nating servisyo ng council ay maibibigay sa nararapat? Dahil alam ho ninyo, sabi ko nga, pag hindi natin inasikaso ang ating kabataan, mawawala ang ating bayan.
1: Opo.

0: Please.
1: Totoo po yan, Manong Oka, no? Ang Council for the Welfare of Children po kasi isang policy making agency, no? So mula po sa paggawa ng batas, mga pulisiya, national frameworks natin, at bunsod na rin sa PD603, pati yung pag-monitor and evaluate ng implementation ng ibang ahensya sa batas, mm-hmm. eh kami po ang nakatutok dyan. Okay. Ngayon po, paano nga naman namin na ipaparamdam sa taong bayan, sa mga bata po, yung
0: paano
1: mga
0: nyo mabubuksan yung pintuan para sa kanila? Para sila man ay ibig sabihin ni they will benefit tama from the services
1: po.
0: You have.
1: Opo,
0: we, paano ho ba?
1: Since we are a policy making agency po, no, we partner with implementing agencies, ano, starting with the Department of Social Welfare and Development, ang aming parent agency po, na andyan ang ating DOJ, ang DILG, na talagang nangangalaga sa lahat ng ating local government units. We are part of the Child Friendly Local Governance Audit. Ito po ay annual and mandatory audit sa ating mga LGUs para siguraduhin na sila ay child friendly. So kami po ay partner dyan ng DILG at ibang ahensya, at every year po Manong Oka, nag-upload sila ng kanilang mga proof ng kanilang mga programang pangbata sa amin.
0: Ito lang ha, Angel. No? It looks like coordinating kayo, policy formulation pati, at re-review nyo kung ano yung ginagawa ng ibang ahensya. Wala akong naririnig pa tungkol dun sa, let's say, may tatay, may ina, na gusto niyang, let's say, marimedyuhan yung problema ng anak niya. Anong gagawin niya? Pupunta sa barangay captain, pupunta sa mayor, sa governor. Kanino, hindi ba sila pwedeng pumunta sa inyo mismo at kayo mismo ay tutugon dito? Is this now a structure na pwede dito sa, in reality, na, that obtains dito ngayon sa ahensya nyo?
1: Mm. Pwede po yan, Manong Oka. No?
0: Nangyayari ho ba yan?
1: Nangyayari po yan, okay. Bunsod ng Executive Order No. 79, Series of 2024 ng ating Pangulong Marcos. Dito, itinatag yung Makabata Program, which is an attempt to harmonize every program of the government for children, and it also institutionalized the CWC Makabata Helpline 1383 as the central reporting mechanism of the government for children. So kung tatay ka, hindi mo alam kung nababiolate ang karapatan ng anak mo, o kung nanay ka, binubugbog ng tatay, kunyari ikaw at pati yung anak mo, you can call us 24/7 po kami. Of course, we will remedy the situation. We have lawyers and social workers po. No? But if the remedy or the intervention is beyond our mandate, we are connected with every other agency, including the LGUs.
0: Ang sabi ho ninyo ay mayroon ha, in effect, helpline kayo.
1: Apo.
0: There is. Alam ho ninyo, aminin ko ha, madami hong hindi nakakaalam dito.
1: Mm-hmm.
0: And there has to be a lot of work na dapat gawin pa ng ahensya niyo. Pasensya na ho kayo.
1: Tama po.
0: The other thing is, agencies, and you are going to rate them. Iwan ko lang ho how you're going to do that, and I hope you can do that effectively. Pero, you're talking dito, Angel, ng child-friendly and child-sensitive environment. Mm-hmm. Paano naman yung mga private sector?
1: Opo, ngayon po yan ang way forward po natin, Manong Oka. No? Kasi yung nga po, a few days ago, we launched the Local Child Safeguarding and Protection Policy for LGUs so that all LGUs will follow that. And the next thing is we will work for the private sector para i-implement naman po sa kanila. Sabi nga po namin, no single agency, even the biggest agency of the government, can really solve children's problems. Ano? So while we partner with other national government agencies and the LGUs, need private sector cooperation po. No? So, kunyari po sa aspeto ng child protection, katulad nung binanggit ko kanina, we will be partnering with malls, establishments where children go or frequented by children to make them child safe, then, or child friendly establishments. Ano?
0: The first test of a good nation is how they would take care of the children, idadagdag ko na, the seniors and the handicapped. Kasi yung mga magagaling, they can better take care of themselves. Pero yung children, it's a matter of right.
1: Tama
0: na sila po ay dapat asikasuhin ng gobyerno. Tama ba yun?
1: Tama po, Manong Oka. Ika nga po namin sa Council for the Welfare of Children, sa bagong Pilipinas po kasi, bawat bata ay mahalaga. Yan po ang motto namin.
0: Okay, ganito ha. Dagdagan ko yung problema mo. Children, yes. Pero hindi ba yung first education should be on the parents?
1: Tama po.
0: Kasi yung mga magulang, sila ang magdadala ng problema sa inyo, sila din ang magsosolve ng problem doon sa bahay nila. Mahirap po kasi kung nasusolve nyo, pagdating sa bahay, sila naman ay nangagos.
1: Tama po, Manong Oka. Actually, galing lang po ako sa House of Representatives. Pinag-uusapan namin ang constitutional provision. Ano? If I'm not mistaken, Article 2, Section 13 yan, sinasabi po doon na yung parents po talaga, may natural duty na sila ang mag-rear at mag-discipline ng mga bata. Ano? And that's why at the Council for the Welfare of Children po, we believe that child protection, child rearing starts at home talaga. Wala pong kapalit ang mga magulang. And yan pong mga batang yan, pag pumunta naman sa eskwela, sinasalo ng ating mga paaralan. And of course, the community by the LGUs and eventually by the national government po. No? So it's really a whole of nation approach talaga. Walang may isang monopolyo din po ng pagprotekta sa bata. But I agree with you 100% po, it should start at home.
0: You know, ayokong dami na akong dinagdag na problema mo, ha? Angelo, kasi madami tayong dapat asikasuhin para sa mga bata. Mayroon na ba tayong Magna Carta ng rights ng ating mga kabataan?
1: Actually, ngayon pong 20th Congress na i-file na po ang isang bill pushing for the passage of the Magna Carta for Children.
0: Big sabihin, wala tayo nun?
1: Wala pa po. Alam nyo po, ang tumatayong parang pinaka Magna Carta natin is yung PD603 pa. No? But PD603 is 1974, even before the adoption of the Philippines of the UN Convention on the Rights of the Child na 1990 po. Ano? Mm-hmm. So it's high time that we have that Magna Carta of Children. Sinasabi ko nga po, Manong Oka, 36% ng population natin bata, mga around 39 million po yan noong 2020. Ngunit, wala pa po silang Magna Carta. At natutuwa po tayo sa mga champion natin sa House of Representatives po. Yan po ay naka-file na po sa HOR. Hopefully sa Senate, magkaroon din po ng counter.
0: Alam mo, Angelo, medyo nagulat lang ako na wala, no? Hindi kaya dahil ngayon, of course, we're catching up. No? Sana po, tulungan po natin yung mga legislators natin na ito po ay pinapatupad. No? Kasi naririnig ko minsan, 36 million, sasabihin nila, bata, hindi naman makaboto yan eh. Is that the case?
1: Alam niyo po,
0: kawawa naman tayo pagka ganun, ano po?
1: Alam niyo po, Manong Oka, sana naman ho hindi ganun, ano? Kasi ang mga bata po yan, may magulang po yan. Kaya, katulad ng binagit niyo kanina, no? We have to invest on children kasi sila ang pag-asa ng bayan.
0: Actually, they are the first investment we should have.
1: The wisest investment,
0: yes, of
1: ano?
0: Course.
1: And sabi ko nga dito, it's not really counting pesos and cents, ano? Kasi when you invest in children, the profit or the gains are really exponential. Talagang ano yan, para kang tumama sa loto pag inalagaan ang bata. And yun nga po, we always say investing, ano? Pero may isang mukha pa po yan, yung cost of inaction naman.
0: Mas malaki yun.
1: Mas malaki po yun. Sinasabi namin sa mga tao, children will not be okay by themselves. Ibig sabihin, yung iba, ay huwag tayo mag-invest muna ngayon, wala pang pera at ilagay muna natin dito. Pero the cost of not investing is also detrimental to the entire society. Ano? Kasi yung human resources po natin, nadideplete po yan since hindi natin inaayos ang kalagayan nila. Eventually, some become burdens of society.
0: Actually,
1: so,
0: sa
1: lugi po ang negosyo.
0: We're both lawyers here. Apo. The first right is right to life.
1: Tama po, tama po.
0: So, wala tayong kalusot-lusot doon na hindi natin asikasuhin yung buhay, right to life. At susunod yun is liberty. Paano ka magkakaroon ng enjoyment of the benefits of democracy or freedom kung hindi mo inalagahan, they're not capable of having the liberty. Of course, property, tsaka na lang natin pag-usapan yan. That's the last, no?
1: But
0: first is right to life. Kung hindi po naasikaso ng Estado, ng gobyerno, ang kabuhayan ng ating mga kabataan, we will not have a nation.
1: Tama po, Manong Oka. Ito po, nakakatakot na senaryo. No? May nag-discuss po sa akin professor ko. Sabi nila, bata ang mga ang population natin. Ano? So in 20-30 years, maganda yan dahil magiging middle age sila na yung workforce natin lalaki. Kaya lang sabi niya, is it really something positive or is it a ticking time bomb? Kasi sinabi niya, may datos naman na nagpapakita na kunyari malaking porsyento ng mga bata stunted. Mga bansot, merong wasting, mababa ang timbang, yun namang iba, obese, sobrang taba. Ano? So, in 20 or 30 years, hindi pala healthy na mga middle-aged people ang aabutan ng bansa natin kung hindi kalahati, kunyari, ay hindi katalinuhan dahil nabansot. Yung kalahati naman, sakitin dahil obese nung bata.
0: In other words, hindi sila magiging asset ng lahat kung hindi magiging liability.
1: Tama po.
0: Mayroon lang akong idagdag pa kasi nandito na tayo, ano? Anghel. Yung tinatawag nating shall I say asset ng bansa. Siguro huwag natin tignan dun sa pera.
1: Tama po.
0: Because as a matter of right, kung hindi natin aasikasuhin, ito, eh, ito po ay magiging liability.
1: Mm-hmm.
0: Tanungin kita, may pera ba kayo? Para ito yung susugan lahat ng dapat niyong gustong gawin.
1: Apo.
0: At ito buho ba ay yung pera ng council ay nandun sa iba't ibang ahensya, and do you have enough funds? I will have to ask you para i-direct lahat ng ahensya mismo para gawin nila. In other words, you discipline all the other agencies with your agency, no? Para sila ay gagawa. Do you have that clout?
1: Not yet po. Ano? Pero Manong Oka, papunta na po tayo sa exciting part. Sabi ko nga, under this administration, ang budget ng CWC po ay nag-increase na threefolds. Ano? Ang aming manpower din po ay lumaki at 97% fill-up rate po kami. Pero yung nabanggit kong Magna Carta for Children po, merong isang chapter po doon na i-convert po kami, i-reorganize into a Philippine Commission on Children.
0: Oh.
1: Yan po ang maganda, Manong Oka.
0: Sa tingin mo ba, yung lakad natin dito, I'm talking of your agency, na kung saan yung mission nyo is to have child-friendly and child-sensitive environment. Ito po ba ay hindi na nga kailangan sa batas ilagay? Kung hindi ilagay na sa konstitusyon para lahat ay sumunod.
1: Tama po yan, Manong Oka. No? In fact, sa constitution po natin, may mga scattered provisions po dyan na yan ang priority talaga ng ating pamahalaan. Ano? Recognizing the role of the youth and children in nation building, protecting children from abuse, neglect, discrimination, exploitation. Pero yun nga po, under this administration, noong 2022, pumasok po ako sa Council for the Welfare of Children, doon sa audit na binabanggit ko kanina, noong 2022, ang child-friendly cities and municipalities natin ay 372 lang. Naging 782, 890, last year po 1,091 na of the 1,634. So, the trajectory is going up po. So, sana po ay tuloy-tuloy po tayo.
0: There are many ways of doing it actually. Kung minsan, no, napakaligtaan natin. The clout there is that pag hindi sila tumupad dun sa tinatawag nating standard, eh, mababawasan sila ng ira. Anyway, I'm not suggesting anything here. Diyan lang po kayo. Huwag po kayo maalis. Magbabalik pa.

0: makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
1: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
2: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sa sampahan ko niya akong pababayaan.
3: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
4: Sana hindi patas sa lipunan.
5: Leadership starts from top.
6: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
7: Good governance, because good governance is a matter of right.
8: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
9: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
0: At matuto sa iba't ibang karanasan.
10: Sa oras ng Tiligro.
11: Yung hirap itawin talaga yung pag tumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
0: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Health Watch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa haze. Ang haze ay isang uri ng polusyon sa hangin. Binubuo ito ng mga pinong partikulo ng alikabok at usok na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong, pagsikip ng dibdib, pagluluha ng mata, at paglala ng mga respiratory disease. Manatiling updated sa lagay ng air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, may edad, may hika, at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari, isara ang mga bintana at pintuan, magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity at gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
6: Balik po tayo dito sa pag-usapan natin. Kasama pa rin natin ang anghel ng kabataan. Anghelo ha, magandang pag-usapan. Yung mga tinatahak natin na makes you feel good, no? Medyo itulak kita dun sa still feeling good because you're going to do many things na tutulungan natin ang kabataan. Pero yung problema, how do you increase yung communications capability ng ahensya nyo, no? Para sa ating mga magulang, para sa ating private sector at sa kabataan. Because kahit na magandang maganda, sabi ko nga, yung inyong mga, let's say, alituntunin, all the programs and initiatives, kung hindi makalapit itong mga dapat lumapit para sila po ay magbenepisyo sa serbisyo nyo, wala hong katuturan yan, no? Apo. It is very important sa akin, no? Na alam kong nahihiya kang magsabi na you should be properly, independently, and viably funded to attend to the needs of our young. And part of the most important function of this is to open the access to all of them. Mahirap po gawin yun, but this has to happen. Sa tingin mo ba pwedeng mangyari ito?
12: Ngayon pong administration na to, Manong Oka, nakakatuwa na yun nga, katulad nung binanggit ko kanina, ano, threefold increase ang aming budget. Pero syempre, ang handicap po ng isang policy-making agency is, kumbaga sa tao, maikli talaga yung mga bias mo, no? Hindi mo lahat kayang abutin ang ating 1,642 LGUs po ngayon, ano? So, ang ginagawa po namin, of course, sa tulong ng aming parent agency, ang Department of Social Welfare and Development, other national government agencies, we touch base with the LGUs and interagency committees and councils, ano, yan po nagpapalawak ng aming reach. Hmm. Yan po ay pababa. Yung pataas naman po,
6: pataas,
12: we make ourselves available to the public, to children, by yun nga po, yung binanggit ko kanina, the Makabata Helpline 1383, pwede po silang dumirekta sa amin and we connect them with everybody. So ganyan po yung ginagawa natin ugnayan. Ano? And hindi ko po matatawaran yung tulong din ng ating mga lawmakers kung hindi po dahil sa suporta nila sa budget, ang DBM, shout out na rin po siguro, yung pag-provide po ng plantilla positions, pag-convert ng mga contract of service namin to contractual employees and eventually plantilla permanent employees, napakalaking tulong.
6: Alam ho ninyo, ako po ay matagal ko nang inaaral kung ano yung dapat na ano, tinatawag natin dynamics, no? Doon ho sa isang bansa, I will mention it, Japan.
12: Apo.
6: Mayroon yung mga tumatanda, nagiging mature, they're in effect on their own assigned. So, ina-assign nila yung sarili nila mismo na tututukan, imo-monitor, tuturuan yung mga bata. This is a value that we should have dito sa ating bansa. At kaya ako sinasabi ko ito, yan po ang tunay na trabaho ng anghel. No? You guide our people to be better servants for the children. Hindi ho ba? Huwag kang magagalit, anghelo, ha?
12: Opo.
6: But ang dapat makita natin dito, ang ganda ho ng structure ho ninyo. Ang ganda ho yung mission and vision, no? Pero siguro luwagan pa natin yung pintuan para ang lahat, yung nakalagay dito, child-friendly, child-sensitive environment. Because this concerns a matter of life. Kaya dapat siguro yung karapatan ng tao mag-uumpisa dito sa mga kabataan mismo.
12: Tama po, Manong Oka, no? Nabanggit niyo po yung ating mga mas nakakatandang mga lolo, lola natin. Ano? Ang part po nila ng paghubog sa mga kabataan at mga bata po ay hindi po matatawaran. In fact, nagkaroon po, I think, ang DSWD ng programang ganyan na sila ang nagbasa ng mga libro do sa storytelling nila, nagturo ng value sa mga bata po, no? Para isalin do sa mga kabataan. Hopefully mapalawak pa to, no? And hopefully the Council for the Welfare of Children and DepEd can work on something like this, ano? Kasi ang ugnayan po namin ng DepEd ngayon is more on child protection, ano? Making children safe inside schools. Ang kanilang hotline po at ang aming helpline ay magkaugnay. Of course, yung bullying and cyberbullying pinagtutulungan po namin at napaka-active po ng ating buting Secretary Sunny Angara po dyan sa DepEd po natin para safe po ang mga bata.
6: You know, sa akin, bago kayo lumaot sa madaming programa ninyo at kasama natin si Shari, gusto akong magpasalamat sa iyo at sa ahensya mo at sana magkaroon kayo ng matapang na puso, no? At tinatawag nating will, your perseverance to protect, hindi lang to protect, but to actually uplift the interests of our children. Maraming salamat, Yusek Topales, ang ating anghel ng kabataan. Diyan lamang po kayo, mga kaibigan. Huwag ho kayong aalis. Magbabalik pa ang pag-usapan natin.
13: The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun, tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.
14: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng Pambansang Pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.

0: At nagbabalik po tayo rito sa pag-usapan natin. Kasama pa rin po natin ang napakahusay si Undersecretary Angelo Tapales ng Council for the Welfare of Children or CWC. Ang tawag na nga ni Manong sa'yo, Yusek, ay Anghel.
1: Anghel
0: ka ng mga kabataang Pilipino.
1: Thank you po, ma'am. Thank you, Ate Shari, for giving children and the Council for the Welfare of Children a platform para po balita ang aming mga ginagawa po. Yeah,
0: parang maganda pakinggan yung Ate Shari at medyo sanay ako kasi sa University of the Philippines, Ate Shari yung tawag sa akin ng ibang mga estudyante doon. Yusek, let us talk about the more complicated issues, the hard-hitting ones. I'm sure ang dami nang narinig from you nung ating mga kababayan, ang dami na rin ninyong napag-usapan ni Manong, pero we are going to hit the nail pa rin, no, with the following questions. No, una dyan, or kabilang ho dyan, yung child exploitation rather, na very talamak or talagang very present online. Ngayon, meron ba tayong measures na ginagawa upang maibsan ito, maturuan yung ating mga magulang and syempre yung mga kabataan mismo ng tamang paggamit o mas responsable paggamit ng internet? At baka meron po kayong maibahagi sa amin ng mga ilang datos na meron yung CWC patungkol ko sa issue na ito.
1: Opo, very good question, Ate Shari. Ano? Siguro I'll start with the data muna. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Based on the disrupting harm study po na ginawa noong 2021, lumabas siya ng 2022, when it comes to online sexual abuse po ng mga bata, ang sinabi po doon, 95% ng mga bata, kabataan na 12 to 17 ay nasa internet na. Mm-hmm. At dyan sa 95% na yan, sa isang taon noon, nung nagginagawa yung pag-aaral, 20% yung nasa lock sa online sexual abuse.
0: Mm-hmm.
1: Nakakabahala po yan. Ano? At doon naman sa susunod na study naman, yung scale of harm study na International Justice Mission, sinabi dito na 1 out of 100 Filipino children daw ang na-traffic to produce child sexual abuse materials. Mm-hmm. At ang mas nakakabahala, Ate Charlie, 3 out of 1,000 Filipino adults ang nag-traffic ng sarili nating mga bata to produce child sexual abuse materials. Ano? So, as I always say, you know, the internet is really very useful, you know, when it comes to research, studies, getting the correct information.
0: Opo, nandiyan
1: ang pag-usapan natin, nasa internet din, ano, na source ng accurate information ng mga bata.
0: Mm-hmm.
1: But the other half is really a dark and dangerous place for children, ano. Kaya pinag-iingat natin, ano. Tama yung binanggit mo, Ate Shari, kanina, ano. Kailangan ang mga magulang ay intindihin ano ba ang cyberspace, ano ba nagaganap dito, ano ba yung mga gadgets na yan, ano yung mga applications at games na nilalaro ng kanilang mga anak para magabayan nila ang mga bata. At ang mga bata naman, of course, we want to teach them life skills, ano. Hindi pwedeng willing victim sila ng masasamang tao sa internet, ano. Yung help-seeking behavior. Kailangan nila magsumbong. Kailangan hindi makipag-usap sa hindi kilala. Yung mga ganyan po. No? So, yan po ang pinagtutuunan po ng ating pamahalaan ngayon. We leverage our partnership with other national government agencies, saka yung interagency structures natin. Ano? For online sexual abuse, there is the National Coordination Center for OSAIC and SISAEM. Ano? Under the DOJ po yan. Kami po ay member niyan. Ano? Ang DSWD na andun din po at ang DOJ. Kami po ay nagtutulong-tulong para palawakin ang kapangyarihan, resources, ang manpower ng bawat isa, ang aming naaabot po para lutasin at talagang pigilan itong pagkalat ng online sexual abuse, ano. Kunyari po, yun nga na yung sinabi nyo, paano kami marireach din, ano. We have this Makabata Helpline 1383. The Makabata Helpline 1383 is connected with everybody, ano. Pag nagsumbong ka sa akin, kunyari, nagkaroon ng online sexual abuse, or yung anak mo na subject sa AI-generated child sexual abuse.
0: It's very possible. Uh-huh.
1: Opo, you report that to the Makabata Helpline 1383 and we can coordinate with the proper agency. Kunyari, hindi kaya ng powers namin. There is the DICT, the Cybercrime Investigation Coordination Center, UCICC.
0: Mm-hmm.
1: Of course, naandyan ang PNP ACG, yung Anti-Cybercrime Group din, na naandyan din po ang NBI, ang PNP Women and Children Protection Center, who can really continue with the case build-up and eventual take-down ng mga malalaswang mga materyales na po talaga.
0: Ano, nakakabahala, pero it's also nice to know na meron coordinating powers ang CWC. Kaya once again, meron tayong makabata hotline,
1: 1383 po.
0: 83, yan. Lagi po nating tatandaan para in cases of child exploitation at kung ano pa mang forma ng abuso laban sa mga kabataan, pwede po nating isangguni sa CWC. Ngayon, USEC, meron pa tayong isang talamak din na issue ngayon involving the internet para sa mga kabataan. Ito yung pagkalulo nila sa gaming platforms. So how do we address this? Tayo ba? Meron tayong mga may active ba tayo na information and education campaign para naman mulat natin itong masabi sa ating mga kabataan at sa mga magulang. Hindi dapat
1: enforcement agencies, there are sexual predators, there are bad actors there, ano, victimizing our children, sinachat sila, nagkakaroon ng grooming, kinukuha ang tiwala, eventually yayayain sila sa mga more private platforms to chat and doon na bibiktima.
0: Messaging apps.
1: Tama po, recently mayroon pong napigilan ng ating Philippine National Police, ano, na niraradicalize di umano ang ating mga kabataan sa isang gaming platform at inuudyok na gumawa ng karahasan. Ano? Buti po yan ay napigilan. Kaya nga po ngayon, ang ating pamahalaan ay nakatutok din sa gaming platforms. Ano? Ang pagtingin ko dyan personally at yung mga ibang expert na nakausap ko rin, ano? Ang gaming platforms po kasi ay produktong pambata. Para po yan yung toys na binibili natin sa department store, it has to be safe for children. Hindi po ba pag bumibili tayo ng laruan, dapat hindi nakakapanakit, hindi nakakalason pag kinagat
0: mo.
1: Totoo,
0: at nag-enjoy lang at natututo at yung mga kabataan.
1: So, ang gaming platforms po, dapat din po yan safe or may safety by design na sinusunod. Ano? At yung best interest of the child talaga ang kanilang sinusunod. Ano? Kaya nga po doon sa Senate investigation, I think 2 weeks ago, napag-usapan po dyan na yung responsible gatekeeping, ibig sabihin, pagsali ng bata dyan, may ID na reliable, may AI kang ginamit para makita yung totoong edad. Kasi yung iba naman, nagpapanggap na bata o gumagamit ng peking ID. So pagpasok nila, what happens now? Dapat may nagmo-monitor na tao, pwede ring artificial intelligence to monitor the contents. May violent sexual contents ba dyan na natitiso ng mga kabataan? Meron bang mga chat na sexual in nature? Dahil merong mga masasamang tao, meron pong mga AI ko po kasi na nagdedetect ng ganyan.
0: Napakadali kasi siyang gawin eh.
1: Tama po. And eventually, there should be a reporting mechanism inside the platform. Ano? Kasi we want to make the platform of the or the ecosystem safe. And yun nga po, para naman dun sa mga reklamo hindi kayang i-address ng kumpanya, nandyan po ang law enforcement agencies and government po para po tumulong.
0: Ang ganda kasing pag-usapan talaga ito, Undersecretary, dahil once again, nabanggit ko kanina, hindi isa, dalawa, tatlong mga kaso yung aking narinig sa isa, dalawang buwan lamang. Ha. So ito ay recurring concern ng mga kabataan. And I know CWC is exhausting all means para mapanagot mga dapat mapanagot. And of course, yung preventive measures din natin. So baka meron po ba kayong mga maibabahagi na measures natin para in the first place, hindi na humantong sa ganitong klaseng sitwasyon ng ating mga kabataan.
1: Maganda po yung question, Ate Shari, ano? Kasi laging parang pag ako ang kausap, medyo laging malungkot yung usapan. Ito naman, medyo konting good news. Ano? There are pending legislations in both houses of Congress, ano? Seeking to regulate the access of minors sa social media. Alam po natin sa ibang bansa, mayroong mga batas ng ganyan, ano? Below 16 sa Australia, kunyari, bawal na. So there are pending legislations na nagbabawal ng below 18, below 16, below 15, 14, 13, ano? So, iba't iba pang age ang dinidetermine at pag-uusapan po natin kung ano yung magic age natin, ano? So, para protektado sila, ang sobrang bata, baka naman hindi. Number two, there are also pending bills seeking to amend Republic Act 11930. Ito yung Anti-OSA Exercise Act natin. Kasi dun sa technologies, ano eh, sa fast, there's really a rapid pace of the technological development. At kailangan humabol po ang mga batas natin. Isa sa mga nag-stick sa akin na proposed amendment dyan, yung definition ng child, may flexibility to accommodate AI and other emerging technologies. Ano? Bakit po? no? Kasi kunyari, while cyber tip line reports from the Philippines, tagged to the Philippines by the National Center for Missing and Exploited Children, ito yung NECMEC, kung saan nagre-report lahat ng platforms, bumaba from 2.7 million to 1.7 million na lang ano, in 2024. Ngunit, ang AI-generated si SAEM globally increased by 1,325%.
0: Wow.
1: So we have to look out for AI. Ano? And yung nga iba, sabi ko nga doon sa iba, other countries are not really focusing on AI anymore because yung quantum technology na ang binabantayan
0: nila. Nasabi
1: ng mga expert, baka mas problematic yan kasi ibang klase ang technology yan. Ano? Yeah. Ganun.
0: Pero ito, napakalaga kasi malaman din ng ating mga magulang, ng ating mga manonood, undersecretary. Lucrative business kasi ito eh. Para, and it happens not only here in the Philippines, no, but also outside. It's a global concern, actually, itong sexual exploitation sa mga kabataan because it is a lucrative business. So again, we are very, very happy to note that our government is really working hard to combat these kinds of situations para sa ating mga kabataan. Meron din tayo mga legislations na pending. Ngayon, parang happy yung ano natin, no? Yung tono, kasi talagang nakakabahala ito. Naalala ko naman, Yusek, when I was young, 90s lang naman yun, no? Hindi naman masyado pang matagal. Meron tayong mga child-friendly shows.
1: Opo.
0: And I think we have the National Council for Children's Television also.
1: NCCT, opo.
0: Na nagawa rin because of a law, if I'm not mistaken, no? Na sila sana yung nagtitiyak na meron pa rin tayong mga child-friendly programs na inilalabas. Kasi before, even without the internet, nawiwili naman yung mga bata eh. Yung ating mga terrestrial broadcast channels, may pinapalabas tayong mga child-friendly programs. Actually, PTV4, hanggang ngayon, marami tayo niyan, no?
1: Mm-hmm.
0: So, ito rin ba ay binabantayan ng CWC? Is there a possibility na these kinds of programs ay matranslate naman online or malagay naman online para accessible din sa ating mga kabataan at yung kanilang mga content na kinukonsumo online na hindi naman puro, puro laro or yung iba dyan, very dangerous as we have talked about, no? So itong mga child-friendly programs, meron pa ba tayo nito?
1: Opo. Kami po ay sumusuporta dyan, ano? Nabanggit nyo po yung NCCT, ano? National Council for Children's Television. Kami po ay party rin yan, ano? And we support them, ano? Kasi tama talaga may child-friendly shows. At ang mga shows sa TV dapat talaga child-friendly, ano? Hand in hand with the MTRCB, they regulate that platform, ano? Kaya lang, Ati Chari, ang threat kasi ngayon at ang medyo gap na nakikita ng ibang eksperto, yung internet or cyberspace, walang nagre-regulate ng buong realm na yan po. No? Of course, we have the DICT to make sure that ang cyberspace natin ay protektado yung sistema ng pamahalaan. Ano? That's why there are also pending legislations seeking to establish an agency which will monitor the cyberspace or perhaps expand the mandate of the DICT or even the CIA. ICC, ano, to cover that area. Ano. So sana po may mabantayan din talaga yan kasi napakalawak ng cyberspace and sadly, hindi siya abot nung NCCT saka nung MTRCB na limitado rin po ang mandato batay po doon sa mga batas na naglikha sa kanila.
0: And you know what, Yusek, I would have to agree with that kasi bumaba rin yung gamit natin sa halimbawa cable channels or even dito sa local channels natin because we have the internet.
1: We have the internet.
0: Kaya I was really keen on asking kung meron ba tayong mga YouTube channels na pwedeng puntahan ng mga bata instead.
1: Opo.
0: Kasi mas maganda na ito yung kinukonsumo nila. Naalala ko, when I was young, willing-willing naman ako dun sa mga napapanood ko. So I hope marami pa tayong produce ng mga ganong klaseng programa para sa mga kabataan. Ngayon, Yusek, we are talking about the cyberspace. Pero iba pa rin yung on-ground na pagbumulat natin sa mga kabataan at sa mga magulang. So ngayon ho, Yusek, ano-ano yung mga effort ng CWC and its partner agencies para hanggang sa mga barangay level, hanggang sa mga eskwelahan, makaabot yung inyong advokasya para sa mga kabataan ng Pilipinas?
1: Opo. Napakalawak po yan, Ate Shari. Ano? Siguro, let's start with the family.
0: Okay.
1: Kami po ay isang attached agency ng Department of Social Welfare and Development at ang DSW nakatuon talaga yan sa pamilyang Pilipino. Ano? And at the center of the family are children or is a child. Doon naman pumapasok ang Council for the Welfare of Children. Pinapalakas ng pamahalaan through the DSWD, CWC and other agencies ng pamilya, ina-address ang poverty na isang driver ng violence against children man or online sexual abuse at iba pa ang masasamang bagay sa bata, no? So pag lumakas po ang pamilya, ang bata lumalabas, pupunta yun sa eskwelahan. Kailangan naman safe ang schools mo. Yes. Diyan pumapasok po ang Department of Education, ano? Na partner din po naming lahat. Kailangan safe sa bullying, cyberbullying, ano? In fact, last year naglabas po ng Revised Implementing Rules and Regulation ng DepEd nung Anti-Bullying Act natin, kasi medyo luma na ang Anti-Bullying Act natin, if I'm not mistaken, 2012-2013 pa po yan, ano? So pagka naging safe na ang eskwelahan, ang mga komunidad naman, kaya may self-friendly local governance audit tayo. And pagkatapos sa komunidad, of course, the national government and the interagency bodies naman sasaluhin para whole of government, whole of nation. Approach po tayo. So, tulaking trabaho.
0: Actually, maganda. Natutuwa ako, Yusek, kasi para sa kalaman ng ating mga televiewers, naging guest na rin natin si Undersecretary Tapales noong nakaraang taon. And while we've been talking about the same issues, ngayon we are discussing more pertinent programs naman, additional programs and measures para sa safety ng ating mga kabataan. Ngayon, Undersecretary, this is another very complicated issue, if I may, kaya meron akong pasubali, no? Sometimes the abuse nangyayari siya sa loob ng bahay. Domestic siya, no? Yung nararanasan na pang-aabuso ng ating mga kabataan. While family kasi yan yung pinaka simpleng unit natin, eh, no? Diyan talaga nabubuo yung values formation ng ating mga kabataan, natuturuan natin sila ng magandang asal at hindi sa ilang mga pagkakataon. Pero sa mga instances na nangyayari sa loob mismo ng tahanan, yung pang-aabuso sa mga kabataan, what do we do? How do we address this?
1: Opo. Katulad ng binanggit ko kanina, Ate Shari, ano, we strengthen the family first because this is the basic unit of society. Nasa constitution, lalo na ang parents, yung child-rearing natural right niya, ano, to rear and discipline children. Pero hindi po lahat ng mga magulang ay tumutupad. Minsan nagfe-fail din ang mga magulang. Hindi lahat, kasing bait po natin at yung mga nakakasama natin dito, no. Diyan po pumapasok naman ang ating pamahalaan, ano, as parents patrie or parents of the people. Diyan nagpumapasok ang ating pamahalaan para pangalagaan ng bata, ano. And of course, through agencies like the DSWD, the Council for the Welfare of Children, and even our law enforcement agencies, ano. The general rule is hindi dapat ina-uproot ang bata sa pamilya, ano. But if that environment becomes violent, kunyari abusive, kasi kunyari for instance, online sexual abuse, majority of the facilitators, ibig sabihin kasabwat ng mga parokyano sa abroad, ay magulang, kamag-anak, o nasa circle of trust ng bata. Nakakalungkot po siya, no? And nabanggit niyo yung poverty kanina, no? Yung online sexual abuse, kasi of course one of the drivers is really poverty, but poverty cannot fully explain the phenomenon, ano? Kasi hindi lahat po ng mahirap na pamilya, syempre, nag-uusaek, hindi naman.
0: At may access sa internet in the first
1: course,
0: place.
1: Of course, tama po, ano? Hindi lahat ng mahirap ay nagre-resort sa masamang gawain. Kaya ang sinasabi nila, uusaek is really operating on a market-driven environment na yung lure of easy money, pinagkakakitaan nila, cottage industry, kasi easy money po yan. Yun ang nagsusustain because of hindi to gawain kung mahirap ka. Merong mahirap, merong middle class, merong mayaman na nagse-self-generate din, ano. So wala po siyang pinipili, batay po sa mga studies, Luzon, Visayas, Mindanao, urban or rural areas it happens, ano. So it's a phenomenon na nakakaalarma, kaya po ang pamahalaan hindi po talaga tumitigil.
0: Ayan, maraming salamat po for that. Very important information ulit, Undersecretary. Ngayon, another one before we take a break, no? Meron tayong mga instances kung saan para malimit ang ginagawa ng mga parents, and ako, mga kaibigan ko, mga first time parents sila, ang ginagawa ho nila, nilalayo na talaga yung gadget dun sa ating mga kabataan, dun sa kanilang mga anak. Kasama ba to sa kinakampanya rin ng CWC or at least yung tinatawag natin na limited screen time para naman sa mga kabataan?
1: Opo. Yung binanggit ko kanina, no, merong pending legislation seeking to regulate or limit the access of minors sa social media. Of course, ang sa amin ay ayaw namin ng absolute prohibition, ano, kasi kalahati naman ng cyberspace ay mabuti sa bata. Nandiyan ang education, information, may kinikilala rin tayong freedom of expression nila sa UNCRC naman, yung right to information. And even doon sa USAEC law natin, RA11930, yung right to access yung safe digital platforms. So yan ay kinikilala ng ating pamahalaan, ano. So yung absolute prohibition, we have reservations about that, ano. Pero ang tinitingnan namin with other lawmakers naman, ano yung magic number?
0: Tama.
1: Kasi pag sobrang bata naman, baka naman sinasadlak natin sila sa kapahamakan. Ano? So it can be 16, 15, 14. It depends on the legislators. Ano? So we are working with them now and other experts po para i-determine yung magic number na angkop sa values ng Pilipino, sa ating kultura, at saka yung development ng batang Pilipino po.
0: Thank you so much, Yusek. Ang dami na nating natutunan from Yusek Angelo Tapales, ang anghel ng mga kabataan. Mas marami pa po tayong pag-uusapan sa pagbabalik lamang ng pag-usapan natin.

0: ipinagmamanatili ng inyong PTV Regional Team.
1: Lupang nabantaan sa iba't ibang wika.
2: Usapang derechahan at makabuluhan.
3: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
4: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.

0: Nagbabalik po tayo rito sa pag-usapan natin. Yusek Anghel, no, if I may use Manong's term na rin ho. Marami tayong napag-usapan na medyo mabibigat, but I think that is the reason why we do this, eh. Why we inform, why we educate our viewers, no? Para mas alam na natin paano tayo kikilos sa susunod pang mga panahon. Another very pressing issue sa ating mga kabataan ay itong teenage pregnancy sa mga kababaihan naman. Ngayon, can you share more about this concern, USEC, and ano pong ginagawa natin to address this?
1: Opo, Ate Shari, alam niyo po yung teenage pregnancy bills dati, nagsimula kami ng teenage pregnancy. Mm-hmm. But because of the revelations of some experts and stakeholders, kinonvert namin to adolescent pregnancy. Ibig sabihin, before 13 po kasi marami nang nabubuntes. Ano? So yung adolescent pregnancy natin ngayon po, while natutuwa ang pamahalaan na yung 15 to 19 ay bumaba talaga. Over the years, ang ganda ng ginawa ng pamahalaan dyan, pababa ng pababa, awareness campaign, talagang tinutukan ng mga kabataan. Ano? Pero ngayon, merong pagtaas dun sa below 15 na nabubuntes at nangangana.
0: Nakakabahala po talaga yan.
1: So nakakabahala, Ate Shari, kasi sinasabi nga namin dito, no, based on our yung amendment doon sa anti-rape law natin, ang age of consent kasi yung sa statutory rape, age of sexual consent is below 16. Ano? Pag ikaw ay below 16, ibig sabihin, nakipagtalik sa iyo ang isang adult, lagpas tatlong taon ng agwat nyo, abusive, exploitative ang relasyon, yan po ay maaring mag-amount sa isang krimen, yung statutory rape. Mm-hmm. Ano? So, we always say that while adolescent pregnancy is a socio-economic phenomenon, there is always a child protection complexion.
0: Yes.
1: Kasi more often than not, ang isang lalaking nakabuntis doon, mas matanda, hindi equal footing, hindi sila parang sweethearts lang. Ano? Merong exploitation, vitiation of consent, mm-hmm. ibig sabihin na lamangan, na puwersa, na bola, or whatever. That's why you have to protect children po talaga.
0: Yusek, I think lahat ng ito, nabanggit natin itong teenage pregnancy, pagkalulun sa online games or sa at sa iba pang mga hindi kaaya-aya, no, na activities online. Mahigpit na kakibat nito ay yung mental health ng ating mga kabataan. Ngayon, can you meron ba tayong mas recent na mga study tungkol dito? Mula sa ating interview with you noong nakaraang taon, meron bang improvement sa estado ng mental health ng mga kabataan? I'm very much curious, no, because in the University of the Philippines, where I serve as AVP, yung sa level ng college students, so ito po, 18 years old pataas, dumarami ho kasi. So I'm very interested to know, is the same trend happening para sa ating mga kabataan below 18? And meron bang maitutulong, again, yung CWC para ma-address po ito ng ating mga kabataan at problema rin po ito ng ating mga magulang.
1: Tama po, Ate Shari. Ano? In fact, we confirm na marami rin kaming na-receive na mga ganyang reports and indication na papataas ng papataas pa rin ang problema ng mental health ng ating mga kabataan. Ano? In fact, I think 2 weeks ago, nung nagkaroon ng Senate investigation or inquiry in aid of legislation dyan sa gaming platforms, merong association ng psychiatrist po na nag-attend. Ano? And nakakabahala yung balita na kanyang i-communicate sa amin na nandun noon, ano, na karamihan ng mga bata na lumalapit sa kanya na na-stress po because of violence, because of yung mga na nasadlak sa mga karanasan nila sa cyberspace, marami ang gusto ng mag-self-harm. So talaga nakakabahala po yan. Ano? Marami rin po tayong natisod na mga balita ng mga nakaraang buwan na may mga nag-self-harm talaga na mga kabataan natin. Ano? At talagang yan ang gustong solusyon na ng pamahalaan. Ano? That's why when I say that, kunyari doon sa adolescent pregnancy, no, there is a child protection complexion. Ang ibig sabihin po niyan, hindi lang kahirapan ng source, no, pero maybe we are failing children because of our child protection system is not really functioning, ano, and I must admit, while ang ganda ng ginagawa ng pamahalaan, ano, the child protection system in the Philippines remains fragmented. Marami pa rin po sa amin na we work in silos, kaya nga po yung ginagawa ng government ngayon, we are coordinating with one another, we are harmonizing, ano, and perhaps that's the thrust of EO79, yung makabata program na binanggit ko kanina, ano, it will harmonize all the things that the government is doing for children para hindi lang ikaw may ginagawa ka, kami rin dito at minsan mag-aaway pa dahil pareho yung ginagawa.
0: Sino ba,
1: no?
0: So, ang dapat gumagawa ng gawain ito?
1: Maganda po ang atmosphere ngayon. Everybody's helping each other and harmonizing, nagbibigayan po talaga. So sana tuloy-tuloy, no? Kasi it remains fragmented. We need need a systems approach, parang gano'n, ano? There must be a unified system for child protection, ano? At napaka-importante yan. Kunyari sa health sector, yung isang expert binanggit sa akin, USEC, you know, in the health sector, hindi isang solution per isang sakit. Meron silang sistema doon na will cater to all disease, pero can also cater into the nuances of a specific disease. Dapat ganun din daw sa child protection system natin. Isang unified system, but of course that system is also equipped enough to really address the nuances or peculiarities of a particular child rights violation. Ano? So yan po ang pinupush lang ating pamahalaan.
0: Actually, USEC, ang dami kong learnings, no, while we continue to struggle and face a lot of challenges. It's very, very happy to to hear na nagtutulungan.
1: Opo.
0: No, walang nagsasapawan ang ating ang mga ahensya na nakatutok para sa kabutihan ng ating mga kabataan ay full force, kumbaga 110% naririyan, no, para tulungan ng ating mga kabataan. Pero I think maganda pong ma-remind yung ating mga kababayan na hindi rin ito magagawa ng gobyerno lamang.
1: Opo.
0: We need a whole of society approach, a whole of community approach, so we can address these problems na talaga namang ang sadi, no, kumikitil paminsan ng buhay ng mga kabataan. But we have hope and we heard a lot, Undersecretary. I am sure na sa susunod pang mga buwan, mga taon, mga linggo, very, very immediate na, no, mas marami pa po kayong magagawa sa CWC. And with that, Undersecretary, maraming salamat po for gracing our program. Meron na lamang po ba tayong huling mensahe para sa ating mga televiewers for this episode? Kasi si Manong, plano ka pang imbitahin ulit sa susunod pa. Oh. Go ahead, sir.
1: Siguro po sa mga nakikinig po at nanonood sa ating ngayong gabi, lagi natin naririnig, ano, it takes a village to raise a child. Mm-hmm. Pero ngayon, dahil sa usapan natin ngayong gabi na to, it appears that our village has drastically increased or expanded, ano, to cover cyberspace. Hindi lang yung physical village na lang natin ngayon ang dapat bantayan, pati yung cyber village na tinatawag na internet, ano. Kaya po sa mga mommy daddies na nakikinig, sa mga kabataan, mga bata po, ano, of course, let us protect each other. Ang kabataan po ay pag-asa ng bayan, lagi natin sinasabi. Ngunit kung hindi natin sila po protektahan at aalagaan, sila po ay mapapahamak. And again, I want to emphasize, ano, sa Council for the Welfare of Children, naniniwala po kami at matibay ang paniniwala namin na sa bagong Pilipinas po, bawat bata ay mahalaga. Kaya basta bata, tayo pong lahat dapat ang bahala.
0: One last thing, Undersecretary, baka pwede mong i-plug yung inyong programa sa Radyo Pilipinas.
1: Opo. Ang Makabata Teleradyo ng Council for the Welfare of Children ay tuwing Lunes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi sa Radyo Pilipinas Magazine. Ano? So lahat po ng mga topics about children, panoorin nyo lang po kami. And of course, don't forget the Makabata Helpline 1383, 24/7 po kami. Tawag lang po kayo, basta bata, kami po ang bahala.
0: Maraming salamat, sir. Lahat tayo ay dumaan sa pagkabata at may pangarap na nais marating sa hinaharap. Huwag sana nating hayaan na ito ay mawala sa isang iglap dahil lang sa pang-aabuso na nararanasan ng isang musmos na bata. Sabi nga nila, iba na ang panahon ngayon at nagbabago na ang lahat. Kaya ang layunin ng ating gobyerno ay makasabay upang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang mga bata sa ating lipunan. Ako po si Shari Olikino, pag-usapan natin.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Nakakatulog ka ba ng payapa? Magandang araw ng Martes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Hilario ng Arles. Sister Rose Agtara po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo ng magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 14, Talata 27 hanggang 31.
2: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
3: "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ibinibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. Hindi tulad ng pagbibigay ng mundo ang pagbibigay ko nito sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Huwag kayong matakot. Narinig ninyong sinabi ko sa inyo, paalis ako, subalit pabalik ako sa inyo. Kung minahal ninyo ako, magagalak sana kayo sa pagpunta ko sa Ama, sapagkat mas dakila sa akin ang Ama. Ngunit sinasabi ko na ito ngayon sa inyo bago mangyari, upang maniwala kayo kapag nangyari ito. Hindi ko na kayo kakausapin ng mahaba, sapagkat parating na ang pinuno ng mundo. Wala siyang inaari sa akin. Ngunit dapat malaman ng mundo na mahal ko ang Ama, at kung anong iniutos sa akin ng Ama, ito mismo ang aking ginagawa."
1: Ibinahagi po ni Sister Lourdes Ranara ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. "Dati akala ko ang kapayapaan ay masusumpungan kapag tahimik lang ang buhay, walang kaaway at hindi nakikisangkot sa gulo ng mundo. Pero hindi pala laging ganun, kasi minsan kailangan mong magsalita, lumaban para sa katotohanan at hustisya. Dahil ang pananahimik ay pagsuko sa kawalan ng katarungan at pagkonsinte sa mga naghahasik ng kasinungalingan. Kaya ang tanong ko, paano magkakaroon ng kapayapaan sa mundong kailangan mong lumaban at manindigan sa tama? Kapatid, bago pa ipako sa krus si Jesus at kahit noong siya'y muling nabuhay, magulo na ang mundong ginagalawa ng kanyang mga alagad. Batid ni Jesus ang takot sa kanilang puso. Kaya bago pa man siya lumisan, ay ibinigay niya sa kanila ang kapayapaang makalangit. Ang kapayapaang hatid ni Jesus ay naghahatid ng kapanatagan ng kalooban, kahit sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Dahil nananalig tayo na may Diyos na pumapatnubay sa atin at nakakaalam ng kahihinatnan ng lahat ng bagay dito sa mundo. Kailangan lang nating ayusin ang ating relasyon sa Diyos, sa sarili, sa ating kapwa, at sa ating kapaligiran upang mapasa atin ang kapayapaan ni Jesus. Kapatid, nawawala sa atin ang kapayapaan ng kalooban kapag natatakot tayo o sobrang nag-aalala. Maaring naramdaman din ito ni Jesus nung alam niyang malapit na siyang mamatay sa krus. Subalit payapa ang kanyang puso dahil alam niyang naaayon sa kalooban ng Ama ang lahat ng nangyayari sa kanya. Ikaw kapatid, nakakatulog ka ba ng mapayapa? Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
6: Ng ating walang gutom program.
5: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
7: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
5: Itong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
8: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
5: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
8: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
5: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
9: Salamat, Presidente. Okay,
10: salamat.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Tuwing Mayo, ipinagdiriwang natin ang buwan ng magsasaka at mangingisda para kilalanin ang sipag at sakripisyo ng mga bayani ng ating agrikultura.
4: Bilang kinatawan ng livestock sector ng Department of Agriculture, nais kong ipapatid na patuloy ang aming suporta sa inyo ang mga programa para sa pagpapalakas ng production upang mamataas ang ani at kita sa mga magsasaka at mangingisda.
3: Maligayang buwan ng magsasaka at mangingisda, mabuhay ang ating mga bayani ng pagkain.
5: Sa kasalukuyang taas ng presyo ng krudo, apektado ang mga magsasaka at mga nagnegosyo ng gulay. Ito ay dahil sa halip na maibiyahe papuntang merkado ang kanilang produkto, minsan sa kagipitan, pinipili nilang itapo na lang ang mga ani. Kaya naman, sa tulong ng Office of the President, tone-tonelad ng gulay ang binibili mismo sa mga magsasaka at ipinamamahagi sa iba't ibang panig ng bansa. Sa inisyatibong ito, bumibisita mismo ang tanggapan ng Pangulo sa iba't ibang trading post sa bansa para bumili ng sariwang gulay mula sa mga magsasaka. Ito'y upang hindi masayang ang kanilang ani at masuportahan na rin ang kabuhayan ng mga nagdedegosyo ng gulay. Matapos bilhin ang mga gulay, ay ipinapadala sa iba't ibang lokal na pamahalaan na siyang namamahagi nito sa kanilang mga nasasakupan.

0: pangalan ng mga kapasa ay maraming maraming salamat po sa ating mahal na Pangulong Bongbong.
1: Kabilang din sa mga benepisyaryo ang walang gutom kitchen ng Department of Social Welfare and Development, New Bilibid Prison at iba pang mga ahensya at institusyon.
2: Muli, maraming salamat po, Mr. President!
3: Sa nakalipas na 2 linggong tuloy-tuloy na pagbili at pamamahagi ng gulay ng Office of the President, hindi lang mga magsasaka ang natutulungan, hindi maging ang mga pamilyang higit na nangangailangan.
4: Kaya patuloy ang aming pag-aaral at patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin lahat makakaramdam ng tulong ng pamahalaan ngayon sa dinadaan natin problema at sa krisis na naging bunga ng gera sa Middle East.

0: Layunin ng SPIMS ang tulungan ng mga Pilipinong OFW na makapasa sa licensure examination for teachers nang sila ay makapagtrabaho sa ating mga pampublikong paaralan.
1: Etong SPIMS po ay nalaman ko mula sa tumulong po sa akin at nalaman ko rin na maliban sa pagtulong na makabalik sa pagtuturo sa pampublikong paaralan ay meron ding mga assistance na ibinibigay, hindi lang teaching kits kundi pati yung mga suporta na emotional, mental, na ibinibigay ng SPIMS guidance para sa muling pagtuturo dito sa Pilipinas.
2: Isa pong napakalaking tulong ng SPIMS para sa mga OFWs, lalo't-lalo ng kagaya po sa akin, naninais kong bumalik dito sa Pilipinas para makapagtrabaho.
0: Tiyak ko po na ang inyong karanasan sa labas ng bansa ay magiging dagdag lakas sa ating sistema.
3: Nararamdaman nga natin ang magiging mas mabilis at mas maginhawa na pagbiyahe na papasok sa Metro Manila. Kaya't magandang na matapos na natin ito. Yung dating kalahating oras na biyahe, magiging 5 minutes na lang, 6 minutes. Kaya't malaking bagay ito. Kahit na nagtatrabaho ka sa Taguig, pwede kang nakatira dito sa Cavite. Ang ating mga kababayan, gamitin ito ninyo, makita ninyo, maramdaman ninyo na malaking ginawa na dinadala ng ganitong malalaking project.
4: Usapang Agrikultura at Bayan, ang inyong source of daily news at agri-information, balitaan at talakayang siksik sa kalaman. Usapang Agrikultura at Bayan, kasama si Hero Robregado, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng umaga. Usapang Agrikultura at Bayan, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura at bayan. Usapang agrikultura at bayan. Usapang agrikultura at bayan.
5: 8 minutos gabi pa ay makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po tayo ng Martes ngayon, 5 na po sa buwan ng Mayo 2026. Good morning. Bangon, kilos, galaw. Ingat lamang sa ating mga motorista sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Paluzon, Visayas at Mindanao, welcome sa ating palatuntunan. Trabang agrikultura at bayan, ano ho. Pero good morning sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating maingisat. Tagusto sa kanilang pamilya, nanay kay tatay, kay lolo, kay lola. Ingat po lamang sa mga naglalakbay. Mamang Chupet, paigising lang, iwas disgrasya, iwas ako na po tayo. Awal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Kapanin po naman ninyo abang likod, Kahiro, Hero, Ilustre, Robregado.
4: Usapang agrikultura at bayan. Usapang agrikultura at bayan.
5: Kung tayo kagad sa pag-asa, alamin natin na magigilagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Pero ang LPA na mataan eh, no? Ngayon natin yan, si Chanel Dominguez ng pag-asa na sa linya na po natin. I'm Chanel, magandang umaga po dyan sa pag-asa.
6: Rancho Pilipinas. Weather.
5: Morning, Ma'am Chanel.
7: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather update. Yung easterlies yung patuloy na umiiral dito sa ating buong bansa at ito yung magdadala ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa Misambuanga Peninsula at Palawan. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan po natin ang maaliwalas na panahon pero asahan din yung init at alinsangan lalo na sa tanghali. Hanggang hapon, posibilidad ng isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating heat index forecast ngayong araw, pinakamataas natin posibleng maitala ay 44 degrees Celsius. Dito ito sa Mindagupan City, Pangasinan at Mambusaw, Capiz. Dito naman sa Metro Manila, asahan ng 38 to 39 degrees Celsius. Para naman sa ating mga binabantayang low pressure area, meron po tayong dalawang low pressure area na binabantayan sa ngayon. Yung isa po, ito po yung posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw at mababa naman po yung tsansa na maging isang ganap na bagyo. Pero bilang low pressure area, inaasahan natin magdadala ito ng mga pag-ulan dito sa may Eastern Visayas at Mindanao by Thursday. Samantala, yung isa naman pong low pressure area, yung mas malayo po, ito po, mataas po yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo at patuloy po natin itong monitor. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
4: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
5: Maraming salamat, Ma'am Ginal Dominguez, mula sa tanggapan ng pag-asa oras sa ating kapitbahay. 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Sabay-sabay tayo napapaingas sa lito ng impila ng Radyo Pilipinas. Pa Radyo Television, dyan po sa 104.3 na Capital. Punta sa may DWCI sa may Pidig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayor Regina. Ho. No nga pala, happy ding anniversary sa inyong dalawa. Ayun. At siyempre dyan po naman sa partihon ng DWCJ sa may partihon naman ng Cagayan. Lalo po lamang sa mga nasa biyahe, sa mga motorista natin, sa mga bihera-bihera ng karne ng baboy na baka na manok. Kaya hindi kayang straight long drive na yan, kilid-kilid muna ho tayo ho. Kilid-kilid lang, power nap, kinakailangan ho yan, 15-30 minutes, okay na ho yan. At natin balikan yung ating mga pinagkakabalahang manibela sa lansangan.
4: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
5: Kabila po ng pagsabog ng lindol sa kabila po ng krisis dyan sa Middle East, ano ho? Sasabayin ho yung mga galit ho ng kalikasan. Yan sa Bicol, eh, grabe pa rin po yung mga pinakita ng mga paglabas yun ng usok. Ano ho? Mga abo-abo na yan sa Bulkang Mayon. Bayan pa ho ng magnitude 6 na lindol dyan ho naman sa May Samar. Ganaman. Kapa, ah, lindol ka na, digmaan ka pa, kalamidad ka pa. Ang daigdig talaga, yun ang talagang larawan ho ng daigdig, kasama ho yan. Nako, ingat-ingat mo lamang tayo ho. Magnitude 6 sa lindol, tumama po dyan sa May Eastern Samar. At sa iba pang mga balitang babantayan ho natin sa loob po ng 24 oras, itong ating kasama sa Hanap Buhay, si Jason, siya pinag-ano na, no? Pinagpiyansa na. Judge na nag-ano ng Warren Dobres. Sorry naman, ayun. Merong limang katado ho, nagpakalat po ng video nitong si NBI.

0: Yun. May sabay ho yan, no? At yung iba pang kaguluhan dyan sa Middle East, naku po, eh, meron pa rin. Andiyan pa rin ho yung tensyon. O gala, para hindi pumanaw, ingat po lamang sa mga naglalakbay po natin kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal po ang bikon sa kalsada. Pakiusap lang.
1: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Kaya inom ho ng tubig, ha, para manatiling hydrated po tayo, ha, sa mga init na nararamdaman natin sa maghapon. Iwasan niyo matagal na exposure po naman sa sikat ng araw, lalo na sa pagitan po ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 po ng mga hapon. Dala ng panangga sa ulan para sa mga biglang thunderstorm, lalo na sa pagsapit po naman ng hapon. 55-0 ba yung sinasabing resulta? Aprobahan na po ng House Justice Panel, 55-0. Ang mga articles of impeachment laban kay BP Sara Duterte, transmit mo naman yan sa plenaryo. Dala, lusot na sa iskatlo tuling pagbasa naman sa Senado ang panukalang batas na Freedom of Information Bill. Nanatili po naman ang banta ng Bulkang Mayon matapos makaranas po ng makapal na asphalt at pyroclastic current ang mayigit sa 50 barangay dyan po naman sa Albay. At yun nga binabanggit natin, asahan po yung rollback sa presyo ng LPG. Ha? 1 piso kada kilo. Pang may magaganap din po namang as po naman, diesel at gasolina ngayong araw. Kano ba? 260 sa diesel, hindi naman kadalitro sa gasolina. Ayon. Sa unang pagkakataon po sa loob na 5 buwan, bumaba ang manufacturing activity sa bansa nitong Abril dahil po sa pagkaunti ng mga bagong order. Tuloy ang pagbabantay po naman, dito ng piso dolyar, abot po sa record low na 61.75 kada dolyares. Ayon. Aha. Kaya magka tayong mag-i-import, yung pisong kinakailangan. Ano talaga yan? In my pag-uulat po naman ng PNP ng 34% pagbaba sa bilang ng mga krimen ngayong Abril para po naman sa nakalipas na 2 taon. Isang miyembro po naman ng PNP SAMP ang napatay habang 4 na iba pang pulis ang sugatan. Ambush po naman sa nasabing lalawigan sa Lanao del Sur. Isang 44 ayos po naman babae ang binaril. Ulo! Riding in tandem dyan po naman sa Cotabato. Grabe, no? Tinde, no? Inilina po ng Philippine Statistics Authority na ang mga negative certification of birth ay magiging valid na lamang sa loob po ng 6 na buwan mula sa araw po naman ng pagkaka-issue. O yan, paalala sa ating mga kababayan na katutukuh dyan, ho? Samantala, sa iba yung dagat, ay natasan noon ni US President Donald Trump ang militar na simula ng Project Freedom ngayong Lunes. Kahapon yan. Lunes sa kanila ngayon. Para gabayan ang mga barkong naipit po sa gitna ng tensyon sa pagitan po ng Iran at Israel. Nagbabala ho naman ang Iran, ituturing itong paglabag sa umiiral na ceasefire. Nagtipo ng mga leader mula po naman sa may 30 bansa sa Yerevan, Armenia. Ikalamang EPC Summit. Akin din mga paglaban sa mga illegal migration at mga isyu pa rin ng seguridad. Okay. May pag-uulat po ang World Health Organization pagkamatay ng 3 pasahero sa isang cruise ship sa Atlantic Ocean. Hinalang outbreak ng hantavirus. Iba nakakatakot yun. Tapos nasa cruise ship ka pa. Makaraming lulan ho ng cruise ship na yan. Dami yung mga nakasakay ho ron. Kapipityugin. Baho, nagbitiw na po sa tungkulin ng gobernador dyan sa Sinaloa, Mexico. Kaya kaso sinamparon.
1: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Lamang ilan o sa mga maikling balita na inyong tututuka sa lupo ng maghapon. Muli po naman sa Radyo Pilipinas. Ano tayo sabi-sabi napapinga nationwide, worldwide. Naman tayo sa ating mga Usapang Agrikultura at Bayan headliners.
1: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Department of Agriculture naka-alerto sa mga lugar sa Bicol apektado ng muling pag-alboroto ng Bulkang Mayon.
1: Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Reporta sa mga ngailangan ng albay sa gitara po yung bunga-bugang asphalt ng Bulkang Mayon na ipagkaloob na ayon kay Pangulong Marcos. Nakalsada ang isinara dahil sa asphalt, mabubuksan na po ngayong araw.
1: Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Committee report sa impeachment complaint laban kay Bibi Sara, inaprobahan na po ng House Justice Committee.
1: Usapang Agrikultura at Bayan.
0: At dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo, asahan na po ngayong Linggo.
1: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Tutukan na ho natin ng mga detalye ng ating balita. Takabay po lamang sa mga live reports sa mga labas ng ating himpilan. Galing din po sa ating mga kapatid himpilan, Luzon, Visayas, Mindanao.
1: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Sa mga detalye ng ating balita, nakatutok na ang Department of Agriculture sa mga sektor na apektado ng patuloy na pag-alabang.

0: Fruto ng Bayong Volcano. At kasalukuyan ay nagkasigawan na po ng monitoring at assessment ng DA Regional Field Office sa Bicol ang mga apektadong lugar na para matukoy ang pinsala sa mga sakahan at pangisdaan. Ikbit din ang paibag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan ng DA para naman sa paglikasyon ng mga alagang hayop at animal health and surveillance. Naglatag na rin po ng command center dyan sa Albay Breeding Station. At tuloy pa rin pong binabantayan ng Department of Agriculture ang presyo naman at supply ng mga produktong agrikultural habang nagpapatuloy aktibidad ng nasabing volcan.
1: Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Mandala, inihayag po naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naipagkalobo na po ng pamahalaan ang kailangang suporta at pangailangan ng mga taga-Albay sa gitna na binubugang ashfall ng Mayon Volcano. Sa panayam sa Pangulo, sinabi nitong nagkausap sila ni Gobernador ng Albay at nagsabi ito nakararating ang mga suporta para sa kanilang mga mamamayan. Iyak din po naman ang Pangulo ang kasama rin po sa naipagkaloob ang mga apektadong residente ang kailangang medical attention kayong prioridad sa kanyang pinasisiguro ang health concerns ng mga apektadong residente. Agdag pa ho ng punong ekutibo na kabilang din sa pinamamadali ay ang pagbubukas po naman ng mga kalsadang isinara sa mga ibinugang ashfall ng bulkan ngayon. Titiyak din po ng Pangulo na kayang mabuksan ngayong araw ang mga daang pansamantalang hindi mabagtas dahil sa ibinugang abo ng Mayon.
1: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Ingat lang sa mga kababayan po natin dyan sa Bicolan dyan, ha? Sa lalo na dyan may parte ng Albay. Takin mo yan. Ang krisis sa Middle East, ang lindol, mapagsabog ng bulkan, issue pa ng corruption, ano ba yan?
1: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Sa mga nag-aantabay nito, eto na ho yung balita. Inaprubahan na po ng House Committee o Justice House Justice Committee ang committee report sa impeachment complaint. Aman po naman kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa inaprubahan ng resolution at articles of impeachment as amended sa pamamagitan ng unanimous vote 55 justice members. 55 bang isang kora, no? Ang nagmanifest na kanilang boto ay pinagtibay ng committee ang naturang report. Inatasan din po ni House Justice Chair Gervil Luis na naman ng committee secretary na bigyan ng kopya si Vice President Sara Duterte at ang mga miyembro po naman ng committee. Nasaang ipadadala ang committee report kasama ng resolusyon at articles of impeachment sa plenaryo upang pagbotohan ng lahat ng miyembro po naman ng Kamara.
1: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Ito na, magpapagalaw ng pwetho ninyo ngayong umaga. Ano ho? Asahan ang dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw na ito ng Martes. Ano ho? Batayo sa pinakahuling price estimate, posibleng tumaas piso hanggang 2 piso kada litro ang gasolina. King ang diesel, ano? Krudo. Sa 3 piso naman, hanggang 4 ang litro ng krudo. Ang bababa po naman ng 2.50 hanggang 3.50 ang kada kilo ng kerosene. Lasa naman ay patutupad na po ang pinal na presyo nito ngayong araw, bandang alas 6 ng umaga. Kunting inat-inat na lang yan. At i-anunsyo na po ang opisyal na presyo ng Department of Energy ngayong pong umaga ng Martes.
1: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Igalaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat po sa mga motorista natin na sa mga maiinit na lugar. Lalo pang pinainit po ng bulkang Mayon. Diyan po naman sa Bicolan dyan. Ano ho? Ang tagtuyo, taginit. Sasabayan pa ng bulkan. Ano ho? Lindol pa. Mga sunog pa. O ano ba naman ang nangyayari sa taigdig?
1: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Sabi ng iba, paalala lang yan. Minder lang yan. Nakakalimot daw. Balita natin. DOTR, harapin mo ang reklamong inihain laban sa mga dati at kasalukuyang opisyal ng kagabaran. May po ng kontrata sa pagitan ng LTO at Stratcom. Kum, ano yan? Sino ba mga may-ari niya? Para kilala mga may-ari nito eh. May natin ng mga detalye. Tukod yan si J. Mike Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Haharapin at sasagutin ng Department of Transportation ang mga reklamong inihain laban sa mga dati at kasalukuyang opisyal ng kagawaran gayon din ng Land Transportation Office sa tanggapan ng Ombudsman. Iriayon kay Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez ay kaugnay ng kontrata sa pagitan ng LTO at ng IT service provider nito na Stradcom Corporation. Sa isang pahayag, iginit ni Lopez na walang puwang sa kanilang tanggapan ng anumang uri ng katiwalian o irregularidad. Bagaman hindi pa formal na natatanggap ang reklamo, sinabi ni Lopez na kanina itong titindigan sa tamang forum sa ngalan ng katotohanan. Pagtitiyak man ng kalihim, patuloy na isinasaayos ang sistema para makapagbigay ng magandang serbisyo sa publiko, gayon din ay may sulong ang transparency at accountability sa lahat ng kanilang mga programa at proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Ang tabay lang kayo, mamaya-maya ng konti, meron tayong live guest, ano, meron tayong makakausap. May kaugaya po ito sa kalusugan. Kalusugan! Din mga magsasaka at mga miyembro nito. Particular po dyan sa ating magsasaka ng New York. Yan ang pag-uusapan ho natin. Live guest ho yan, ho! Tanya, nagbibiro ho. Live ho yan. Punta dito sa istasyon.
1: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Tulong para ho naman sa magsasakang apektado ng pag-alburuto ng Bulkang Mayon, tiniyak ko ng DA. Detali po riyan si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: May nakahanda ng tulong ang Department of Agriculture para sa mga magsasakang apektado ng muling aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa DA, may nakapresasyon ng higit sa 400 milyong halaga ng agri-inputs gaya ng mga binhi, palay, mais at high-value crops, pati rin nasa higit 100,000 halaga ng gamot at biologics para sa livestock at poultry sector. Nakahanda na rin ang pondo para sa insurance at credit assistance sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation at ng Agricultural Credit Policy Council para matulungan ang mga magsasaka. Kasabay nito, sinusubaybayan din ng DA ang galaw at presyo ng mga agri-commodities para matiyak na hindi magkakaroon ng bigla ang pagtaas sa presyo sa merkado. Wala nang sinabi ng DA na nasa higit 6 na po magsasaka na ang naapektuhan ngayon ng kabuhayan dahil sa pinsala ng ashfall. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Ay sa dagdag na balita, umabot na po sa tinatayang 6.64 milyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dulot po ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa ulat, patuloy po minamonitor po naman ng Department of Agriculture ang mga apektadong sakahan at paligid po naman ng Bulkan. Samantalang ngayong buwan din ho ng Mayo ay pinagdiriwang ang Farmers and Fisher Folk Months. Happy anniversary sa ating mga bayaning magsasakit matatapang na maing isda ho. Happy anniversary sa inyo. Patungkol ho dyan yung ating editorial.
1: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Ay bigas at pala sa NFA Albay, tiniyak na ligtas sa gitna ng pag-albruto ng Bulkang Mayon. Dapat lang. Ay natin ang mga detalye, nakatutok si Gary Carl Carrillo, Radyo
1: Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Tiniyak ng National Food Authority o NFA Albay na nananatiling ligtas at nasa maayos na kondisyon ang lahat ng kanilang mga nakaimbak na supply ng bigas at palay sa lalawigan sa gitna ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa inilabas na pahayag ng NFA Albay, binigyang diin ng pamunuan na hindi apektado ang operasyon ng kanilang mga bodega. Partikular na ang mga pasilidad sa ikatlong distrito ng Albay, kabilang ang mga bodega sa Libon at Ligao City. Patuloy ang sinasagawang mahigpit na pagbabantay ng ahensya upang matiyak na walang aberya sa daloy ng serbisyo para sa mga magsasaka at residente, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Maraming salamat, Gary Carl Carrillo ng Albay. Samantala po naman, Office of the President, namahagi po ng 17.6 na mga metro tonelada ng gulay. Ay 5,000 mga pamilya sa Sibagat, Agusan del Sur. Tutok tayo sa mga detalye. Nandiyan po si AJ Luisa Oposa, Radyo Pilipinas, Tandang.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Direktang mubuli ang Office of the President ng iba't ibang gulay mula sa Talakag Trading Post sa Bukidnon at La Vera Trading Post sa Misamis Oriental upang masuportahan ang mga magsasaka at makatulong sa mga pamilyang nangangailangan. Ipinamahagi ang 17.6 metriko tonelada ng gulay sa mahigit 1,000 beneficyaryo sa Sibagat noong May 1 sa tulong ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Thelma Lamanilaw. Kabilang sa mga ipinamahagi ang mga kamatis, repolyo, sibuyas, dahon, pipino, kalabasa, sayote at patatas. Nagpasalamat si Liza Lamanilaw Evangelista sa programang nagbigay ng dagdag na suporta sa pagkain at kabuhayan ng mga residente. Bahagi ang inisyatiba sa programa ng pambansang pamahalaan upang mabigyan ng siguradong merkado ang mga magsasaka at makatulong sa mga komunidad na nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tanda.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tandag. Samantala, kaniwa ng Pangulo nitong Labor Day Celebration sa Agayan Valley ay nakapagbenta ho na higit sa 470,000 pisong halaga ng mga produkto. May natin ang mga detalye si Tina Villacampa, Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nakapagtala ng halos 470,000 pesos na gross sales ang kadiwa ng Pangulo sa katatapos ng Labor Day activities ng Department of Labor and Employment o Dole Region 2. Ito'y mula sa limang sites ng kadiwa sa limang probinsya sa rehiyon. Ang Cagayan nakapagtala ng pinakamataas sa sales na umaapot ng 193,000 pesos. Sinundan ito ng Isabela sa 164,000 pesos. Pangatlo naman ang Nueva Vizcaya sa 47,000, 37,000 pesos sa Batanes habang 26,000 pesos sa Quirino. Ang tagumpay ng Kadiwa ay isang tagumpay rin ng 56 na local entrepreneurs at farmers cooperative na nagbenta ng kanilang mga produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Dudovilla Campa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
0: Sa Mandara, Dole Caraga, nilunsag po naman ang Kadiwa ng Pangulo sa Butuan City, Agusan del Norte. Si Made Yes ng Radyo Pilipinas Butuan sa kumpletong mga detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kasabay ng job fair, sinagawa ang kadiwa ng Pangulo sa Butuan City, handog ng Department of Labor and Employment o Dole Caraga bilang pagdiriwang ng Labor Day. Sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo, direktang natutulungan ang mga magsasaka at community producers na mas mapalawak ang market link ng kanilang mga produkto. Mas murang mabibili ang agri-products gaya ng bigas, mga gulay, prutas, chicharon at processed foods. Limang farmers cooperative at association na dati nang naging benepisyaryo ng DILP o Dole Integrated Livelihood Program ang nabigyan ng pagkakataong makapagtinda sa kadiwa. Iniulat na kalahating araw pa lang ay umabot na sa halos 34,000 pesos ang gross sales. Bukod dito, nabigyan din ng tulong ang ilang displaced workers. Sa ilalim ng TUPAD program, sila ang naging tindero at tindera sa kadiwa. Ayon sa Dole Caraga, ito ay para maipakita ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapaunlad ang kabuhayan at magkaroon ng matatag na hanap buhay ang nasa agri-sector. Para sa Bagong Pilipinas, Medias, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Samantala, mga benepisaryo ng Benteng Bigas, meron na po naman sa Iligan City. Nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa mga detalye, nandiyan po si Sheriff Timhar, Radyo Pilipinas, Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga benepisyaryo ng Benteng Bigas Meron na program sa Iligan City matapos silang makabili ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo na malaking ginhawa sa gitna ng mataas na presyo sa merkado. Ayon kina Romeo at Lourdes Amora, mga senior citizen mula Barangay Santa Elena, nagpasalamat sila sa Pangulo dahil malaki ang naitulong ng 20 pesos na bigas sa kanilang araw-araw na gastos, lalo na't wala na silang kita at mas mahal ang bigas sa merkado na lampas 60 piso kada kilo. Nagpayag din ng pasasalamat ang isang person with disability na si Albert Martinez dahil malaking ginhawa ito sa mga kapos sa buhay at kahit paano ay nakatulong ito para mabawasan ang gastusin nila sa pagkain. Umaasa naman ang isang senior citizen na si Myrna Rojas mula sa isang liblib na barangay sa lungsod na magpapatuloy ang programa para mas marami pang makabenepisyo. Samantala, una na ring tiniyak ni City Agriculturist Mary Ann Belli na sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa tulong ng pamahalaan, palalawakin pa ang programa sa loob ng taon upang mas marami pang makabili ng 20 pesos kada kilo na bigas sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Maraming salamat, Jarip Team Har. Babalik po kami sandali po lamang. Ilan munang mahalagang paalala. Pakiusap lang ho. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumigas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
1: Ito ang Presidential
15: Radio Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
11: mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
0: I-shoutout lang muna tayo. Happy birthday muna doon sa kaibigan natin, si Attorney George Briones. Attorney, good morning ha. Ng Palasyo ng Malacanang. Ganun din kay Ray Anthony Ang, Alberto Jel Chris Maralit. Mga nagbe-celebrate ng kanilang karawan today. Happy birthday po sa inyong lahat.
11: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Anggap muna tayo ng report. Mamaya ng konti yung guest mo natin. Ano ho? Pinaglakad ninyo aga-aga namang jogging sa hagdan niya. Posibleng fiscal sa Pangasinan, pinaghahandaan mga magbabangos. Magtago ho ng matinding init na. Sabihin natin ang mga detalye na kututok dyan si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas, Tayuga.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Pinaghahandaan na ng fish fund operator sa Pangasinan na ang posibleng fish kill bunsod ng matinding init ng panahon. Ayon kay samahan ng mga magbabangus sa Pangasinan President Christopher Sibayan, umaabot na sa 40 degrees Celsius hanggang 46 degrees Celsius ang temperatura na nagdudulot ng gataw o kakulangan sa oxygen sa tubig. Dahil dito napipilitang umahon sa ibabaw ang mga bangus upang huminga. Sa kasalukuyan na sa 5% pa lamang ng mga palaisdaan, partikular sa Lingayen, ang apektado. Gayunman, tiniyak na ligtas pa rin kainin ng mga isda. Bilang paghahanda, gumagamit na ng aerators at iba pang hakbang ang mga operator upang mapataas ang oxygen sa tubig at maiwasan ang fish kill. Ngunit aminado si Sibayan na hindi ito lubos na nagagamit dahil sa mataas na presyo ng diesel at gasolina. Dagdag pa rito, pinapasan ng mga magbabangus sa ang pagtaas ng presyo ng feeds na umaabot sa 35 piso kada sako. Upang mabawasan ang panganib, nasa 25% ng operators ang nagbawas ng dami ng isda sa kanilang palaisdaan. Binawasan na rin ang pagpapakain kabilang ang paggamit ng tinapay dahil sa dagdag gastos at epekto ng init. Patuloy naman ang pag-aangkop ng fish fund operators sa gitna ng matinding init at tumataas na gastusin sa produksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
11: Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Ako naman tayo sa Baronggan, makakasabi po ng Farmers and Irrigators Association dyan sa Eastern Samar. Indo lang Samar ha. Pinalawa kong kakayahan sa pagproseso naman ng niyog at pagpepresyo ng produkto. Mga detalye, nandiyan po naman si Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Baronggan.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Isinailang sa pagsasanay ang mga kasaping ng Farmers and Irrigators Association sa Eastern Samar upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa pagproproseso ng mga produktong mula sa niyog at pagbipresyo ng produkto. Pinangunahan ito ng Department of Trade and Industry Comprehensive Agrarian Reform Program o DTI-CARP Eastern Samar, katuwang ang Department of Agrarian Reform at lokal na pamahalaan ng Kanavid na ginanap sa Barangay Malugo. Dumalo sa aktibidad ang 22 kasapi ng Malugo Farmers and Irrigators Association o MAFIA na tinuruan ng paggawa ng bukopay, bukotar, tuba at suka mula sa niyog kabilang ang wastong proseso, food safety at kalidad ng produkto. Kasabay nito, binigyan din sila ng kalaman sa product costing at product pricing upang matiyak na magiging kompetitibo at kapakipakinabang ang kanilang mga produkto sa merkado. Layunin ang programa na mapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka na makalikha ng produktong may dagdag na halaga at mapalawak ang kanilang pagkakakitaan. Patuloy naman ang DTI CARP Eastern Samar sa pagbibigay ng ganitong mga pagsasanay upang suportahan ang mga agrarian reform benefits fisheries at komunidad tungo sa mas matatag at napapanatiling kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baronggan.
11: Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Dahil dyan, meron po tayong kasama, makakasama this morning, live na live and kicking, ano ho, talagang nag-exercise pa, napakaaga, ay si Ma'am Ashley Jude Beran, ang Regional Social Worker, Health Medical Unit ng Philippine Coconut Authority, Central Luzon and Mimaropa, Department of Agriculture po, at isa ring Ilocano, Certified Ilocano from Cagayan, ayun, Ma'am Ashley Jude Beran, magandang umaga po sa iyo, Ma'am, thank you.
17: Magandang umaga po, Sir Hero, and sa ating mga makikinig po.
0: Yeah, Ma'am, kahiro na lang, parang nagkakapilan tayo sa bahay niyo. Yan. Okay, Ma'am, good morning po. Ma'am, pwede ho bang bigyan niyo kami ng 101 ito about dito sa medical mission ng DA ng Philippine Coconut Authority sa mga magninyog tsaka sa mga pamilya ho nila. Ano bang meron?
17: Opo. Ang health and medical program po bilang kawani or representative po ng health and medical division, ang health and medical program po sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan po natin ay programa po ng Philippine Coconut Authority na tumutugon sa mga kakulangan sa serbisyong pangkalusugan po natin para sa mga magdiniyog. At layunin po nito na matiyak na ang mga rehistrado po sa NCFRS at mga CFIDP eligible po natin ay may access po sa karapatang pangkalusugan at iba't iba pang mga benepisyo. Meron po itong dalawang sub-program. Ito po ang hospitalization and medical care assistance kung saan po maaaring makatanggap ang mga pasyente po natin ng hanggang 40,000 pesos po para sa mga natitirang balanse po nila sa hospital bill matapos po ma-apply yung PhilHealth tsaka mga mandatory discount po natin tulad ng pang senior citizen tsaka PWD. At maaari po silang maka-avail nito kada tatlong buwan, kada confinement period po nila. At pangalawa naman po dun sa hospitalization and medical care assistance, kapag ka po kulang po yung PhilHealth consultant na ngayon po ay PhilHealth yakap na, maaari po rin sila makatanggap ng up to 5,000 pesos po. At kapag naman po nakalabas na po sila ng hospital, pagka po may follow-up check-up na sila, hindi po sakop kasi yun ng PhilHealth. So, pwede po rin sila makatanggap ng up to 5,000 pesos po galing kay PCA. At bukod pa po ron, meron din po na since po ang hospitalization and medical care assistance, si farmer po or yung mga pasyente po yung lalapit kay PCA at sa hospital, kami naman po sa mobile health services, yung lalapit po sa mga komunidad po natin. Ano po yung meron doon? Ang meron naman po doon ay yung mga libre pong diagnostic services, libreng laboratory at gamot, pati po salamin. Basta po reading glasses, pwede po nilang makuha on the spot. Pero po yung mga prescription glasses po natin, may mga limitations lang po. Kaya up to 5 days after po ng medical mission bago po namin maibigay po sa kanila.
0: Eh, ganun na karami aasay na servisyuhan ng mobile health sa clinic ninyo sa bansa?
17: At last year po, na taong 2025, ang total po ng mga naservisyohan, kasama na po yung hospitalization and medical care assistance at mobile health services, ay higit na po sa 100,000 coconut farmers at kanilang pamilya po.
0: Yung bang mga legal na dependent, kagaya ng asawa at yung mga anak
17: yes,
0: na...
17: Po.
0: Pero ano dapat, 20 taong isang gulang, pababa ha? Pwede rin makinamang.
17: 20 years old, ayon po kasi sa patakaran po ng PhilHealth, 20 years old pababa po, tsaka yung mga asawa po nila, pati po mga live-in partners.
0: Ayun.
17: Po
0: pero kinakailangan, para maka-avail ng mga programang yan, dapat naka-register sa National Coconut Farmers Registry System, dapat?
17: Yes po, at CFIDP eligible.
0: Paano pagka hindi?
17: Pagka hindi po, tutulungan po natin silang magpa-register as long as po sila po ay magniniyog po talaga.
0: Ano-anong mga servisyo yung ino-offer nito?
17: Sa hospitalization and medical care assistance po, parang katulad lang din po ng mga medical assistance po na ino-offer ng mga other government agencies, 40 up to 40,000 pesos po na medical assistance ang binibigay sa hospitalization. Sa confinement bill coverage po yon pagka po sila ay na-hospital. Pagka naman po sila ay magpapa-check up lang po, up to 5,000 pesos po. At pag follow-up check up pagkatapos po nilang ma-hospital ay up to 5,000 pesos din po kada tatlong buwan.
0: At walang babayaran?
17: Wala pong babayaran.
0: Ayun. Ayun, general check-up, yung konsulta sa doktor, yung servisyong dental, yung mga lab test na yan, lahat ito, pati prenatal na check-up,
17: yes,
0: sa mga buntis, okay din yan?
17: Yes po. Lalo-lalo po sa mobile health services po namin na kami na po yung pumupunta po sa mga komunidad po natin, lalo po sa mga JIDA area po natin. Ang binibigay pong mga serbisyo doon ay medical, dental po, at optical. Kahit po, lahat po yun ay pwedeng i-avail ng mga farmers at mga dependents po natin.
0: Ay, meron daw ano? Hospitalization at burial assistance?
17: Yes po. Burial assistance po ay hindi po.
0: Wala, hindi kasama yun.
17: Ang burial assistance po natin ay no-offer po ng PCIC.
0: Pero ano naman ang mga requirements? Halimbawa, ako ipupunta rin, kinakailangan ko mag-avail ng programa. Ano mga dapat kong bitbitin?
17: Pagka po sa hospital po natin, bibigyan po sila ng social worker natin sa provincial social worker ng hospitalization and medical care assistance. If a photocopy po yung kanilang valid ID. Kung sila po yung anak, photocopy din po yung valid ID ng ating registered farmer. Ganun din po yung kanilang SOA or hospital bill na kailangan po pirmado ng billing officer or kanilang billing clerk.
0: Okay. Ate Ashley, sabi dito may nagtatanong, may gamot po ba para sa high blood, diabetes at hika?
17: Yes po. Lahat po ng gamot, pagka po available sa ating medical and dental mission, may ibibigay po up to 30 days po yung dose na binibigay ng ating mga doktor.
0: Pa ito may follow-up dito tungkol sa libing, makmakulit eh.
17: Pasensyo po, pero ang makakasagot po niya ng ating PCIC po.
0: Okay. Pagdating naman sa oras ng operasyon, anong oras karaniwan pwede silang pumunta?
17: Actually po, binigyan po natin ng kopya ng mga regional hotline po ang ating programa para po sana ma-share po natin yung regional hotline po ng bawat regional office para po yung mga health and medical unit po ng bawat regional office po yung makakatugon po sa inyong pangangailangan.
0: Okay. Pwede rin ba kayong tawagan para pinakamabilis, lalo na yung mga senior na hirap lang maglakad? Paano ito? Pinakamabilis na pwede kayong makontang?
17: Apo, sa ating mga regional hotline or meron po tayong mga PCA provincial offices or kaya yung mga agriculturists po na kada municipality po meron po tayong agriculturists. So kapag may gathering po, pwede po agad-agad or ngayon po, sa kanila, usong-uso na po yung mga group chat sa mga cooperative association po natin. Pwede po kayong lumapit.
0: Oo, sa mga lugar doon na malalayo, pwede daw humang mag-request ng mobile health services.
17: Opo, wala pong problema yon. Ang tamang tao lang po na pwede niyo pong tawagan ay yung atin pong mga regional hotlines.
0: Mukhang anong meron sa Amayo Asyete? Paanong magaganap? Meron daw bloodletting sa mga mag-inyog? Anong meron doon?
17: Ang bloodletting po ay para po sa lahat. So, pwede po kahit sino po pwede pong maging blood donors. At ang proceeds po, porsyento po ng proceeds na makukuhang dugo po ay ilalaan po natin para sa mga magniniyog. Kasi alam naman po natin ang Philippine Red Cross po, pagka po tayo'y nangailangan ng dugo, meron pa po tayong processing fee na babayaran. Lahat po yon yung porsyento po na ibibigay sa mga magniniyog, iwi-waive na po yung processing fee tapos priority pa po, pati sila pag nangailangan po sila ng dugo.
0: Ma'am Ashley, yung mga regional at provincial offices niyo, lahat yan merong mobile health services?
17: Yes po, lahat po. Sa ngayon po, nasa 30,000 katao na po, humigit kumulang yung accomplishment po natin ngayong April pa lang po yun sa buong bansa po. At tuloy-tuloy pa rin po na nagaganap ang medical and dental mission natin under mobile health services. At tuloy-tuloy po yun sa lahat ng rehiyon. At inaanyayahan ko rin po pala na lahat po ng mga coconut farmers, lahat po ng anak ninyo, kahit ilang anak po yung dalin nyo, kahit ilang asawa po, basta alam po nung legal, ay pwede nyo pong idala. At makakatanggap po kayo kahit sa dental po natin, kahit ilang services po, magpapapasta, magpapabunot, papalinis, pwedeng-pwede po lahat po yun.
0: O yung panahon natin ngayon, medyo kakaiba yung climate natin. Yung bang madalas sumpungin ng high blood, ng hika, kahit ilang beses bumalik sa loob ng isang taon, okay lang?
17: Pagka po sa hospitalization and medical care assistance, kada tatlong buwan po. Pero sa mobile health services, kunwari po, naganap po ang mobile health services sa isang munisipalidad, pero sa susunod po na buwan, sa isang munisipalidad naman, pwede po silang pumunta po.
0: Ayun, ako ma... Yes, Ma'am Ashley Jude Beran, baka may mensahe pa rin po tayo sa nakikinig. At siyempre, si Administrator, nakikinig din yata at nanonood sa atin ngayon. Good morning sa'yo, Administrator. Nasaan niyo po pagkakataon?
17: Apo, sa darating po na Mayo Asyete, 2026, magsasagawa po tayo ng Bayan Yugan sa Kalusugan Blood Donation Drive para po sa ating mga coconut farmers at kanilang pamilya. Ito po ay gaganapin sa isang mall sa Commonwealth mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Katuwang ang Philippine Red Cross. Napakahalaga po ng aktibidad na ito dahil ang makukuhang dugo ay makakatulong po sa pagpapanatili ng sapat at ligtas na supply ng dugo sa ating pong mga hospital. At bahagi po nito ay ilalaan para sa ating mga magniniyog at kanilang pamilya na maaari pong mangailangan sa oras ng emergency at pagkakasakit. At pagkatapos po nito, inaasahan din po natin na sunod-sunod na po yung mga bloodletting activities din po namin sa iba't ibang rehiyon upang mas mapalawak pa po ang supply at tugon sa pangangailangan po ng dugo. Kaya naman po inaanyayahan po namin kayong lahat na makiisa po sa ating Bayan Yugan sa Kalusugan Blood Donation Drive sa Mayo Asyete. Sa simpleng pag-donate nyo po ng dugo ay makakasakit makakatulong po tayo na makapagligtas po ng buhay, lalo po ng ating mga buhay po ng ating mga magniniyog at kanilang pamilya. So, maging bahagi po tayo ng bayan nyo gan sa kalusugan. Be a hero in a COCO way. Inaanyayahan ko rin po ang lahat na makilahok po sa mga mobile health services po natin na ginaganap po sa iba't ibang parte ng bansa para sa ibang katanungan po. Naka-flash po sa ating screen ang mga regional hotlines po natin at maaari rin po kayong mag-send po ng inyong concerns or katanungan sa PCA website po natin, pca.gov.ph, Facebook pages, Philippine Coconut Authority, Philippine Coconut Authority Regions 3 and 4B naman po sa aming rehiyon at marami pa pong iba. Gayun din po, nagpapasalamat po ako na ginas niyo po kami rito.
0: Siyempre.
17: At sana po magtulungan din po tayo, matulungan ang ating mga magniniyog.
0: Hanggang sa muli, Ate Ashley. Ashley, maraming salamat ha.
17: Thank you. Rin.
0: Thank you, ma'am. Thank you.
18: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Si Ma'am Ashley Jude Vera nating kasama ho, ano, Regional Social Worker, Health and Medical Unit, Philippine Coconut Authority, Region 3 and 4B, Department of Agriculture. At sa ating agricultural, at sa ating editorial, tingnan natin ho.
18: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Ang pagdiriwang po ng buwan ng mga magsasaka at mangingisda ngayong Mayo ay hindi lamang dapat magsilbing pagbabalik tanaw sa mga nakagisnan ho nating paraan ng paghahanap buhay. Sa gitna ho ng mabilis na pagbabago ng mundo, ito isang malakas na panawagan para sa evolusyon. Isa pong transisyon mula sa tradisyonal patungo po naman sa makabago at mula sa pagtanda ng ating mga magbubukid patungo po sa paghikayat sa mga bagong henerasyon po naman. Hindi po sapat ng sipag at tiyaga sa ilalim po ng araw. Para makasabay sa pandigdigang merkado, kailangan po ng ating sektor ang mas malawak na access sa smart farming, makabagong kagamitan sa pangingisda, paggamit po ng mga drones para sa pag-spray ng mga abono at pagkakaroon po ng mga cold storage facilities ang mga baybayin na hindi luho. Ang mga ito ay pangangailangan upang mabawasan po ang pagkalugi at mapataas po ang kalidad po naman ng mga produkto. Isang nakababahalang katotohanan na ang average na edad ng mga magsasaka ito po sa Pilipinas ay nasa 53 hanggang 57 taong gulang. Kung hindi po natin gagawing kaakit-akit ang agrikultura sa ating mga kabataan, sino ang magpapakain sa atin sa susunod na dalawang dekada naman? Ang Mayo ay dapat maging buwan po ng pagpapakita ng sa mga pagsasaka at pangingisda ng mga makikita ang mga negosyo. Hindi lamang isang gawaing nauyog na po naman sa kahirapan. Ang pag-aalay po ng mga bulaklak o pagdaraos po ng mga parada ay kulang, ating mga mangingisda ay patuloy po na itinataboy sa sarili nilang karagatan. At kung ang mga magsasaka naman ay nawawalan po ng lupa dahil sa walang habas na land conversion. Tunay na diwa po ng Mayo ay ang pagtitiyak na may sapat na suporta sa pondo, infrastruktura at proteksyon sa batas at mga sektor na ito. Sa pagtatapos po ng buwang ito ng Mayo, naway hindi maglahong ating pagpapahalaga sa kanila. Ang pag-unlad ng bansa ay nakaugat sa lupaing ating tinatamnan sa dagat na ating pinagkukunan. Suportahan natin ang mga lokal na produkto at ipaglaban ng mga pulisiyang tunay na magpapalaya sa kanila mula po naman sa kahirapan.
18: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
0: Ano kaming oras? Napakabilis ng oras natin at bukas magkasama at magkapiling tayo muli. Muli maraming salamat na kay Ate Ashley Jude Beran. Baka aga nating naging panauhin 4:30 ng madaling araw. Ganyan naman ang magsasaka talaga. Ano? Magang nagigising, magang bumabangon. Maraming salamat muli Ate Ashley. Sa ngalan natin mga nakasama, sila Roger Cruz, Roman Malilin, ating mga executive producer, sila Christopher Tirambulo, Julius Gonzalez, ating mga kapatid na Himpilan, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming pong salamat sa inyo rin. Hero, ilustre, obrigado, nagiiwan. Ano mang bagay na matidatama hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po ay isang paraiso. Minsan pa ho, wag tayong basta-basang naniniwala sa fake news, wag ho tayong magpalinlang.
18: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanian. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura at Bayan.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
3: Ng ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
2: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.

0: Pilipinas.
1: Oy, mabuhay, mabuhay mga brada. Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao. Simulan natin ang ating magandang siksik sa balita. Samahan nyo kaming rumonda sa mga isyu at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brada. Araw po ngayon ng Martes, May 5, 2026.
0: Ronda, Pilipinas.
1: Kamusta ang inyong naging Monday mga brada? Okay naman ba? Aba ngayon po may pasok ha, lalo na dito sa Metro Manila. Kilos na bangon mga brada. Mag-almusal na, syempre. Dun sa healthy, malunggay pandesal. O, diba? Syempre, samahan nyo pa rin kami mga brada ha, na Romonda. Sa mga isyu at balitang napapanahon. Ngayon nga pong araw ng Martes mga brada ha. At syempre, sama-sama natin alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
2: Hi, Papa Lore.
0: Headlines.
1: Una, mga brads, ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
0: Pilipinas.
1: Kalangaman Island kasama sa World's 50 Best Beaches. Government-to-government oil procurement ng pagbili ng langis. Magandang estratehiya para matiyak ang supply ng produktong petrolyo sa bansa. Bilang naman ang krimen sa bansa, bumaba ng 34% itong Abril kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon.
0: Headlines.
1: At Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinatitiyak na ang agaran at patuloy na pagbibigay ng sapat na tulong sa mga residente ng Albay na apektado ng aktibidad ng Mayon.
0: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM.

Alas 5:11 po na nagmamadaling umaga, mga brad. Maya-maya rin makakausap natin, mga brad, ha, ang presidente po ng Sinag patungkol naman po sa supply ng bigas. At syempre, kung ano nga po ba ang magiging epekto ng nangyaring pagsabog ng bulkang Mayon dyan po sa ating agrikultura, lalo na yung mga manggagaling po dyan sa Bicol Region. Ano nga po kasi marami po ang nagreklamo dyan, o marami ang umaaray dahil nga po doon sa malaking kumbaga dagok na aanihin na sana. Apa, inaabuhan pa, mga brad. Nabagsakan pa ng ashfall. Kaya naman medyo hindi maganda yung mga sitwasyon dyan po sa Bicol Region, lalo na po pagdating sa usaping agrikultura. So maya-maya, makakausap natin dyan si President Rosendo, so si Kasendong ng Sinag, mga brad, ha? Ronda! Sa ngayon, bilang tulong sa mga kababayan natin, apektado pa rin ang aktividad ng Bulkang Mayon. Nagpapadala po, ha? At narito ang mga kinakailangan tulong ng ating mga kababayan. Kung kayo po may plano magpadala, o kung kayo po ay kumbaga na nais tumulong dito sa ating mga kababayan, mga brad, ang kailangan po nila ay ang target nila ay 15,000 liters kada araw po, ha, ng inuming tubig. Malinis na tubig, ibig sabihin, hindi lang po basta tubig, ha, yung maaaring inumin na tubig. Drinkable water, ayan po, potable water, mga brad. Syempre, kailangan po nila yung face mask, particularly yung N95. Protection din po sa ashfall. Yan po yung sinasabi po ng Department of Health. Binanggit po natin kahapon yan, dahil meron pong mas mamaliit po na particles na kumbaga mahirap i-filter out using usual face mask. So ito po yung kailangan, N95. Syempre, gamot para sa mga sakit at sa paghinga, mga nebulizers. Kailangan po yan. Hygiene kits, of course, para sa mga kababayan nating natili sa evacuation centers. So, this time, di po damit ang kailangan nila. Ang kailangan po nila, yung nga, mainom tubig, yung mga nakabote siguro, dahil nga po mas madaling protektahan

5:13 in the morning. O isa pa mga brad, datuloy na po ngayong araw itong malaki ang taas presyo ng produktong petrolyo. So kung kayo po medyo kinakapos na po ng gasolina, ng diesel, aba meron pa kong ilang minuto ha. Meron pa ho kayong almost 45 minutes para po kayo ay makapagpagasolina, makapagpa full tank bago ho tumaas po yung presyuhan ng langis. Ano ho? So dapat ho nakapila na ho kayo as early as now, dahil kung isasagad nyo pa ho yan, ako, just me, baka ho kayo ay mahirapan it for sure. Mahaba-haba po ang mga pila ngayon sa mga gasoline station mga brad ha. Piso hanggang dos ang presyuhan dyan po sa antas presyo diesel, habang hanggang 4 pesos naman mga brad ang itataas po dito sa gasolina. Ang kerosene, kung ang sasakyan nyo tumatakbo sa kerosene, rollback. Magantay kayo. Epektibo po yan mga brad ha. Alas 6 ng umaga ngayong araw po na ito. So antabay na po kayo dyan po sa inyong mga sa mga inyong suking gasoline station mga brad ha. At speaking of langis mga brad, aba, ito naman ha. Isang magandang hakbang po ang plano ngayon ng pamahalaan na government-to-government oil procurement ang pagbili ng langis direkta sa pagitan po ng ating gobyerno at ng gobyerno ng mga bansang nagsusupply po ng produktong petrolyo. Sa parehan po ng Radyo Pilipinas World Service, binigyan din ni Energy Undersecretary Attorney Jay Layug na magandang estratehiya ito upang matiyak ang supply ng langis sa bansa. Matatandaan niya na noong sumiklab ang gulo sa gitnang silangan, nahirapan ang mga oil companies sa ating bansa na bumili ng supply ng langis. Kaya nag-intervene ang pamahalaan at nagdeklara ng State of National Energy Emergency. Iginit din ng undersecretary na kinakailangan na lumikha na ng isang batas upang bigyang kapangyarihan ng gobyerno na makibahagi sa distribusyon ng langis sa panahon ng emergency o ng pangangailangan. Oo, dahil medyo alam nyo naman, nabingi ang lahat nung tumaas po yung presyuhan ng langis. Kita nyo, umabot ng 100 at 150 mga brad yung diesel. Ano ho? Pero ang maganda ho dito sa oras na magkaroon ng government-to-government oil procurement mga brad, aba, mababawasan syempre unang-una sa lahat yung middleman. Ano ho? Ang middleman, yan po ang pinaka na kumikita po sa lahat. Kita nyo naman yung ginagawa sa mga farmers natin, di ho ba? Maliit bibili yung presyuhan dyan sa farm gate, sa pinanggagalingan, and then mataas ibibenta doon sa sa kanilang supplier o sa kanilang sa taong bayan. Oo, doon sa mga consumer. Ayun, mataas po ibibenta sa consumer. At ito, masakit. Nag-a-anunsyo pa ang mga magagaling na magkakaroon daw ng price increase. Habang yung kinukuha nila, nagkaroon ng price decrease. Excuse me. Yan yung isa rin sa itatong natin mamaya kay Kasendong. Pero dito po sa punto ng applicable din ho yan, dito sa punto po ng oil procurement mga brad ha. Sabi pa nga doon sa Senado, meron daw pagkakataon na meron naman pala tayong supply ng langis. Oo, tapos itong mga abusadong oil companies mga brad, talaga naman sinasamantala yung pagkakataon para po tumaas yung, inaantabay tumaas yung presyuhan. Kung titignan mo sa at least sa mga apektado pong lugar, isa po ang Pilipinas sa pinakamataas na itinaas ang presyuhan po ng produktong petrolyo. Yun yung medyo nakalulungkot na parte. Ha? Walang kontrol ang pamahalaan simply because of the oil deregulation law. Kita mo naman kung paano inabuso nitong mga oil companies yung nasabing gawain na ganire. Ano ha? Ronda Pilipinas. Kaya sana magtuloy-tuloy po itong magandang oil pro government to government procurement mga brad. And hopefully meron tayong makukuhanan na mga kumbaga meron diyan yung unleaded, yung 95, 97 mga ganyan. Sana meron nakalagay doon ito yung government oil. Ayan, government oil. Government procured oil. Para dito sa price ito, mabilis. Ayun. O mas mura, di ba? Alright, 5:18 in the morning. Bago tayo magtuloy-tuloy sa ating balitaan, nasa linya na po natin ang presidente po ng Sinag, si Kasendong Rosendo So. Nasa linya na po natin. Maganda morning, Sir Rosendo So, presidente ng Sinag. Sir, maganda morning. Lawrence Tanoco po ito ng Radyo Pilipinas.

0: Parang hindi tayo naririnig ni Kasendong. Ayan. Yes, sir. Yes, sir. Morning.
1: Yeah, magandang umaga.
0: Yes, sir. Magandang morning po. At ito po ay pag-usapan lang natin, sir, yung about dito po sa supply ng ating bigas, dahil recently nagkaroon po ng mga pronouncements na magkakaroon po ng pagtaas sa presyuhan ng bigas. And of course, damay ko na rin maya-maya yung update sa agriculture sector sa Bicol Region, Kasendong.
1: Yeah, okay.
0: All right. So una po, sir, itong napipinto po manong pagtaas ng presyo ng palay dahil po sa anihan sa September, dahil sa tumataas na presyo ng fertilizer ngayong panahon ng pagtatanim. Ano sa palagay niyo po ang ng sinag ang mainam na solusyon para maibisan po ito, sir, or para hindi matuloy if ever?
1: Yeah, around almost 30 days ago, nag-suggest kami sa Department of Agriculture na kung pwede magbigay ng MC card or yung tinatawag na coupon sa magsasaka around 6,000 pesos para is mabawasan yung cost of production, no? Dahil yung increase ng urea from 1,600 retail, ngayon umabot na ng 3,000 yung urea. So ang presyo kasi ng world market is yung $420 per metric tons. Ang almost yung huling purchase ng India is $935 per metric tons. So doble yung tinaas. So, kailangan support ka ng ating gobyerno para at least bumaba yung cost of production natin. Yun ang isa. No? Yung secondly, of course, yung sa fuel, almost double din yung ano yung price of fuel. So, kaya mahihirapan yung mga magsasaka yung dating na sa first month na gastusin pala dun sa fuel kung magtatanim ka. Almost kung magtanim ka ng May, no, June, around 360 liters na kurdo ang kailangan mo. So almost 30,000 pesos yun, no, based on 82 pesos na 82 to 85 pesos na diesel. So, pag ganon, talagang malaki yung additional cost. Dati kasi mga 17,000 lang yung first 30 days. Alam naman natin yung pagtalim ng palay is around 90 to 100 days yung binhi. No? So, magastos talaga kung titingnan natin yung planting planting season itong cropping season.
0: Sir, kamusta naman yung tugon ng ating pamahalaan patungkol po dun sa inihirit ninyong MC o yung ano bang tawag dun? MC card?
1: Wala pang wala pang final kung paano ang solution or may mabibigay pang amount na ayuda para sa ating
0: At if ever, sir, ito po ba first time? O, alam ko meron na mga ayuda before ang government when it comes to ano sa mga fertilizers po, ano?
1: Yeah, meron. Around ano lang yan, 1,000 ganun.
0: And ay 1,000 lang.
1: Yung binibigay, no? Yung last is around I think 650 pesos per hectare or 700 pesos per hectare.
0: Okay. So if ever, sir, na magkamatuloy nga po itong inihirit po nating ayuda, magkano po are we expecting na hindi natataas yung presyo ng bigas by September, or ito ay makakaano lang, makakabawas lang ng konti?
1: Yeah, yung nabanggit ni Secretary na 62 pesos na bigas kasi, binabase niya na around 31 pesos landed drive sa Miller.
0: Mm-hmm.
1: So kung yun ang presyo, yung 62 pesos, yun ang farm gate price na nasa around 24 to 25 pesos.
0: Mm-hmm, mm-hmm. So, nasa magkano po kayang in-expect natin if ever matuloy itong ayuda, nasa 50 po kaya yung ano, yung magiging kilo ng bigas?
1: Yeah, kung matuloy yung ayuda na around 6,000 pesos ang fertilizer
0: uh-huh.
1: na pwedeng iayuda, tsaka yung sa fuel siguro mga 3,500
0: mm-hmm.
1: at least mababa yung presyo ng palay bigas, no?
0: Mm-hmm.
1: Up to around 52 to 55 pesos.
0: 52 to 55. Ah, okay. Sir, meron din po kaming balita na mababa ang kuha ng ilang middlemen sa ating mga farmers. I'm not sure exactly yung location, pero nasa 14 pesos to 15 pesos lang daw yung 15 pesos yung kuha, and then ginagamit ito to ibenta ng mas mataas dito po sa merkado. Ito po ba narinig na po ng Sinag?
1: Lorraine, sa ano naman, no, yung pilihan ngayon na sa bumaba from 25 to 20 pesos.
0: Mm-hmm. Ah, baba.
1: Yung farm gate price. Mm-hmm. Pero ngayon, umakit ng konti na sa 23 to 24 pesos.
0: I see, I see. Sir, dako naman tayo dito sa usapin dito sa Bicol, di particular dito sa may mga mayon. May update po ba kayo? Kamusta ang agriculture sector natin or yung mga member nyo po dito sa mga tinamaan ng Bulkang Mayon, sir? Aktibidad ng Bulkang Mayon?
1: Yeah, yung mga gulay, no?
0: Mm-hmm.
1: Malaking apekto ito sa mga gulay. Mm-hmm. And of course, yung mga aani na sa area
0: mm-hmm.
1: Affected. Pero yung mga tingin naman natin yung mga hindi pa for harvest, mga nagtanim ng 35 to 40 days hindi ganun kalaki ang apektado, no? Pero siyempre kung malapit dun sa area ng Mayon, talagang malakas yung asphalt na, mm-hmm. na bumubuga. So, talagang apektado.
0: Mm. Sir, sino ba ang sinusuplayan ng Bicol region, particular itong mga nandiyan sa Ginubatan? At anong in-expect nating epekto nito sa presyuhan po sa merkado, sir?
1: Yeah, ang problema kasi natin, Lawrence, is ano, yung transport magastos, no?
0: Mm-hmm.
1: O dun sa area na yon na dapat kunin na lang yung mga produkto dun sa area,
0: mm-hmm.
1: Kukuha pa sa other region. So, yun ang situation ngayon. Kung ganun, mas maging problema yung pagkain
0: dun
1: sa lugar.
0: I see. Siguro sir, last na lang, mensahe na lang natin sa ating mga kababayan tsaka sa pamahalaan, especially regarding to sa hiningi po ninyong ayuda, na hopefully, syempre, maibigay agad. Ano?
1: Yeah, we hope na maibigay nito para at least yung production cost medyo bumaba. And kung makita natin sa news, yung Thailand, Vietnam,
0: mm-hmm.
1: nagbawas din ng production, no? Ibig
0: mm-hmm.
1: sabihin, kung nagbawas sila, so hindi ganun ka-expected yung export nila kung nagbawas sila. So, kailangan talaga na mag-prepare tayo sa ating local products.
0: Alright. Sige, sir. With that, thank you so much. And of course, tawag po ulit kami next time, Kasendong.
1: Thank you,
0: Lawrence.
1: Lawrence.
0: Yan. Sige. Rosendo So, mga brad, ang pangulo po ng grupong Sinag. Ronda. Pilipinas. Ayan, medyo malaki-laki ha, yung kumbaga 6,000 na ayuda na inihingi po ng grupo. Pero syempre, ito po ay para maibsan naman o para sumalo doon sa mga in-expect na additional cost ng pagtaas po ng mga presyuhan. Bunsod pa rin, syempre, ng pagtaas ng presyo ng langis po yan, ha? Fertilizer and any other preparatory proceedings talaga. Process, mga brad, dyan po sa pagtatanim. Dahil nga po buwan po na ngayon ng paghahanda. Sabi nga natin, syempre gagamit ka ng makinarya. Ano ho? Isang katerbang makinarya sa paghahanda ng yung lupa. At paggagamit ka ng makinarya, hindi naman po manual yan. Unless magmamanual po yung ating mga kababayan. Diba ba? So, ito po automatic at syempre, nagpapatakbo po dito langis, so produktong petrolyo. Either gasolina or diesel, mostly diesel ho yan. So, it will add up to the cost noong mga ibinibenta nilang produkto o kung ano man yung kailang aanihin, may bibigas o yung mga tinatawag po nating gulay. Di ho ba? So hopefully magawan po ng paraan at sana hindi po tumaas talaga ng tuluyan yung presyuhan ng bigas come September, mga brad. 5:29 in the morning. Sa pagbabalik natin, mga brad, ha? Ay, meron tayong big job. Natatandaan niyo pa ba yung big job natin, yung BJ? Sa pagbabalik po ng Ronda Pilipinas, mga brad, gagawin natin yung magpapa-BJ na. Ang gawang BJ nito ay mula kay Ligaya, mga brad, ha? Inihanda ni Ligaya para sa atin. Sa pagbabalik po yan ng Ronda Pilipinas.
2: Ronda Pilipinas.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
13: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
12: It surely does. ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
13: Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
12: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
13: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
14: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
15: Miss Philippines!
13: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
12: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
13: Ang trahedya naman, if you've read Noli Metangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisóstomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura.
12: It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda Pilipinas. Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda, Ronda Pilipinas.
18: Bilanggo!
17: Ronda, Ronda Pilipinas.
0: Alas 5:36 na po, nagmamadaling umaga mga brad. Ronda. Lawrence Tanhoko yung napapakinggan up until 6 in the morning. Ronda, Ronda Pilipinas. Ito muna ha, balikan lang natin yung usapin sa kasolina. Epektibo po ngayong araw, Mayo 5, alas 6 po ng umaga, ipatutupad ang panibagong oil price adjustment ng mga kumpanya ng langis sa bansa. Tataas ng 2 piso at 21 sentimo kada litro ang gasolina, habang madaragdaga naman ng 2 piso at 66 na sentimo ang presyo ng diesel. May pagbaba naman sa kerosene na abot ng 3 piso at 50 o 3 piso at 50 sentimo mga brad. Ang kada litro na bahagyang magbibigay naman ng ginhawa sa ilang consumer. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, isa sa pinakapangunahing dahilan ng taas presyo ay ang paghina po ng piso laban sa dolyar na umabot pa sa 61 piso at 75 sentimo. Dahilan upang mas mahal ang pag-angkat ng langis sa bansa. Samantala mga brad.
17: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Tiniyak naman ng DOE o Department of Energy na natiling sapat ang supply ng langis sa Pilipinas. Ayon po sa kanilang datos, may inventaryo ang bansa ng langis na tatagal ng 53 araw. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ang galaw ng pandaigdigang presyuhan ng langis at palitan ng salapi na direktang nakakaapekto po sa presyo ng produktong petrolyo mga brad. Ha? And speaking of pagtaas po, ito naman ha. Binatikos po ni Senadora Maria Imelda. Maria Imelda Josefa Remedios Aimee Marcos. Ayan, ang Manila Electric Company o yung Meralco, kaugnay po ng umunay paulit-ulit at pinalobong singil sa kuryente sa gitna po ng pagdinig ng Senate Protect Committee. Kinasyon ni Marcos mga brad ang mekanismo ng paniningil, partikular ang pagkasama po ng generation at transmission charges sa pagkukwenta ng system loss na nagresulta umano sa double charging. Ito, finally, Ayon kay Marcos mga brad, tumataas ang kabuang bayarin ng mga consumer sa tuwing tumataas ang presyo ng petrolyo at humihina ang piso dahil nadaragdagan ng iba't ibang singil sa billing. Binusisiri ni Marcos ang pagtaas po ng transmission cost dahil sa ancillary services at ang patuloy na pagsingil nito sa mga consumer kahit hindi pa aktwal na nagagamit. Kinusyon din ni Marcos mga brad ang pagpasa sa mga consumer ng gastos para sa lifetime rate at senior citizen discounts, gayon din ang pagpataw ng value-added tax sa bawat bahagi ng electric bill. Iginit ni Marcos na hindi sapat ang maliit na refund at nananawagan na agarang reviewin ang Electric Power Industry Reform o yung EPIRA law upang magtanggal ng matanggal ang mga hindi makatarungang singil at sistema sa pagkukwenta ng kuryente. Alam mo, pinakamasakit dito sa akin yung ano, yung system loss mga brad. Dahil yung system loss, eh ito po yung kanilang kumbaga lugi niyo yan eh. Lugi niyo yan. Bakit niyo sa amin ipapasa? 'Di ba? Hindi niyo dapat ipasa sa taong bayan niyo. Pag nagnegosyo ba ako, yung kumbaga yung ikalulugi ko, kumbaga may risk sa akin yun eh. 'Di ba? Pag nalugi, eh, ako ang kawawa, 'di ba? Eh nagkataon lang kasi dito sa mga ganitong pagkataon, wala tayong magagawa kundi ano eh. Sila lang kasi yung ating makukuha na ng ano ng kuryente. Kaya wala tayong magawa. And hopefully, ito pong itutulak is yung sulong ni Senator Marcos ay magkaroon ng magandang resulta. Ano? 5:39 in the morning. Report muna tayo ha. Halos 5,000 individual na natili po sa evacuation center kasunod ng ashfall sa Mayon Volcano ayon sa DSWD. Ramonda sa Baltangyan, Marianne Bastasa.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Balikan natin ha yung
19: nasa
0: report.
19: Nasa isang
0: ayan na pala, ready na. Sige, Banat.
19: 362 pamilya ang nananatili sa evacuation centers kasunod ng epekto ng ashfall at pag-alboroto ng Bulkang Mayon, ayon yan, sa Department of Social Welfare and Development. Batay sa pinakauntalang ahensya, katumbas na ito ng halos 5,000 individual na pansamantalang nanunuruyan sa 12 evacuation centers. Bukod pa ito, sa 26 na pamilya nakikitira muna sa kanilang mga kaanak. Ayon pa sa DSWD, nasa higit 6,000 evacuees ang natulungan sa mga child-friendly space at 24 naman sa women-friendly spaces. Habang 276 naman ang nabigyan din ng psychosocial first aid. Sa Kabuuan, umabot na sa higit 86,000 pamilya ang naapekto ng pagputok ng bulkan, batay na rin sa datos hanggang nitong Mayo 4. Patuloy naman pamahagi ng tulong ng DSWD na umabot na sa 122 milyong piso, kabilang dyan ang family food packs para sa mga apektadong komunidad, lalo na ang mga inilikas na pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marianne Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Bago, balita ang kakaiba. Balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas. 738 AM.

Iniutos mga brad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pakipagtulungan naman ng mga ahensya ng pambansang pamahalaan sa mga lokal na opisyal ng Kamalig at Ginobatan upang matiyak na mabibigyan ng sapat na tulong ang mga residenteng apektado ng makapal na ashfall. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, personal siyang ipinadala ng Pangulo sa lugar upang tiyakin na naipadala o naipapadala ang lahat ng kinakailangan suporta para kina Governor Noel Rosal at Mayor Anne Hema Onghoko. Gayun din sa mga apektadong mamamayan. Dagdag pa ni Dizon, tuloy-tuloy ang isinasagawang clearing operations upang alisin ang abo at debris sa mga apektadong lugar. Aniya, hindi titigil ang pamahalaan hanggat hindi ganap na nalilinis ang mga komunidad. Mama! Sa ngayon, natiling nakatabay ang mga kagamitan at tauhan ng gobyerno upang matiyak naman ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga residente habang nagpapatuloy ang banta mula sa aktibidad ng bulkan. Nice! 5:42 in the morning.

0: Hindi lang mga brand financial at physical na tulong ang ibinibigay ng pamahalaan sa mga kababayan natin na nasa evacuation center bunsod ng aktividad ng Bulkang Mayona. Ibinahagi ni Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson Assistant Secretary Erin Dumlao na nagbibigay rin sila ng psychosocial assistance lalo na sa mga individual na bahagi ng vulnerable sector gaya ng mga bata, kababaihan at matatanda o yung tinatawag na senior citizen. Nagbibigay sila ng evidence ng incident stress debriefing dahil traumatic para sa mga nasa vulnerable sector ang karanasang dulot ng paulit-ulit na pag-aalboroto ng bulkan. Dagdag nito, mayroon ding mga ligtas na lugar sa mga evacuation center kung saan nagkakaroon ng mga aktibidad para malibang at matuto ang mga kabataang evacuees. Five:43 in the morning. Nakapagtala naman mga brad ng 6.64 million pesos worth na pinsala at pagkalugi ang Department of Agriculture sektor ng agrikultura sa Bicol Region. Ito ay dulot ng matinding pag-alboroto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albayan nito mga nakalipas na araw. Ayon sa ulat, apektado ang 62 na magsasaka at tinatayang 16 na hektarya ng lupaing sakahan ang napinsala. Umabot naman sa 84 metric tons ang nawalang produksyon. Hindi rin nakaligtas ang sektor ng pagkapaghahayupan kung saan 33 mga alagang hayop ang naapektuhan. Sa ngayon, ang mga datos na ito ay sumasailalim sa beripikasyon at inaasahang madaragdagan pa habang nagpapatuloy ang assessment sa mga apektadong lugar. Samantala, may mga isinasagawang hakbang naman ng Department of Agriculture upang mga matugunan ang mga apektadong magsasaka. 5:44 in the morning mga brada. Okay, ito muna ha. Isabay na natin to. Yung mga Pinoy peacekeepers sa India at Pakistan pinarangalan ng AFP. Pilipinas nagpapadala naman ng observer team sa ASEAN. May report si kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sinaluduhan at binigyan parangal ng Armed Forces of the Philippines sa mga Pinoy peacekeeper sa United Nations Military Observer Group sa mga bansang India at Pakistan. Pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang pagkilala kina Major Mark Mabanglo at Lieutenant Colonel Edgar Bongod ng Philippine Air Force, gayon din kay Major Jaril Villanueva ng Philippine Army. Ginawaran ng Meritorious Achievement Medal itong si Mabanglo dahil sa pinakitang galing at tapang nito sa nangyaring pag-atake at pagkasunog ng UN Field Station sa Skardu noong Marso 1. Habang pinarangalan din sina Bongod at Villanueva dahil naman sa pinakita nilang hindi matatawarang pagdilingkod sa sigalot sa India at Pakistan noong isang taon. Kasunod dyan ay isinigawa rin ang send-off ceremony sa lupo ng mga opisyal sa pangunguna ni Major General Oliver Makiling bilang ASEAN Observer Team sa Cambodia at Thailand. Sa kanyang talumpati sa lingguang flag raising ceremony sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Browner na may pagmamalaki ang mga sundalo Pilipino sa pagpapakita na to ng disiplina, integridad at matatag na pamumuno. Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda, Rugby Pilipinas.
0: 5:46 in the morning mga brada. Tiniyak naman ni Presidential Communications Office of PCO Secretary Dave Gomez ang kahandaan ng pamahalaan sa pagsasagawa po ng 48th ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Isang araw bago formal na buksan ang International Media Center sa Mactan, Lapu-Lapu City, ininspeksyon ng kalihimang pasilidad upang masigurong handa na ang lahat ng kinakailangan o kakailanganin ng media personnel mula sa buong Southeast Asian region na dadalo sa pagtitipon ng mga heads of state. Kabilang po si President Ferdinand R. Marcos Jr. bilang punong abala. Umaasa naman mga brad si Secretary Gomez na magiging matagumpay ang pinakamalaking pagtitipon ng ASEAN ngayong taon at magkakaroon ng mabuting karanasan ang mga tagapagbalita tutungo sa Cebu para sa nasabing aktibidad ngayong linggo. Pakinggan natin mga brad ang pahayag ni Secretary Gomez.
3: I'm happy to report that it's all systems go, no? I came here actually to do an ocular talaga of the International Media Center, and so far I'm very pleased with what I've seen and what I in the reports that I've received, no? Hopefully tomorrow when we open the facility, it will be up to the standards ng ating mga kapatid sa media both international and local, who are coming to cover the 40th ASEAN Summit. No, hopefully we can give them the best summit ever, no? in terms of providing support and facilities to our partners in media. It's very important, no, the IMC, because we will provide our partners in media the not just the venue, no, but all the support that they need to effectively cover and report what.
0: Ronda Pilipinas. 5:48 in the morning, mga brad. Ayan ha, sana maganda kasi nung kami last time, maganda yung ano, maganda ang experience diyan sa ano ha, sa International Media Center sa tuwing magko-cover ka ng ASEAN, kasi marami kang makikilala talaga na kapatid, kasamahan sa pamahayag. And if you could talk to them, marami kang matututunan talaga. 5:48 in the morning, mga brada. Bumaba naman ng 34% ang bilang ng krimen. Ito maganda ha, sa buong bansa, mga brada. Nitong Abril kumpara sa parehong panahon noong mga nakaraang taon, batay po sa datos mula sa 3,941 na kaso noong 2024, bumaba ito sa 3,002 nitong 2025, lalo pang lumit sa 2,616 ngayong 2026. Kabilang sa tinatayang o tinatawag na focus crimes, ang pagpatay, homicide, panggagahasa, physical na pananakit, carnapping at pagnanakaw. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Natates Jr., nakikita na ang epekto ng programang Safer Cities na layong palakasin ang presensya ng pulisya at koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. Kabilang naman, mga brad, sa mga ipinapatupad na ang curfew para sa mga minor de edad, pagbabawal at mag-inom sa pampublikong lugar, paghihigpit sa mga aktibidad na sa gabi. Ayan ha, magaganda po yung mga ganyang klaseng programa. At samantala, inuulat naman ng Criminal Investigation Detection Group o CIDG na umabot na sa 1,124 na individual ang naaresto sa buong bansa nitong Abril. Nakumpiska rin ang mahigit 1 bilyon at 600 milyong pisong halaga ng ebidensya mula sa iba't ibang ilegal na aktibidad. Ayon kay CIDG Major General Robert Morico the second, nagsagawa ang kanilang hanay ng 743 operasyon at nagsampa naman ng mahigit 143 kaso. Iginit din ito na layunin ng kailang operasyon na hindi lamang ang pag-aresto, kundi kung masigurong makakamit ang mga biktima ang hustisyang nararapat para sa kanila. Good news yan ha. Eto pa. Sige, ano natin to. Report muna tayo ha. Ang Pangasinan pinalakas ang real-time at science-based disaster risk assessment at planning sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. May report si Mildred Kokya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakibahagi ang Pangasinan PDRRMO sa isinagawang 5 araw na pagsasanay hinggil sa hazard at impact assessment, pati na sa pagbuo ng exposure database gamit ang REDAS o Rapid Earthquake Damage Assessment System. Pinangunahan ng aktibidad ng DOSC Ilocos Region katuwang ang FEBOX na layong palakasin ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa real-time at science-based disaster risk assessment at planning. Sa pagsasanay, tinutukan ang paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapabilis ang pagbuo ng critical na datos sa oras ng sakuna, lalo na sa mga lindol at iba pang natural hazards dahil ang rehiyon ay malapit sa mga pangunahing fault lines at coastal areas. Binigyan din ng mga eksperto na mahalaga ang REDAS, hindi lamang sa pagpaplano kundi maging sa aktual na operasyon kung saan critical ang mabilis at tamang desisyon. Tinalakay rin ang kahalagahan ng iisang pinagkukunan ng datos upang maiwasan ang kalituhan sa koordinasyon ng mga ahensya sa panahon ng krisis. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at datos, makabubuo ang Pangasinan ng mas epektibo at maagap na disaster risk reduction and management plans para sa kaligtasan ng bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Dako naman tayo, mga brad, dyan sa Visayas Region. Project Samar ilulunsad para mapalawak ang access sa college sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o yung GIDAS ng Samar. Ramon de Sabaldang yan, RP Calbayog, Charmaine Perrito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpulong ang pamahalaang panlalawigan ng Samar sa pamamagitan ng Provincial Youth Education and Sports Development Office para talakayin ang implementasyon ng Project Samar Smart internet access and mobile academic resources. Layunin ng 5 taong programa na mapalawak ang access sa higher education, lalo na sa mga estudyante sa geographically isolated and disadvantaged areas, kabilang sa mga dumalo ang kinatawan ng Department of Education, Samar State University, Northwest Samar State University at mga lokal na pamahalaan. Saklaw ng initial na rollout ang mga bayan ng Mochong, Kalbiga, Villarreal, Daram, Zumaraga, Matuginaw at Gandara. Sa ilalim ng proyekto, magtatayo ng extension campuses at magde-deploy ng mobile academic resources upang makapag-aral ang mga kabataan ng mas malapit sa kanilang komunidad na makakabawas sa gastos sa pamasahe at tirahan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
1: Pilipinas.
0: 5:53 in the morning. Mindanao naman tayo mga brad. Pansamantalang tirahan para sa mga biktima na lindol sa Maco, Davao de Oro at Caraga, Davao Oriental. Handa ng i-turnover. Ramon de Sabaltangyan, RP Davao, Maymay Benedicto.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Nakatakdang i-turnover ngayong araw May 5 at bukas May 6 ang modular housing units para sa mga benepisyaryo sa munisipalidad ng Maco sa Davao de Oro at Caraga sa Davao Oriental bilang pansamantalang tirahan ng mga pamilyang naapektuhan ng lindol noong nakaraang taon, kabilang ang mga biktima ng landslide sa Maco. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development 11, target na maipagkaloob sa Maco ang kabuuan na 50 modular units para sa pamilyang naapektuhan ng lindol at landslide, samantalang 25 units naman ang inihanda para sa Caraga para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Sa Maco, kinukumpleto na ang pag-install ng mga modular housing matapos dumating ang dagdag ng mga container vans noong nakaraang linggo, matapos mantala ang paglabas nito mula sa Port of Davao dahil sa system issue sa Bureau of Customs. Sa ilalim ng kasunduan sa mga lokal na pamahalaan, magagamit ng mga benepisyaryo ang temporary housing sa loob ng 1 taon na maaari pang palawigin hanggang makapagbigay ng permanent housing assistance ang LGU o mga partner agencies sa mga apektadong residente. Para sa Bagong Pilipinas, Maymay Benedicto, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Ronda, Pilipinas.
0: 5:55 in the morning, bago tayo magtapos mga brad, ha, ito muna yung online 360 natin kung saan meron po na mataan ng mga bata. Panoorin natin ha. Habang binabasa ko itong report natin, iginiit po ni Alianza ng Bantay Kapayapaan at Demokrasya Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia na dapat manaig ang katotohanan sa usapin ng kapayapaan at kaayusan kasunod ng kumakalat po na insidente sa loob ng isang jeep sa Las Piñas na kinasasangkutan ng mga menor de edad. Nauna nang ibinahagi ni General Nicolas Torre ang naturang insidente bilang patunay umano ng paghina ng seguridad at nananawagan ng pananagutan sa mga leader. Ayon kay Goitia, hindi dapat ibatay sa isang insidente ang panghusga o paghusga sa kabuuang kalagayan at kapayapaan at kaayusan sa bansa, lalo na kulang ang konteksto. Samantala, agad naman tinugunan ni Philippine National Police sa ilalim ni Police General Jose Melencio Natares Jr. ang insidente kung saan natukoy ang mga sangkot at naipasa sa tamang otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon. Batay sa paunang ulat, walang naitalang nasaktan sa naturang pangyayari. Sinabi ni Goitia na mahalagang tignan ang kabuang sistema at kabahayan o kakayahan ng mga otoridad sa pagtugon sa insidente, kasabay ng patuloy na pagpatupad ng mga hakbang ng PNP upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa komunidad. 5:56 in the morning.
7: Yes. Papa Lores.
0: Hoy, paalam na ha. Maraming salamat sa lahat ng nakinig, sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Maraming salamat din kay Ligaya at sa ating producer, Lawrence Sanoco mga brad. Magkaligan tayo bukas. Adios.
1: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
10: Ng ating walang gutom program.
9: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
11: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
9: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
12: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
9: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
12: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
9: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
13: Salamat!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan ng mga ahensya ng pamahalaan agad magbigay ng tulong sa mga individual na apektado ng ashfall mula sa bulkan ngayon.
0: Headlines.
3: Pamahalaan handa sa anumang posibilidad sakaling dumala ang sitwasyon sa bulkan ngayon.
0: Headlines.
3: Estados Unidos tutulong sa mga na-stranded na barko sa Strait of Hormuz para sa ligtas na paglalayag.
0: Headlines.
3: Panibagong oil price adjustment pinatutupad na ng mga kumpanya ng langis.
0: Headlines.
3: Ad hoc Committee on Legislative Energy Action and Development ng Kamara magkoconvene ngayong umaga bilang tugon sa oil price shocks.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Martes, May 5, 2026. Muli sa mga sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ang agarang pakikipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga lokal na opisyal ng Kamalig at Ginubatan sa Albay. Ito'y upang matiyakan na mabibigyan ng sapat na tulong ang mga residenteng apektado ng makapal na ashfall. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, personal niyang pinadala o siyang pinadala ng Pangulo sa nasabing mga lugar upang tiyakin na naipapadala ang lahat ng kinakailangang suporta para kina Governor Noel Rosal at Mayor Ann Gemma Onghoko, gayon din sa mga apektadong mamamayan. Dagdag pa ni Dizon, tuloy-tuloy ang sinasagawang cleaning operations upang alisin ang mga abo at debris sa mga apektadong lugar. Anya, hindi titigil ang pamahalaan hanggat hindi ganap na nalilinis ang mga komunidad. Sa ngayon, nananatiling nakaantabay ang mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong residente.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pamahalaan handa sa anumang posibilidad sakaling lumalang sitwasyon ng bulkan Mayon. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Siniyak ng Office of Civil Defense sa may mga nakalatag silang hakbang sa sandaling lumala ang aktibidad sa bulkan Mayon. Ito'y matapos ang pagbuka ng makapal na abo sa bulkan nitong weekend dulot ng pyroplastic density current. Ayon kay OCD spokesperson Judy Castillo, may nakaporma na silang resources at buo na rin ang mga ugnayan nila sa lokal na pamahalaan para sa mga gagawing sakaling lumala ang sitwasyon. Kabilang narito ang pagpapalawak ng evacuation o paglilikas sa mga residente sa loob ng permanent danger zone at iba pang agarang tulong na kailangan. Pero batay sa rekomendasyon ng PBOX, walang pangangailangan sa ngayon na magtaas ang alerto na doon kumalma na muli ang aktibidad ng bulkan Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Panganib ng Lahar, isang sa mga binabantayang sitwasyon ng pamahalaan sa Albay, ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Balacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi humihinto ang gobyerno sa pagbabantay ng sitwasyon sa lalawigan ng Albay. Tugon na ito ng nagpapatuloy na monitoring ng pamahalaan sa matinding pagbuga ng ashfall ng bulkan Mayon. Isa sa mga binabantayan, sabi ng Pangulo, ay ang panganib ng posibleng lahar na nabubuo kapag ang mga naipong abo at debris mula sa pagsabog ng bulkan ay nahalo sa tubig. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi na dapat madagdagan ng hirap ng ating mga kababayan ngayong nasa oras sila ng panganib. Paniniyak ng Pangulo, tuloy-tuloy ang tulong ng pamahalaan hanggang makabalik sa normal ang pang-araw-araw na buhay ng bawat pamilyang apektado, at nagawa naman na niyang mailigas din ang mga ito palayo sa danger area at binibigyan ng atensyong medikal. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: We were able to bring out the people who were in the danger area. We were able to support them with medical attention.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit 6,000 kabahayan ang naapekto ng ashfall matapos ang pag-alboruto ng bulkang Mayon. Ang Albay, Governor Noel Rosal, dulot ito ng pag-uho ng lava dome ng bulkan na nagpakawala ng makapal na abo na tumama sa mga bayan ng Ginubantan at Kamalig. Sa Ginubantan, umabot pa sa 1 hanggang 2 pulgada ang kapal ng naipong abo sa ilang lugar. Sa kabila ng insidente, wala namang naitalang nasawi o nasugatan. Ayon sa mga otoridad, makakatulong ang maagap na paghahanda ng mga residente upang maiwasan ang mas malalang pinsala. Gayunpaman, may mga ulat ng pagkamatay ng ilang alagang hayop at pagkasira ng mga pananim dahil sa ashfall. Samantala, may 1,238 evacuees mula sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. Pinag-aaralan din ng mga otoridad ang pagpapanawak ng permanent danger zone sa 7 kilometro na maaaring makapekto sa tinatayang 10,000 pamilya. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EBOLCS, nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan. Nanawagan naman si Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. sa Department of Health para sa karagdagang gamot laban sa epekto ng ashfall.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nilantag ni Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo ang pangunahing mga pangangailangan ng mga apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. Sa panayam ng Bangkong Pilipinas ngayon, sinabi ni Castillo na kailangan nilang face mask bilang proteksyon sa ashfall na binuga ng bulkan. Aniya partikular na kailangan ang mga N95 mask na pinamahagi na rin ng iba't ibang ahensya sa mga apektadong residente. Bukod sa face mask, kinabi ng OCD spokesperson na kailangan din ng mga residente ng tubig na inumin at panglinis, lalo na ngayong panahon ng tag-init.
8: Siyempre, tag-init pa rin tayo. So, iniisip natin both for those who are at the evacuation center at saka mga nasa kabayan, ay dapat po ay lagi pa rin tayong umiinom ng tubig. No? Kaya yun yung dalawa po sa pangunahing tiningnan na pangailangan, yung mga mask po at saka yung mga supply ng tubig.
3: Dagdag pa ni Castillo, gumagawa ang OCD ng mga paraan para maibigay ang sapat na supply ng tubig sa pamamagitan ng water filtration system. Sapat pa niya sa ngayon ang supply ng mga hygiene kits at family food packs para sa mga apektadong mamamayan.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development, tuloy-tuloy ang produksyon ng food packs na ipapadala sa mga apektadong komunidad sa Bicol Region. Narito ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Abang pinaiiting ng Department of Social Welfare and Development ang pamahagi ng family food packs para sa mga apektado ng muling pag-alboroto ng Bulkang Mayon, tuloy-tuloy rin ang pag-repack at produksyon ng relief goods sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Ayon sa DSWD, walang tigil ang pag-repack ng relief goods sa LDRC katuwang ang mga volunteer mula sa iba't ibang sektor kabilang mga estudyante at cash for work beneficiaries. Layo ng operasyon na agad mapunan at mapalakas ang relief resources para sa mabilis na pagtugon sa pangailangan ng mga komunidad na apektado ng ashfall. Una na nakapaglaan ng DSWD ng 5,000 family food packs sa mga lokal na pamahalaan sa Albay, habang nagpapatuloy ang distribusyon sa mga bayan tulad ng Kamali, Ginubatan at Sarigao City. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hindi lang pinansyal at pisikal na tulong ang binibigay ng pamahalaan sa mga kababayan nating nasa evacuation center bunsod ng aktibidad ng bulkang mayon, sinabi ni Department of Social Welfare and Development spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na nagbibigay rin ng kagawaran ng psychosocial assistance sa mga individual na bahagi ng vulnerable sector gaya ng mga bata, kababaihan at matatanda o senior citizen. Anya, nagbibigay sila ng incident stress debriefing dahil sa traumatic para sa mga nasa vulnerable sector ang karanasang dulot ng paulit-ulit na pag-alboruto ng bulkan. Dagdag pa ni Dumlao, mayroon ding mga ligtas na lugar

0: kanilang lugar, because this could also cause anxiety and stress to most of them.
1: Si Department of Social Welfare and Development spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Philippine Coast Guard nagsagawa ng clearing operation sa Ginobatan, Albay. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Operations ng Philippine Coast Guard, the PCG, sa Ginobatan, Albay, kasunod ng ashfall na dulot ng bulkang Mayon. Ayon sa PCG, agad na kumilos ang kailang mga tauhan upang linisin ang mga kalsada at pampublikong lugar sa apektadong komunidad. Pinayuhan din ng PCG ang publiko na mag-ingat upang mapangalagaan ang kalusugan at kanilang kaligtasan. Isinagawa ang operasyon sa pakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang mapabilis ang pagbabalik ng kaayusan sa lugar. Bahagi ito ng mandato ng PCG sa pagtugon sa mga kalamidad at pagbigay ng serbisyo publiko. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Balita sa ibayong dagat, Estados Unidos tutulong sa mga na-stranded na barko sa Strait of Hormuz para sa ligtas na paglalayag. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inihayag ni US President Donald Trump na handang umalalay ang Estados Unidos sa mga barkong na stranded sa Strait of Hormuz. Ayon kay President Trump, magpapadala ang US ng gabay at proteksyon upang matiyak ang ligtas na paglalayag ng mga sasakyang dagat sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Tinawag ni Trump ang hakbang na ito na Project Freedom at sinabing anumang sagabal sa hakbang na ito ay buong ang pwersa nilang haharapin. Sinabi rin ng US Central Command na kabilang sa Project Freedom ni Trump ang 15,000 tropa, guided missile destroyer at mahigit 100 aircraft. Samantala, sinabi naman ng militar ng Iran na aatakihin nito ang anumang dayuhang armadong pwersa na susubukang lumapit o pumasok sa Strait of Hormuz, lalo na anya ang agresibong hukbong Amerikano. Patuloy namang binabantayan ng international community ang sitwasyon, lalo na't maaari itong makaapekto sa seguridad at kalakalan sa rehiyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pinatutupad na ngayong araw ng mga kumpanya ng langis ang panibagong oil price adjustment. Tumaas ng 2 piso at 21 sentimo kada litro ng gasolina. Nadagdagan ng 2 piso at 66 na sentimos naman ang presyo ng diesel. Bumaba naman ang presyo ng kerosene sa nang 3 piso at 53 sentimo kada litro. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, isa sa mga pangunahing daylan ng taas presyo ay ang paghina ng piso laban sa dolyar na umabot pa sa 61 piso at 75 sentimo. Daylan upang mas mahal ang pag-angkat ng langis ng bansa. Samantala, tiniyak naman ng Department of Energy na nananatiling sapat ang supply ng langis sa Pilipinas. Ayon sa datos ng kagawaran, may inventaryong bansa ng langis na tatagal ng 53 araw. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng DOE ang galaw ng pandaigdigang presyo ng langis at palitan ng salapi na direktang nakakapekto sa presyo ng produktong petrolyo sa bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Ad hoc Committee on Legislative Energy Action and Development o Lead Council ng Kamara magkoconvene ngayong umaga bilang tugon sa oil price shocks. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Magpupuno ngayong umaga ang Ad hoc Committee ng Legislative Energy Action and Development Lead Council ng Kamara para plansyahin ang agarang tugon sa patuloy na pagsirit ng presyo ng langis. Target ng tinaguri ang House Mega Panel na binubuo ng 13 komite na maaprobahan ang Kalinga Program, isang National Emergency Response Framework para maibsan ang epekto ng fuel-driven inflation sa mga Pilipino. Bunsod ito ng serye ng marathon hearings ng Lead Council para buuin ang Kalinga Bill panukalang batas na magbibigay ng agarang ayuda sa gitna ng krisis sa langis. Inaasahang pagtitibayin sa pulong ang Consolidated Legislative Response laban sa fuel price crisis. Nauna lang sinabi ni Representative Miro Kimbo, House Ways and Means Chair at Lead Council Head, na nag-breakout na ang mga komite upang tipunin at i-collate ang rekomendasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno bilang batayan ng pinal na bersyon ng panukala bago ito ihain sa plenaryo. Nauna lang sinabi ni House Ways

0: Means Chair at Lead Council Head Representative Miro Kimbo na nag-breakout ang mga committee upang tipunin at i-collate ang mga rekomendasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno bilang batayan ng pinal na bersyon ng panukala bago ito ihain sa plenaryo. Ang Lead Council ay binuo sa direktiba ni House Speaker Faustino Bojidi at ni Majority Leader Sandro Marcos bilang tugon ng Kamara sa oil price shocks. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Isang magandang hakbang ang plano ng pamahalaan na government-to-government oil procurement. Itong pagbili ng langis direkta sa pagitan ng ating gobyerno at ng gobyerno ng bansang nagsusupply ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, binigyan din ni Energy Undersecretary Jay Layug na magandang strategiya ito upang matiyak ang supply ng langis sa bansa. Matatanda na anya na noong sumiklab ang gulo sa gitnang silangan, nahirapan ang mga oil company ng ating bansa na bumili ng supply ng langis, kaya nag-intervene ang pamahalaan at nagdeklara ng State of National Energy Emergency. Gayt pa ng Energy Undersecretary na kinakailangan ngayon na lumikha ng isang batas upang bigyang kapangyarihan ng gobyerno na makibahagi sa distribution ng langis sa panahon ng emergency o matinding pangangailangan.
3: The government intervened, and because of the Declaration of National Energy Emergency, the DOE led the efforts to secure oil supply. And so it's a good strategy, but at the same time, perhaps we need to pass a new law, because right now, the government is not into distribution of oil products, no? And that's been left to the private oil company. So we need to pass a new law to make sure that the government can also distribute these products.
2: Si Energy Undersecretary Jay Layug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Investigasyon tungkol sa pagdaas ng singil sa kuryente ikakasa ng Senate Committee on Energy mula sa Senado. Narito report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Iimbestigahan na ng Senate Committee on Energy ang biglang pagdaas ng singil sa kuryente na ikinagulat ng ilang mga Pilipino. Ayon kay Senate Committee on Energy Chairman Senadora Pia Cayetano, dumarami na ang reklamo ng mga consumer na nabigla sa paglobo ng kanilang electric bill nitong nakaraang buwan. Paliwanag ni Cayetano, binubuo ang electricity bill ng iba't ibang singil tulad ng generation, transmission, distribution, systems loss at iba pang charges gaya ng lifeline subsidy, senior citizen discount at feed-in tariff para sa renewable energy. Ayon naman sa mga distribution utilities, aprobado ng Energy Regulatory Commission o ERC ang singil na ito, habang sinasabi naman ng ERC na nakabase ito sa umiiral na batas at buwis. Pero binigyang diin ni Senator Pia na hindi sapat na legal lang ang mga singil. Dapat rin anya itong makabuti sa interes ng publiko. Dahil dito nakatakdang magsagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Energy sa susunod na linggo para suriin ang mga dahilan ng pagtaas ng singil sa kuryente at alamin kung kailangang amyandahan ang mga umiiral na batas at polisiya. Dayon ng investigasyon na mabigyang linaw ang issue at masigurong ang kapakanan ng mga consumer at maglatag ng mga posibleng reforma sa sektor ng enerhiya. Mula si Dato para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nasa 25 power plants sinasang daragdag sa power grid ng Pilipinas ayon sa Department of Energy. Narito ang report ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Umabot na sa 25 energy power projects ang nakahanda ng pumasok sa energy grid ng ating bansa. Ayon kay DOE Assistant Secretary Mario Almario, sa naturang bilang, nasa 6 sa mga ito ang nasa energy grid at nagko-contribute na sa ating grid, habang 8 sa mga ito ang nasa commissioning stage at ang iba naman ay nasa compliance stage na sa Energy Regulatory Commission o ERC. Muli naman siniguro ng DOE na patuloy ang pagpapadali sa mga nasabing mga energy power plant projects upang makadagdag dito sa energy grid ng Pilipinas at magkaroon ng mas malaking supply ng enerhiya ang ating bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 24 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narawagan si House Speaker Faustino Boji D. III sa publiko. Naitigil na ang pagpapakalat ng fake news. Inihayag na ito sa kanyang talumpati sa plenaryo ng Kamara. Gate ng House Speaker, hindi nakakatulong ang pagpapakalat ng maling balita at impormasyon sa pagresolba ng mga hamon na kinakaharap ng bansa. Sinabi pa ni D na walang ibang hangad ang mga miyembro ng Kamara kundi ang makapaglingkod at tuparin ang kanilang mandato ng may sapat na paglilingkod.
7: Kaya para sa mga nagtatanim ng pagdududa sa isip ng taong bayan, nakikiusap po kami na itigil nyo na ang pagpakakalat ng fake news dahil hindi ito nakakatulong sa pagresolba sa mga problema ng ating bayan.
2: Si House Speaker Faustino Boji D. III.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Questionable ang kumakalat sa social media na listahan ng mga mambabatas na umano'y nag-withdraw ng suporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon kay House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon. Sa isang panayam, binigyan din ni Ridon na kung totoong listahan, bakit may mga pangalan doon na bumoto papabol sa committee report ng Justice Committee. Binatikos din ng mambabatas ang kredibilidad ng listahan matapos na mapansin ang isa sa mga nakalistang pangalan. Anya, walang sino man sa mga miyembro ng Kamara na may pangalang Bier Rodriguez.
8: May nakita ko listahan kagabi hanggang kanina umaga, may mga pangalan po roon. Una kong tanong sa kanila, kung totoo may nag-withdraw, una, nabanggit ko na, 55 po yung boto ngayong araw na ito. Ilan sa mga personalidad ho na nandun sa listahan, bumoto po ngayon for the committee report. Panghuli, ang tanong ko sa kanila, sino si Bier Rodriguez? Wala akong congressman na Bier Rodriguez yung pangalan dito. Tatlo ho yung Rodriguez, wala akong Bier Rodriguez.
2: Si House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tiniyak ni Senate President Vicente Soto III na handang Senado noong oras na maiakyat ng Kamara sa kanila ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, inaprobahan ng House Committee on Justice ang Committee Report at Articles of Impeachment laban kay Duterte. Nakatakda na itong iakyat sa plenaryo ng Kamara. Binigyang linaw din ni Senator Soto ng magiging proseso sakalit maiakyat sa kanilang Articles of Impeachment at ang ibig sabihin ng pagkilos ng forthwith. Ayon sa Senate President, aakto sila ng forthwith kapag umabot na sa Senado ang Articles of Impeachment pero hindi ibig sabihin nito na magsisimula na agad ang paglilitis. Anya, ang gagawin nila ay magko-convene lamang agad ang impeachment court pero magpapadala pang ng kopya ng Articles of Impeachment kay VP Sara, pasasagutin nito, magpapadala ng mga summons at magsasagawa pa ng pre-trial.
9: We've been doing our best to be ready for whatever decisions or whatever consequences arise. So whether they vote early, they vote later, they reject it or they approve it, the Senate will do its job. The impeachment itself is yes, forthwith, but within reasonable time. What do they mean? They mean within reasonable time, yung trial. The trial proper. You cannot forthwith na the day it is transmitted, forthwith. I plan to convene the impeachment court. I convene only. Pero the trial proper will take some time because may mga preparations yan.
2: Si Senate President Vicente Soto III.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Bumaba ng 34% ang bilang ng krimen sa buong bansa nitong Abril kumpara sa parehong panahon noong mga nakaraang taon. Batay sa datos ng Philippine National Police, mula sa 3,661 kaso noong 2024, bumaba ito sa 3,002 noong 2025, lalo pang lumiit sa 2,616 ngayong 2026. Kabilang sa tinatawag na focus crimes ang pagpatay, homicide, panggagahasa, pisikal na pananakit, carnapping at pagnanakaw. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Belencio Naltates Jr., nakikita na ang epekto ng programang Safer Cities na layuning palakasin ang presensya ng pulisya at koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan. Kabilang naman sa mga pinatutupad ng curfew para sa mga menor de edad, pagbabawal sa pag-inom sa pampublikong lugar at paghigpit sa mga aktibidad sa gabi. Samantala, iniulat naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na umabot sa 1,124 na individual ang naaresto sa buong bansa nitong Abril. Nakumpiska rin ang mahigit sa 1,600,000,000 pisong halaga ng ebidensya mula sa iba't ibang illegal na aktibidad. Ayon kay CIDG Major General Robert Morico II, nagsasagawa ang kanilang hanay ng 743 operasyon at nagsampay ito ng mahigit sa 143 kaso. Gayet pa ni Morico, layunin ng kanilang operasyon ang pag-aresto sa mga gumagawa ng krimen. Dagdag pa ng opisyal na SD ng CIDG na matiyak na makakamit ng mga biktima ang hustisyang nararapat sa kanila.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pagpapatuloy ng mga programa para sa senior citizens, tiniyak naman ang Marcos Administration. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Siniguro ng National Commission of Senior Citizen ang pagpapatuloy ng pamamahagi ng cash gift para sa mga senior citizens na umaabot sa milestone ages o edad 80, 85, 90, 95 at 100 years old. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NCSC Chairperson Merceditas Gutierrez na tumatanggap ng 10,000 piso ang mga aabot sa 80 hanggang 95 years old, habang 100,000 piso naman para sa mga centenarian o 100 taong gulang. Anya, ipinaabot ang programa sa buong bansa sa pamamagitan ng mga regional offices at katuwang na lokal na pamahalaan. Paliwanag na opisyal, layunin ng programa na kilalarin ang ambag ng mga senior citizens sa lipunan at sa pag-ublad ng bansa. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Patuloy na pinatutupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang buong bansa mapayapa framework na bahagi ng Peace and Development Agenda ng ahensya. Sa panayam ng programang Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni DSWD Peace and Development Group Undersecretary Alan Tanhusay na sa nasabing programa, sinasailalim nila sa case management ang mga dating rebeldeng nagbalik-loob na sa pamahalaan. Anya, ito'y upang patuloy silang masubaybayan at mapangalagaan sa kanilang pagbabagong buhay. Dagdag pa ni Tanhusay, nakahanda rin ng DSWD kung sasang-ayon ang pamunuan ng Moro Islamic Liberation Front na makisa sa normalization program.
11: At sa hanay po naman ng MILF ay naka-standby po kami ngayon, naka-ready. At anytime na mag-anunsyo ang liderato ng MILF na ipagpatuloy ang normalization program para sa kanila, ay nakahanda naman po kami.
2: Si DSWD Peace and Development Group Undersecretary Alan Tanhusay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng 7.88 kilometrong subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway o Calax. Ang bagong bukas na seksyon ay mula Governor's Drive Interchange hanggang sa Aguinaldo Interchange. Ayon sa Pangulo, libre ang pagdaan sa nasabing bahagi ng Calax ng isang buwan. Layunin nitong maibsanan traffic at magbigay ng mas mabilis at komportabling biyahe para sa mga motorista na dumaraan sa Cavite at karating lugar. Sa panahong libre ng toll na sa bahaging ito, mananatili naman ang bayad sa iba pang bahagi ng Calax mula Mamplasan, Sabinyan, Laguna hanggang Silang sa Cavite. Nagpasalamat ang Pangulo sa Metro Pacific Tollways Corporation at sa MPCALA Holdings Incorporated, katuwang ang Department of Public Works and Highways para sa matagumpay na pagpapatupad ng proyektong ito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Malaking diskwento sa mga hotel, resort at e-commerce platforms tampok sa sinasagawang summer online sale. Naritong balitang hatid ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Patok sa mga Pilipino ngayon ang isinasagawang summer online sale o SOS na isang malawakang promotional event sa Pilipinas kung saan nag-aalok ang mga hotel, resort at e-commerce platforms ng malalaking diskwento na kadalasang umaabot ng hanggang 70% off para sa mga bakasyon at summer essentials. Nagsagawa ang Hotel Sales and Marketing Association International o HSMA ng kanilang taunang SOS na nagsimula noong April 24 ngayong taon at tatagal ng isang buwan. Narito ang pahayag ni Ms. Amy Villena, ang Director for Education ng Hotel Sales and Marketing Association International o HSMA.
13: We are facing another crisis, so we thought of having another sale and we want to keep SOS. It's a cry for help, no? Mm-hmm. But this time, it's summer online sale. So there are about 69 hotels and resorts all over the Philippines that is vouchers, discount vouchers, packages for room accommodations, membership, F&B.
12: Maaaring bisitahin ang opisyal na website ng HSMA para sa mga voucher na may mahabang validity na karaniwang hanggang isang taon. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: 7-Eleven rider Mervin Corpus nabigong ang kininang overall leader's jersey sa pagtatapos ng pinakamahabang yugto ng MPTC Tour of Luzon. Ang detalye atin sa atin ni Sports Radio 918 correspondent Judith Caringal.
14: Nakawala kay Mervin Corpus, isa sa mga paborito sa karera ang pagnakaw ng liderato sa dayuhang si Nikita Solchenko sa 228km stage number 6 mula Tuguegarao hanggang Pagudpod, pinakamahabang yugto ng Tour of Luzon. Nakasabit sa breakaway ang 7-Eleven rider at naging provisionary leader matapos na makalamang ng 9 na minuto sa yellow jersey group ni Solchenko. Subalit inabutan si Corpus at breakaway sa huling 20 kilometro kaya't nanatili siya sa 5th place mahigit 2 minuto sa hulihan ng overall leader. Samantala nakopo ng Koreano na si Ming Kyung Ho ang stage honor kasunod si Ivan Anisimov ng LCW UAE at Ronald Oranza ng Standard Insurance. Bagong challenge, 23 kilometers individual time trial ang haharapin ng mga siklista sa araw na ito, stage number 7 ng 14th stage summer spectacle. Para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Judith Caringal, Pagudpod, Ilocos Norte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
16: Maging panatag, Pilipinas! maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Counter-landing live fire exercise sa La Paz Sand Dunes, Salawag City. Matagumpay na sinagawa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang balita ng atid ni Rani Dorilag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Rani.
18: Matagumpay ang pagsasagawa sa balikatan exercise ng counter-landing live fire exercise sa La Paz, San Jose, Lawag City, Ilocos Norte. Kasali sa aktibidad ang pwersa ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan na mayroong 800 na sundalo o higit pa ang kabuuan. Ayon kay Lieutenant General Aristotle Gonzalez, commander ng Northern Luzon Command, ang naturang aktibidad ay mapapalakas ang interoperability hindi lang sa Armed Forces of the Philippines kundi ang mga kaalyadong bansa kagaya ng Estados Unidos at Japan. Sinabi ni Lieutenant General Gonzalez na ang senaryo na nangyari sa exercise ay hindi lang para sa internal combat kundi para sa anumang dumating na pwersa mula sa karagatan. Maliwanag ni Gonzales na walang anumang bansa ang iniuugnay sa nangyaring exercise kundi para lang sa pinagsanib na pwersa ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos. Ang balikatan ay taon-taon ay sinasagawa sa pagitan ng AFP at US military na nagre-representa sa mahigpit na alyansa, pagpapabuti ng kapabilidad at pagpapakita na handang ibigay ang kapayapaan at tagumpay. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Friendship Games at Static Display sinagawa sa Batanes bilang bahagi ng Balikatan Exercise 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito report ni May Ann Bata.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: May Ann.
19: Bilang bahagi pa rin ng Balikatan Exercise 41-26, naging mainit at masaya ang isinagawang Friendship Basketball Game sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano laban sa mga lokal na mga manlalaro sa bayan ng Ivana. Pinangunahan ni Batanes Governor Ronald Aguto Jr. at Mayor Jerry Agana ang grupo ng mga lokal na manlalaro na nakipagtagisan sa mga PH at US Marines. Bukod sa Friendship Games ay nagsagawa din ng static display ang mga kasundaluhan upang ipakita ang kagamitan at kakayahan ng militar. Samantala na mahagi din ng mga ito ng ilang assorted gift items para sa mga residente na nakipanood at nakisiya sa naturang aktibidad. Ang isinagawang aktibidad ay isang simpleng paraan upang palakasin ang tiwala, ugnayan at pakikipagtulungan sa mamamayan ng Batanes. Para sa Bagong Pilipinas, si ito si May Ann Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Serbisyo para sa OFWs, tampok naman sa pakikisa ng OWA Mountain Province sa 44th anniversary ng ahensya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok. Narito ang report ni Donalyn Balio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Donna.
20: Tampok ang iba't ibang serbisyo para sa mga overseas Filipino workers sa pakikiisa ng Overseas Workers Welfare Administration Mountain Province Field Office sa ika-44th na anibersaryo ng ahensya. Binigyan diin ng OWA ang patuloy na paghahatid ng mga programang naglalayong pangalagaan ang kapakanan ng mga OFW at kanilang pamilya alinsunod sa temang Road to 50 Years Serbisyong May Puso kasabay ng tuloy-tuloy na malasakit at suporta ng ahensya sa mga OFW sa gitna ng mga hamon at kaguluhan. Ibinahagi ng mga kawani ang mga benepisyo at serbisyong maaaring mapakinabangan ng OFWs kabilang ang Social Benefits, OFW Dependent Scholarship Program, Workers Welfare Assistance Program, reintegration at tulong pangkabuhayan sa pag-unlad ng samahan ng OFWs. Hinimok ni Family Welfare Officer Jennifer Morrison ang mga OFW na magmiyembro at i-update ang kanilang OWA membership upang ganap na mapakinabangan ang mga programa ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavizbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: LTO Region 1, pinangunahan ang paglulunsad ng Ease of Doing Business at Road Safety Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Grace Acuara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Grace.
0: Alinsunod sa pambansang layunin na mapatibay ang husay at pananagutan sa serbisyo, binigyan diin ng LTO Region 1 ang mga inisyatiba nito para sa Ease of Doing Business. Bilang bahagi ng mandato ng Ease of Doing Business, iprinisenta ng ahensya ang mga pangunahing programa at inobasyon na naglalayong mas mapaganda ang paghati ng serbisyo batay na rin sa mga datos at feedback mula sa mga kliyente. Ang mga hakbang na ito na naayon sa Republic Act No. 11032 ay sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng LTO Region 1 na gawing simple ang mga proseso, mapadali ang akses at magbigay ng mas mabilis na serbisyo publiko. Nagbahagi rin ng pahapyaw na detalye para sa malakalinyang aktibidad sa pagdiriwang ng Ease of Doing Business Month. Kasabay ng paggunita sa Road Safety Month, binigyan din sa programa ang kahalagahan ng responsabling pagmamaneho at mahigpit na pagsunod sa mga batas trapiko. Nanawagan ng mga opisyal sa kanilang mga tauhan katuwang sa industriya at sa mga motoristang itaguyod ang disiplina sa kalsada para sa kaligtasan ng lahat. Ang Regional Director Glorioso Daniel Martinez, ang Ease of Doing Business at Kaligtasan sa Kalsada ay hindi lamang basta mga proyekto kundi mga pangunahing tungkulin na dapat makita sa bawat transaksyon at desisyon ng mga kawani ng LTO Region 1. Ito ay bahagi ng mas matibay na pangako ng ahensya na protektahan ang buhay ng mamamayan sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Full government support, puspusan ang pagpapatupad sa albay matapos si pagutos ni Pangulong Marcos. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Gary.
21: Mabilis na ipinatupad ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang full government support para sa mga komunidad na naapektuhan ng ashfall mula sa Vulkang Mayon sa lalawigan ng Albay matapos itong ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Agad nagsagawa ng road clearing ang DPWH Bicol katuwang ang Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at walang maging aberya sa mga tulong na darating sa lalawigan. Ang Department of Social Welfare and Development naman dumayo na sa mga barabarangay upang mapabilis ang pamamahagi ng family food pack sa mga residenteng naapektuhan ng ashfall. Habang ang Department of Health nag-deploy na ng emergency medical team sa 17 evacuation center para matutukan ang kalusugan ng mga evacuee. Namahagi naman ng libreng tubig ang mga tauhan ng Police Regional Office 5 sa pamamagitan ng kanilang water desalination operations. Mahigpit na binabantayan naman ng Albay Veterinary Office ang mga livestock pooling sites na direktang naapektuhan ng ashfall upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga hayop. Ayon sa DA, apektado ang nasa 62 magsasaka at tinatayang 16 na ektarya ng lupang sakahan ng napinsala. Bukod dito sa national government, agad ding nagpadala ng tulong ang pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa lalawigan ng Albay na apektado ng ashfall. Nagpadala rin ang Sorsogon DRMO Watson o Water and Sanitation Machine sa Albay para makapagbigay ito ng inuming tubig sa mga apektadong individual. Dito nagpasalamat ang mga lokal na pamahalaan katulad na lamang ng Ginubatan Albay na si Mayor Gemma Onghoco kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa mabilis na pagtugon at pagpapaabot ng tulong at mga pangangailangan ng mga residente sa apektadong komunidad. At sa ngayon, Sir Alan, nag-anunsyo ng lokal na pamahalaan ng Ginubatan Albay na balik na sa klase ang mga paaralan at balik na din sa normal na pumumuhay ang mga residente habang tuloy-tuloy ang isinasagawang paglilinis ng kalsada. Yan muna ang malita mula po dito sa Legazpi City, Albay. Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Thank you, Gary Carl Carillo, mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Trabaho at klase sa ilang bahagi ng Eastern Samar suspendido matapos po ang tumama doon ng malakas na lindol na may magnitude 6.0. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito si Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Pen!
24: Magandang umaga, Sir Alan. Ninganig ng magnitude 6 na lindol ang lalawigan ng Eastern Samar bandang alas 2:09 ng hapon Mayo 4. Ayon po ito sa situational report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na italang sentro ng lindol malapit sa bayan ng San Julian. Agad na nagsagawa ng monitoring ang PDRRMO sa pakikipag-ugnayan sa mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices at iba pang ahensya upang alamin ang lawak ng pinsala sa mga apektadong lugar. Sa inisyal na ulat, walang naitalang nasawi na sugatan o nawawala, gayon din ay walang evacuee sa oras ng pag-uulat. Gayon man, nakapagtala ng mga minor na bitak sa ilang infrastruktura sa iba't ibang lugar, kabilang ang mga gusali ng pamahalaan, paaralan, simbahan, tulay at covered courts sa mga bayan ng Dolores, Hernani, Maslog, San Julian at Sulat. Patuloy naman ang assessment sa Borongan City. Sa sektor ng agrikultura at iba pang aspeto, wala pang naitalang pinsala habang isinasagawa pang pagsusuri. Samantala, ipinatupad ang executive order ni Governor R.V. Iverdoni na nagsususpende ng trabaho sa pampubliko at pribadong tanggapan, gayon din ang klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan. Nananatiling possible ang lahat ng kalsada tulay habang nananatiling maayos ang supply ng kuryente at komunikasyon. Patuloy ang ginagawang monitoring ng PDRRMO, kabilang ang pagbibigay ng abiso at babala sa mga lokal na pamahalaan. Naka-activate na rin ang Emergency Operation Center, naka-standby ang mga response team at rescue vehicles at naka-preposition ang mga relief goods bilang paghahanda sa posibleng epekto ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Southern Leyte, pinaigding ang Sustainable Development sa Diog at Agroforestry sa tulong ng international expert. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito report ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Jevic.
25: Isang mahalagang hakbang tungo sa sustainable development sa agrikultura at kalikasan ang isinagawa sa lalawigan ng Southern Leyte matapos magtipon ang iba't ibang stakeholder para sa scoping study kick-off meeting na nakatuon sa pagbabago ng industriya ng niyog at pagpapaunlad ng agroforestry. Pinangunahan ang aktibidad ni Jelom Kodhari, Associate Practice Lead ng TechnoServe mula India, kung saan ibinahagi niya ang mahalagang kaalaman at estratehiya upang mapalakas ang industriya ng niyog at maisulong ang mga programang agroforestry sa lalawigan. Sa naturang pulong, tinalakay ang iba't ibang hakbang upang mapataas ang produksyon ng mga magsasaka, mapahusay ang mga industriyang nakabatay sa niyog at maibalik ang biodiversity sa pamamagitan ng mga sistemang agroforestry. Binigyang diin din ng naturang aktibidad ang layunin ng Southern Leyte na makamit ang inklusibong paglago at pangmatagalang pangalaga sa kalikasan. Dumalo rin sa nasabing pagtitipon sina board member Rolando Bacoy at Rolito Manalo na nakapwa nagpahayag ng kanilang suporta sa mga programang naglayong mapaunlad ang kabuhayan ng mga lokal na komunidad at matiyak ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng lalawigan. Ayon sa opisyal, inaasang magsisilbing pundasyon ang nasabing inisyatiba para sa mas matibay, makakalikasan at mas inklusibong ekonomiya sa Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas, News Nationwide.
2: Libreng school supplies, bags at PE uniforms. Papamahagi ng Bacolod City Government sa mahigit sa 100,000 mag-aaral bago ang pasukan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Marian Grace Erenieta.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Marian.
5: Mamimigay ang pamahalaang lungsod ng Bacolod ng libreng school supplies, bag at PE uniforms sa mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan bago ang pagbubukas ng klase. Ang mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 6 ay makakatanggap ng libreng school bags at school supplies, habang ang mga bag kasama ang PE uniform ay ipamamahagi naman para sa mga mag-aaral sa high school. Paliwanag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya, sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, patuloy pa rin ang suporta ng lungsod para maibsan ang pasanin ng mga magulang. Tinatayang higit sa 111,000 na mag-aaral ang inaasahang makikinabang sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. 24/7 repatriation assistance ng OWA Region 11 para sa mga distressed OFWs nagpapatuloy. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Marcel.
7: Patuloy ang 24/7 repatriation assistance ng Overseas Workers Welfare Administration 11 para sa distressed OFWs, kung saan mula Mayo 1 hanggang 3 nitong taon ay umabot na sa 67 OFWs ang nabigyan ng agarang tulong sa Francisco Bangoy International Airport ng Davao City. Nagmula ang mga repatriate sa iba't ibang bansa at nabigyan ng airport assistance at transportation allowance upang makabalik sa kanika nilang probinsya sa Mindanao. Ayon sa OWA 11, tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo upang matiyak ang ligtas na pag-uwi at agarang suporta sa mga OFW na nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: PWD beneficiaries sa Zamboanga del Norte na kumpleto ang Cash for Work Program ng DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justine Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Justine.
8: Matagumpay na nakumpleto ng 40 persons with disabilities of PWD sa 10 araw na kalahisid Cash for Work Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 9 sa Bayan ng Gudod, Zamboanga del Norte. Layunin ng programa na mabigyan ng oportunidad sa pangkabuhayan at itaguyod ang kapakanan ng natural sektor sa pamagitan ng pagpapahusay ng kanilang kasanayan at aktibong pagkikita nakikilhok sa komunidad. Bigyang diin sa nasabing aktibidad na hindi hadlang pisikal na limitasyon ng mga beneficyaryo para maging bahagi ng pag-unlad ng lipunan. Nakiisa si Goddard Municipal Mayor Richie Uy sa culmination activity na kasabay ng pagdiriwan ng araw ng paggawa kung saan ipinahayag na alkalde ang kanyang buong suporta sa inisyatiba at binigyang diin ang kahalagahan ng kolaborasyon upang makamit ang tagumpay para sa naturang sektor. Ang DSWD Kalahi Seeds Cash for Work Program ay nagsisilbing patunay ng paginagsamang pagsisikap ng pamahalang lokal at mga katuwang na ahensya upang itagoy ang pagiging inklusibo at yaking walang sektor na pag-iiwanan sa pagkamit ng pamansang pag-unlad. Para sa Bang Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 23 Friends Rescued o FR nakatanggap ng tulong pinansyal at mga welding machines mula sa ICLIP. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito report ni Kokoy Medina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Kokoy.
9: Nakatanggap ang 23 Friends Rescue or FR ng tulong finansyal at gamit sa pag-welding bilang suporta ng gobyerno sa mga dating rebilde nagbalik-loob sa pamahalaan sa pamagitan ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP. Ang programa ay ginawa sa Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center sa Valencia City, Bukidnon. Ang mga benepisyaryo ay nag-aral ng shielded metal arc welding o SMAW in situ sa TESDA sa loob ng 38 araw at ang bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 6,000 piso bilang allowance at isang welding machine upang sila ay makasimula sa kanilang magandang buhay at makapamuhay ng disinti at makatayo sa kanilang paa. Ayon kay Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, Regional Director ng Police Regional Office 10, ang inisyatibang ito ay nagpakita lamang na tapat ang gobyerno sa kanyang hangarin na tulungan ang mga sumukong rebilde sa pamagitan ng pagturo sa kanila ng mga kasanayan upang gumanda ang kanilang buhay at makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa Northern Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Bilina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, May 5, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong nakapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
12: Ng ating walang gutom program.
11: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
13: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
11: Regular. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
14: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
11: Sa 4-Piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
14: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
11: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
15: Salamat, President.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Martes, ngayon ay May 5, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Tuesday. Traffic update, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, Traffic!
3: Traffic update, iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
4: Good morning po Sir Alan at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula dito sa may Monte de Piedad hanggang makarating po yan ng Santolan, Annapolis. Pagdating din po natin dito sa parte ng Connecticut hanggang dito na po sa may Shaw Boulevard ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Simula naman po dito sa may Boni hanggang makarating po ng Guadalupe ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko. Masusundan naman po yan ng bahagyang pagbabagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko simula po dito sa may Captain M. Reyes hanggang makarating na po yan ng Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa may FB Harrison hanggang makarating po yan ng Taft Avenue. Masusundan naman po ng bahagyang pagbabagal dito sa may Antonio Arnaiz Avenue hanggang makarating po ng Buendia Avenue. Pagkalagpas po niyan ay bahagyang bibilis ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng Pituason. Asahan naman po ang bahagyang pagbabagal dito naman po sa intersection ng Aurora. Ngunit pagkalagpas po nito ay dire-diretso na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North EDSA. Paalala lamang po sa ating mga motorista, dahil po yung may number coding na nagtatapos sa number 3 at 4, bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod ng Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron man po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
3: Thank you, Gia Rivales. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 11 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Ito po mga kaibigan, ang galawan ng presyo ng petroleum products simula ngayong araw na ito. Nagsimula kanina, tumaas ang gasolina at diesel, bumaba ang kerosene. Ito po ang galawan ha. Ang gasolina tumaas ng 2 pesos 21 centavos per liter. Gasolina po yan. Ang diesel tumaas din ng 2 pesos 66 centavos per liter. Ang kerosene naman, kerosene rollback, bumaba 3 pesos 53 centavos per liter ang pagbaba sa presyo ng kerosene. Okay, Base naman sa latest na impormasyon mula po sa Department of Energy, sa pamamagitan po ni Secretary Sharon Garin, ang inventory o stock, ika nga, ng petroleum products sa bansa ay ito. Sa gasolina, merong supply for 52 days. Sa diesel, 54 days. Sa kerosene, 166 days. Sa LPG naman, 40 days. So, yan pong inventory updates mula kay Secretary Sharon Garin ng Department of Energy.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Oras natin, 12 minutes, makalipas ang 7 AM. Sandali lang po mga kaibigan, ilan mo ng mga paalala.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Flight PR1043, now boarding.
9: Hey, that's us!
10: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
11: Dreaming of love while cruising at high altitude.
12: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.

0: down po. But hindi naman naman temporary lang naman yung road lockdowns natin. Intermittent stoppage lang po of vehicular movement.
1: Mm-hmm.
0: After po na mag-pass ng simulation natin, and we will immediately open up naman po the road.
1: Ayun. At base dito sa inyong binabanggit, ma'am, na ang mangyayari stop and go lang, ano, hindi magkakaroon ng total closure doon sa mga primary roads na dadaanan ng ating mga delegates, base na rin dito sa simulation exercise na inyo pong binabanggit, ma'am.
0: Mm-mm, yes po, temporary lang talaga siya. Walang mangyayari na whole day na closure, wala po. Just when they pass lang po the ceremonial routes. Pero still, we encourage po the motorists if they can use, may mga designated diversion roads po kasi. So, para, you know, they would, lalo na if they're going to work, if they're going to class or what, magmamadali sila, may diversion roads naman po na available.
1: Mm-hmm. Okay. Well, of course, isang magandang opportunity na dito sa Pilipinas sa gawin itong summit na ito, particularly dyan sa inyo sa lalawigan ng Cebu. At syempre, ang isa sa mga tanong niyan, dahil Cebu will be showcased, ika nga, sa mga international leaders natin na taga-ASEAN, ano po, ano ang nakikita niyong epekto, matinding significance nito, ika nga, dyan sa inyo sa lalawigan ng Cebu, Ma'am Angeles?
0: Yes, Sir Alan. Very excited kami dito sa Cebu because this is a very historic event. Out of all the 82 provinces, we're given the chance to host the Leader Summit. And we see that this is a good opportunity for dalawa, our economy and tourism. Well, known naman din ang Cebu as a favorite destination site. But ngayon, at least more makikita ng ibang countries, lalo-lalo na madami media na nandito. So we'll use this opportunity to show them talaga that Cebu has a lot of tourist destinations, and we've improved a lot more just in the past year. And then also, this is a really good opportunity in the sense, in the economy talaga. Right now, syempre, may mga nangyayari, may mga, you know, may crisis tayo, but this is a good opportunity for MSMEs most especially. Even, like for example, ngayon nga sa ASEAN, may mga MSMEs that are given the opportunity to showcase their products. So, this is a good chance to show talaga that madami, not just tourist destinations, not just food, but local products po ng Cebu, madami po talaga. So, we were very excited. And even yung sa mga service providers po natin, yung sa hotels natin, ang daming guests. This is what, like mga 20,000 guests all in all, including yung sa national natin na guests. Booking sa ating mga hotels, sa mga pagkain, service providers. So, we're very grateful po talaga for this, for the economy as well of Cebu.
1: And given this developments, ma'am, nagtaas na ba ng alert level, ika nga, ang provincial government?
0: Yes, as far as preparation is concerned naman po, alert, highest preparation alert naman po tayo. Pero yung sectors po, divided po kasi yung COC sa different sectors, and they called different alerts last week or 2 weeks ago pa. So for example, sa DOH, nag-blue alert na sila based on their last meeting. Blue alert meaning lahat talaga, including the hospitals, private and public, are told talaga to prepare, and then ready na talaga. Security as well, nag-raise na din sila ng alert. So yes po, prepare na po tayo dyan.
1: Ayun, okay. Well, itong binanggit mo rin kanina na Mactan Expo, ma'am, we understand na ito ang mag-host sa ilang mga pangunahing summit events, kasama dyan yung opening ceremonies. Please share with us additional details tungkol dito sa aspetong ito, ma'am.
0: Yes, so yung Mactan New Town po, all the events will be happening there, the IMC, the International Media IMC Media Center po natin nandun, and then yung Mactan Expo where the meetings and the holding areas are also located. So In that area, nga, medyo strict po yung security natin doon. So we're just asking lang for the public to refrain na lang kung wala silang talagang intention or wala silang importante yung pupuntuhan doon, to refrain na lang from going to that area in the next few days kasi baka maghirap sila and that there will be traffic. Also, so from doon, papunta po ng malapit lang naman po yung airport natin doon. So in those areas po, all, but may areas po din naman na because yung area naman ng Mactan, Utah, may mga hotels din po doon, may mga kainan din po doon, may area din naman po na open. But in near talaga the Mactan, Utah area, yung Mactan Expo, closed off po tayo doon sa, to the public for the safety po of our delegates and arrangers.
1: Ayun. And of course, in anticipation of the big event, ano, na-imagine ko na may mga infrastructure work din na minamadali sa kasalukuyan na to make sure na maayos ang lahat. Ha? Kasama dyan probably yung mga, ano, mga kalye natin, ma'am?
0: Actually po, based on our last meeting, which the 30th, April 30, 100% complete na po yung lahat ng ginagawa ng DPWH. Kasi si DPWH po yung sa road rehabilitation, mga paglagay ng mga lightings, street lights, to make sure that everything is well lit. Okay na po, 100% na po yung report nila. At also, si Tieza naman, sila po yung sa interior natin. And then also the design para maganda tingnan. So, and then sa kanila pong end, complete na din po. So, we're really all good to go. Very ready na po.
1: Ayan. Okay. Nako, Ma'am Angelis, thank you so much po for the updates mula sa inyo sa provincial government ng Cebu tungkol dito sa ASEAN Summit 2026, ma'am.
0: Maraming salamat po, Sir Alan. To all the Cebuanos, let us show our delegates and our leaders the world-class hospitality that we're known for. Thank you po.
1: Thank you, ma'am. Good morning. Ms. Angelis De La Torre Orong, ang spokesperson ng Cebu Provincial Government.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, oras natin sa buong Pilipinas, meron pong 27 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, maya-maya tayong makikipag-ugnayan naman sa Philippine National Police.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Ng araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: This is a public service announcement. From PBS,
7: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
8: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 30 minutes makalipas pang alas 7 ng umaga. At gaya po ng binabanggit namin, kani-kanina lang tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine National Police. Ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang Assistant Chief ng PNP Public Information Office, si Colonel Renel Sabaldica. Colonel, sir, magandang umaga po.
10: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Good morning
1: Yes, sir. Una, sir, makikibalita kami, of course, sa mga koordinasyon, mga paghahanda ng ating Philippine National Police para naman dito sa ASEAN Summit sa Cebu. Colonel, sir.
10: Yes po, Sir Alan, para sa kalaman ng lahat, handang handa na po yung ating kapulisan, lalong-lalo na sa pangunguna ng Police Regional Office 7. Ang malawak na deployment ng police natin sa mga venue, sa mga hotel, paliparan, critical roads, upang matiyak ang kaligtasan ng mga delegado at publiko para dito sa gagawin nating ASEAN Summit sa May 7 to 8.
1: Opo. Ibig sabihin po ba nito, Colonel Sir, maliban sa mga police units dyan sa na naka-assign dyan sa lalawigan ng Cebu, magdaragdag ba tayo ng additional na mga tauhan mula sa mga neighboring provinces or regions, sir?
10: Tama po, Sir Alan. Nasa 7,300 security forces yung i-deploy natin dito sa activity na to. At 2,850 dito ay manggagaling mismo sa Region 7. So meaning meron tayong augmentation coming from other provinces and region.
1: Okay. Given the situation, Colonel, sir, ano po ang alert status, ika nga, ng PNP sa lalawigan ng Cebu sa kasalukuyan, sir?
10: Simula po ng May 4, 12 a.m. hanggang May 11 po, naka-full alert na po yung ating kabulisan covering Lapu-Lapu City, Mandawi City, Cebu City, and the entire province of Cebu.
1: Ayun, okay. Ibig ba sabihin nito, meron ding mataas ng security preparations o security alert. Meron ho bang gun ban dyan sa mga areas na inyo pong nabanggit, sir?
10: Tama po. Suspendido yung permit to transport, yung ating mga PTC, permit for yung mga gun manufacturers and dealers. Gun ban na po tayo at bawal na po ito sa panahon na ito.
1: Okay. Yes, sir. Dahil nabanggit nyo, mataas na alert status na ang PNP natin doon sa mga areas na inyong nabanggit. Kumusta ang coordination with the security personnel of the various establishments na kung saan gaganapin o kaya nakabilit ang mga bisita natin for ASEAN 2026? Yung mga force multipliers, ika nga, Colonel Sabaldica, sir.
10: Tuloy-tuloy po yung coordination natin at daily meron tayong briefing to ensure na nasa tamang deployment at nasa tamang pag-cover ng mga security dito sa mga lugar kung saan gaganapin, kung saan dadaan yung ating mga delegado, Sir Alan.
1: Ayun. So ibig sabihin, pati yung mga major road networks na dadaanan kasamang nakadeploy ang ating Philippine National Police to make sure that everything will be okay, sir.
10: Tama po kayo, pati yung mga head of state, ministries, ministers, and senior officials, meron tayong nakatalagang mga tao para bantayan itong mga delegado natin, Sir Alan.
1: Mm-hmm. Okay, on another matter, Colonel Sabaldica, please, makikibalita lang kami. Of course, ito pong matinding abo na ibinuga ng Mayon Volcano. Maraming mga areas ang nakaranas ng ashfall. Kumusta po ang bahagi ng disaster response operations ng ating PNP diyan sa lalawigan ng Albay pagkatapos po ng activity na yan ng Bulkang Mayon, sir?
10: Opo, Sir Alan. Tuloy-tuloy yung monitoring and coordination natin sa mga provincial, municipal and city disaster risk management office natin. Binabantayan po natin ito. Ang pinaka-apektadong lugar dito ay lalong itong Kamalig, Ilubatan, na umabot na po sa 10,000 families ang ating evacuees, na umabot sa kabuuan na 33,239 evacuees.
1: Opo. At siyempre, pagkaganyang may kalamidad, yung iba naman, pinagsasamantalahan pa ang sitwasyon. Yung iba, mga nagnanakaw, ng lalamang ng kapwa, yung mga ganon. So, kasama ho ito, of course, sa mga binabantayan ng ating mga tauhan, sir.
10: Kasama po ito, Sir Alan, na binabantayan, lalong-lalo ng ating kasurug caps. Sinisigurado na lalong-lalo na yung pagbabantay sa 6-kilometer danger zone na umabot na sa pinataas na hanggang 8-kilometer danger zone, na pinagbabawal yung mga residente na bumalik.
1: Opo.
10: Para masiguro na ligtas sila at walang anything na mangyari sa kanila.
1: Mm-hmm. Okay. And of course, pagbabantay sa iba't ibang mga strategic areas, kasama rito yung kung sakali yung maayos na paggalaw, pagtatransport ng mga delegates from airport to the various venues, and for possible emergencies, Colonel, sir.
10: Tama po kayo, round the clock po yung monitoring natin ng ating kapulisan para masiguro na maayos yung daloy ng pag-responde ng ating kapulisan, at kahit yung mga other government agency na nagbibigay ng support dito sa mga evacuation centers natin.
1: Okay. Well, in closing, Colonel, sir, baka of course mensahe para sa mga nakikinig sa atin ngayong umagang ito ng Martes dito po sa Radyo Pilipinas, at mga nanonood din sa ating live streaming sa Facebook. Please go ahead, Colonel Sabaldica, sir.
10: Opo, lalong-lalo na po dito sa ating mga kababayan dyan sa Bicol. Siguraduhin na nasa maayos tayong lugar, nasa mga evacuation centers tayo, lalo na yung apektado ng 6-kilometer danger zone. At makipag-anything na mapansin natin na hindi maayos o meron tayong nakikitang kahinahinalang gawain, huwag magatubiling magsumbong sa ating mga kapulisan. Nandiyan sila, nakabantay. At kung hindi man, ay nakabukas po yung ating telepono. Dumaya lang po sa 911 for any assistance po dyan sa Bicol region. Magandang umaga po sa ating lahat.
1: Yes, sir. Colonel, salamat po na marami. Good morning, sir. Mga kaibigan, ang Philippine National Police Public Information Office Assistant Chief, si Colonel Renel Sabaldica.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Good morning kay Sean Kyle Flores. Sabi niya, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Samson Domingo Delgado. Sabi niya, Sir Alan, good morning from San Jose Occidental, Mindoro. Mm-hmm. Ito naman, si Nita Francisco. Sabi niya, magandang buhay po. PTR Edgar Bong Buot at sa lahat ng platform ng social media. God bless everyone. Ayan. Thank you, ha. At dun sa mga nanonood din sa atin mula po sa pamamagitan po ng The Capital FM 104.3. Sa iba pang mga impilan ng Presidential Broadcast Service, nariyan po ang Sports Radio 918 kHz at ang Radio Magazine 1278 kHz. Ang ating oras, 39 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, maya-maya tayo'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine Coast Guard. Ilan munang mga paalala.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
14: I love it when you call me Senorita.
15: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
13: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
16: Pauso.
13: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning,
16: tanyare.
13: And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like,
16: bonga.
13: Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: 42 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Meron pong nagaganap na pyroclastic density current o sa salitang Bicol, Uson. Yan po sa dalisdis ng Mount Mayon Volcano. Mayon Volcano sa Bicol. Dagdag na mga detalye po maya-maya. Ingat po, ingat palagi ah. Yan po ay galing mismo sa FIVOLX, yung update na yan. Gaya po ng paalala ng Department of Health, mga kaibigan, ingat tayo. Pag halimbawang may mga ash fall, hanggat maaari magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay. Suggestion nila yung N95 mask. Pero kung wala nun, although wala namang ash fall na, pero maiging may bit-bit kayo, may dala kayong ganon kung kayo lalabas ng bahay. Kahit yung ordinaryong face mask daw, pwedeng doblehin. Lalo tigit dun sa mga vulnerable sectors, mga senior citizens, yung mga may karamdaman sa baga. Ingat-ingat palagi. Maya-maya tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Philippine Coast Guard. Kasama po sa mga tumutulong sa disaster response diyan sa Albay. Kasunod ng pagbubugan ng matinding ash o abo ng Bulkang Mayon ay ang Philippine Coast Guard. Hingi lang tayo ng update from the Philippine Coast Guard maya-maya sa pamamagitan po ng kanilang spokesperson si Commodore Noemi Kayabyab. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila. Sama-sama tayo until 8 AM, mga kaibigan. Ito po ang programang Boses, ha? sa bayan na papakinggan sa Sports Radio 918 kHz, sa Radio Magazine 1278 kHz, at sa 104.3 The Capital FM.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
21: Radyo Publiko
16: 738 AM.
1: O ito, paalala rin ng DOH. Kung sakaling mataas ang temperatura sa inyong lugar o kung mataas ang heat index, meron doon kasing mga areas na mataas ang heat index o damang init, ha? Kinakailangan mag-ingat tayo palagi para makaiwas po sa heat stroke. Yan, heat stroke. At mga kahalintulad na kondisyon. Okay, ano gagawin natin? Una, iwas po tayong maglakad o pumunta sa direct na sikat ng araw pag mainit na. Alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Iwas tayo yung ganyang oras, ha? In fact, yung mga kababayan natin na nagtatrabaho direkta under the direct sunlight. Halimbawa, nandiyan ang mga traffic enforcer. Di ba? Iba pa, yan, mga construction, iba pa, yan, ha? Dapat merong sapat na heat break, yun. Relax muna, 5 minutes, silong, ha? Inom ng tubig. Para hindi tayo nagkaka-heat stroke. Ano pa? Yun, ha? Dapat ay properly hydrated ang katawan, uminom ng maraming tubig. Tubig po, hindi soda. Hindi rin kape. At ang isa pa, magsuot tayo ng komportableng damit. Komportableng damit, cotton, preferably yung mga ganon, di ba? At saka ang kulay, dapat yung mga light colored. Para kasi pag dark colored, mas mabilis mag-absorb ng heat. Di ba? Para mas presko yung mga light colored na damit. 47 minutes makalipas po ang 7 a.m. at narito na, mga kaibigan, yung binabanggit ko sa inyo kanina lang, ang ating pakikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard sa pamamagitan po ng kanilang spokesperson, Commodore Noemi Cayabyab. Commodore, ma'am, magandang umaga po.
22: Yes, Sir Alan, magandang umaga po at maraming salamat po sa opportunity.
1: Yes, yes, ma'am. Hingi lang po kami ng update from your end sa Coast Guard. Alam namin naging abala rin ang inyong mga tauhan at abala pa rin hanggang ngayon sa pagtulong sa Bicol Region, lalo tigit yung mga naapektuhan po ng ashfall dahil sa Bulkang Mayon, ma'am.
22: Yes, Sir Alan. So, naka-activate na po lahat ng ating operating units. Yan, kasama po yung ating mga deployable response group. And as we speak, Sir Alan, halos 195,363 individuals na po ang ating natulungan na madala po sa mga evacuation center. At nagpadala na rin po, Sir Alan, ng dalawang unit ng water purification or desalination unit ang Philippine Coast Guard sa area po ng Hinubatan at saka Kamali. So ito po ang desalination unit ay may kakayahan po makapagbigay ng mahigit 10,000 liters po ng malinis at ligtas na inuming tubig araw-araw po yan para po matulungan ang ating pong mga kababayan, particularly yung mga nasa evacuation center po. At nagsagawa rin po tayo ng ating clearing operation sa may area na rin po yan sa Hinubatan at Kamalik para tumugon po na sigurado po ang kaligtasan ng ating pong mga kababayan. At tayo rin po ay tumulong sa pag-unload ng mga DSWD family food pack. Kasama po ang lokal na pamahalaan ng Hinubata at saka ng Kamali.
1: Opo, napakahalaga nitong binanggit niyo, pinadala niyo mga water purification and desalination unit. Kasi pagka ganyang uri ng mga kalamidad, minsan nagkakaroon ng problema sa supply ng malinis at inuming tubig. Commodore, ma'am.
22: Yes, tama po kayo. So yan din po ang naging immediate response rin po ng Philippine Coast Guard, no, to address po yung talagang kailangan po ng ating po mga kababayan.
1: Okay, so ibig sabihin, pero kumusta na po? Naglalaylo na ng konti ang Coast Guard operations dito po sa bahagi ng disaster response sa Albay, ma'am.
22: Sir Alan, naka-activate pa rin po yung ating deployable response group kasama po yung ating mga land mobility. Ang naging position naman po natin ngayon is we are now for us to ensure po yung pag-maximize ng ating resources, lahat po ng ating galaw at instruction ay nagagaling po sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office po to maximize lahat po ng assets na meron po ngayon ng Philippine Coast Guard.
1: Yes, okay. On another matter, Commodore Kayabyab, syempre, abalang-abalang mga kababayan natin at ang mga opisyalis din natin diyan sa Cebu bilang preparation dito sa ASEAN Summit 2026. And we understand ang mga assets ng ating Philippine Coast Guard ay kasama rin sa mga nagbabantay sa mga karagatan sa palibot po ng lalawigan ng Cebu. Commodore, ma'am.
22: Yes, Sir Alan. Hindi lamang po ating mga tauhan ang nakadeploy dyan. Kasama po yung ating mga floating assets to ensure po yung pagkakandak ng maritime security patrol po natin.
1: Ayun. And of course, ang ilang mga tropa ay kasama rin sa mga tumutulong sa kaayusan on land dyan mismo sa mga site venues, ma'am.
22: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Again, ang ating pong support at kooperasyon para po masigurado ang successful conduct po nitong ASEAN Summit po.
1: Okay. Nako, Commodore Noemi Kayabyab, ma'am, salamat po ng marami dito sa mga updates na ito mula sa ating Philippine Coast Guard, ma'am.
22: Maraming salamat, Sir Alan. Magandang umaga po.
1: Thank you. Good morning. Si Commodore Noemi Kayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 AM.

0: Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Baga, Manila. Banggitin lang natin uli ha, yung price adjustment sa petroleum products ha, simula kanina yan. Gasolina tumaas ng 2 pesos 21 centavos per liter. Ang diesel tumaas ng 2 pesos 66 centavos per liter. Ang kerosene bumaba naman ng 3 pesos and 53 centavos per liter. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami, ha? Pero bago tayo mag-bye-bye time ngayong umagang ito ng May 5, Tuesday. Happy, happy, happy birthday muna. Happy birthday sa aming broadcast traffic officer. Si Maribeth Noda, happy birthday, Beth, ha? Happy birthday. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Beth Noda, ang aming broadcast traffic officer sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. O, bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Jomarie Refarial. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyo lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
4: Ang ating walang gutom program.
3: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
5: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
3: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
6: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
3: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
6: These are the underserved areas, walang branch ng banko, lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
3: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mas production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta, mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
7: Salamat, President. Okay, damo, salamat.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
6: Bangon, bayang mahal.
7: Bangon,
6: bangon, bayang mahal.
7: Pag-uusapan,
6: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
7: Tatalakayin,
6: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
7: At sasagutin,
6: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan.
7: Kasama si Rey Sampang
6: dito sa Radyo Pilipinas
7: 738 AM.
5: Alas 8 na ng umaga. Abay, tanghali na bayan, no? Sikat na sikat ng araw. Bango na, bango na. Mapagpalang pagbati po ngayong araw na ito ng Martes, ikalima na po tayo sa buwan ng Mayo. Ito po ang programang Bangon, Bayang Mahal. Hatid sa inyo ng Impilang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Po niyo lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin ang ating maagang bumangon team mula po sa ating production side, engineering side, maging mga tagapagatid natin na balita sa labas ng ating himpilan at mga kaganapan sa labas ng ating inang bayan kung saan naroon ng ating mga overseas Filipino workers. Sama-sama pa rin po kami maglilingkod sa inyo ngayong araw na ito ng Tuesday! Tapos po ang pagbuga ng napakakapal na usok na nagdulot ng ashfall sa mga bayan ng Kamalig, Ginobatan at Ligaw, Albay o sa Albay, tinatayang 200,000 mga residente ang tinatayang apektado. Gusto dito agad na magpapatupad ang Department of Labor and Employment ng tulong sa mga apektadong disadvantaged o displaced workers sa ilalim ng TUPAD program. Para alamin natin ang mga karagdagang programang nakatutok upang tulungan ang ating mga kababayan. Sa Albay, makakasama natin mamaya-maya ngayong umaga si Regional Director Imelda F. Gatinao ng Department of Labor and Employment, Bicol. Sabi nga po ng PBOX, medyo meron pa rin mga asahang aktibidad mula sa Bulkang Mayon. Siyempre, tututukan din po natin ano po ang mga nabigay ng mga tulong ng DSWD, Department of Social Welfare and Development, makalipas ang ilang araw nitong ikang huling pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Mga apektado rin nating mga kababayan. Gayun din, ito sa mga naapektuhan ng 6.1 na lindol sa May San Julian, Eastern Samar. Kung tayo ipapala rin, kailangan natin din makipag-usap sa National Food Authority dahil dito sa issue ng pagbili ng bigas. Marami pong mga kababayan tayong mga magsasaka ang dumadaing dahil po dito sa hindi sila makapagbenta sa National Food Authority ng palay.